0: Pichi. And then, butangan sa sigang kag sindihan, sige ta na ang kalayo na. Problema lang galing ba siya magtigang ka bala pagkatapos ang usbong sa imong sana nga tinigang bala daw, higko baboyaw. Pero hindi ah. Amo na natawag nato sa nga biomass. So da mo man ini, pero believed to be, is a methane gas deposit. A methane actually is gas eh. Ha? It's a methane deposit. Dito. Pero ang idalom niya sa nga porsyon, balas-balas, kita niyo ng balas sa ilog-ilugan, nga mapino, nga may mga shells, daw nagkalapod-pod niya mga shells, amo na ang sitwasyon. So believed to be, sang una, ano na da, part sa suba, or swampy area, damo sa mga shells, ngara, dira, nga nagtampukan, dito si Dalo, mga 150 feet down. Nga dito, may mga, believed to be, amo ning methane nga nagasungaw, or gas. Ipabati to sa inyo ang ato sa nga interview, with punong barangay Ronelo Mercado sa barangay Fundasyon Duanyas Iloilo.
1: Ari kita subong sa barangay Fundasyon Duanyas. Upod ta ang kapitan sa barangay. May kang tanan sa gintasok nga ang nagagwa kung sindihani mo nagakalayo. Ano giganing pangalan naton, Kap?
2: Kapitan Ronelo Culiano.
1: Kap, narin sa imo barangay na tabo nga may nagtasok pagkatapos nagagwa nga nagakalayo kung sindihan nimo. Ano ang natabo sila? Plastada agad sila?
2: Sa una, nagtasok sila naman mga 10 days na gani. Nag-umpisa. Pagtapos, maklearing sila, mapatubod tani. Pero may isa silang katabo na nagpanigarilyo lang siya. Dugin lagas ang kalayo. No, may fumes na nagwa. Napros ang bawas ang lighter. Na amuto ng kalayo. Tapos kin pabayaan na to hasta mga 8:30 sa gabi na amuto ng untat. Pag next day naman, pag gabi na to do mga 6:30, nagkato naman sila di sa balay, nagkato ko to sa may site. Medyo nagpag, doon nagpaglunog ambon-ambon bla sa may buho mismo. Amuto naman lang kung ko'y boxy kay sindutan, itistingan pa kalayo. Oh, grabe ang kalayo. Mga 20 feet ang taas ang kalayo.
1: Pero ano kadalom ang kot-kot nila, Kap?
2: 150 na. 150 feet.
1: 150 feet. Daw, ano kadako ang tubo ang yun na...
2: Ang diameter sa tubo is 3.
1: Ah, 3?
2: Oo, 3.
1: Anong purpose?
2: Hindi, pero gamit mo nila pang panimalay.
1: Pero why pa katubod ang tubig?
2: Why? Why pa?
1: Amula na, pagtasok nila, why mas may napanimawaan na ba?
2: Why? Amula lang to sang nagligan nga adlaw nga to, amo to. Pag-abot nila sa 150... No, matinlo na sila tani. So, okay, mapasaka sila tubig. Tubig na nag-leak lang. Oo.
1: So, pag sindi nila, dugay kag mapaas ang...
2: Dugay. Halin sa so, mga 4:30 ko, no, nag-umpisa. Ito mga 8:30 na sa gabi na untat.
1: Pagkatapos na napatay na, try nila liwat sindihan ka?
2: Why na? Palawing days naman. Pagkasunod naman nga gabi.
1: Nagsiga
2: ka? Oo. Kay kunbuhin na nila tubi, kung gamay na tubi sa may buho, amo na nagabukal-bukal. Grabe ang bukal nga daw na garong kaok. Amo na, pagbukalis na, may gagawa nga fumes nga daw. Aso, amo na nga kalayo.
1: Pero ang fumes, why baho?
2: May baho gani. Amo na daw sa lighter na. Daw butane.
1: Ah, daw butane.
2: Daw amos na.
1: Daw LPG. So, ano, ang problema ko nali maglaptabi ka pag ano mo pagwasang daw fumes nga na o pagwasang daw ambon niya na kasi kun may magsindi bala kag magkarap-karap
2: pag nagwa na kun da sa palibot sa site kun may kalayo may ignite sa makalayo
1: So kun mo bisan indi direkta nga sindihan mo to ang punta ka
2: sang inang daw aso niya makalayo
1: Ti anong plastada karon ka anong desisyon niyo sa barangays ni
2: Iwaay man kay te ginpalabot naman sa municipal to sa kwan. Kambali palabot sa province sa EMB, iyo pa mga may result git. Iti daw meeting lang man siguro na sungaw. May previous may natabo mo to sa may tinukuan naman itong site.
1: Pero diya sa fundasyon, first time ni Kap?
2: First time git.
1: Uay isang ibang nga site nga daw may amulang experience siya.
2: Why git?
1: Uay man ti sa history sa lugar daw, uay man ti daw unusual blang activity sa lupa.
2: Banglit din nalin sa nguna, banglit din. Tubuhan mo?
1: Oo. Oh. Ah, kung namuhili portion.
2: Oo, medyo. Gamay.
1: Pero may tuburan daw.
2: Amo nang problema, di sa baryo gano'y way tubi. May tubi na di. Ang tubi kung matutkot-kot, kadi pula ang gagawa. dili sa amon yung side eh, amon yung may tubi-tubi, pero dito sa may sentro, sa may barangay, wag yawa.
1: Pagambal ka pula, pula nga daw parehos ka Santa Barbara, oh, kontina.
2: Mas na, medyo marat-arat.
3: Ah, I see. Hindi ayan, bakod sina, posible, gaulid sila ka natural gas.
2: Ilam na yan, may kukakuan, pero mostly amon na ito gagawa mo sa takas nga site pula.
1: Pero tambok man ang mga pananom sa...
3: Ang tubo.
2: Okay, sa okay, lugar ka. Okay, normal lang.
3: Ang sa babaw ay problema.
2: Ha? Amo magyapon, amo man. Niswal lang. Niswal lang yun yung kampo man.
1: So, ika 150 feet?
2: 50 feet, no.
3: Tanong desisyong tagiya?
2: Ito yung plano nila kay daw ay man tubi, daw masailon man sila sa lain ni buo, siguro.
1: Mm-hmm. Oo. Ti ano, etabunan na lang to, ano? Or pabili na lang to, tasukan kay... para makasungaw.
2: Tiway pa man sila final nga kuan git mo nga decision git ko ano. Pero te amo na ganing lambal ko nga buksan na lang para sige-sige lang gwa ang kun may deposit gi man ang gamitin eh.
1: Mm.
2: Parti maubos mo na siguro.
1: Pero hindi mag way galuna yung plastic.
2: Ang plastic sang tubo.
1: Sang tubo.
2: Away man.
1: Oh. So pwede pwede gali tong sindihan mo lang oh. Kaluto tinigang ayan ka.
2: Ay sobra eh. To paguna niya gwa grabe eh magtama pila ka oras. Oh. Mga 4 hours. Mm. Sobra gani.
1: Okay. So, why man ti may naglain pa matyag?
2: Why man? Why man? Pag why man sa delikado, kayo open ang area mo. Open space.
1: Why ti pamalays pa?
2: Why? Diba? Banglid.
1: Okay. Sige, sige. Kap, salamat.
2: Ina. Thank you, thank you. Okay.
0: Bullseye! Nabatian ninyo si Punong Barangay Ronelo Culiado sa Barangay Fundasyon na Duanias. Na-interview natin inisya before kita magkato sa site. So, pinalapitan gina mo ni Katropang Jensen ang site. Upod ang caretaker ya sang pamilya, nagapanagiya sang luta. Kag ang nagapangontrata, si Junsky de la Cruz. Nagapangontrata, diba si may mapatasok ka? Ano plano mo, Katropang Alex? Basi gusto mo ito magpatasok, bla? Ah, diba? Galing kay makinit, makinit niya stubigs, Katropang Alex, na magpaligo. Ah, huwag yung nagapang-shampoo ni. Diba, ikaw katropang hira, basi gusto magpatasok to, aral si Junsky de la Cruz to. Ha? Si katropang Alex daw ay guro plano ni. Kiti, tama, isak baldi, guro ni katropang Alex. Basta niya paghabunan niya, ulo na, okay lang, niya pagsampuhan ni. Karon, ladies and gentlemen, gin-istoryata ang caretaker. Mismo, ha? Sa laligan, dira, sang tag-iya. Ara man sa lugar, ang kontraktor amo ning nagapangtasok bala ti ginpamangkota ano ginman balang natabo haw anong plastada kay pakita ta sa inyo karon ari buhi paman ako hindi man makahililo I really tasted gintilawan ko gid pakita ta na karon karon lang katrabang Alex so far do ay man ipikto sa akon anong sabor sang tubig katrabang Alex. I-describe ko sa inyo kung anong sabor. Pero ipabati tanay ang caretaker mismo sang duta, ang salaligan sang tag-iya. Tikita nyo losbot sang drum ho? Plastic drum. Amo ni sang losbot sang kalayo? Sang gintaklo ba nila para lang mapatay tanibla? Why? Eh, losbot yung drum ho? So, ari ang ato siling interview sa caretaker mismo on-site. Kung itong adlaw gito, kanto kami in Katropan Jansen, pero... malamig man ang hangin, kiti wayang mo. Hmm? Amo ning kolor sa tubig, oh. Kita nyo ng kolor sang iced tea, nga labnaw. Nandaw, amo na. Ang iced tea lang namakal mo nga damo pang ice, sang sa tea. Hmm. Nandaw, amo na ang kolor ya. Kita mo daw, pareho sa tubig sa Santa Barbara, tawag sa Santa Barbara, puso mo, ng tubig. Amo ng paborito ni the late Vice Governor Sonsa, nisa mag-inom gawa sa iban yung tubig. Ngayon may balon, nisa nga, puso nga tubig ya ka Santa Barbara. Pula-pula. Ari nga to silang interview sa caretaker dito sa Nduta sa Barangay Fundasyon Duanias Iloilo.
1: Punta si Matanayon, tumandok ito ka Barangay Fundasyon Duanias Iloilo. Pila na ganit dati subong?
0: Hindi. Ang isa ka tropa, Alex, ikaw blaw mo ay kagpamati. Karoon liguon, takarugang siyampuhan ay. Ari ang caretaker, kaya mo na yung 57-year-old niya taga, ano, yung taga-fundasyon. Aring caretaker, kita nyo, ginapakita ta sa inyo ang pagdabadabas ang kalayo. Direkta na ha, direkta sa dalum. In short, waay na sang PVC pipe ang iya sininga buho, do mga 6, igo ang 6 sininga tubo. Direkta ini 150 PSP dalum, kita nyo, ang kalayo ho. Amo pa nakatas kag ang isa dala bagong ano gid bagong saga galabot iya 30 feet mo high mga 30 pieces ang iya sininga daba-daba pa ibabaw mga duha ka oras ari ang ato sininga interview sa caretaker sang duta
1: ari kita subong diri sa site mismo sang ginkutkot nga buho plano sinitasukan para nga makakuha sang tubig, supply sa tubig sa tunga ni sang katubuan lapit laman gid sa karsada upod ta si Kapitan Culiado kag ang nagabantay diri sino gid ang natabuan to nga nagsiga ang
4: kaming magisirin kami gid nga kwan
1: anong plastada paano nyo namalaan nga nagsiga
4: bali pag limas bla sir yung tubo lang nga ginagamit nanda nga ginabuho
1: kasi iyap ka tubig.
4: Inlimpyuhan ang buho. Mm-hmm. Kagin gabot ang tubo ay testingan doon at para mamanaan kung katubod bla. May kapanigarilyo nga upod kami nga manog tasok. Ang muto, gulpi lang nagsaka tubig. Siyempre ka panigarilyo ay makami kamaan nga madako. Muto, gulpi nagdako, nakarasunog ya trapal na mo kag mga bab kag drum.
1: Diya mismo sa buho o kung sa tubo.
4: Sige ang hikot ka pangkuha sang ho, sige sigarilyo. Gulpi lang nagdako, nasunog gani ang buhok na kag mga kiray.
0: Why titubo?
4: Why?
0: So kung naman sa buho gidya no?
4: Sa buho
0: gidya. Doon ka taas ang kalayo?
4: Ang una, ang karangwibis, gamay lang do mga purpit lang siguro, ha? Gamay lang. Pero itong birnes, nga ginlimpyuhan na mo liwat iti basi abe na mo sungaw mo lang ang nag-ibual gid ang tubig
0: ang kalayo
4: may nagwa nga tubig pagtapos ka tubig ang taas ang tubig mga lapaw siguro sa kapuste
0: ang puswak
4: mo bali may dumay pressure rin sa idalom
0: pag ginulugan yung katubo
4: wala o ginulugan katubo tapos ginpasuyupan ang gamit ng mga motor sa submersible mo. Tapos pag untat ka sa submersible ka suyop, gingabot na mo na yung batian na mo, dumay ka daguob doon sa dalom na. Tapos ginsugaan na mo, nagabukal bla, nagamat-amat saka ang tubig. Pagkatapos 5 ka segundo, nag-ibwal.
0: Sa tubo?
4: Oo, sa tubo ganyan ko. Tapos nagpralagyo kami.
0: Dano kada ko a tubo?
4: Zero. No.
0: Ah, 5. 3, 5.
4: 5.
0: 5 tapos.
4: Tapos, pagtapos kay buhal ka tubig nga nagagawa, ang bali dumay aso bla.
0: Oh.
4: Kaya, dyan si Kapitan, na gin-report ko ka nang nakukap, nag-ibuhal diwa ang tasok. Istoryahan mo na mo nga testingan liwat hindi, ito mo nga taas ang kalayo na. Taas
0: amo ng tubo, sa babaw ka tubo nga
4: doon. Taas pa dyan ang kalayo. Mga nagwa sa
0: so,
4: tubo.
0: So, mga 20 pies?
4: Sobra siguro.
0: So, mga pira ka, ano oras to na
4: tubo? Mga alas 8 pasado sa gabi.
0: Sa gabi. Ano oras na palong ang kalayo?
4: Gabi na, mga alas 10. Kung wala na maging sablig ka tubig nga may lutak, huwag naguntat. Amo to pag sablig siguro natabunan. Oo, inubra na mo ka sablig kag ginsag-uban man mo ka tubig amo tong naguntat.
0: Ati ko na mo kung nagasaka ang tubig, nagadura ang ano na, ang
4: kung magsaka ang tubig sigurado madako ang magwa may magwa nga duga siguro kag sindihan mo amo nga. Kung hindi mo mapagsindihan, hindi mo magdako gin nga kwan.
0: Ti pareus kada bisindihan mo hindi mag
4: hindi dan hindi mag kwan. Kung pasuyupan kag
0: sindihan.
4: Ang sindihan.
0: Doon nga pira ka
4: 150 feet yung kadalom mo na sir.
0: Kadalom mo. Pero ang tubig na nga dyan daw, ano kadalom dyan?
4: Madalom na siguro sir. Mga ganda siguro sa
0: ang tubod na. Ang tubod.
4: 120 siguro. Ang hindi tubod. Pa man amo, dama sigurado nga nagtubod sir. May pagid matistingan gin.
0: Pero ang tubig na tlad halin to sa pinakidalom mo na labot yung mga pira.
4: Mga 120.
0: Ang kadalom ka tubig? 120. So kung namo mga 50 sa PS lang ni.
4: Oo. Oh.
0: Ang tubig level.
4: Ang tubig.
0: So ang dalom na mga 120, 100.
4: Nga diyan gid.
0: So kung namo kun mahubas gid to sa dalom, mamura nga nagagwa ang gas.
4: Ang magpasuyop gulpi lang maguntat ang motor, tapos amo lang magdinagoob. Siyempre kinakuha na mo motor para safety.
0: Ano yung dinagoob? Daw garagukro?
4: Oo, daw garagukro.
0: Pares niya daw ang tubig nga daw gagwa sa...
4: Ang kita mong ininit nga da?
0: Oo.
4: Sa mag-init ka nga mag-indakal na mo daw kitang...
0: Ang tunog na?
4: Oo, ang tunog na. May gagahod sa idalong.
0: Lawig rang daw gadinaguok.
4: Ang gadinaguok, ganyan kon. Tukaron, kalmado dyan iti. Siyempre, why na mo gintandog kag ay ginpasuyupan.
0: Ano rin yung isang una? Katubuan?
4: Ay man, tubuan. Ang bakante nga kwan, tapos tubuan nga kwan ang tanom eh.
0: Anong desisyon ka tagiya ko?
4: Desisyon naman, why, hindi lang na mo pag sagado ka tandog nga kwan iti. Siyempre, gambang nga delikado, why tamamanan kung ano yung cost na kada. Di man na para safety ka mo, hindi nyo doos agad pag kwan. Pasirado lang kung kwan.
0: Oh. Pero tabunan ng anay?
4: Oo, oh, tabunan. Oh.
0: Why pa di timi nakaabto nga taga Banwa?
4: Naka ang BFP pag tabo nga may kakalayo. Ang respondi na pay repair man nanda kuno sa ano da?
0: Sa DNR
4: or DOA Department of Engineer para man anla kung ano ya. Ang cost nagit kog din galing kag kung ano ang gagwa.
0: So kaduha lang ka beses ninyo na sindihan. Ang isa disgrasya pa to yung panigrelyo.
4: Siyempre oh, ay mama, ay mabalaan nga kwan. May gas, may dumaygas
0: na kebor. Ilwak na ino.
4: Kung turiton nga testingan sir, nga kwan siguro pa ite. Kami nga kwan mabudlay nga madisgrasya.
0: Masibuhay kag mapalong na.
4: Madisgrasya.
0: Ang una na to nga kalayo, mga pira kauras kag mapalong.
4: Adam, buhay man sir, mga umpisa to alas 3.
0: Hapon.
4: Alas 3:30 or alas 4 sa hapon. Igo mapatay siguro yung mga alas 9 yung pabayaan na namon.
0: Napatay
4: mo lang. Mm-hmm. Pag hindi na tumunog sa idalom nga duga indakal, mapadura man lang.
0: Ang ikaduha tanaway lang buhay. Kaya ginsabihan ninyo.
4: Ngin hungod din namo tupat yon.
0: Di ano yung ginsabihan?
4: Sa buho. Siyempre nakapulan siguro ang kuno sa idalom nadagdagan ka mga higko ang muto nga naguntat man lang.
0: Ano plano ka tagiya? Di makutkot liwat di ka ano?
4: Mangita ka ibang site duman iti tubig na pangita namon. Ay di sobranggay nga di abiser man to maiwat to di wa tama tubig. Di kung magtubo dad hanggo ginya nga bulig dad sa mga pumuluyo man.
0: Ano sino gidang tagiya ka di?
4: Hindi talaga ro pag kuno sir hindi magpa.
0: Pero taga Duenas.
4: Ah, Duenas.
5: Question okay. Ano sir, naka-identify nga diri gid makutkot.
4: Ang manog tasok man sir nga ginpantaw na namo ang site man dre lang ta makutkot nga kwan.
0: May gadget nga ginggamit.
4: Why man? Tip.
0: Kaiban na sangasangam lang.
4: Sangasangam pa swerte man ya kwan da. Si na swerte an ta nga kwan.
0: At sige. Hayo mo gani si ano?
4: Erbing sir.
0: Erbing. At sige. Thank you kita.
4: Sige sir. Bullseye.
0: Amo na serving. Siya balito daw caretaker sang property nga na. The entire property makita ninyo daw amo nang area. Siguro lapad man na mga 4 hektar ni ay. Ti ang lapit lang ni Skarsada, medyo duludulhugon, bulubang liro ning lugar. Amo nang buho ginalingling lanan amo na siya. Ha? Ti dako gawad do mga 6. Igo ang ano mo 3 ka tubo ang gin ano nila primero ginhulog. So namangkot kita sa tumandok sang barangay foundation. Anong istorya sina sang duta nga ina kag dira bala may ara sang case before nga sanlab man konsindihan mo gakalayo may gas deposit dito sa dalom la. So namangkot kita kag ang sabor sa tubig, amo nang tubig oh. Because of our curiosity, we want really to taste. Eh. Gusto ta gid ya matistingan, gusto ta gid ya masamsaman anong sabor ya sini. Astam lang dila ta, pero ihambal ta sa inyo na karon ang kinalain niya sang sa normal nga tubig sa tuburan kag sa tubig nga aton sini nga ginainom halin sa mga water purifying and processing stations bla. Tawag na to sini distilled water or purified water. Ang iban siniti may ara sa spring water kung ginsala lang pero halin sa spring halin sa tuburan. Magamal kita spring tuburan. So may kinalain siya amo na mga abyan diskusyonan ta because we'll be pausing for some commercials. We'll be back sa pag-interview na to sa Tumandok. May ara bala case before?

0: 150 piso ay pagtubod. Hindi pa consistent ang tubod niya sa gahon sang ano, sang water pump. Masambot. Bumbahon mo na masambot pa. Amo na kadako ang isini nga tubo. Balikan ta ni kag iban pag isini nga mga balita sa ato sini nga pagparagad. Ang sabor sa tubig pagkatapos ang testimonya sang taga dira gid sa barangay fundasyon kalakip man anong sabat sang DENR Environmental Management Bureau or EMB bagong install si EMBR ding adaan ano ang explanations parte diri sa ato sini nga pagparaga diri sa palatuntunan Bullseye. Kay mainom kita na Sanson Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, kay naka Sanson Gold Coffee Mix kami kagainay. If you want coffee, coffee for all, pwede mga kabataan, 5 years old, makupod po pang api, sinyo ka nagka-upi ang mga kabataan, kung magpangapi, mga mahilig sa kape, bala, mga tag 5 years old, tag 10 years old, bali na tiwa, gintaman, kung sa ti gatas, makita nga ng gatas, yan nga eh. Dito lang timos pihaks niya, gatas, limon, inom. Ara, kape nga, pwede ninyo sinima inom. Pero why caffeine? Why coffee beans? Ang Sanson Plus Coffee Mix Mangosteen Moringa Powder kag Suya Powder ang isang ingrediente. May isoflavone nga nagabulig agud to magbalanse sa aton hormonal imbalances. Ang Premium D3 Coffee Mix specifically made para sa mga conscious sila blood sugar level kasi sa mga diabetic kay may vitamin D ini nga nagapabalik sang insulin sensitivity sa may mga ay insulin resistance ha ginatawag ta may ara na problema bala hindi pa man iban sini ano diabetic pero may insulin resistance na try niyo ang Premium D3 Coffee Mix. Sasuki niyo mabuti ka kag pharmacy, mabakali ni kag sa clinic sang Yes to Health, ang Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street, at tubangin na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Libre ang konsultasyon with our consultant, with Dr. Ray Impinado, and with the assistance of Ma'am China and Ma'am Eason. Aradakad to lang kamudra sa Yes to Health Wellness Center. Libre ang konsultasyon, mabakal dira ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:21 in the morning.
1: XFM.
2: Yes to Health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Supple Plus Go!
6: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Sanson Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaan ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
5: Sanson Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Sanson Plus Gold. Sa pag-inom ng Sanson Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
5: The Secret of Health.
4: Ano nga ba ang meron sa Sanson Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Sanson Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Sanson Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
5: The secret of health.
4: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Sanson Plus Gold Herbal Capsule.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!

0: mag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes, to health.
7: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
14: So MaxSavers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MaxSavers Sulit Busog Meals!
15: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
16: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainggid yang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix
19: Vision X Plus.
20: Marami na ang natulungan.
21: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
19: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
22: Sa McSaver's Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver's Sulit Busog Meals.
7: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
25: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
24: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
27: Santon Plus Herbal Soap.
28: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
27: Santon Plus Herbal Soap.
29: Nanamigin.
27: Santon Plus Herbal Soap.
30: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
31: Ako si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong pa-premyo.
30: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
32: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
33: Oh.
32: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
0: Aray ko!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslom sa akong siyan. Isa ka pala no, kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mga katupa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:39. Padayon kita sa ato sa ninyo pagparagad na gihapon sa palatuntunan Bull's Eye. Upod sa gihapon sa inyo sa katropa, katropang Josel Banias. Well, padayon nun tang presentation, may kang tanan sa tasok nga nagakalayo. Bisan ikan ipagsindihan mo gidya sang kalayo, baga lang, nagadabdab. Amunang problema, kinali konsumo nga o, pagkatapos may gapanigarilyo sa palibot bala, mapalid sang hangin ang gas, kag magkarab-karab. Kaya ang isa ganito, pagkalayo, ano lang, disgrasya lang mo. Sigarilyo lang, baga lang gani. Nagkarab-karab dayon eh. So na-interview ta ang isa sa mga tumandok dito, 57 anyos na taga Barangay Fundasyon. Actually, pwede ka kalapos dara sa fundasyon kung diritsuhon mo ina Barangay Lanot, Lambunaw. Lapos ikaw dara sa corner, tawag bala sa Lambunaw, sa Banwagid. Lapit dara sa may atubang sang ano, municipal or Lambunaw National High School. Tawag sa unas na municipal. Dara may bangga da, lapos sa Barangay Tubungan. Kung diritsuhon mo na, malapos ikaw sa Palanggiya, Pututan. So may bangga na da nga makaliko ikaw lapos sa dingli, lapos sa Duenas. Amo ni ang isa sa agyani mo, Barangay Fundasyon, and then papurog crossing Kalakaan. Ang Kalakaan is the main nga highway nga nagaangot sang Duenas kag Badyangan Iloilo. Ari mga abyan, ang 57 anyos nga tumandok sa Barangay Fundasyon nga aton sa ringan na interview, kung bala may mga previous cases, katulad sini, sa mga nagkot-kot dira kag nag-try sa pagtasok sa Barangay Fundasyon, nga nagdabdab man, bangod sa pagpati, nga may methane deposit dito iyas dalom, which is igas. Ari ang aton sa ringan exclusive interview.
1: Punto si Matanon, tumandok kita ka Barangay Fundasyon na doon niya sa Iloilo. Pila na ganit dati subong?
2: 57.
1: Anong ngalan tagid?
2: Si G.
1: Si?
2: Jose G. His.
1: Oh, si G. His. Sa 57 anyos mo di sa Barangay Fundasyon, makapirad ikaw kabeses, naka-experience sa itong tasak ka nagkalayo?
2: Ah, why pa?
1: Why pa
2: ganit? Ano pa lang niya?
1: May iwat tubig di sa pundasyon.
2: May iwat ni tama.
1: Din ang pinakamarapit nga tubig ay nasa guban ninyo or bubon or bumba.
2: Diyos sa Baraguan ay sa...
1: Mang pinaka...
2: Kilometro, duwa?
1: Duwa kilometro. So kung amo diya tanas palibot kada, 1 kilometer radius abi palibot, why sa agin ano, tasukan nga nagakalayo, why ti tuburan gidi?
2: Why?
1: Why gid ti bubon niya available diya sa palibot?
2: Why man?
1: So, kung amo to ya, 2 kilometers pa pagadto to sa...
2: Banugan? No? Banugan kami.
1: Banugan? Banugan, sunod ang barangay?
2: Diya, Spiak lang.
1: Spiak. Tapos kung diya ka diman magbalik pagadto to sa bangga, sa highway, rayo man diya sa Ragaban?
2: Why, matanapin yung tuburan to? Oh, diya sa nilalawan naman?
1: So kung nagtubod tani ni dako umbulig sa inyo ni.
2: Ate, wede, salamat dagami nga marapet de bulan na magtubig eh.
1: Purti whitey kamo na kagi makamo kot ka bubon karang una.
2: Okay, kot kami pero dang tubig na sa uran lang eh.
1: Uran lang.
2: Uran lang.
1: Ang tehep lang. Pero whitey parios ka dang baho nga daw butane.
2: Eh, why?
1: No gas? Why?
2: Why, sin na bola mo kot nga para may bulan kami pang digamo bla.
1: Oh, konti gururan.
2: Tuguran.
1: Pero kung tiga rinet, why man titubo?
2: Why titubo din? Mubas man eh. Bubon.
1: Okay. Pero why good no? Why good tingin daw mo amo na nga daw may panimauan ikaw bala?
2: Why? Why good? Amo lang dito na.
1: Pero ang tubig na sa gatubod ka ninyo, hindi pula. Kay, so, pula. Ambal ni Kapitan Kulyado, pula ko na.
2: Pula ang dyan, sir. Nakapadawa ko, may bumbar dyan na pula.
1: Pero hindi man, hindi, ano, tina? Tawag na tubig sa Tarmanan ng Tina.
2: Hindi ba? Pula lagarin.
1: Ado tubig sa Santa Barbara.
2: Pula kita ng kolor.
1: Pero ano man, kung imnon mo?
2: Hindi ba yan ako ginaimnan? Hindi na panghugas lang.
1: Pero hindi kahubsan na?
2: Why, siguro hindi madlaw lang pagpatasok ko dyan.
1: Ano ka dalom?
2: Why, kumangkot dyan.
1: Pero dalom?
2: Padalam siguro, masobra masin siguro. Yun.
1: Pero pula, kung ipang pula. Laba mo, ka pula ang bayo
2: pula,
1: mo?
2: Pula, dahil may bumbar dyan, no, krom.
1: Sige.
2: Piyak lang, basa-basa.
1: Ah, di sige. Thank you, kita.
2: Very good.
0: Tama na, 57 anos, dyan ta na na bunag sa barangay fundasyon, wala. Pero ang tubig, pula, daw pariyos ang tubig sa Santa Barbara. O galing sa, ang iban nga tasak dara sa Santa Barbara, ginpa, ano nila na, ginpa check through the FDA for the Drug Administration, pagkatapos ginpa laboratory, may iban dara yung tasok sa Santa Barbara, nga potable, pwede mainom. Pero ang dito ay nila mapacheck, pero pula man daw pariyos sa Santa Barbara. So, amo na ang history. Or history. Wala sang katulad sining nagadabdab konsindihan mo. Amo lang ini sa duta ulunhan ni guro mga tungas kilometro halin sa Barangay Hall sang Barangay Fundasyon Duanias. Pasulod ka na lapos ikaw dara sa Barangay Lanot eh. Lambunaw Iloilo. Lapit ini sa boundary sang Bantsangan kag boundary sang Lambunaw. Karon gintistingan tagid ladies and gentlemen ha gintistingan tagid ni ara para makatesting kita nasulod nila ni Sbaldi pula ang iya sining kolor pero kung ano mo bla sa lukon mo sang imo sining tawag naton gani kamot pagkatapos testingan ano ang sabor ang iya nga sabor pareho sabi mag-inom ikaw subong sang bottled water either distilled or spring water. Maghambal ka distilled, dakagi niya sa process. Why niya bilin nga minerals, pariyo sa bisang magnesium, manganese, may ara na da gamay nga mga minerals nga ara nagaupod niya sa spring water, ginsala lang bala, halin stuburan. Maghambal ikaw yung distilled water, sterile na nahalos eh, distilled na eh. Labi na gid kon medyo sensitive ang imo siningat yan. Kinanglan imnon mo, hindi ka spring water, kundi distilled water, kaway niya minerals nga upod. Pero bisan sa spring or distilled water, manotis ninyo, pag inom ninyo daw may weight nga mabugat sa inyo sining ba sa dila nyo, sa ngaragngag nyo. Mabatsyagan mo balang weight sang tubig. Pagkatapos madimdiman mo bala masaburan mo ang tubig ang spring water may mga spring water sources labi na gining halins batobla matulo tamis na siya ang iya sining sabor matulo tamis may ara nga maulo upload depende sa source pero ini ang tubig daw katulad very very light buta mo sini nang batsagan mo lang may tubig sa ba mo sa dila mo pero daw ay hindi bala mabatsagan ang weight. Hindi mo mabatsagan ang bugat siya bala sa imong sining dila. So, gintistingan ta, gin pangalimog, pagkatapos sa dila ta, gintistingan ta, malasay. Ha? In short, sini is just like nga, tubig lang sa nga, it's just an ordinary liquid. Wala kagidya daw, halos may masaburan. So, amo nang kinalain, sang tubig dito, sa ila sining tasok, nga, nagadabdab ko nimo sining sindihan because we tried eh. Kita mismo nagtesting amo ni nga ginpamangkot ta ini sa taga Environmental Management Bureau sang DNR ang pamangkot ta kon paano nagadevelop ang ginatawag nga methane dako ang pagpati nga it's a methane deposit ang methane actually is a gas ina siya mo. Ha? Methane. Okay. Ang methane actually, ang iya sining compound is CH4. Carbon hydrochloride. It's a colorless, odorless, and highly flammable gas consisting of one carbon atom and four hydrogen atoms. CH4. Amo na siya ang tawag nato sa ni formula or tawag nato sa nito scientific compound sang methane CH4 amoning pinaka the simplest hydrocarbon and primary component of natural gas ang methane ginatawag maning vital energy source and potent greenhouse gas. Ha? So ang iya sining formula compound is CH4. Ang molecular weight niya is 16.04 grams per molecule. Tama ka mag-an? Ha? Highly flammable, nag-create sang explosive mixtures with air at concentrations between 5 to 15%. Amoy ni siya nga nagaragukruk, ha? Do nagabukal sining ininit. Pagkatapos ang yasining boiling point, negative 162 degrees Celsius. Amo nang boiling point niya. In short, sini very, very flammable eh. Anong kalabanan nga sources ang methane? Ha? Ini ma-produce through natural processes and human activities. Natural sources. Ang mga wetlands, oceans, and termite digestions. Damo anay that could also produce methane. Kalabanan sini sa wetlands. Kita ninyo dito sa marshland, sa may Maguindanao. May pila ka ektarya na da. Ha? Lapad-lapad na nga marshland. Magamal ka marshland, swamp. Ang tubig sinadara ranging sa Maguindanao, iya, may ara nga tagahawak, may ara tagaliog, may ara lumapaw. Ha? Iban gani, guro, dara ang pinakamadalo, may basi kung sobra isa kalayon. Amo rin ginapangisdaan sa mga tao to sa Maguindanao, ang marshland. Kita ninyo, may ara sang gas deposits dira. Ha? It was already known to us nga may mga studies and research conducted nga may gas deposit sa marshland nga ina. Pero wala lang ini ma-exhaust ang gobyerno kag ma-process para makuha ng natural gas deposit niya para magamit sa industriya, magamit abi sa pag sinalayo, for example, butangan mo tubo and then it will be distributed to consumers and houses. Ang human-driven sources, paano ini sa activity sa tao nagka-develop ang inatawag naton sininga methane? Ini through fossil fuels, natural gas, oil, and tawag naton coal. Ha? Just like sa livestock farming and waste decomposition sa mga landfills. Parehas bala sang amon ang kalabanan, gid, ang may mga piggery. Ginapain nila ang tubig kag ginapain nila ang solid waste sang baboy. And then, dira sa solid waste especially, ginapatiner nila na nabutangan nila tangke. Pagkatapos, ginabutangan sang tubo. And then ang tubo nga na, butangan nila sang regulator, and butangan nila sang sigang, kag sindihan, nag-dab-dab. Bangod kay may methane deposit because of animal manure. In this case, pig manure o kun higko sang baboy. So dira sa lugar, ano ang tawag nato sining human driven sources ay han? In source ni may fossil fuels bala aras dalom. Ti do ay mat elepante sa una gistar. Amo nang hambal si banya basi kon turugban kay elepante diyan karang una. Ti mo ng mga fossil fuels bala, mga deposits dito sa dalom. Pareho sa Saudi Arabia, kaya tidamo ang kasapatan sa, for example, disyerto. So, ang mga kasapatan sa unang higko nila to sa dalom, nag-develop into a gas form, methane. Amo nang gina-extract Manila. And then sa kadagatan also. Ti ang nakitaan na rin, balas-balas, katropang Alex, ladies and gentlemen. Ang mga balas-balas nga ini katulad sang balas sa suba nga mapino sa naidalom na nga parte na may pagkalutak-lutakon. Kita nyo na ang balas sa ilog-ilugan. Sino sa inyo gastar sa uma? May bubon sa uma kundi may ilog-ilugan. May magagmay mapino sini nga balas nga may mga puti-puti kag simpon nga do tinisping sini nga mga nagkaladugmok nga mga shells bala. May mga iwis daguro, may mga way pa man sa una, bikuhol mo. Ha? Tawag nato sa na, ang laba, buli iwis. Pagkatapos, pamilya yung sining mga shells, taklong, abi for example. So, doon may mga amuna nga tinis. Pikita nyo na sa Boracay. Ang Boracay actually, hindi mainit. Ang iya sining balas, kag gagmay nga bato-bato. Kaya ang balas sa Boracay, hindi na puro gidyang balas, kundi ang mga nagkalabukbok ng mga shells, halins dagat, kagdira mas duta. ngagin sablig sa kilid. Ano pa hindi mainit kung tapakan mo kay shells ina nga nagkalabukbok ang iba nagsimpon sa balas. So daw amo ini galing maitom iniya kag may mga nagaputi-puti nga kung tanawon nimo katulad gid sa nagkalabukbok nga mga shells. So karon gin pamangkot nato ng taga DNR EMB Environmental Management Bureau. Kung bala, ano ang explanation? Sabat sa aton sa taga Department of Environment and Natural Resources, kiti newly installed lang abing ila sininga, ano mo, regional director. So, ang EMB kag MGB, ang Mines and Geosciences Bureau, may equipment sila for digging and further checking. And also with the coordination sa Bureau of Fire Protection. So ang isa ka ginatanaw nila, katuan nila para i-analyze if methane gas gid man ang ato dito. Ha? So amo nang isa sa mga gusto na ito mahibaluan, kaya ang EMB Regional Director, si Engineer Anne-Marie De Lariarte, she was just installed, bago lang siya na-install as the regional director sang Environmental Management Bureau Regional Office 6, si Engineer Anne-Marie De Lariarte. So, siling ni Engineer De Lariarte, through the PIO, sang DNR, sang Mr. Artem Colacion, nga katuan nila kag i-check mismo ang gas. Pa-i-examine nila kag mahibaluan dira kung daw ano kadako ang deposit sa methane gas. Pero mga cases like this, mabulig ang EMB, mabulig ang MGB, Mines and Geosciences Bureau, sang DNR. Pero primarily, it's a concern sang Department of Energy. If you speak, and if we speak about gas deposits, if we speak about this methane gas ini, nga ara si Dalom, under ini sa Department of Energy. So nagkakabagay nga i-examine ini kag dira man ma-determine kung daw ano kadako ang volume sang methane nga ara sa idalom, because we don't know why kita equipment available as of now except with the Department of Energy, with the Mines and Geosciences Bureau sang DNR MGB and sang Environmental Management Bureau EMB. So muning tatlo ang MGB kag EMB under sa DNR with the Department of Energy, dapat mag-conduct sila sang testing para ma-determine ang volume. Kiti nakasungaw na. Ang concern naton, kiti kumo kay nagasungaw, basi kun magsige ang sungaw, kag magdako ang sungaw niya, and then ang ara sa palibot, nalihuyupon sang hangin bala kag may makasindi lighter sa sigarilyo ni gani magdaig, magtigang kag harabon bala sang kalayo. Kung sige ang isining sungaw, pero as of this time, ladies and gentlemen, hindi tama kadako ang sungaw niya. Pakay gamay pa lang ang buho nga nadig dito si Dalom. Kag hindi pa tama gig kadalom, mga 150 feet. Kaya ang plano nila, mga 200 feet. Kaya dito sa pihak, siguro mga half kilometer, pulaman ang tubod niya, mga 200 feet ang kadalumon sang gin kot-kot nila, tasok man. So, amo na ang plano, ang municipality of Duanias right now is closely coordinating with the province of Iloilo and with the DENR and the Department of Energy. Agud to nga ma-examine na da. Buka ba'y pangadako lang ang deposit dira, no? Dako lang kung taning volume sang methane deposit para bala nga makonsumo na ito sa bilog sini nga probinsya kag siyudad sa Iloilo. Ti ano pa? May 20 katuig. Guro na nga, good for 20 years nga methane deposit dira nga consumable natural gas. Ti ano pa? Debla, hambal ni Glenn Amoroso, amo na pag manggaranon sina kay Iloilo kung matabo eh. Ha? Siya mo na guro pag manggaranon ka Pilipinas niya, Boss Josel. Laban-laban, Glenn. Bisan kita lang dari anay sa Iloilo. Hindi pa naton ini dugang matugdan kay nag-beg for understanding ang taga AMB to conduct further investigation and conduct further sining digging dito sa site. And nakeschedule sila this week agud to mag-conduct sang further study and diggings para ma-certain ang volume sang methane deposit along that area sa may barangay fundasyon Duanias, Iloilo. Ti daw baptism ini ni ano Director Anne Marie De La Riarte sang EMB ang natabo ini sa barangay fundasyon. Actually, ang iban sini tama lang man gid kagamay mo. Ang iya sini nga siga bala, gamay lang gid ah. Daw tawag daton do San Termo. Kakilala ka mo sa San Termo sa mga taga West Visayas State University College of Mass Communications bala. We have interns here. Kakilala ka mo sa San Termo? Amo nang ginahadlokan nyo maglakat no. Nga daw bluish ini nga no, flame nga naga south-south do ginasunod ya ka. Actually it's phosphorus no. Phosphorus ina believed to be halin ina sa dugo sang paris may mapatayang tao maulanan bla may ara naga San Termo tawag naton which is flame colored blue ti daw amulan na kadako ang kalabanan nga diggings tapos ga kadula man lang so ang iban siya ti may methane deposit dito basi sang una siling niya may mga manure da or if not because of human activity gintampo Canada sa una sang damo sini nga dahon sang kahoy kay malapit sa suba or suba na da sang una may mga kahoy nga nagkaladunot dito si Dalom so may na develop sini nga methane may gas deposit pero gamay ha tini gusto ta may baluan kay sa lapit bi ang suba da ang suba blada sa Duanias kita nyo ng suba das Duanias dira na nagaagi mo ha along that area. So ang Balasya nagapakita nga looks like the same that sang balas sa suba kung magkot-kot ikaw sa suba sa pangpangya bala antes mo matungkad ang duta na ha ang clay part say dalom sina mapino sini nga balas na daw amo na so pagpati sa mga tao dito nga ang lugar nga dadasang una basi kon balis bisan bala sa suba nga madamo sa mga kahoy nga nagkalatumbada madamo sa mga dahon kagramo nga arada dugangan pagin sang basi tinampukan na da sang higko sang una or basura nga muna nagka deposit sang methane dito yas idalom imayogi kon may natural gas pagkatapos tama kalapad eh kay nga ti pabor na sa aton. Do ano bala ina nga bulig para yas ekonomiya kay Iloilo kon labi na gid sa mga taga barangay Fundasyon Duanias. Bo ka bay pa tuod, bo ka bay pa, ha? Amo na gurong pagmangaranon sang Iloilo. Amo na gurong pagbarato sang LPG ka Tropang Alex. Malinya ka na lang mo. Ha? Pagkatapos butangan lang regulator da, butangan mo na yon na sang mitruhan da parehos na lang na sa tubig ka kuryente. May mitruhan ka lang tubig lang patubod ka lang sa gripo. Kon agi sa imo kontador, kung dako da methane deposit, butangan mo lang sa kontador kada ha, balay nga customer, tapos kung pilada ka, anong taksanay sina, kilogram, pila ka kilogram ay ang konsumo da, amula ng charge sa iya, pasalamat, kikitang dako eh, baw ka ba ipatuod ho? Kati tama ka dako ang iya sininga flame eh. Tama ka dako iya sininga kalayo. Could you imagine that galabot ang 30 feet ang kalayo? So, ano pagidahan ang atutos dalum, no? Ha? Ano pagidahan ang atutos dalum? Kay nagaragukrok eh. Kung magragukrok gani sa mga nagatasok ang nagakutkot bubon or awang. Kung gamay bubon, kung dako awang. Nagaragukrok inas dalum kung may hollow area. May dako nga buho dito sa dalum or bakante nga lugar dito sa dalum. Ngang tubig, kung makalabot na gani dito sa naghalo nga area, nga nagasantik-santik bala ang tubig sa palibot, nagaragukrok na. Ha? Doga indakal nga ininit. Ha? Amo ng kalimbawa ya. Kaya nga, tiga kot-kot kagi, man takot-kot kawang at rumalis, katipag, blagara gukrok sa dalum. Nali magsantik-santik ang tubig sa dako na ang tubo, actually makaigo, tres man lang mo. Tapos dito si dalum, kung may halo dito, abi daw makan dako. Nali gani nga magabang-gabang tubig sa nakagamatandog ni mo, nga salias-salias kilid, nagara gukrok, nagasound ina, kay gamay ang iya sininga opening pa ibabaw. So muna may ragukruk ikaw mabatian, may na, daw nagaindakal ng init, daw may nagabukal ng init, ikaw nga sound ya mabatian. So padayon no na to nini nga monitor kay ma ano pagin sila makali pagin sila tos dalom mabuho pagin sila dito sa ulunhan na nga daw ara sa south southeast side ha sa ubos-ubos niya tiko na mo pagin ning tumubod kag amo pagin ni ang sistema tilaban-laban dako ang area nga may methane ha deposit or natural gas deposit dira sa barangay Fundasyon Duanyas Iloilo. It's already 9:04 sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Again, lasay ang tubig nga mamag-an. Ha, natilawan naton buhi pa man ko ang bigo gani may hilo mo. Ha, kambal ko kay Katropan Jansen. Katropan Jansen, kun hindi ko klabot karon sa siyudad si Iloilo, ti amo na na. Nakalabot pa man ko kahapon kag nakaprograma ko subong aga but man. Why man ti hilo? Hindi mo abi mapanimahuan gid. Na ako na yung pagpalapitan. Pero ang mga nakapalapit sa interview naton, sa caretaker dito, kag sa mga nag-tasok, nga may mapanimahuan sila daw katulad bala sang LPG nga nagsungaw. Daw mo na lighter lang dara ang iya sining baho. Or if not, daw parehas bala sang lighter nga ginpasungaw mo lang. Ginpress mo lang siya pero ay mo gin-ignite. Mapanimahuan mo da. Daw amo-amo na daw butane man bala parehas na sang portable nga butane bala nali gani sumungaw na daw mo na masakit sa ilong nga daw mga tsika nga malingin ulo mo kung magsigi kada haklo. So ang aton is ano man lang precaution sa mga tao dira base kung magsungaw bala kag dako ang deposit dito that could affect na ya sa ikayong lawas sa mga naga-istarda amo man lang aton concern porti damo to manog tasak ha. Tingi katanda kay grupo ni John Ski de la Cruz ba? Talagsa lang mo gatasok na pundasyon, gatubod natural gas pa. Mapatasok, matakot. To basikon, ha, katropang Alex, mabungguan kanda nga tasok. To bla basikon, gold bars bla. It's already 9:06 sa to sining pagparagad. Sa kay William Dakinan, good morning, gid. Sa kay Rinaldo Abeto. So happy Monday, Katropan Josil. Good morning. More power. Keep safe. God bless your family circle. And also to all the staff of XFM Radio Patrol Iloilo. So, mabalik kita, ladies and gentlemen. Basura, istoryahan ta, most likely basura, nga nagtambak da pagkatapos na purma, nag-produce gas, methane. Kaya ti isa nagpamagi mo, enclose mo lang basura mo bla, tis tingin nyo bla basura nyo nga ibutang bala sa sulod sang basurahan nga sirado, silyuhin nyo bala, pagbukas nyo, damalipong ka, hindi man sa baho, langgin nga baho sa basura, kundi sa gas. Gas, sina, kay naga-convert into natural gas. Labi na gina mga panit sa mga prutas, mga utanon, nga isild ni mo sa suludlan. Bisan sa plastic lang gani, lusbutin nyo blang plastic. Kaya ang plastic nga wagid blaya tahos. Ibutang nyo dara ang panit sang inyong sininga utan or what? Prutas. Kag silyuhon. Nagahabok ina bangod kay nagaproduce ang gas. Diba si daw mo mantos dalom? Ti ini karon basura, istoryahan ta. Masakit sin kaysa suba ya ginahaboy. Ti pila pa yan katuig kag dekada basi century pa na yaguro ko matampukan matag 150 feet kag mag-convert into methane no magka-deposito ka natural gas bla masakit sini kay gintampok deras baldosa sa sugpon bla sa Iloilo River ti do ano bla kadamak nga klase pag sinalayo ini bala nyo nagid nga suba habuyan nyo basura ang suba alagyan sang tubig ang karsada alagyan sa salakyan. Amo na nga hari sang karsada ya salakyan. So kung magtabo kita sa karsada, por Diyos por santo, hindi man kamo mag ala no ay Rabia Mateo blang nga naga fashion show. Ang karsada, kung may mga bagay nga dapat kita magdasig iya sa paglakat, kung mag-cross kita sa karsada, remember nga ang karsada primarily ginubra para sa salakyan. May pedestrian niya para sa tao. May sidewalk ya para sa tao or walkway. Ang suba para niya natural nga lagyan sa tubig, hindi kahalabuyan sang basura. Ay, ambot, sino naghaboy? dira iya sa baldosa La Paz. Mga expired ko nini nga mga goods. Ay, tiantis may expired. Tani pinanghatag yung tawonan, puslan pa. Ha? Banta ko guro ko natagan yun naman og manicure kag pedicure. Isa lang ka tuwi, guro nga manicure kag pedicure, guro. Basi libreyon niya ka. Ti pinanghabuhi lang nila yung suba. Ti anong epekto yun sini? Baha, siyempre. Reklamo kita sa gobyerno. Gobyerno matamad, gobyerno korap, gobyerno white pulos. Kay gabaha, sino naghaboy basura sa suba? Kita. Ah, oh, basulon ta gobyerno. Amuna kon kay isa. Ha, mamaso lang kita sa gobyerno. Kung sa blasulon gid man kiting ha. Kita ginawa ta kasupot bayad ta tax ang ilaya ginawa nila ya kapangita kon din ta ginatagong tax kay kawaton. Ah, mabaso lang kita galing kung sa gobyerno pero ang kadamak kumpisa sa aton. Remember, ang nature nga ni reaksyonary lang ni. Hindi ta ni pwede madireksyonan. Mambal nga, tubig diri kaagi ho. May kanti pa diri. Diri kaagi ho. Hindi. Manultol niya sa iya sini natural sini nga waterway. Ting problema kay kita nga tao, saprat magsinalayo. And we suffer the wrath of nature. Baha. Ha? Tiang baha, mayo pa gani, kiti may patimana, mambal nga, ay may bagyo. Ma-forecast pa sa pag-asa, pero kung lino gani, oh, Diyos ko. Hmm? Titanawab laton Iloilo River. Kay nagnaming Iloilo River tanan mapabugal naman. Kadto katos Manila, mambal taga Manila to. Oy, ang sarap talaga mamuhay ng Iloilo ano? Ang ganda-ganda ng tanawin doon. Ang ganda-ganda ng inyong Iloilo River. Ang linis-linis po ng inyong Iloilo River. Inapakasarap po mag-jogging diyan sa Sunset Boulevard at saka sa Esplanade. Kay nagtinlo sang una, sang baho-baho na da, ano blang reaksyon ta ha? Maghambal ang taga Manila nga, ay Diyos ko, ang ganda naman sana ng Iloilo River ninyo, pero ang baho-baho. Gakahuya ka na lang, hindi, taga probinsya ako. O siya, katropangalis mo, hindi, taga Pavia, takon. Diba? Ginakahuya mo, subong kayo naglimpyo. Everybody claims the credit. Diba? Ti, abi, on our own pwede, disiplinahon ta ko galingon ta. Parehas mo lang na sa limnon, bla. Madisiplina mo man ko galingon mong hindi ka mag-inom. Tinga mainom ka, gidbalan mong mamaoy ka man lang, mabakulan ka sang iban, kaya nang maoy ka, mahambal ka nga, gag, nga klasik ka tao to. Di ba, katropang Alex? Ladies and gentlemen, gag ka klasik tao to. Binakul na gintakon, ay nagmaoy ka. Pero pwede man na madisiplina ko galingon mong hindi ka magmaoy, hindi ka mag-inom. You see? So, amo manis basura. Hambalan ta na karon sa report with Katropa Romel Paklibar, kaya hindi may kita magdinamak. Why? Nga di naghali ng 1 sentimo mo. Ha? Mayo na gani subong kay may, why na kita 1 cent? Sang una may ara pa 1 cent? Ang piso mo madulaan ka 1 sentimo, it's no longer piso. It's already, it's only 99 cent. Amo man na kon reverse complementarity. Kuna. Ang isa mo ka, isa ka tao maghaboy, isa ka plastic, mambalkit isam lang to plastic. Ti karon ko na ang nag-a-star karon isa ka milyon ka tao. Maghaboy ti isa ka plastic. That's already 1 million plastics. Ti da ano nakadako ng basura. Hmm? Paris man lang blasang kinututan sang subay. Kon isa ka subay magkutot, isa ka lamuti. Kon damo na subay nga magkutot, at kon magdagsang gani, ha? Amo nang hambal nila, ay siya may arikes na siya. Pero kinututan lang sa subay nga damo-damo. Damo man na sa basura. Isa basura niya, ti okay lang to, isa lang ka basura. Ti karon kay sinmel ka tao naghaboy sa basura. Sinmel ka panit ka dulce, pilaksako na. You see? Ti ambal isa lang akon da nahaboy. Ti kay sinmel ka mo tanan naghaboy kay ginsunod ya ka. Hmm? Ti ginalimpyuhan karon ang ato sini nga Iloilo River, preparasyon para hindi mag suffer kita sang baha. Balikan ta na karon sa report ni Katropa Romel Paklibar. Kay na pahibalo lang kami sa inyo nga sige ang aton promo sa Sunzone and XFM libo-libong pa-premyo. Ang mga gusto iya mag-drop sang entries nga malapit ka mo dara sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yolo Street sa City Proper, pwede nyo dara mahulog. Ara di si Ma'am Gina, si Ma'am Isen with Doc Rain Pinado, may drop box kita dara ha? Para hindi nakamodri magkanto pa sa Haro, ari kita located abi sa Villa Consolacion Barangay Tabok Subaharo, basi kung taga City Proper ka mo, dira nyo na lang ihulog sa Yes to Health Wellness Center, magdaog sang nagataging ting, ha? Nga linibo kada simana. Ti ang pwede niya na magamit nga proof of purchase, santon plus gold capsule, pulo na ka blisters, pulo bla ka kapsula, sulod lang niya na blister, pulo sina, mambal nga ti, gingunting-gunting, kung ano problem, si palang pulo lang na ka blister, ha? Isa na naka-entry. Pulo man ka blisters ang premium D3 soft gel capsule. Isa man naka-entry. Lima ka empty sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Siyempre, nun yung unod. Ha? Ibilin yung unod, sulod yung garapon. Pagkatapos, ang empty sachet niya, amunay mo yung prefer purchase. Kagduha ka turbo dietary supplement for men. Capsule lang ha. Duha ka blisters man ha. Kiti twin pack kita mo sa turbo. Duha ka capsule sa isa iya ka packing. So, duha capsule na, duha ka blisters, isa man na ka entry. Sulatan ninyo, isulod nyo na sa long sized envelope white. Sulatan siya ng ngalan, edad, address, proof of purchase ay gigamit, kagpirmahan, kag contact number. Ipadala sa ato sila nga promo, butangan ninyo sa Santon and XFM libo-libong pa-premio promo. And then ihulog nyo da sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, sa Yulo Street, or inigani, there is a station sa XFM Broadcast Center, Villa Consolacion, Barangay Tabuk Subaharo, Iloilo City. Tiyan mo nga, inom ka mo Santon plus Gold Capsule bala. Premium D3 soft gel capsule Santon Vitamin C. That's our ultimate trio. Ti may mangustin ang palaya, malunggay, garlic, spirulina, Santon plus gold capsule mo. Munang supplementation, source of additional vitamins and minerals. Nga, parios kayo na sa nga, ganong sundan mo katropang Alex o ay pagurok pamahaw? Kamuha may mga estudyante sa West Visayas State University, kapamahaw na kamuha ay ara. Pero kalabanan, mabakal kamus karindiriya. Para matanlas ang pamahaw, dapat may sabaw. Or hindi gani, kung nagadali ikaw, mabakal ka na lang itlog nga sunny side up. Diba? O hindi gani, may ara, kung kaisang pamahaw, hotdog. Diyan nung makuha niyong vitamina, sinang mabusog lang ka mo, pero ang pamangkot sini, we eat not just parang mabusog. Ha? Nagakaon kita para mabuhi. Dapat na to na panumdumon. Ang ginakaon ko blani makabuhi sa akon. Niyo kon basi ko mo pani mapatay sa akon. Kaya nga ti puno sa preservatives, may vitamin kadang makuha, may mineral kadang makuha, wala giguro. Kabulusgon lang gid. Ha? Masatisfy lang imo sini nga craving. Pero hindi mo masatisfy ang demand ga vitamins and minerals ang lawas. Ti hindi tabi mahambal nga ay ginkahon ko kay nay sa kahakop ko nang balunggay amo ni kadamo ang vitamin A ko makuha hindi pero para matakos na abaka na lang kamo kapsula kay halini sa puro gidyang natural Santon plus gold capsule nga may mangustin ang palaya malunggay garlic spirulina para makalikaw kita sa diabetes makalikaw kita sa complications sa ato sining atay sa ato na abdo. Ang premium D3 coffee, ang premium D3 soft gel capsule, may vitamin D. You have the power of the sun in a capsule. Kaya nga, may vitamin D. Kaya balo ka mo nga vitamin D nagapanami sa mudo sa tao. Amo na nga kung nagainit ulo mo, painit-init ikaw si, sa silak sang adlaw para magmulumag-an ang imo sini nga mudo. Para nga daw hindi kabala si Atlas. Lalo sa Atlas, ha? Palaging karga-karga ang buong daigdig. Problema kalibutan daw matyaga mo daw ginhantos ni mo blagin palukdo. Ha? So para magnami mudo ninyo, pasila ka mo sa adlaw makabulig. At the same time, ang vitamin D3 nagapabalik sang insulin sensitivity. Paano niya mabalaan nga may insulin resistance na kamo, may mga manifestations na, may mga mabatyaga na kamo sa lawas. Pariyo sabi, iban sinay mahambal nga taas na akon blood sugar level. Kaya nga, yanadapo na subay akon ihi. Ang iban sini permi lang waay balasang puwersa. Nga permi lang daw galain ang pamatsyag. Basi kung taas na imo blood sugar or hindi gani, may insulin resistance ka na. Maghambal kita insulin resistance, prelude ina para magka-diabetes ikaw, type 2 diabetes. Reversible ang type 2 diabetes, but kinahanglan ang malawig sini nga proseso kag nagakinahanglan sang tuman nga disiplina sa kaugalingon nimo. Dalaman ko kaysa sa kapigaduhon eh. Ha? Why na uso na subong? Why na kay balon ng mga kabataan ni sa subong? Ha? Sa inyo, sa West Visayas State University. During our time, mabakal kami pagkaon kay Pigado. Ambal namon. Ha? Ano gani, Katropa Alex? Ha? Ano? Dos

0: ang sobra amo nang masakit. Amo na ang nagapamasakit sa aton kag nga nagamasakiton kita, the fats. Excess nga consumption of fats. Pero ang good fats ay ginatawag ta nga nagabulig para ma-convert ang vitamin D and vitamin D3 into useful sa lawas ta. We need good fats. Makuha tayo na sa olive oil, ha? Makuha tayo na sa virgin coconut oil, makuha na to nina sa malunggay oil. Just like for example sa magnesium, hindi maproseso sa lawas ta na kung wala sang good fats. Kulang good fats nga intake ta sa lawas, hindi na maproseso. Pagwaon ta lang sa balhas, pagwaon ta lang sa igo, ta pagwaon ta lang sa ihi ta. Mambalti, may magnesium supplement ako. Nga away ko gihapon niya, libyo na batsyag ko. It's because, why ka sang good fats intake? Amo na ang paris niya. You see, kundo ano ka eksperto ang naghimo sa ato, no? Nga may amo na galing nga mekanismo ang lawas ta. That's why it's a, tawag na ito siya ni holistic approach. Ang pag-inom niya sang Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson Vitamin C, kay puro halin ini sa mga prutas kag utanon. Para nga ang lawas ta hindi magtinamad. Kay parehos ni, gatamad kita. Kinanglanta magluto para makapili kita sa masustansya nga pagkaon. Tigaluto ka mo, tigang ka mo, wala. Ha? Maordan lang mo sa rider. Oh, makaon na lang ka mo iya fried chicken. Ah, hindi gani sila nga diet ako, mga french fries lang ko. You see, gatamad kita. Pero para hindi magtinamad, paris man nalawas ta. Kung paano, doon talang permisa, hotdog, chorizo, imbutido, matamad kita na. Magpangita sa masustansyang pagkaon. Pero hindi ta manigar, kinanglanta na kung kaysa ang madasig ipreparar. Kay tiga, galinag sanay lang kung kaysa bago lang kasulod sa banyo, gani ang isa, mambal nga. Tapos ka na, dalit na kuhu. Di ba? Ti mambal makaon pa kuya. Ti kung kaysa dalagan, mabantay ka jeep to, gausa pa sa kahatdog mo. Di ba? Hindi pa na magkaon sang, ano, sang saging. May saging daga kadunot lang na pabayan, pero kung hotdog kung kaysa ginawayan pa. Tanong makuha tada, wala. Di, inom na lang mo Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3, kag Sanson Vitamins. It's already 9:22 in the morning. Sa ato sila nga pagparagad sa Kenya, Espinosa, good morning ida. Sa tanan ato sila nga mga tropa patrollers, sa mga taxi patrollers, ta kamusta nga ato sila nga money market early morning? Naka-boundary na, why pa? Di ganin, naka, ano na? Tibawas ng panggasolina, why pa? Alas paghapon, baka mahalab isang krudo subong. 78 pesos per liter, 80 plus subong ang, ang gasolina. Ay, kung may salakyan ka subong, hambal ka, sana bike na lang. Di ba? Kung may bike ka, handong mo magkasalakyan. Kung magkasalakyan ka, mahal ganing gatom, hambal mo, sana bike na lang. Nogid, halonggid sa ito sa rin mga katrupa patrollers and sa mga class members na ito, katrupa listeners and solid supporters. Mabalik kita sa dugang sa rin mga balita kag informasyon sa ito sa rin pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:23 in the morning.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Sanchong Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sanchong Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sanchong Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sanchong Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Sanchong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Iba ka sa lahat.
5: Sanson Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Sanson Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, May Lutein, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel,
7: Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
8: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka.

0: matinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Lilian R. Buhat, tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.31. Bullseye! Bullseye! Padayo kita sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Check tabi sa sinima tinion si Katropa Romel Paklibar with Katropang Jansen Crisostomo. Kay ang Iloilo River, tiya ato'y hato, ganyan katubig yao. Problema to subong karsada, kung sa karsada naman pati siminto, subong kalaptas karsada Katropang BJ. Ha, balas na lang kulang kag pwede na mamasa, no? Awa sa din nga lugar to? Oh. Ha? Sa Takas area, dira? Din dampi to? Sa Aganan, ano na naula ang siminto? Magalaptagin dya sa ginaubra to sa flyover? Oh, na ano, mga saprat na nagubra na. Eh, sinong kontraktor daw? Kontraktor to? Ang mga obiriros yun to? Gatalapok, yabok to? Eh, yabok, katalapok, siminto to? Way na, ginahalungan, no? Pierde mo na, pierde na kamong daan, dugangan pa, pierde nyo sa, way na na, tipigan, siminto to, galapta to sa karsada, ho? Hmm. Ti sa dagat, tatana, sa suba, tatanawan nyo balang suba, ho? Kung ikaw bi isda na namitaan ka man mag-star sa mo nga lugar, pati isda, guro gari kison ay. Ha? Kapin pa kay kadamo-damo sa mga ginpanghaboy nga mga basura bala, masakit sini kay damo sa mga ginpanghaboy to nag-expire nga mga soft drinks. Amo na gani magbakal ka mo, siguro duhon yun ni-expire. Ano abi kay kung magbakal ka mo sang bottle drinks bala, dayon nyo malang lamok, why na kamugatanaw sang itikita, sang label bla? Ada da sa label na butang date of manufacturing date. Ha? MFG. Ha? Manufacturing na date. Tapos, expiry. Amo na siyang chimpo nag-expire. Hindi kita ya conscious kung kisa inom ka niya lain matyag ko. Oh, nano man, siya kinaon ko guro ay. Why kakbalo ba si expire na malagi na pang inom mo to? Nano, pinanghaboy lang nila dayaman, di naghalin ini. Anong battling company ning sus? Pinanghaboy lang nila, expired nga mga soft drinks nila da. Ang sakit sini kaya nasulod pa sa plastic. Anong plastic ka, tawag na to, ano ganit tawag sa pinakagamay ning soft drink nasulod sa plastic na bla? Nang nabaligyan nila tag pulo hasta 15 pesos bla? Kasi tiyanggi nga retail 15. Pero kung direkta ka sa madlagko, tag pulo, tag 12. Tawag sina? Swakto? Oo. Ang swakto battle, no? Ang swakto na iyan, kukakula mo. Nga term na gingamit. Tiyak ka Coke na iyan, Pepsi ni. Duham lang ni Dlagko ng mga battling company sa ito nag-operate mo. Check tabi si Matinan, si Katropa Romel Paklibar dito sa may Baldusa area. Nalimpiyuhan na ginman. Naubos na kuha itong pinanghaboy. Ano nga, ang mga, ano bla, expire nga mga goods. Sino naghaboy sa ito? Bagay sa ito sila tumang, ano, mang limpyo. Oh, dapat siniguro, kung hindi sila magbulig na limpyo, sakaan ka, Sok City Government eh. Katropang Romel sa report, please proceed. Ara, patay, na ano man niya nga. Namulot siya, guro, expired soft drinks. Bili niya, expired soft drinks. Masakit siya niya, taliti ko ng plastic ina. Nali, gani, maglutaw-lutaw sa ano na, Iloilo River, for example, may tubig pareho siya niyo. Tapos, maglinuwa ni ang unod sa soft drinks. Delikado man na sa marine life mo. Sa mga isda, blada. Basikon, may mga karpa pa na daguro, kag mga gurami, kag puyo. Kiti Iloilo River, may tilapia, bla. Pagkatapos, daw pareho lang ginlagtang mo, timo, dahil mga, no? Isda da karon si Iloilo River na buyan basura. Katropang ga orange orange ang pantat. Ambal ka nga bidhanan pantat ko ga orange orange gali mo kay orange gid man gali kinainom ya. Katropang Romel sa report, Mel, please proceed.
1: Katropang Jusel, unsi ka sako nga expired nga soft drinks ang ginahaboy sa suba nga sakop sang tikod lapas. Hindi lang natong gid ma-confirm katropang Jusel kung diri gid siya ginhaboy or tagab ipaginhaboy tag nag-ilig lang diri katropang Jusel. Kay ang tubi subong pataob ang tanan nga basura nga halin sa hinaktakan kapasulod na diri sa barangay Tikod kag barangay Baldusa. So ang na-recover sang mga duli tupad ano labor ni bla sang Iloilo City Government among nakuha nila ang sinako sa mga expired nga soft drinks iya ka Coca-Cola Butlers Corporation kita pang Jusel.
0: Ati ang naghaboy sini either ang taga Coke or hindi gani ang ila sini distributor katropa Romel. Tinga di ra Manila ginhaboy na da sa Iloilo River man.
1: Sa mo nang pagpati sang nipo ng barangay Adichoson, sang barangay Tikod nga hindi niya basta-basta nga naanod lang bala katropa Jusel nga nang dapihan lang bala sang tubi. So sinako buta gidyang sako posible nga ginhakwat gidya kaginhaboy sa Iloilo River katropang Jusel.
0: Di ko ay mantiil so, niyang sako katropa Romel kundi niya paghilabtan katawo hindi man niya maglakat da buta malo sila tinagbong nila da sa Iloilo River.
1: Yes.
0: Jesus.
1: So isa ka isa kung ikadisiotso na subong nga adlaw sang oplan baha ni bala oplan kontra baha sang Iloilo City Government ang pag-clearing sang Iloilo River halin sa hinaktakan pagkadto gidira sa distrito sang Haro katropang Jusel.
0: So, so kon amo asta na sila dira sa Baldosa katropa Romel halin to sinaktakan.
1: Yes. So ginahimo diri nila nagabutang sila sang blocking ang balsa kagkawayan nga kon magtaob diri sila sa tikod nagabangga nga tanan nga basura halin sa hinaktakan diri lang siya mabunggo sa tikod. Tapos diri nila hawason tanan kaginahakot sang dump truck sang Iloilo City Government.
0: Dindampida sa tikod nila ginabutang na katropa Romel ang banggat
1: zone
0: nila
1: na. Ma'am, no?
0: Zone 2.
1: Zone 2.
0: Okay.
1: Zone 2. Zone 2 hinaktakan. Barangay Tikod, I mean. Tapos ang mga taga Barangay Baldusa, dito si Babaw sang Taytay sang Baldusa, bala katropang Jusel. Babaw diri sang Tikod kag sang Baldusa nga Taytay. Dito man sila nagabutang sang blocking nga ang halin naman niya sa Haro kon maghunas nga basura dito masangat sa ila kag sila naman ang mahawas kag magkuha kag ikarga sa kaing kag hakuto naman sang dump truck sang Iloilo City Government katropang Jusel.
0: Te damo da na sikop da katropa Romel tinang nga tinumpok-tumpok da no na basura man ha.
1: Oh basura ni ang iniya mga basura ang mga dahon sang Lunipa ni bala. Pero ang kalabanan din niya basura, diri plastic, bottled water, foam, mga patay nga sapat. Amon yung nakita natin diri.
0: Pati laban-laban, so, pati napkin kag diaper. Guro may ara na da?
1: Ara eh. Kompleto.
0: Mm-hmm.
1: So ginagahulat diri ang truck, 10-wheeler truck sang Iloilo City Government para nga magkarga sang mga sinako nga mga basura.
0: Tani kada sako sa basura may mapulot man sila dang singsing, aritos, kulintas, pulsiras para bawi-bawi man bla sila haw.
1: Bawi sila
0: kun mo tay pa man may napulot ako mga singsing, rilo, kulintas kag pulsiras ka tropa Romel.
1: Why ang kalabanan din nga napulot yung plastic kasi ang ginakwanda sa mga ako nang gina worry bala katropa Jusel sa mga naga-ulo brother eh. Kasi kahapon lang nila ginkuaan, pagbalik nila sang aga, damo naman, amo naman kadamo ang nagabalik niya basura.
0: Sa tikod, no?
1: May daan, yes.
0: Oh.
1: Tikod katropa Jusel, may daan nga basura, kag may bago nga ginhaboy. Ang ginahimo din nila nga kundi damo sang tangkong ang suba, sa Iloilo River, ginakakasitanan, napanggahit, tapos ginapasaka para nga ang basura kung mag-ilig ang tubi wala sing sangitan nga hilamon katropang Jusel sa kilid sang suba para nga tanan nga mga basura sa kilid sang suba nga maanod halin sa taob kag putong pahunas masikop sang mga labor sa mga nagapanilo diri katropang Jusel.
0: Tinang nagaputi katropa Romel sa mga nagapanglimpyo dabla sa banggat na bala tawag naton trap, garbage trap. Anong nagaputi katropa Romel? Plastics na?
1: Sako, styro, bottled water, mga butilya sang hindi ko mo sila, hilo, sulok, mga empty bottles ng soft drinks, sang tubi, muning natumpok subong, guro, may duwa lang ka tinalada ni Sibong Katumpok ni Katropang Jusel
0: nga
1: bag.
0: At ikon magamunang naghaboy si na Katropa Romel, aralan ras palibot eh. Alang-alang man na maghaboy da guro taga Iran, guro. Mambal ka nga basi taga IRG. Sinigabantay sa Strito Bormos naghaboy da. Hindi gani basi kon mga soldado kon mo, mga Iloilo, Israeli Defense Forces kon mo under kay Netanyahu. Da hindi man guro ah. Basi mga Musada kon mo nga naga-surveillance. Hindi guro ah. Taga dira lana sa kilid sang Iloilo River nagapanghaboy. Mga bago na kung daan ng mga plastics ka, Tropa Romel. Oo, oh, utod siya. Tikita nyo, kadamu-damu sa mga plastics, oh. Naluoy lang kita sa nag-obra. Da may suldo, may sila matuod. Pero, bawa mo na ganing hambal tatani kada sako sa masura. Bla, may naunod, kag may mapulot silang isabi ka kulintas. Sa kada sa, isa ka sako na may rilo, ha? Sa piyak to may pulsiras, sa piyak to may sing-sing. Parang lang ah, oh, tanan na lang bala, gusto magpulot sa basura. Kasi basi ka pulot na di gold bar. Oh, di ba? Ay, tikita nyo kung ano kabudlay inilimpyuhan. It speaks about our discipline. Pagka disiplina, tas ko galingon ta, galing kaya tingi iban, mayad lang mo sugiron disiplina nyo, bata nyo po ko galingon, yun yung magdisiplina. Katropa Romel?
1: Katropa Jusel, kaya po yung subong halin kay ina, pag-abot na akong diri, damo gyapon sa mga naga sunod nga basura sa pataog nga tubi, pakad ko sa taytay, sang baldo sa napas katropa Jusel.
0: So kung amo katropa Romel, may nagaupod halin dito sa ubos, kay kumutaob nga basura,
1: yes,
0: sa boundary, yes, sang baldosa, kagang sa ubos yung barangay, ano na da?
1: Hinaktakan.
0: Tikod
1: hinaktakan.
0: So kung namo sa alin dito sa ubos, tikod hinaktakan, may gabalik sa baldosa. Tiki may, yes, ano na to mo, may garbage trap na dito mo?
1: Oo, tikod alin sa tikod, alin hinaktakan, hindi ka tropa Jusel, ang nag-upload niya basura.
0: Oo.
1: So, both silingon, ang kaina sa nag-hunos ang taob, may basura na daan na nag-alitre sa baldosa, paubos.
0: Mm-hmm.
1: Paging tulog na lang diri pabalik ka tropa Jusel.
0: Ito may mga dahon, okay, paklang pa yas ang lubing, ang pinanghaboy nila da sa Iloilo River. Oo. Oo.
1: Ang mga ano ni siya, mga nipa, dito na to sa parts ang hinaktakan mo.
0: Mm-hmm.
1: May mga nipa. So, posibli dito na to yahalin ka tropa Jusel. Pero yung mga bago nga plastic, bago nga sako, pariho to sa na-recover din nga bago, gidya nga bugkos nga mga sako, sang expired niya soft drinks, posible kagab ilang gitriya ginhaboy. O tragedian niya adlaw katropan Jusel. Ay, na si punong barangay Roy de Chason katropan Jusel, ang punong barangay sang tikod lapas. Punang nakadamo ang nakuha nila sa 18 tanan kadlaw nga pag clearing operation sang Iloilo River katropan Jusel. Sir, si katropan Jusel pa niya.
2: Hey, sir, good morning.
0: Oh, Cap, good morning.
2: Munguro na ko alin pag sa 18 days ko, mga sobra 100 tons ko, sir.
0: Wow, sin.
2: Kada adlaw, hindi maglubo, no, nang adlaw, hindi maglubo sa limang katrak. Ikadawa, walo. Ikatlo, 3. Kaya mga nga nagdamay na gamay, subong gapa kami tag tatlo katrak, limang katrak.
0: Hindi
2: sila naga days, times mo sa 18 days.
0: Anong kalabanan niya basura, Kap, ang ma-pick up ninyo?
2: Ano siyang basura?
0: Oo. Anong kalabanan, Kap, nga basura, ang ma-pick up ninyo?
2: Ang na-pick up naman, hindi, ang plastic bottle. So, ang soft drinks lang, po.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, ang styrofoam.
0: Mm-hmm.
2: Di kadamog, good. Kaya dala mo, sir, nga gapon, din paana mo na ano, ang tangkong dito sa may tadlong baldusa.
0: Oo.
2: Kaya paglutay, ang tanan nga basura, nagdulog, gri. Nagdulog siya, nagtaka, nagbalik. Pag ay tayo, nagbalik naman dri sa tikot.
0: Hmm.
2: Kasi trap naman dri sa tikot. Kaya na nga dri, naman nila uas.
0: Hmm. At ito naghaboy sang sinako sang expired nga soft drink ano to, can, may unod pa, na-identify na to, Cap Roy?
2: O, na-identify na mong dito sa may budiga sang Banoyaw, nag-ako man sila po dasol lang ano sila sa nag-aboy sang basura. Kasi kung hindi mo na pwede nga kanina supervise ang ginasugo nila kung din binaboy ang basura. Mm-hmm. Yung nasuguro, papos lang, dito sa suba lang ro nila, may panuyaw.
0: Mm-hmm. Ah, bali, depo. Depo ang ginhalinan ka pa problema. May proper waste disposal. May sistema ng mga depo, kagkumpanya, mga distributor, ini sa disposal sa ila sa mga expired goods mo. Ti ang ila, ya, nagsuhol at tanda kag ihaboy dere, kag ihaboy dito. Islak baloko di ginahaboy.
2: O, oh, amun natin ang dapat nila nga, anong sa yung nasugo, dapat sa klaunan ang ilayaboy. Hindi nga, ang daboy, dira lang sa tuba, nga haboy ang ilang ano,
0: mm-hmm,
2: ng mga patura.
0: Eh, magsi, anong plano, sinikap, sakop, abisang ano to, barangay, ano na, Banuyaw?
2: O, oh, Banuyaw, ang ito oh, na isang sub-branch.
0: Mm-hmm.
2: Dira na yung katuwa lang po mo, kailigin posisya mga mon na kung sino ang daboy sa nila basura.
0: Oh.
2: Eh, ang ambal ng pagkaya na dasagwa lang sa sang kereyar o kumsikan. Eh, ang daboy at ito nila na daboy na sa Banuyaw.
0: Mm-hmm.
2: Sa Suba. Ang mga problema na mong din abisan ano ka na awasan mo sa basura. Lord daw o tinanadang nakuha ka mong din.
0: Mm-hmm. Ti dapat may proper waste disposal sila dira. May galibot man dira kap nga ano ha, garbage truck. Tani ibutang laki sa karsada, da pikapan area eh.
2: Nga, yeah, sir, po ang basura na noon, di nga sa brick, eh, bila mo, kadawi besi ang siya nito, ang hapot sa basura, sa lighton.
0: Oo. Oh.
2: Kung ang ini ang mga basura, doon sa mga taytay, bila ang ginapoy, aboy sa taytay. Pwede ang taytay sa tikod, doon mo kainin tikod, taga baldusa tikod.
0: Mm-hmm.
2: Yan ibang na pakapos lang, na isa yung ila sa ano, sa tuba, gulo kong gabi.
0: Oo. Ati, siguro, may mota si Nadra, ang inugbayad siguro sa dulit tupad ta ka, ihimuon tan lang reward siguro kung sino makatudlo, ihatag ta siya, kag ang gintudlo ka nagaboy basura, siya palimpihon ta ay.
2: Kaya nga nga si Tony ka barangay ang nga na dito ah. Kada barangay tulo para may mamitor sa kada barangay, sir.
0: Oo. Oh. Okay. Ang garbage trap ninyo nga ginabutang dira sa inyo sa baldosa, boundary ninyo sa tikod, tikod baldosa, kap may ara, no? May trap ka mo na ginbutang?
2: Oo, meron.
0: Hmm.
2: Tapos sa dita, magsa tikod na huwag kaya natin na basura kay so, wala pa lang din, ay hindi naman pasunuhan ang kapoy mo.
0: Mm-hmm.
2: At sa suntong pagpe, huwag man gawa kay ting, o ano pa rin, o ba?
0: Oo, oh, oh. Ang iban nga basura, nag-upod, naglapaw sa garbage trap pag ano kapag taob.
2: Oo.
0: Amo nang na-capture ninyo dra sa inyo sa ning garbage trap sa may ano tikod area.
2: Oo. Ang ano ni sir, bali baldusa kag ay ngayon, ano na diyan sa trap na mon.
0: Mm. Kaya
2: tapon, patulad to sa ano, tapang-pang sang suba nila sa damo. Doguro, tinitata. Doguro pa, huwag patumak ko.
0: Mm-hmm. Tidra, say mo, abi, umpisan ta sa tikod, abi, para sundo na lang sang iban. Anong ginahimo ninyo sa nga monitoring cap sa mga pumuluyo, labi na gina nagasaboy, nag-star, malapit na sa inyo sa kilid sang suba, tabalang, at aga-tikod cap?
2: Alam mo, sir, ang tikod, malibutan isang anong ka-barangay.
0: Mm-hmm.
2: Kaya hindi lang sa tikod lang nila sampay.
0: Oo.
2: O, ang ako na pangayon lang sa mga kaiping na barangay na arat sa kilid sa suba, likawan din nila mag-aboy ang isang basura.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ako, ang ulit o pa, adlaw-adlaw, talimadang kuha.
0: Oo. Sa diin naghahalin ng basura sa tantyar ni Mokap?
2: Alin ni sir, ano, haro, haro, pagkanto din sa haro, river, sir mo, amount niyang tikod.
0: Oo. Mayo naman akong malampas gideri sa may sambag San Isidro area sa haro, butangan sa garbage trap, oo, para mabalanta kung sinugid yung may damak, bala pumuluyo, black hapaw.
2: Kaya mo rin plano namun, sir, kung matapos clearing ang suba, kada barangay maambutangan ni Sven.
0: Oo.
2: Oo.
0: Dara sa imo sa tikod, okay na?
2: Kung tinogad ang damo, kaboy basura.
0: Oo. Ate, kung damo, sampay na sa imo, kaghalin sa baldosa, taugam lang si Kap, kung mo, Kap, Kap, kung mo do damo naman tinikpawan ko di ako.
2: Ate, yun natugan ko man ang sir konti ng ano, area, kaya may picture mga mo. Hindi Manila ma-deny. Pwede, may picture nga, ragin sila tatlong.
0: Oo. Sige. So, hasta saan o ining dulit to pad workers na to na nga halaka panikpaw iya ka basura sa mga damak, Kap?
2: Bali, mga 31 days mo na ni Sir Mo, mga 18 to 19 days na kami subong.
0: Mm-hmm. Kasi siguro masustain dira kada barangay niyo along that area. Bisan na tiga pila kabilog lang guro nga dulit to pad ba lang mag-ubra dira or taga barangay mismo nga i-hire to maintain cleanliness ng ato sa nga Iloilo River, eh, kada sa kupan barangay, para si Mustikod, ha? Mahambalabiti, maintain ta pulo katao, abi ha? Adlaw-adlaw, amon na sila ma-surveillance na Mustikod. Mas maayo pag-incap guro, no?
2: Ate, kung ano tayo na yun, maayo siya rin.
0: Oo.
2: O, ano to na ngayon, no? At tayo mayor kung para matagaan mo kasang ma
0: ano din oh
2: talagita ng atong suba
0: di, may
2: pagkatapos ang clearing amon sir 31 days ang DPWS masugod ngayon bako
0: mm-hmm. Ah ma ano makot-kot sila para magdalom
2: oo
0: ati maayo man guro na pero ga patrolya man kamoda matanod mo kap may dalamas labisan batuta o kon naghanot lang sa mga base ko
2: na patrolya mga tanod sir ganun din ang isa man gaboy pasura ginabantayan ng tanod ng mga haboy
0: laban ti ambalik ka tropa Romel da kina pati diaper ko no kag panty shield kag may ara dat oh
2: bawa tanan. Wala
0: saan
2: arigid
0: yung
2: makita mo
0: sa nang,
2: sir.
0: Mm-hmm. Pero sa entire nga area, ya coverage sa ang tikod, kap na ubos na ninyo limpyo, amun lang na, ginasunod nyo na lang na trap na ang mga basura, pero limpyado na ang Iloilo River?
2: Limpyo na ang inaktakan to tikod, limpyo na siya, galing great na naman matrap sa tikod.
0: Mm-hmm. So kung namo masaka-saka na din sa babaw, pakadto na dari, ano eh, Haro area na?
2: Oo, masaka na kami dan.
0: Mm-hmm. Sige, Kap, with that, we would like to thank you and congratulations sa ginahimo ninyo nga ini, mga kapitan along the Iloilo River barangays. Kaga-reminder talang always, sa tanan sining hindi lang maghaboy basura sa Iloilo River.
2: Oo, sincerating
0: kayo. Sige, sige. Oo. Ay, te, daw mga into ang mga nota dolit to pad workers na katropa Romel. Sige ang, nila.
1: Ang iriabis ang tikod katropa Josel, ang kilit sa tubade, mas mahapusabi pasakaan sa basura ang diri ikarga sa trap. That's why nga diri nila ginatrap. Kung magtaod, butang ang ginatrap, kag diri pasakaon. Kung maghunas, diri man sila matrap, kag pasakaon. Kaya mas mahapos diri ang pasakaan sa kaing kag mapasaka ang ano ang basura ka makarga ka tapang diesel.
0: Din sila gaplastar arada sa Taytay dampi. Eh?
1: Oh, diri sa opos ng Taytay. Kundi ang Taytay boundary sa Tico kay Balu sa may crossing.
0: Oh,
1: sa pulot. Nga lapos sa inaktakan. Na diri sila gaplastar kay diri nga area may dusty wall bala ang suba. Na pwede mapos kag mana manupo mapasakaan sa mga kaing buta sa basura. Kag mahapos magkarga sa dump truck at
0: Ropijoset. Mm-hmm. Kahit maabot ang tiyempo at Roparomel kung magsigisigin na sila pang haboy na kabasura nila, basi konkodala na lang sa syudad na blab, budla yan naging sila sa pagsinalayo, da?
1: Amugani ka Ropijoset. Kag magalit ang ibang posibili, basi may mga salakyan bala na nag-aagi na ginahapoy lang da ang basura. Like sa Tabukso Baharo, naging butangan nila trap ang ina sining taytay. Para nga wala sila yung makipoy yung basura. Sa isa na istorya natong kain na sa isa sa mga akagawa diri sa Baldusa, na sila nga kung dinakarga sa salakyan ang basura, pwede siya kahaboy. Halim, nga may taytay lang katapang yun sila. Disco. Puerto Real, may taytay da.
0: Mm-hmm.
1: Na gagi sa Iloilo River, kaingin. Kagdiri sa Baldosa.
0: Mm-hmm. Siguro it's high time we'll try to check with the city hall, with our city officials, with our councilors. Chimpo na ni Guro, mabalay kita koordinansa. This is from us, ha? This is just an observation. Maybe, base makonsider nila. Ma-file kita sa ordinansa na nag-penalize sa mga nag-haboy basura sa Iloilo River with a hard labor component. Buta mo lang sinay, may community service component. Katro Paromel, inang butangan na CCTV, kung makita ka nag-haboy ka na basura, it's either a purely community service. Mahambal nga, nag-haboy ka na basura. Kung mabayad ka, ti pabayron sa Katro Paromel, mahambal, multa dari 5,000. Or, marinder ikaw hard labor for a week. Apat ka oras, bikada simana, panglimpyo ikaw ka Iloilo River, Katro Paromel. Siguro, it's high time nga may ordinansa kita nga may upod sining community community service para madudla na gidang tanan kiti why niya napiling community service kay imol magranon mo or if not it's a compulsory nga penalty accessory penalty bla ang community service may ada kay mambal nga si Juan ganito sila nga milyonaryo to pamurot basura sa Iloilo River hay tay nagdinamak.
1: Yes, sa trabang Giselle.
0: Si
1: RD, nag-abot yung taga Iloilo City Government, ginhapit si Tunong Barangay Jackson.
0: Mm-hmm.
1: Makagkoto sila sa depo na ginatudlo na naghaboy sa mga sinako na expired na soft drink sa trabang Giselle.
0: Oo.
1: Kung ipatawa nila si Dong. So, posible, bakit ipatawag sa Iloilo City Government ang natungdan na naghaboy kung sinang isugo nila para nga pasabton sa paghaboy sa basura, Katropang Jusel.
0: Okay, okay.
1: So, po direk, Katropang Jansen, na kasi tumaining na balita, ginadalong pinyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Cofenix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, and Subbode, Tari Supplement Fund. Para sa XFM 127, Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Roman Paklibar, XFM News.
0: There you are, a report with Katropa Romel Paklibar. Sana tabo. Ining naghaboy ya sang sinako sang expired niya soft drinks. Actually may kita dre may hibalo kita sinigamay. Kay used niya member of the family is working with a company that takes charge sa distribution sang several products. During that time, ang disposal nila for example may mag-expire nga chocolate. Ang ginahimo nila, ginahimuan nila na report, expired mo. Pagkatapos, ang report, pila ka bilog ang na-expire. Equivalent to how many kilos. Ano nga brand. And then, sulod nila na sa sako, kag-i-dispose. Coupled with pictures nga naula dito yas basurahan. Because not fit for human consumption. Ang mga bad orders, parius abi nagkala buka, nagkala pudpud, nagkala dunot, timuan nila na BO, bad orders, and will be returned to the manufacturer free of charge. Ang mga canned goods, parius abi sa mga whole corn or corn kernel, na sulod na sa lata, ang mga drinks nga nasulod sa mga plastics, ginahimuan nila sa record. Ti parehas ni Subong Coca-Cola niyo, sila ka Royal Throw Range, himuan na sa report. 1,000 pieces of ammonia ml expired. Tapos isulod nila na sa ila sininga garbage bag o kon sako, idulong nila dito sa disposal site. Kagpicturan, nga na-dispose nila dito kang nadulong pariyo sa kalahunan dump site. May ara man niya nga mga disposal sa papel. Kaya ginatago niya minimum of 5 years ang mga papel-papel nila, resibo. So, for future reference and requirement by law. So, ginahimo nila sina, nag-arkila sila sang espasyo, space, malapad, nga dira nila na ginasunog. Ginabantayan ina, duly supervised, kag may reporting ikaw, nga ginahimo. And then, you need really an approval from the barangay and the municipality or the city nga masunog ikaw dira sang imo sining mga papeles, just like receipts, just like contracts, and other papers considered to be garbage na. So may proper way to dispose all of these products. Hindi lang simple-simple ipanghaboy nimo kay nag-expire. May proseso ina. Hindi lang sa iyasang kumpanya, but sa part iyasang gobyerno, just like the DENR and the city and RO, may ara na nga proseso that you need to comply. Mambal, maula kami 1,000 sang swakto. Ibutang na mo dito iya sa kalahunan dam site. Ha? Or if not, ibutang ni mo dara sa pickup area sang basura. Pero normally, ikaw dapat ang magdulong dito sa dam site kay may documentary requirements na ang kumpanya. Magluwas lang kung damakman ang kumpanya sistema. Dapat amuna tihambal gani sa tondari ni ano ni katropang James Padura. Siya kung expired na ina, hazardous waste na ina, liable ang nagpahaboy sina. May mga requirements slash permit pa ina sa AMB antes i-dispose. Ha? Tiyo, kinanglan pa eh. Ang disposal permit, for example, kiti may hazardous material mo, plastic, tapos ang unod niya soft drink or tawag nato sa soda. Ti kun magburot-burot na karon sa ano, sa dagat, magburot-burot na karon sa suba, kasi mapatay da ang mga marine life. Sakto na. Oh. Manabat, dapat ang manabat dari. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo, Mihisang Baptist Student Center, La Paz, good morning. Ambali Pastor Bowles, good morning. God blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from 1 Peter chapter 4, verse 8. Nga nagasiling, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. God bless everyone. Again from Pastor Bowles, ang Baptist Student Center, La Paz. Hambalya, from 1 Peter chapter 4 verse 8. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. God bless everyone. Thank you, Pastor Bolsa. Kag sa Baptist Boys, da, good morning, Gid, and thank you for listening. Good morning kay RV Chris Caceres, Darayas Tubungan. Thank you for listening, Darayas XFM. Why not a tiyempo sa ato sa pagparagad? It's turbo time, turbo data, supplement for men. Hindi lang ininagapabalik sang gana sa inyo sining sexual activity, kundi nagapanami pa ini sa inyo blood circulation, kag nagapapagsik sa inyo sining lawas, labi na gid kon grabe inyo sining physical work. One capsule, ha? Kon sa sexual activity 30 minutes before, and if you want grabe gid ya physical work mo, inilang sang one capsule sang turbo dietary supplement for men. And kon kinanglan nyo naman manamit ka pansit mulo, siyempre, kapising pansit mulo. Available actually sa Atria, sa SM City, sa City Mall, Pavia, kag mulo. Kapising pansit mulo. Namit-namit, gidarata na mo. Kung gusto niya naman car wash, ara sa Quick and Clean Car Wash sa kilid sang Alta Chera Church. Di ka mo magtalang na ang sulong car wash station ara da, sa kilid sang Alta Chera Church. Quick and Clean Car Wash. Gusto nyo gatherings, mga reunions bala? Mga ano ka mo, family gatherings and events. Kanto ka mo sa The Crib Kitchen Cafe, gapang cater sila. Gabaton sila catering services. Gabaton sila exclusive venue. May venue sila dara. Sa may Don Francisco Village, MH Del Pilar, Haro. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Why na kita tiyempo sa ato sining pagparagad. Sa kay Katropa Vibes Kanayunan, yan pa shoutout lang kami dari sa My Bukuhan, sir. Sige, dulungan ka mo ni Katropa Romel Dadugadugain, Katropang Mario. Kareklamo si ano to, Katropang Vibes Kanayunan sa My Bukuhan, Katropang Mario. Sinagubar, radyo namon ni, why problema? Dulungan Katropang Mario. Si Katropang Mario, mula ni Samon, may adayad pangabuhi mo. Why not a tiyempo sa ato sa ringa pagparagad? Upod ta ang mga interns na to, student interns from West Visayas State University, College of Mass Communications, kay mga katropa na ni. Katropang Princess Osita. Where are you? Ara siya. Okay. Katropang Sofia Joy Talagara. Ni katropang Sofia Joy Talagara, si Dylan Harper is the only Phil-Am playing for San Antonio Spurs. Oo, bata ni Derek Harper sa una sa Chicago Bulls. Nanay si Naya Pinaygid. Ha? Pinay na Pinaygid. Amo man si, ano, ang sa New York Knicks, bla. Ipat ako sa ngalan niya, ganis na. Nakampang na sa Gilas, Pilipinas mo. Katropang BJ. Ara mananda, gampang. Nag-champion galing yung New York Knicks, ang San Antonio Spurs. Good luck next time. Sa kay Lois Jenica Gidmani, Tabukanan. Lois. Balan mo ang spelling sang Lois ni dumduman si Coach Lois ang Sambuanga si Bugay. Lois Jenica Tabukanan. Kay katropang Maliha Andy Taytayan. Kompleto na nga. Andy gitman ni ENDI gitman na. Andy. Hindi ko ka ano katropang BJ? Arin lang. Andre. Okay, sala lang pag-type. Maliha Andre Taytayan. Tingnan ang babae, maninga Andre haw. Ang Maliha ya babae no. Ang Andrea di naghalini. Kay Andre di Giant. Lalam sa Andre di Giant. Kontra ni Hulk Hogan sa una blast wrestling. sa kay Maliha Andre Taytayan, good morning. And student internato ni Nidri. Sa kay katropang John Lawrence ni, Lawrence na butang. Katropang John Lawrence Kabaya. Kay katropang Mark Hill Bagaan. Good morning, Linda, sa College of Mass Communications sa West Visayas State University. Sino ganinyo, sining intern in charge si Sir Rafi Galan. Pre, good morning, Ida. Kaya sa kay Professor Dave, good morning, Gid. Thank you. Dari sa West Visayas State University, College of Mass Communications. So salamat gid sa inyo sa ninyong pagpakigupod tub-tub sa buwas. Ang edisyon sa ato sa ninyong pagpanganagad sa palatuntunan Bullseye. Sa technical side, upod ta si katropang Alex Saspa and katropang BJ Sirada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Josel Banias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag Santone Plus Herbal Oil, garantisado
5: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
6: mag Santone Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlaw ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Makalage na ko.
8: XFM.
11: Patropa mo.
10: Exciting.
12: Mga katropa. Exciting.

0: Sa tagsa pagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
4: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
7: Good thing,
6: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong gapa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon.

0: pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan
1: 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.
2: Damo gid sa kin pangumpra mo ga? Do hindi ko man birthday.
3: Buang, kabalo ka gid nga tinda subong. Baratong baligyanay. Kundi nagbakal ko.
2: Aw ah.
3: Ay, huo gali ga. Nakita mo ang bag-o ta nga kaingod? Inang naka-star bala subong sa bakante nga balay sa unha nato naw.
2: Ah, huo. Ang agi.
3: Oo. Kita mo man gili siya? Kagwapo sa iya, no?
2: Hmm. Ano? Nagapuhan ka siya?
3: Oo. Nga nagahungag yung ilong mo, haw. Mangimon ka? Kaya hindi man to pure nga lalaki?
2: Hindi lang ko gusto, ah. Nga may magapuhan ka pa sang sakon. Bisan agi pa to, ako lang dapat nga gwapo sa panulok mo.
3: Ate, natural. Ikaw gid lang yung gwapo para sa ako, no? Man, ikaw yung ginpakaslan ko.
2: Naya. Pero, wala ko na namian siya ka.
3: Ha? Huh? Eh nga, aman.
2: Do may ginatago siyang hindi amo.
3: Ha? May... anong bot mo silingon si Naman?
2: Basta lang. Kabalo ka naman sa akon. Kabalo ko yung magbasa sa pagkatao sa isa katao.

0: kahon man?
1: Nan, kundi pati ikaw nakabugtaw man.
0: Ma, Jonas? Ara ka dira sa bintana?
1: Kinatanaw ko lang pala isang agi ah. Hasta subong. Wala pa sila makatapos ang partihanay nila. Pasado na last year sa gabi oh. Hindi to sila ikaw niya katulog.
0: Ay, basi my birthday ah. Isira na lang bintana. Manabo na lang ito sa ulunan ah.
1: Hindi pa ngayon na sila karoon mag-untat. Tawagan ko na sila karoon pulis.
0: Uy, hindi ha. Pabahiin na sila ah. Bago pa man lang na. Mayo kong kapila na kay. Dali na diyo. Matulog na ta ah.

0: Gina, amiga.
1: Uy, Han? Uy, ari ka man.
0: Pula makuha na ibisang liquid eraser.
1: Anon mo, how?
0: Gamiton sang bata ko, ah. Man katangadal, kundi indiin niya ginabutang iya mga gamit sa eskwelahan. Mangayo lang dayon sa akon sang mga kinahanglan niya. Pamatyaga niya sa akon, store sa mall.
1: Pareho kita, eh. Amo man ang duha ko kabata. Madula gani ang gamit nila. Ako dayon ang pangitaan. Ay, dali diri sa sulod, ah. May liquid eraser diri si Lara.
0: Ah, sige.

0: ko bala sa imo?
1: Ano, ina? Kamalo ka bala bahin sa aton bag-o nga kasilingan?
0: Ha? Ay nga, aman. Ano naman? Ay, anay ka, day. Sinong ganing ngala niya man?
1: Ay, wala ka pag-ihapon makahibalo? Si Weasley.
0: Weasley? Ay, daw ka pinasahi nga ngalan sa lalaki ba?
1: No, lalaki.
0: Ay, dali lang ha. Kuhaon ko alay sa kwarto ni Lara ang liquid eraser.
1: Karoon na lang na bala ah.
0: Mm. Ha? Ay nga ahaw.
1: Tapuson ta bala anay nga ton chika. Kabalo ka bala day? Si Weasley, kadamo sang iya upod nga men sa ila balay.
0: Mm. Ha? Tuod? Ano nga mga men man? Pareho sila nga age? O kun lalaki gid?
1: Wala lang ko kabalo ah. Pero basta ah, nakalabay ko sa ila isa kagabi mo. Kadamo sa mga men nga ara sa sulod sang iya balay.
0: Ano ila ginabuhat?
1: Doon nag-istorya sila kag nagainom-inom?
0: Ati, nag-party-party guro eh. Amo to siguro ang time nga nagpatukar sila sang gabi nga to.
1: Kag hindi lang amo na.
0: Mm. Ha?
1: Daw kaduha na ko bala naglabay siya balay mo? Nga kadamo sang lalaki? Kag nagainom-inom sila?
0: Amo bala? Mahilig sila siguro mag-party-party.

0: Di eh. Kahibalo ka naman sa mga young professional subong. Mahilig mag-night out, kag mag-party-party.
1: Pero Day, hindi bala basta-basta ang cars ang mga lalaki nga nakaupod niya. Ka mga bunggas ang brand. Ang tanan, sport car pa.
0: Amo bala?
1: Oo,
0: ati. Amo na siya siguro eh. Social?
1: Bay, Gina!
0: Oh, naano ka? Yan nga nagdako gina mga mata mo, haw? Sino ang ginatulog mo sa gwa?
1: Wala ka nakakita? Si Wesley! Kag may kaupod siya nga duha ka lalaki, oh! Kag mga bukod sa lawas! Kag ka mga gwapo!
0: Uy, diin!
1: Ato, oh!
0: Uy, hala! Siya matuod! Ara sila sa gwa! Nagisugila nun? Sa atubang itsang amon balay!
1: Ay, day, dali! Pulbus anay, bi! Kagpahula ma ako sang lipstick!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
11: Si Gary, sa ka-service ko, may arapos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang akong likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.

0: Nagbalay. Mayong adlaw.
1: Ah, mayong adlaw man.
2: Good morning.
0: Ay, mamangkutang kuntani kami, manang.
2: Ay, kilala mo na ko, no? Nagsapakanay kita dito sa dalan. Kadumdum ka?
0: Ay, aba, ikaw si Manang Hanin, di bala?
2: Mayo kay nadumduman mo ang ngalan ko. Ining amiga, kuya. Kilala mo na bala siya?
0: Sorry ha. Nagsapakanay lang kami, pero wala akong nakapakilala sa iya. Ah, ako gali si Wesley.
3: Tawagal ako kay Manang Gina. Welcome sa neighborhood, Wesley.
0: Ah, thank you, Gid. Ah, mga friend ko gali si Ryan kag si Brent.
2: Hello, Ryan. Hello, Brent.
4: Hello. Nice to meet you, ma'am.
3: Ah, may kinahanglan ka bala, Wesley?
0: Mamangkot lang kung tani ako kung may landline ka mo. Kinanglan ko ginya makagamit sang telepono eh.
3: Aba, oo. May landline kami diri. Pwede ka gigagamit sini.
0: Ay, salamat, Gidnang. Wala gid ko magsalangang magpalapit diri.
2: Ay, kung ano ang kinanglan mo, hindi ka gid magduha-duhas pagpalapit sa amo na. Kita ang magkasilingan diri. Gani kita ang mabuligay, di ba?
0: Agree ah. Salamat gid sa inyo ha.

0: Ay, salamat, kids, sa pagpagamit ninyo sa telepono nang ha.
1: Wala sa nga naman, ah.
2: Amo na kami.
3: Sige, ba? Ah. Balik-balik lang.
1: Uy, hala. Si Jonas, nag-abot na siya. Uy, hala.
3: Nagsugata ay sila ni Wesley, kag sa mga amigo niya. Eh, bibi, tan-awon tabi, kung ano ang reaksyon sang bana mo.
1: Dokabu ang gidya bala sa imo, honey mo. Anong buhato niya sa bana ko? Nga kamoreno sina?
3: Oy! Amo na yung ampay nila, no? Tall, dark, and handsome. Hindi gitman handsome si Jonas, pero grabe ang muscles, dai.
1: Ikasabad si imo, honey, ah. Oh, ala, nagsugat-anay na sila. Oh, ma, gintulo kina Jonas si Wesley? Babong dalong?
3: Uy, ala, day. Tusuyo ang bana mo sa agiaw? Eh, mapauli na ko ah. Di na itong liquid eraser man.
1: Oy, ara na ba na sa bulsa mo?
3: Ay, uugali no. Ginsulod ko na galit kay ina sa bulsa ko. Eh, malakat na ko ah.

0: sa dasan ganiya. E di nga gusto nga pasudlon mo diri sa balay ang agi nga to, ha?
1: Ha? Nga aman haw? Kang nga to akig kagit sa agi nga to? Do kayo man sa iya?
0: Amo na ginapakita niya mo. Amo na nga panulok mo sa iya, Mayo. Pero abot ko ng tao nga to.
1: Ha? Abot nga ano man?
0: Nga hindi amo sina ang iya pagkatao. Ang ginapakita niya sa inyo diri, ang piki niya nga pagkatao.
1: Ano? Hindi ko bala kaintindi sa imo, Jonas, ah. Kung piki ang ginapakita niya sa aton, ano siya gali? Kriminal?
0: Posible.
1: Ano? Uy, hala. Kalain bala sa imo, Jonas. Nagkapasibangod ka lang imo, yaw. Nga wala ka pagani kakilala sa iya.
0: Ah, basta. Patiha lang ako. Hindi ako gusto nga magsulod pa siya diri sa balay liwat. Kung magamit siya sang landline, patakod siya sang iya.

Natuyo na ko, ah. Uy, masyado na kalilas 12. Patyan ko ng suga, ah. Ma? Kaina pa ako na kapyar, bala mo? Baka damos ang salaki nga nagalabay sa guha? Sa din na sila kakadto man? Do wala man ko kabalo na may party o kung nag-video ke? Ba? Ato naman? Ay, anay ka bala? Malingling ako sa bintana. Ari, wahigon ko gamay ang kortina. Ara, nawahigon ang kortina. Ay, dito nagaraya ang mga salakyan sa guwasang balay ni Wesley? Kagula nila ginapasiga ang suga sa salakyan? Pulos tanan, wala nagasiga ang mga suga? Isa, duha, tatlo, apat, lima? Hala! Lima gig ka salakyan ang nagaraya? Maano na da sila man? May naglabay ng motor? Kagula man nagasiga ang isuga? Dito naman nagdulog sa tubang sang balay ni Wesley? Wala! Nagkaano na da sila man? Mga wala sila nagpasiga sa ilang mga suga? Ma! Ato! May tao nga nagguha sa gate? Nagasiga ang iyang cellphone? Sino una man? Hindi man ako makasiling si Wesley, ina. Kag nagasuksok siya sang jacket nga may kalo. Nagatabon sa inawong kagbuhok. Ma! Ara! Nagaistorya siya sa tao. Nga ara sa sulod ng salakyan. Nga magsagal man ko sang panilag sa ilay man. Matulog na ko gani. Bahala, kamuda.

0: kapiyaran ko. Subod sa mag-abot dili sa amon lugar si Wesley. No kadamo na sa nagakatabo na makatilingala. Apang wala ko lang ginasapak ah. Kag mas ang kinakatingalahan ko paghid. Among aktuasyon sang bana ko kay Wesley. No kabugat isang dugo niya sa among tawo.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santan Tuas Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan. Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon. XFM.
10: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
15: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
16: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
17: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
18: XFM.
19: Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
20: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
21: Santon Plus Coffee Mix.
23: May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
24: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit pagbubula at pagkabulag.
0: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Yan si Kalona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
3: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
25: Kung mamati ka sa XFM.
26: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
25: Kung mamati ka sa XFM.
26: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
27: XFM.
28: Katropa mo!
29: Exciting!
30: Mga katropa, exciting!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines. Last 10:46 na sa aga, kagaling nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kalagip na ako nagaburon ng aton pananawan, magtumar sang Vision X Plus. Sang Vision X Plus, ang mayaras sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga makabulig agud nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian. Kani sa aton mga katropa magatumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus, aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro, sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo. Sentro, sentro. Centro, centro, centro, centro.
0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang Centro sa Lunes nga edisyon. Petsa 15 na sa bulan sang Hunyo, ikatatlo sa apatanan or sa limatanan ka mga Lunes. Kamustang aton nga Monday morning?
1: Centro.
0: Kamustang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na Fans Club, sa mga drivers, kamustang aton nga biyahe?
1: Centro.
0: Kabay pa nga okay lang kamuda ang aton siling pagbiyahe. Nahinay lang kita sa pagmaneho sang salakyan. Wala sang spare parts para sa lawas ang tao nga ginabaligya sa merkado.
1: Centro.
0: Dapat ang aton siling nga mga pasahero madulong naton sa ilang destinasyon nga safe sa aton siling nga mga katropa.
1: Centro.
0: Kamusta nga aton nga mga kauturan sa subong Lunes? Maginot amo ni nga oras, maginot ang aton siling tiempo, masingkal, di magid masyado kasingkal ang init, no, pero maginot sa aton sini nga mga taga palamati. Sa mga kauturan naton, magapangalagad kita tubtob sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon.
1: Centro.
0: Mga follow-up reports ang aton sini nga mga katropa reporters, kalakip na ang pagtalakay naton sa mga balita issues nga inyo ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo.
1: Centro.
0: Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy happy birthday. And sa mga nagaselebrar naman sang anibersaryo, happy anniversary. Sa mga nagaselebrar or nagahiwat sang kafiestahan.
1: Centro.
0: Gapon gali fiesta, nagligat nga adlaw fiesta sa Barotac Nuevo, katropang BJ, no? Ano ba yung sa may nag-imbitar sa ato na? Sige lang ah. Importante nga kunway mga kamo nag-imbitar sa amon, happy fiesta lang ah. Abay pa nga namit ang pagkaon nyo sang mga mantikaon nga mga pagkaon.
1: Centro. Centro.
0: Sa ato nga pangalagad, madamo kita sa mga balita kag impormasyon nga pagtutukan sa subong aga.
1: Centro.
0: Diri sa aton nga pangalagad sa mga headlines, sa mga balita nga aton sila nga pagatutukan sa subong nga aga, tindahan sa uton ginkawatan masobra 100,000 nga kantidad kag alahas na taban sang wala huya nga kawatan. Nagpa-pretend nga customer sa isa ka atindahan sa public market sa Banua sang uton ang kawatan. So instead nga magbakal sang ginabaligya, nasalisiha niya bag ang ginataban sang trutuntuya. Idaway pa sang idea nga aton sa rin nga makatapos ang pulis. Nag-simpon sa mga manugbakal ah, nagapanindahan kay ti market day by gin grab niyang opportunity nga damo sang tawo nag-impon sa mga manugbakal, pero imbes nga magapanindahan bagyang iyang gintaban. Check tanang kiron kay may kaupod na ton ang tag-iya sang tindahan or ang tag-iya sang bag nga gintaban sang kawatan sa public market sa Banwa sang Uton. Sa pihak nga bahin mga katropa sa dugang mga pulis sa reports, back rider nahulog sa ginasakyan nga motorsiklo nakabunggo sa tamburong. Ahay, way gid kasalbar, patay gid. Pero ang pamilya daw ay nagana magpasaka sa kaso sa driver kay ang driver sa nga motorsiklo nga gina ang kasan sa nga biktima pakaisa man lang katropang BJ. May interview kita karon kay police captain Brian Alejo, ang hepe sang San Miguel Municipal Police Station diri sa aton nga pag pangalagad. May update man kita sa aton sering koneksyon nagikan sa Iloilo Provincial Capital with the katropang Febi Borges Tibor Morales. Kay kahapon ginbulabog ang Iloilo Provincial Capital kagang Iloilo City Hall sang bomb threat. Iway manggapon sang opisina kay ti Domingo bay. Pero nabulabog kahapon sang hapon ang mga security personnel sang Iloilo Provincial Capital kay mayara sang bomb threat and ang pamaagi sa pag pamahog through Facebook. Sa aton sa din mga taga Palmati, ano ang mga security measures, although nga negative ini kahapon sa pag follow up sa aton sa din police, pero dapat bisan a joke man siya, pero hindi dapat pag i-threatening yamuhat lang. No, kay ti security ina diri mga katropa ang ginaistoryahan naton sa mga opisina sa nga gobyerno. At ibalanyo damo sa mga nagatransaksyon sa Iloilo Provincial Capital, Iloilo City Hall. Although nga negative ini, but ang pamangkot, ano ang mga security measures na ginapatuman sa Iloilo Provincial Capital and Iloilo City Hall? Anong statement sa aton nga mga opisyal? Ano ang ginalantaw nga rason? May tiway opisina kahapon tapos may bomb threat. Ibaloon ta ang update yun with katropang Febi Borges Tibor Morales nagikan sa Iloilo Provincial Capital sa pagkuha sang reaksyon sa aton sering mga opisyal. Sa pihak nga bahin mga katropa sa aton sering mga taga Palmati, gusto talang ni dalon sa igtalopangod sang aton sering mga opisyal sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Kay kagabi dira sa Aganan flyover may ara sang ongoing na dasubong ang construction sang Aganan flyover. Kung makita ninyo sa aton nga Facebook live, may nakuhaan sang video ining isa ka concrete pump truck nga nagabuhos sa gina construct nga poste, ang gindugang nga poste ba sa may tunganan sang Aganan going to Barangay Maliaw antes ka magtabok sa Taytay kung halin ikaw sa direksyon sang Ungka going to Santa Barbara before ini sang Taytay. Sa tunga-tunga da nga mag-cross ka mayara sang gindugang poste agod nga mangin mabakod ang flyover sa Aganan nga iga-construct. Daw kagabi nagbuhos ang concrete pump truck ang kontraktor sang among nga proyekto and nakuhaan sang video nga nagaalalawas nag-aalala wa siyang siminto. Amo nang problema yung ga problema na gani ka muda sa pundo. Problema na kamo kung paano matapos ang aganan flyover. Ang siminto iya katropang BJ, galalawas pa. Ano ni? Unlimited? Bastante ka mo sa siminto?
1: Centro.
0: May mga nag-react, siling sang iban, siling nila. Sige, kamanol sa imo. Ano nga manol man? Lang tawabe kung hindi buaw ang mata mo. No, may naghambal nga tubig lang ako, no? Ti por Diyos por Santo. Lang tawaan nyo be, ano pa matyagan nyo sa mata namun buaw? Lang tawaan nyo be kung tubig na o kung siminto. Kag nga makahambal kita nga siminto, lang tawaan nyo kagabi, ang dalan kagabi nga inagyan sa siling pump truck, concrete pump truck, na amoni ang nagabuhos sa construct na poste sang aganan flyover. Nagalinap, tahiningagaw nyo pagani kagabi nga ginalimpyuhan ang dalan. Tapos masiling ang iban nga kamanol sa imo, Mario. Tubig na iya. Ano nga tubig man?
1: Sentro.
0: Amo nang mabudlay o galing sa inyo kay atag pa sa silak sang adlaw nga siminto, hambalo nyo kami nga tubig. Anong pamatsyagan nyo sa amon mango? Araw-araw tapa. Bala nyo kung nga ang gasakit ang buot naton. Ato na kwarta mo. Dibla, aton na kwarta, inyo kwarta, akon kwarta, aton tanan kwarta. Isugot ka mo yung usikan ng ang kwarta ta. Dibla? Kadali na kita gani na matapos ang aganan flyover kay ang traffic congestion da triple. Tapos amo pa na ang sitwasyon nga mabuhos lagi lang galalawas pa. Anong pamatsyagan nyo? Unlimited tani kun nagaalalawas na tani kun para mapuslan sang iba ni panghatag nyo sa kadamo sa mga dalan nga lutako, no? Dibla? Instead abi ko nagaalalawas na da, why not abi nga gin kun sobra gin man hinatag nyo da sa mga sa mga barangay nga lutako ng dalan. Sa pilalang kaminutos kung lang taon mo katrupang BJ, damo na mo laban-laban kung buksan mo ni ang nagapalibot nga trapalo. Lang taon mo da ang daw nagmala siguro ang siminto katrupang BJ, pwede matampok sa taga DPWH. Kung matampokan siguro hindi magbaho na damo lang tawan yung bla. Tapos masiling ang iba nag-react na kamanol sa imo, Mario. Why naging kamo inog balita? Kung balita lang, damo balita eh. Nga, hindi kamo gusto nga ibalita ang mga kapalpakan kag pag-uyang sa kwarta sa gobyerno? Hindi kamo gusto? Gusto nyo inang dayaw lang ang klase sa mga balita? Kaya kung mag-dayaw na lang man nga klase sa mga balita, nung pulos ang mainstream media, katropang BJ, no? Ginakol talaga ang atensyon sa kontraktor kag sumuman ang DPWH. Monitor nyo, abi ko, anay ganin may mga project engineer ni silang nag-monitor. Tibalaan isang project engineer nyo? DPWH, balaan nyo ni, nga nag-alalawas ang siminto, nag-uyang ang siminto. Jesus por Diyos por Santo. Kaya damo sa mga nag-react, kay ginposta ni sa aton nga Facebook page sa XFM Iloilo. Damo sang nag-react, na siya, why naging kamusang inog balita? Ang sabata dati kung balita lang imo de, gararawas eh. Gasulubra balita, galing tini balita man eh. Hindi kay mo na, hindi mo na ipag-ibalita ang galalawas ang siminto. Ano na, unlimited? Bastante sa siminto. Kung sa bagay, mag-react mga ganing iban nga, kuha na sinsilyo lang na yan sa taga-DPWH siya. Kung sa bagay, why pa ka mo madudo ang ginawa nyo sa issue sa flood control? Away pa madudoya ginhawa nyo da.
1: Sentro.
0: Amon niya na nadudo na yang amon nga ginhawa sa isyo sa flood control. Ya, amon akon nga ang bisan sa gamay nga bagay, bisan sa amulan nga klase sang pagkauyang sang semento. Nagakanugon kita kay hindi na ya personal nila nga kwarta mo, kun personal nga kwarta nila na ano ginyabing aton sila diraman, kailaman na ya personal nga kwarta, galing iti aton na kwarta. Imo kwarta, akon kwarta, aton tanan kwarta nga away. Kung nagatrabaho ka, ginakaltasan ka kada bulan, ay kaya nanugon. Ako yan nanugon ko, kaya nga kada bulan ginakaltasan ko ya sang gobyerno sa tax mo. Kada ko sang ginakaltas sang gobyerno sa tax sa sweldo ko. Amo na kun nga ang nagakainit ang ulo mo makita ang katulad sila ng mga klase isang sitwasyon. Tapos masinangibang ka manol si mo Mario. Last 11:01 ang aton oras, ti kabay pa nga makita sang taga DPWH kag monitoron nyo anong inyo nga project engineer daman tulog. Ano ang inyo nga project engineer da may tabon iyang mata? O kon bisa nakita ay masiling nga, di okay na managuro. Hindi wala? Ay, por Diyos, por Santo, ang mga tao sa kalibutan. Last 11:02 ang aton oras, sa diri sa aton nga pag pangalagad. Iban pa nga mga balita karon sa balita nasyonal aton nga pagatutukan sa aton nga pagpangalagad diri sa sentro. Para sa inyo mga reaksyon, opinyon, mensahe padala sa aton nga text hotline 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Last 11:02 liog ta sa aton nga balaan nyo may mga ano kami subong may mga intern from West Visayas State University. Sila ning mga future nga mga magatrabaho sa media, mabulos sila sa amon. Inakon mag interesar ka magtrabaho sa media, na base kon pag-graduate nyo call center inyo nga kantuan. Hindi man. Ikaw may there black kay pamangkoton tani sila. Imo, anong plano mo ma pag-graduate mo? Ma sulod ka gid sa mainstream media. Very good. At least may mga nagaintereser nga mag sulod sa media. No, may magsulod sa radio kay mostly ang mga graduate sa ang iban may nagagraduate. Sabi niyo kung ano? Sa call center kay sulod mo. No? Insakto man. Sige ah. Last 11:03 sa aton oras sa aton silinga pagpangalagad. Si i-check naton dugay-dugay ang update sa kay interview na to ng tag-iya, no? Huli yung tadaka tropang BJ. Aka na? Aka sa linya, okay. Aka sa linya ta si Ma'am Annabel Sahumi Burgos, ang tag-iya sang tindahan, kag ang tag-iya sang bag nga nakawatan dira sa Uton Public Market. Ma'am, good morning. Sika tropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo. Hello, ma'am.
2: Good morning, sir.
0: Ma'am, salamat gin sa time ginhatag nimo diri sa XFM Iloilo, ma'am, no? Ma'am, ikaw ang nagapanag-iya sa tong bag nga gintaban sa nga kawatan, ma'am?
2: Oo,
0: sir. Anong plastada, ma'am? Pwede mo ma-plastar sa tong matag panamati. Anong plastada? Paano gintaban sa kawatan ni ang bag mo nga may unod nga kwarta kagalahas?
2: Bali na yung nagpakarsya mo na nakatatlo ka gusto na bali bali yun bali siya ay di ka bali yan sa ninyo ako na matin ba bali yan sila kabilo po ang nakajuti bali tatlo lang.
0: Okay.
2: Bali na mo na si Adamo sila ba lang ang mga
0: customer?
2: Customer na bago nga mga sura ba lang?
0: Oo.
2: Sige, daw okay, mag-clear nga rin ako kung wala mga customer na mo. Sige daw, gulpiyada lang nagsinapok kami dyan sa Jatipan.
0: Mm-hmm.
2: bisan sa tupad ko, damo man nga bakal bala sila. Pero ang sa akong, bali tatlo na katang nagpakal sa akong.
0: Okay.
2: Gin-interview ka kwan, tatlo ko, doon ako katimba, kag na ako, may kulang sa akong.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Ang ito, gin-ligaw ko bala kami. Tapos may nag- may CCTV ko, pero puro nakamunan kung sa idalo. Why na? May, siguro kasi planado nung kung yung dogil paninan, dahil dogil liso ko lang.
0: Oo. Ma'am.
2: Pero,
0: okay. Ma'am Annabelle. Oo, Ma'am Annabelle. Oo, i-clarify ko lang, no, kay nakuha ko ang CCTV nga gin-post mo sa imo sa nga Facebook page, no. Pang-incide naton, may ang tindahan nag-atubangay. Diin diri ang imo ato ang tindahan, ma'am. Ining tindahan nga naka-focus ang CCTV nga damo sang customer o kun ining tindahan nga mayara sang customer nga tatlo ka bilog.
2: Ang tatlo ka bilog, sir.
0: Okay. So, ikaw ni anak ka itong bayo?
2: Ah, hindi. Naka-orange ko. Ang timbang ko naka-itom.
0: Ah, okay. Ang timbang mo naka-itom. So, ang may lalaki nga naka-puti and then may babae nga naka-puti bayo o naka-kalo sang puti man.
2: Oo. Ang mga upod nila kay... Pag nagbakal sa ako nang isa nakaputi ako na din sa team sa kilid.
0: Okay.
2: Tapos, ang isa ko katimbang, masaka kami, yung balabagan, sabit kang isa ka puan lalaki na nakaputi nga daw, agi mo lang itsura na.
0: Oo. Amo ning daw may edad na? Amo ning may edad?
2: Oo, may edad.
0: Sa likod, sang nakaitom, sang tindera mo?
2: Oo.
0: Okay.
2: Kaya baling magsaka sa nang timbang ko itong kuwan, babae, nilaglabagan kang kuwan, kung isa ka may edad na sakit. Tapos, nakibot lang po na daw may kinasinyas, balaga sinyas. Pero why ko sa baloma o binasinyasan na dali ang takawan na to sa may ako.
0: Oo.
2: Nagkuwa ko ng timbang ko.
0: Okay. Ang bag mo, ma'am, diin nakabutang?
2: Sa may kwan, sa tupad ko, bali, kada sa 27 years ko mga mag-prosyo, ron yan, sa kwan, sa kilid ko na butang.
0: Okay. So, ining lalaki, sa nakita natin, nga daw nagapanilag, no? Nagapapretend siya na customer nga mabakal kong tani sa inyong tindahan.
2: Oo. Amo na yung nagbalabag sa kwan sa timbang ko na hindi makasakak na lang.
0: Ay, hindi
2: makasakak na sa pisto ko.
0: Oo.
2: Na diparaan ko kay may nagbaka lang upod na nga nagbakal sa akong kang PL nga mano. Bali, 100 lang. Tapos, sa 100, magkuha ko sa next house. Bibayad na sa akin, dati susun. Kasi mo ito nga daw may doon kulisado kung balikid ko. Kung ko daw may handong, wala nga nag-adi sa likod ko. Kung balikid ko ay lang yung bag ko. Mo ito nga din bayad nila ang PL nga din bakal nila.
0: I see. So, why Manila madala ang gin bakal nila nga TL sa manok?
2: Why? Na mo itong tatlo, kita mo sa CCTV, tatlo sila nga ginagaw na yung lakas. Yung babae, ito ang kalamati. Sa akong nakukuha ng bago na ang fun. Pero sa tapad ko, sir, may amo na tingala ko ganun nga nagtamo, customer na. Pero pagbakal ko ng customer na, isa na ang customer na bakal nga daw medyo natural lang. Pero ang ilang na customer daw dati. Dati pa dali mo yung lakas lang ang gagayon.
0: Oo. Okay. So hindi sa imo paglantaw hindi ilang duha o tatlo. So posible nga may makaupdanan pagin sila nga ara nagapalibot dira sa public market sang uton at that time sang matabo ng pagtaban sang imo nga bag.
2: Oo, pag damo sila sir kay na daw ang bisa sa tupad ko daw na gulpian man na nagdamon tapos kumero daw hindi man
0: oo oo Mama Nabel, mga ano ang mga pila ang kantidad nga nataban sa makawatan?
2: Sobra 100,000 sir, kay Balano may ara o nga one binatigana plus mga binatumpra ko bala may 60,000 pondo tapos pero may ara dito na 60,000 kaya may 10,000 nga ang sulod sa kaita ko kag may binbayad tapos nga 10,000 tapos may gin sulod ko nga una ko nga benta 15,000 tapos may nakakuha ng mga 9 mga 25,000 na sulod ko tapos may labot pa nga may 5,000 ko pag 1,500 na naara ko sa one bag ko tapos
0: okay. So ang cash mo mga more than 100,000.
2: Oh, more than 100,000.
0: Oh, ang imo nga alahas mga pila ang bili, ma'am?
2: Ay ang kung subong prenda ko nga bracelet ko mga 50,000 na.
0: Wow.
2: Ang kung sa akong necklace na 35,000. Subong nga pag prenda pero ang pag kwan daw nagtaas na lang.
0: So mga dira abi, mga butang mo ang alahas kag ang cash bi mga kalap o 250,000 ma'am?
2: Hindi man.
0: Mga 200.
2: Sa capital kang alahas siguro the sobra man 200 siguro sir.
0: Okay. So butang mo mga estimated abi alahas kag cash mga 250,000 pesos ang balor, no? Sa nataban to na sulod sa bag mo?
2: Oo. Okay. Nag-taas man lang yun na
0: So, subong ma'am, na-identify na, ma-idea na kung sinoning mga suspechado ng mga members ang salisi nga nag-taban sa imong bag?
2: Sa concert daw ay magpabalita sa mga pulis
0: eh.
2: Siyempre, alin ka muna sa kaway din sa akin daw ay magpapagi na may nasulbar sa gano'n.
0: Why good?
2: Kawatan. Hindi siya ang kawatan to nagsunan dahil sila sila balik-balik sa akin yung kwan, ano kanina. Game bestiga kung piragi daw ang magsulbar ko. Siguro, masikagay kaysa natin eh. Ang matang mong nalainan sa buot ko kahit siyempre ang ako ng balata niya mo itong suposo ng tawatan hindi nga dibya sa ako na balik-balik kami suod bala mo na nadura sa ako bala mo siya ang kawal sa kapital niya hindi malamak kaya sa may kwan mo sa mga drip chicken ay bala mo hindi mo kami tawatan kahit pagtabot mo cash na yun mo
0: Okay. First time ni ma'am natabo ang aging salisihan ka?
2: Ang hindi sir, damo man sir, ba, ang iba, nag-pretend ka na kuwan. Daw damo man kasi sir, kay
0: kung sa damo ng bisis.
2: May ara na ipatong na kong sako, wala kami masunod sila. Tapos makalkulo ko mga
0: okay.
2: Tapos ang report, pwede nakapitya nila na umakalusyan.
0: Okay.
2: Tapos, hindi man galing magbayad sa inyo. Kaya hindi ka sa paloma ko tanda, masa siya ka man nanda. Siyempre, nakuan.
0: Ano ka da?
2: Kwarta nila. May pa maulat-ulat sa nusada nga isang diwan.
0: Ano ka na kadugay, ma'am, nga nag-negosyo dira sang dress chicken sa Uton Public Market?
2: Mga 27 years
0: na. Wow. 27 years and first time mo ni nga daw amon ni kadako sang kantidad nga nataban sang kabataan sa imo.
2: Oo, daw kwan subong nga. Amo subong first time ko din man din kawatan na din kawatan pa ko pero kang pagsunod sa auton among dako-dako ginawat tapos tatlo pa ko pistol ginawat.
0: Wow. Oo. May panawagan ikaw, Ma'am Annabelle, sa aton nga makatapos ang pulis ang uton parte sa pagtaban ni sa mga salisi gang sa imong tindahan da kung nagtaban sang bag mo.
2: Ang gali lang gisarap ni ano to, sir?
0: May panawagan ikaw sa pulis dira sa Banwa sang uton?
2: Ako lang bala, sir, sabi ang atindero ng itong kwan, pangakawatan, hindi direksyon daw na balik-balik sa daw, ano na, daw kwan pala sa dangin, daw hindi magpatima mo na wala natura sa akon. O ganyan nga, daw lain lang malang buot ko na ako pang pakawan, diya pa sa daga balik-balik nga, mambal nga, sigurado pa mo, daw nga nakawat sa imo. Ay sa akon, sir, matandaan ko, mulat kang bago mo. Daw ako nung tani ang ginapanumagan ko sa dang kwa doon lang dati mga takawan wala may CCTV man kung kwa doon lang dahil yan o ganita verify na dahil kung diyan nung to nagsasarap to na
0: okay. Sige. With that, Mrs. Annabelle Sahumi Burgos, ma'am, sa time kinatadiri sa XFM, Iloilo. Salamat, ma'am, ha? And itry man na itong sining i-follow up sa itong sining makatapos ang pulis ang uton. Ma'am, salamat and mayong aga.
1: Sentro.
0: Gabatian, mga katropa, ang tag-iya sa bag nga gin taban sang salisi, no, na salisiya na mga ang cash mga more than 100,000 and ang alahas nagabalor mga dira sa mga 150, no, more or less mga 250,000 ang kabilugan, alahas kag kantidad nga nataban sang mga suspitsyado nga nagsalisi dira sa uton na public market sang nagligad gid lang nga adlaw. Yang lain da kayang pulis. Siya ito yung daw gina-question pa.
1: Sentro! Sentro!
0: Imbes nga mag-follow up sa identity sa mga kawatan, siya ito yung ginabalik-balikan kag daw hindi pa bla magpati kuno bla.
1: Sentro!
0: Siguro gakuha lang sa detalye katropang BJ. Galagay galain ang buot ni Mrs. Annabelle Sahumi Burgos nga daw siya ito yung ginabalik-balikan nga daw hindi kumbinsido. Hindi kumbinsido ang pulis sa natabo nga insidente kag kadako sang kantidad nga nataban sang kawatan.
1: Sentro! Sentro!
0: Last 11:18 sa aton oras, ma-break kita na isa ito na matag palamati sa aton nga pagbalik. A report nagikan sa Iloilo Provincial Capital with katropang Febi Borbs, Tibor Morales. Balikan ta pagkatapos ng aton nga mga commercials. Sa please stand by.
3: XFM.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
5: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Salzon Plus Herbal Oil. Salzon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Salzon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galis ilis. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Maka-college na ko!
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Las 11.24 ang aton oras. Standby katropang Febi Boards Tibor Morales, nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Good morning, Anay, sa Just Doing It Terry dira sa Barangay Balabago Haro. Good morning. Happy listening lang sa kay Ma'am Gigi Doronela and sa kay Ann Intrigenia. Good morning. Happy listening dira sa mga taga nagapanyaga subong sa Just Doing It Terry sa Balabago Haro. Also, good morning man sa kay Babin Kanayunan. Bab, good morning dira sa Maymay sa Bukuhan, sa Buhang Gapamati sa aton. Thank you, Gid. Also kay RV Chris Casires, good morning. Happy listening lang, no? Dira sa aton sila nga pag-pangalaga. Good morning man dira sa mga taga Petron and Caltex Gasoline Station.
1: Centro!
0: Dira sa distrito sang Haro. No, mayo nga balita kay may rollback sa presyo sang gatong, pero ang gasolina do pilato man 30 sentimos.
1: Centro! Centro!
0: Daw hindi mangita ka diyan malipay katro pang BJ. Mano klase rollback. Good morning, happy listening lang, no? And kay kagawa de Rodrigo Montaño sa aton siling mga class members, no? And class district coordinators. Sa aton sa mga XFM taxi patrollers, good morning, happy listening.
1: Centro!
0: Andes ka mo mag-ugtas, mga pikita sa Santon Gold Coffee Mix with

0: Dota tayo ng collagen. Gusto niyo mag guapo?
1: Centro.
0: Gusto niyo mag guapa? Pangapika mo sang Santon Gold Coffee mixed with Dota tayo ng collagen. Inibangod mayara sang Santon o kon mangosteen, may moringa o kon balungay, may garlic, may spirulina, may turmeric, real coffee beans para sa mga coffee lover and gindugangan sang glutathione and collagen. Ang glutathione nagapanami sang aton sili nga panit nagapaputi and ang collagen nga naga bulig nga mangin mabakod ang aton sining mga cartilages no sa aton sining mga taga palamati. Tiko magpangapi ka mo instead nga ma-stress ka mo. Pangapi ka mo sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen kay siling nila. Ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen ang kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa. Amo na gani nga kapangapi kuya sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione kay nga basi pa lang ya magwapo ko. Kadlaw gid. Kadlaw ka ginaw. Ga kadlaw gid kay tuod man testing ebla pangapi sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen kay nga ah, gagwapo ka kagagwapa. Si Paring Boy Mortel, Paring Boy. Tapon pa gunting ko to sa may veins sa barbershop. Why ko gin pabalo si Paring Boy. Kay kon pabalon mo siya katong pang BJ niya pagbatunon na kon bayad. Tidaw uyon ko mandaad galing kay isli ko doon ang mahuya ta sa manog gunting. Si katropang Febi Boards Tibor Morales nagikan sa Iloilo Provincial Capital gapamati isabong si Kabaya Lori Jean Gomez watching from Barangay Blumentritt sa City Proper. Sige, thank you sa pag-monitor and paglantaw sa aton nga Facebook Live.
1: Centro!
0: Atro pang Febi Boards, Tibor Morales, nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Kamusta ang security measures sa Iloilo Provincial Capital right after sa bomb threat kahapon nga it turned out nga negative man?
1: Live report!
0: Atro pang Boards,
2: stricto sa pamara stricto subong ang kinapatuman ng security measure diri sa Iloilo Provincial Capital bisan matuod nga na confirm sa inspection sang explosive ordnance division ang pag-check diri sa tanan nga mga hulot sa Kapitolyo nga wala sang bomb threat. Bilang background sa aton mga informante, hindi kali ni katapamaryo nga nagsulod iya sa system sang Provincial Capital. Kundi nagtabo sining nga nag-pop up bala sa Facebook account sang Iloilo City Police Office.
0: Mm-hmm.
2: Naging post sang isa ka sunod kay Mr. Aaron, amaning Chief Security Officer sang Provincial Government nga nag-appear siya o nag-pop up siya sa account sang Iloilo City Police Office, hindi yang sa Diris Provincial Capital.
0: Ah, okay. So, Iloilo Capital?
2: Hindi. Kundi dito sa ila yang Facebook account.
0: Hmm.
2: Sa mga tugalik nga nakibot na gani ang mga security officer diri sa Provincial Capital kahapon, nga nagalabutan niya ang mga team sang Explosive Ordnance Unit sang Iloilo City Police Office kay ilang ipakita ang ginpost sa ila siring nga social media account nga nagkuhan, nag-pop up siya siguro kasi friend nila itong guro eh kung ano prestada kung nga ako ba kung pasapan sa mga nga nang gin-inform na yun nga may ara nga nag-appear sa Facebook page o kung Facebook account sa Iloilo City Police Office nga nabutang nga may bumba sa Provincial Capital at Iloilo City Hall Katof Mario kaya nabutang to nga mga pangalan pati ni Governor ni Second District Second District
0: Congresswoman. Ato na Congresswoman.
2: Kategorisita.
0: Ato na.
2: Ato na, no?
0: Ato na, kaya tinaka segundo district. Doto mo.
2: Oo. Tiyo mo itong nga gini-inform tayo sa mga security personnel nga naka-duty. Si Mr. Aaron Raimondo, ang Chief Security Officer. Kag ginpabaloman si Governor Arthur Defensor Jr. Tiyo mo itong nga pagkabaloman sa provincial command. Pagi kay Police Colonel Bayani Rasalan, nagpadala man siya sa iyang team sang EU pagkahapon na pagkatapos sa bisan taga-ICPO.
0: Mm.
2: Kagang SWAT, actually, SWAT, arriba din sa gihapon, nag-standby luwasang may naka naka-uniform isang SWAT, may aragilyan ng mga naka-civilian clothes ng mga police officer na dito sa buong sa provincial capital. So, kaya rin dito buong asupong na auto, si Police Colonel Bayani Restano, istorya kay Dr. Albania, isang provincial minister sa buong mayor, katiyan mo na abin pa siya, no? Una na gutulang sa buong sa provincial government na ang transaksyon sa buong sa provincial capital sa buong mayor, normal. Normal ang transaksyon, pero umalang lang galing, gapangayon ng sasang damay nga pasensya, na medyo hugot ang binapituman sa mga security diri sa provincial capital. Ang tanan nga nagasulod diri sa provincial capital ginapalag, ginanay, ginapigitan ay di, kung may baga dala, ginalantaw anay, gatumano, ginapabuksan sa ila, kag ginalantaw sa security, may diwa ka mga pugis na naka-standby sa entrance, ang isa ara sa may kwagin, pasulod mo na, daan mo nang gasik sa mab. Ang dato ya, ang isa ka pulis, kag ang ginapdan man security personnel sa Iloilo provincial government nagapalagbook sa kotob si Gasulod diri kadto pang Mario sa provincial capital. Amo tu kasulod da kay pagadto pang bigay ang interview na kun kay Mr. Aaron.
1: Okay.
2: Ari ang isling a statement na may kantanan sa gipatigan sa buong heightened security measure diri sa Iloilo provincial capital.
3: Probably mo doon ang ating safety and security services office chief. Sir, after nga nakabaton siyang, gin-inform no, ang Kapitulyo na may bomb threat. Ano so far ang sitwasyon sa buong sa Kapitulyo, sir?
4: Kahapon, yesterday, wala kita gin-inform but we are surprised na may ara sa EOD K9 yung nag-inspection na nag-panel na nag-tigil sa area. So dito lang kami nakabalo sa information na may ara agali na na-monitor na Facebook post sa isa ka account na may pamahok na i-tangan sa kumba ang City Hall sa Capitol. So, gin-download sa PIO sa City Hall sa ICPO, that's why nga nag-clearing, nag-popping, nag-panili nga ang ICPO, EOD, K9. Just the time nga nagkabalo kasi na may arang interest. So, after sila, pagkatapos nga na-clearing, okay man, clearing man ang area. So, until now, kaya ang nabutang dito, subukan mo. So, in title namun, security measures, mga protocols namun, hindi mo namun, that's why makita mo sa kung video mo merubung demo sa Lucha Capitol because in-title namun ang security measures. So, while mo balo, until when, pero sa subong, the white man kid, kwan, pero daw okay naman ang business as usual sa Capitol.
3: Ano sir, man, ano nabutang sa, kwan sa minsahe?
4: Wala ako kakita agad.
3: Nasubong abe, subong ano?
4: Nakuha na siya, na-capture na sa cybercrime sa region.
3: Okay.
4: So, gina-verify na nila, so, gina-trace na kung sino ito. Kaya, maybe fictitious account sa Facebook. So, gin-mention ng City Hall, kagang Capitol.
3: So, magsunod din sa Capitol, Subong, anong mga protocol ang dapat sundon?
4: Wala lang, di siya yung mga kagyapon. Galing kaya mo lang na may gamay na kami frisking pag tapos may checking of bags, especially yung may mga baggages. May kam pala, may possibility pala na may araw na mag-pam.
3: Okay.
4: So, amo na nga atong Subong na protocol. Magsubo mo na kay medyo alert kami sa Subong.
3: May additional kita, sir, nga gin-request nga personnel alin sa provincial police office.
4: Actually, si Juan mismo, si PD mismo, nag...
3: Colonel Rasalan.
4: Colonel Rasalan ka po. After nag-clearing ang clearing ang ICPO, EOD K9, in pagkatoyaman di ang provincial EOD K9, ka nag-clearing ang EOD K9. So that's why isang hapon na after sa cleaning sa EODP na sure kami na wala sa gumba. So like sang gabi na in-close na naman ang in-close na naman ang Capitol. Until today ano naman ay so ay tinapon iwan kita kabalo ano ang estado sa water security unless nga ay type tinapon siya para nararugit niya wala isang problema sa dispatch.
3: Hasta kasana ni sir ang heightened security na ito?
4: Di lang ko, baby. It will last a week. Subong si Managro or... basta depende na. Kung daw magpana kay iti, usually kakatabuin na siya sunod-sunod na eh. Basi may mga sunod-sunod pag ito. I don't know kung sabihin mo na ng mga government facilities or offices. Pero so far, Subong, City Hall ka Capitol. So kami sa Capitol, basic naman security protocol, tighten naman ang security.
3: Oh, okay. So, anong pakabay na itong sa ito na kumulo yun?
4: Ang ating pakabay sa mga nag-transact sa Kapitolyo na gamay lang ang pasensya. Because medyo mapagmamapurupuntay gawa pag may mga measures kami ina-implement. Especially kung may mga pag-guess ka na magsulit sa Kapitolyo.
3: Kaso bang, sir, may din-deploy ang provincial police office?
4: Actually, may mga detailed police kami diri coming from my PPO na nag-augment sa mga security. Pero nevertheless, nagpadalagit si BD sa ating SWAT team. Di sila diri, nag-aaral sila sa parking area. Kaso kung may mga problema, aaralan sila. Pero, behind the scene na sila yan. Pero, as yun ka mga ang Kapitolyo is secure to safe as well.
0: Centro! Centro! Tatlo ka pang boards?
2: Okay, nabasahan ka to Mario, si Mr. Aaron Raimondo, ang security officer sa provincial capital, no?
0: Yeah. So, medyo mahigpit ang magsulod ka sa Capitol Subong, may medyo mahigpit i-compare mo sa mga nagligad before pa man sa bomb threat nga it turned out nga negative man.
2: Muna ang tutob sa mga kasunod ring mga detektasyon, may bagka ginapaulian na isa mo lagtao pagi sa speak na na. Tapos ginagbukanay nagbukanay tapos si Keron ang bag katong Mario di tatanong sa man inyong galing kasi manayin medyo medyo alert lang ang provincial capital o doon nga tinitim pero kinesan yung sanisiyas ang yung provincial government na inform na si Governor at Defensor General kung nga ang wala pa sang man si Governor at Defensor General kung saan o left sabi ni ang heightened alert pag-ang security alert dito sa provincial capital Katapong Maria.
0: Okay.
2: Ang ining balita, inadulong sa inyo sa Santon Plus Old Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bisonex Plus, Premium D3 Control Voluntary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Rolling Ilocos. Pero pa rin, Botibor Morales, XFM News.
0: Live report. Central. Last 11:38 ng atong oras. Thank you kay katropang Febby Boards Tibor Morales nagikandira sa Iloilo Provincial Capital. So intindihon lang no sa aton sa mga kauturan nga nagatransact dira sa Iloilo Provincial Government nga before kamo magsulod sa mga opisina sa Kapitolyo, medyo stricto no unlike before sang wala pa ang bomb threat. But kung sino man ang loko-loko kung sino man ang may sayad sa ulo nga. Sentro! Sentro! Dayaw ko sa mga tao, no? Ang social media, kung tani ni, okay man eh, no? Galing kay mayaka, ganyan tao nga dayaw ko. Budlay in chindihon. Sentro! Sentro! Kaya, last 11:39, pero hindi ka mo magpaka-stress kay budlay kung magka-stress ka, kay kung magka-stress ka, magkabalatian ka. Kay kung magkabalatian ka, dako nga problema na, kay kwarta ang kinanglanon mo da. Ah, sa para malikawan naton ang mga pamalatian, tumar kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga suplemento nga kinanglanon naton para hindi kita magkabalatian, no? Prevention is better than cure. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga mayara sang mangustin, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina para malikawan naton ang mga pamalatian kasumong sa mga pagtubo sa mabukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes ug iban pa nga mga klase sang balatian. Ini ang mayara sang mga antioxidant compounds no nga makabulig agud nga ma-prevent naton ang mga pamalatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aprobado sang Food and Drugs Administration ug danaton sang Santon na Vitamin C, ang alkaline based kag nanacidic nga vitamin C nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. Subong man ang Premium D3 nga mayara sang Vitamin D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract para naman sa mga antiviral kag antibacterial nga mga balatian sa aton sering matag palamati. Budlay magkabalatian ka subong. So para malikawan ato ng mga balatian, magtumark kita sang Santon na Plus Gold Herbal Capsule, Santon na Vitamin C kag Premium D3, aprobado sa Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika, Mercury Drug Store, sa Pharmacy TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy Generic kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. And as dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Kaga dira sa Yes to Health, ang tanan ng mga produkto di kalidad kaga garantisado, mga epektibo ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mabakal ninyo dira. May libre pa nga konsultasyon. Adlaw-adlaw, halin Domingo tub-tub Biyernes from 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Arada si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant, nga magtudlo sa inyo sa mga program of supplementation. Tuluan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala ka mo nag-aayo sa inyo nga mga balatian. Contact lang sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Araman dira si Ma'am Isen Malio Estrera kag si Ma'am Gina Impinado nga mag-assista sa inyo sa pagkadto sa Yes to Health Wellness Center. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton nga mga commercials. So please stand by.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hinita po, itwar po ako. Inalos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. santon, suwabi sa lalamunan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
4: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
4: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health! Mga katupa, exciting!

0: Las 11:50 ng aton oras sa pabalik sa aton nga pag pangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Bao daw alang-alango naman ko maka-check sa aton sa nga mga XFM taxi patrollers, no, kay katropang Rodolfo De La Poz Jr. kag sa aton sa nga mga XFM taxi patrollers daw alang-alangon gid ko, no, nga maka-check sa aton sa nga matag parmati ngayon ko anay ano ni dispensa mga XFM taxi patrollers na to, no, pulo pasensya gid kay daw alang-alangon gid ko sa aton sa nga mga taga Palamati. Ipabati ta ang aton nga recorded interview sa kay Police Captain Brian Alijo, ang hepe sang San Miguel Municipal Police Station. May kang tanan ini mga katropa sa natabo kahapon nga aksidente ang angkas sa motorsiklo na hulog sa nahulog kag tumupa sa dumiritso sa may tatlo ka tamburong sa may barangay 14 sa Banwas ng San Miguel. Ahay, wag gid kasalbar.
1: Sentro.
0: Patay ang biktima. Yari ang interview naton sa kaya Police Captain Brian Alijo, ang hepe sang San Miguel Municipal Police Station. Asto sa investigation sa siring aksidente nga natabo kahapon.
2: Bali, ano, polis, ha, mga alas sa kisang haga. Ang makaisa, ano, nag-angkas isa sa iyang makaisa, no? At motor sa iyang makaisa, nag-drive ni William Aligora Alba. Bali, ang motor sa iyang nasakyan, isang Honda CRS, no? Halin isa sa may city, no? According sa ato niya, Mr. Do, lumatayo pa siya, do, nakainom. Amo na nga, ang makaisa nga niya si Romnick Alba. Natulugan, no, samtang nagsasakay sa motor siya ngayon pa isa. Then pag-abot siya sa may barangay 14 sa may Banwasang San Miguel, ba mo may kurbadaho na dito, no? Kung hindi ka preparado, basi makadogi, no, marisil siya ka dito. Amo dito sa pag-abot to sa dito sa kurbadaho sa barangay 14, nahulog ini si Romnick Aligor Alba, no, kag naigo ang iya ulo sa may tamburong. So, may tatlo ka tamburong dito. Naigo sa isa katamburong, no, pag unfortunately, no, amo to aging tunahan sa iyang kamatayon. Ang nag-drive sini na si William Aligor Alba, bali double first class yan yun, eh. Kaya ang ilang tatay, ilang nanay magputot.
0: I see. So bali magpakaisagin sila gali, ya?
2: Yes, pakaisa nga, buo kita nga magpakaisa.
0: Oo.
2: Double first class yan.
0: Oo. Ang injury sa biktima nga si Romnick Alba, sir, diin?
2: Nakita ko sa ano, sa picture na yun, forward sa ako ni investigador, may mga injury ba sa kalawasan kag sa ilang ulo. Bali, yun pa, lalo man sa medication, pero daw nakagawa na siya. According na sa pag-report sa ako sa investigador daw, i-settle na lang ito ng ang ilang kausin eh. Ang tanyos niya na nung natuga sa pagkadeserya.
0: Oh, why gid sir ma-ahawidan or why gid matalupangdan sa driver sa motorsiklo ginaangkasan niya nga nahulog na ni ang back rider niya?
2: Palaan man siguro, no? Galing ito, why sa siguro kapangaman kay tungod nga siguro dasig man ang iyang pagpadalagan. Kag ang iyadaing motor na nahulog man dito sa kurbadaon.
0: Ano ka dalom, sir, ang ginhulugan sa motor, sir?
2: Hindi ano ka dalom, ha? Galing ka tingisis nga dito abis sa kurbadaon may mga tamburong bla, na nakangabutang. Dito gid na igo ang ulo sa atong nga biktima.
0: Okay. Dasig laga niya, sir?
2: Ito, bla, dasig niya. Eh. Hindi ba siguro magbukang ulo yan, eh.
0: So anong plano sa pamilya, sir?
2: Well, istrihan lang yung ilang both parties. Hindi man na iba sa ilang ang driver. Yan double first cousin man na din sa driver ang biktima.
0: So hindi na mag-file sang kaso?
2: Oo, yeah.
1: Sentro! Sentro!
0: Nabatian si Police Captain Brian Alejo, ang hepe sa San Miguel Municipal Police Station. Ang leksyon sila diri ka tropang BJ nga kung nakainom gani ba hindi gid mag-drive sang motorsiklo, no? Kag ang lain pa kay base kun way naka-helmet bla, no? Oh. Patay ang biktima. Pero daway naman sang plano nga magpasaka sang kaso ang familia sa driver because nga magpakaisa man lang ang biktima kag ang driver sang motorsiklo. Dawala nga lang, una kita sa oras, sa aton sa di ka matagpalamati. It's turbo time na mga katropa before kita magatakop. Hindi pagkalipatan kung why na nagatindog kag daw hindi naging malipay si misis mo. Kung ubo na na nagatiga, magtumar sang turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sakla maka kag labuwas ka, 100% natural, safe and effective. 30 minutes before ang labing-labing kay misis, magtumar sang isa ka kapsula, sigurado nga mas mabakol kag mas manami ang inyong relasyon kung naka-turbo dietary supplement for men ka. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News sa nationwide, sa aton siling mataga palamati sa pangalan sa aton siling technical partner kag sa mga sidekick ni katropang BJ. Standby sa masunod nga pagbalita sa XFM News sa nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthon Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Xanthon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kag katamis. Maayo sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
4: Xanthon Gold. Exciting time katropa, alas 12.
5: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
4: Ang mga headlines, atid sa atin ang Xanthon Gold Coffee Mix. Dalawang senador katropa posibleng sumama pa sa majority block ayon kay Senator Erwin Tulfo.
6: Kampo ni Senador Bato de la Rosa isinuko na ang 20 baril sa PNP.
4: DILG, inumpisa na ang fact-finding investigation. Kaugnay po sa Ateneo Team Building Incident.
6: Pamahalaan, target mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong primary grade learners ngayong school year.
4: Department of Energy, nagbabala sa posibleng kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon dahil sa malampaya maintenance.
6: 57% ng mga Pinoy pabor na magtrabaho o manirahan sa ibang bansa ayon sa Okta Research Survey.
4: Balitang regional mga katropa, pamilya po ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos malamang maling bangkay ang naiuwi.
6: Sa balitang international, US-Iran peace deal nakatakdang lagdaan sa June 19.
4: Showbiz, Vice Ganda, maring itinanggi ang alegasyong nag-hoard ng 50 tickets para sa BTS concert.
6: Sa balitang sports, Gilas Pilipinas Boys, Wagi kontra Thailand sa FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifier.
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
4: Pananghalian na po ng Lunes katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 91.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur, at sa 107.1 XFM Tagum.
6: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
6: Ako si Brian De Paz.
5: XFM News Nationwide.
4: Sa detalye na ng balitaan, ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo, may 2 pa na senador, posibleng sumama sa Senate Majority Block. Habang patuloy ang pag-uusap para may pagpatuloy din ang sesyon sa Senado. Ayon kay Erwin Tulfo, isang lalaki at isang babae mula sa Cayetano Block ang kanilang kinakausap, bagamat wala pa umunong permadong kasundo ang nagaganap. Dagdag niya, nagsasagawa din sila ng mga pulong at private talks para mahikayat ang iba pang senador na dumalo sa mga sesyon. Nagpasalamat din si Senator Erwin kay Senator Joel Villanueva matapos itong magpahayag na handa siyang dumalo sakali magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iginit ni Tulfo na ang layunin nila ay hindi lamang paramihin ang kanilang bilang, kundi para ma-check na makapagtrabaho ang Senado at may pasa ang mga nakabimbing panukala. Inamin din niya na may ilang senador na nag-aalangan dahil daw sa takot sa mga basher, blogger at trolls sa social media. Samantala, wala pa rin opisyal na petsa kung kailan naman ipatutupad ang posibleng special session ng Kongreso.
5: XFM News. News Nationwide.
6: Senador Ping Lacson, kumpiyansang hindi kayang pahinain ang 18 na ex-marines ang AFP at PNP kasunod ng mga aligasyon sa flood control scandal. Narito ang report. Kumpiyansa si Senador Ping Lacson na hindi kayang pahinain ang 18 dating Marines o tinaguri ang Maleta Boys, ang profesionalismo at katatagan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ayon kay Lacson, malinaw umanong inilalayo ng AFP at iba pang uniformed services ang kanilang sarili sa 18 dating sundalo na nasangkot sa kontrobersya kaugnay ng maletang puno umano ng pera na iniuugnay sa flood control scandal. Sabi ng senador na karamihan sa mga ito ay matagal nang wala sa serbisyo at hindi na umano kumakatawan sa kasalukuyang hanay ng AFP at PNP. Naniniwala rin si Lacson na malabong magtagumpay ang anumang pagtatangkang gamitin ng grupo bilang mitya ng mga malawakang kaguluhan o destabilisasyon sa bansa. Samantala, sinabi niyang mas pinaintingnan ng Senado ang mga hakbang sa seguridad habang patuloy na binavalidate ng mga intelligence unit ang mga impormasyong may kaugnayan sa umano'y banta. Kinwestiyon din ni Lacson kung bakit nagtungo sa Senado ang 18 dating sundalo noong Hunyo 8, gayong hindi naman umano sila nakatakdang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dagdag pa na senador, hindi malayong isipin na may mas malalim na layunin sa likod ng kanilang pagpunta sa Senado kabilang ang posibilidad na magamit ang lugar bilang sentro ng pagkilos o pangangalap ng suporta. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: Iginit naman katropa ni Manila 3rd District Representative Joel Chua bilang isang House Prosecution Panel na tanging mga senador na actual na present sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dapat lamang bumoto sa magiging desisyon ng impeachment court. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Congressman Chua na mahalaga na personal na makadalo ang mga senator judges para masuri nila ang testimonya ng mga testigo at ang maiaing ebidensya sa kaso ng Vice Presidente. Dagdag pa niya, mayahambing daw po ang impeachment trial sa isang pagdinig sa korte kung saan mahalaga ang obserbasyon ng mga hukom sa kredibilidad na mahumaharap na testigo. Kumpiyansa naman si Chua na sapat na ang kahit isang article of impeachment para ma-convict si BP Sara sa kanyang kaso.
5: XFM News Nationwide.
6: Wala pang planong alisin ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang heightened alert status sa labas ng Senado dahil sa mga protesta at umano'y security concerns sa institusyon. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, mananatili ang alert status habang mataas pa ang emosyon ng publiko. Anya, nasa mahigit 300 na polis ang nakadeploy sa labas ng Senado ngayong araw at posibleng ito madagdagan kapag may malalaking protestang magaganap. Sa kabila nito, pinapayagan pa rin ang mga otoridad ang mapayapang pagkilos protesta kahit walang rally permit. Patuloy rin ang magigpit na seguridad at security check sa mga papasok sa Senado kabilang ang inspeksyon sa mga sasakyan at paghingi ng valid ID sa mga bisita. Samantala, patuloy pa rin iniimbestigahan ng NBI ang umano'y mga banta sa seguridad ng Senado matapos ma-hack ang official website nito noong nakaraang Linggo.
5: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, isinuko ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police ang 20 baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Ayon sa PNP, ang mga baril ay nakarehistro sa address ni De La Rosa sa barangay Maa, Davao City. Tinanggap naman ng PNP ang mga baril at nilagay ito sa nilang kustodiya habang nakatanggap naman ang acknowledgement receipt ng legal representative ng senador. Matatanda ang binawi ng PNP noong May 27 ang firearms license ni De La Rosa dahil sa kinakarap niyang kaso sa International Criminal Court. Sa ilalim po ng utos ng Firearms and Explosives Office, kailangan may suko ang lahat ng 117 na baril na nakarehistro sa pangalan ng senador.
5: XFM News Nationwide.
6: Kinumpirma ni DILG Secretary John Vicrimulyan na naglabas na sila ng subpoena laban sa top management ng Ateneo basketball team na pinangungunahan ni Coach Tab Baldwin ngayong araw. Ayon kay Rimulya, nagsasagawa na sila ngayon ng fact-finding exercise matapos ang kanilang ikinasang fault-finding exercise noong nakaraang linggo. Layunin na umano ng investigasyon na matukoy kung sino ang nag-aproba at nag-utos ng team-building activity kung saan nasawi sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, iniulat ni Attorney Israelito Torion, legal counsel ng pamilya Baterbonia, na hindi siya pinayagang makapasok sa venue ng burol nito kahapon. Ayon kay Torion, hindi niya alam ang dahilan ng pagharang sa kanya, gayong makikipag-usap lamang sana siya sa pamilya tungkol sa preparasyon ng pag-uwi ng mga labi ni Rene mula sa Davao City patungong Agusan del Sur ngayong araw.
5: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, ang pamahalaan, target po na mabigyan ng bagong bag and bagong bag ang nasa 2 million na primary grade learners. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
7: Target ng pamahalaan na mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3 ngayong school year 2026-2027. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bahagi ito ng Assistance to Primary Grade Learners Program na tinawag na bagong bag para sa mag-aaral. Sinabi ni Recto na alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ang mga estudyante at mabawasan ang back-to-school expenses ng mga magulang. Laman ng mga bag ang notebooks, lapis, crayons, rulers, erasers, sharpeners at iba pang learning materials. Urang isinagawa ang ceremonial launch sa Taytay Elementary Public School noong June 9. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
6: Iniulat ng National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umakit na sa 65 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Base sa pagtaya ng NDRRMC ngayong araw, nasa 1,447 na katao naman ang nasugatan. Bata na habang 36 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Una nang naitala ng Office of the Civil Defense na nasa 2,000 pamilya o halos 10,000 katao ang pansamantalang munang nanunuluyan kung saan nasa 1,000 pamilya naman sa Barangay Lagao sa General Santos City ang nawalan ng mga bahay. Nasa 67.6 million pesos naman ang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga apektadong pamilya.
5: XFM News Nationwide.
4: Samantala, ang DSWD, mga katropa, inihanda naman yung pamahagi po ng cash assistance. Ito ay sa mga pamilyang apektado ng lindol. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
8: Ipinaabot ni DSWD Secretary Rex Cacialian na matapos ang distribusyon ng family food packs at iba pang relief goods, sisimulan na rin ng ahensya ang pagpapatupad ng emergency cash transfer para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Layunin ng programa na matugunan ang mas malalaking pangangailangan ng mga pamilya gaya ng pagkukumpuli ng mga nasirang tahanan at pagbili ng mga pangunahing gamit na hindi saklaw ng relief packs. Kapag natanggap na ng DSWD ang validated na listahan mula sa mga lokal ng pamahalaan, agad na ipamamahagi ang cash assistance. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin kaagapay ng pamahalaan sa pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
6: Nagbigay ng pahayag ang PhilHealth matapos mag-viral sa social media ang kwento ng asawa ng isang miyembro na umano'y hindi nakatanggap ng benepisyo para sa bayarin sa ospital matapos itong pumanaw. Ayon sa Facebook post, umabot sa 200,000 pesos ang kabuuang hospital bill ng pasyente. Gayunman, sinabi umanong hindi ito kwalipikado sa ilang benepisyo dahil wala pang 24 oras itong naka-confine bago mamatay. Isinumite o ikinumento rin ng naulilang asawa na mahigit 25 taon ng regular na naguhulog ng contribution sa PhilHealth ang kanyang asawa. Sa pahayag ng ahensya, tiniyak nitong kanilang rerepasuhin at tutugunan ang insidente. Nakikipag-ugnayan na rin ang PhilHealth sa pamilya ng namayapang miyembro at sa ospital na sangkot sa kaso.
5: XFM News Nationwide. supply.
4: Nagbabala ang Department of Energy ng posibleng kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon. Habang sa ilalim sa isang buwang maintenance ang Malampaya Deep Water Gas to Power Project mula po ngayong araw na ito hanggang July 15. Dahil sa pansamantalang paginto ng supply ng natural gas mula sa Malampaya, mapipilitan ng ilang power plant na gumamit ng alternatibong fuel source. Ayon sa DOE, kasama sa maintenance, ang mga inspeksyon at pagkukumpuni ng mga pasilidad sa offshore Palawan at gayon din sa Batangas para matiyak ang maayos na operasyon ng proyekto. Sasabay din sa maintenance ang pagkakabit ng mga bagong natuklasang gas wells upang mapahaba pang operasyon ng Malampaya. Ang Malampaya Project, mga katropa, nagsusupply ng hanggang 20% ng pangailangan ng kuryente sa Luzon.
5: XFM News Nationwide.
6: Lumabas sa survey ng Octa Research na 57% ng mga adult Filipino ang handang magtrabaho o manirahan sa ibang bansa kung magkakaroon ng pagkakataon. Ayon sa pag-aaral, pangunahing dahilan ng mga Pilipino ang mas magandang trabaho, mas mataas na sahod at mas maayos na uri ng pamumuhay. Pinakamataas ang nagpahayag ng pagnanais mag-abroad sa Balance Luzon na may 59%, sinundan ng Mindanao na may 56%. Sa kabila nito, 39% naman ang nagsabing hindi sila handa na mag-migrate habang 4% ang undecided. Ginawa ang survey noong March 9 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa.
5: XFM News Nationwide.
4: Bumati ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay United States President Donald Trump sa karawan nito. Sa mensahe ng Pangulo, hinilang niya para kay Trump ang mabuting kalusugan, kaligayahan at patuloy na tagumpay sa susunod na taon. Ayon kay Marcos, patuloy na hinuhubog ng pamumuno ni Trump ang direksyon ng Estados Unidos sa mahalagang yugto ng kasaysayan nito. Sinabi rin ng Pangulo na naimpluwensyahan ng liderato ni Trump ang mausapin sa international community. Umasa rin si Marcos na patuloy pang lalakas ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Estados Unidos sa mga susunod na taon.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo napapahinggan sa 88.3 XFM Cebu, 99.5 XFM Zamboanga, at sa 104.9 XFM Santiago Isabela.
5: Balitang regional.
4: Unahin po natin yung pamilya ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos maling bangkay ang naiuwi. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
9: Nagpis at kaguluhan ng isip ang nararanasan ng pamilya na nasawing overseas Filipino worker na si Ronald Jean Hervoso matapos magkapalit ang bangkay nito at ng isa pang OFW na inuwi sa Pilipinas mula sa bansang Lebanon. Sa halip na mabawasan na bigat ng kalooban ng pamilya Elo Hervoso sa pagdating ng labi ng kanilang mahal sa buhay sa kanilang tahanan sa Barangay Esperanza, Simpalo, Mantique, laking gulat at pagtataka na natuklasan ni Fausto Hervoso noong nakaraang Miyerkules, Hunyo 12, na hindi niya asawang nasa loob ng kabaong kundi ang bangkay ng isa pang OFW na si Hanalith Zamora na taga Dipolog City, Mindanao. Ayon sa ulat, si Ronald Jean Hervoso, 49 anyos, isa sa dalawang Pinay OFW na malupit na binaril at pinatay ng anak na kanilang amo sa Lebanon noong nakaraang Abril 15. Dahil sa pangyayari, agad na nakipag-ugnayan ang pamilya Elo Hervoso sa pamilya ni Zamora sa Dipolog City upang ipabatid na nasa Antique ang bangkay ng kanilang kamag-anak. Nakumpirma naman ng pamilya Zamora na ang bangkay na napunta sa kanila ay ang labi ni Ronald Jean matapos nila itong ipasuri at ipaveri sa mga embalsamadora. Sa kasalukuyan, humihingi ng mabilis na aksyon ang pamilya sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
6: Isa patay, dalawa sugatan matapos tamaan sa kidlat sa Hamindan, Capiz. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa ng XFM Capiz.
5: Live
10: Report. Isa ang patay at dalawa naman ang sugatan matapos tamaan na malakas na kidlat sa Barangay San Vicente, Hamindan, Capiz. Pinilala ang nasawi na si alias Ryan, 18 anyos. Habang ang mga sugatan naman ang kinilala na sina alias Jeffrey, 56 anyos at alias Jory, 24 anyos. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Hamindan Municipal Police Station, habang nakahiga si Jeffrey sa kubo ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil dito, sumilong sina alias Ryan at alias Jo sa kubo na kung saan natutulog si Jeffrey nang bigla silang tamaan na malakas na kidlat. Matapos ang insidente, natagpuan na lang si Ryan na nakahandusay sa lupa at nasusunog na ang kanyang suot na damit. Naisugod pa sa malapit na ospital ang mga biktima, ngunit si Ryan ang hindi na naisalba pa at pumanaw na. Samantala, kasalukuyan naman ginagamot pa sa naturang ospital ang mga nakaligtas na sina Jory at Jeffrey. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
4: Isang taong gulang na bata patay sa sunog sa Quezon, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
11: Patay ang isang taong gulang na batang lalaki matapos itong madamay sa nangyaring tunog sa Sityo Puting Bato sa Barangay Panitian sa munisipyo ng Quezon, Palawan noong isang araw. Sa nakalang impormasyon ng XFM Palawan, pasado alas 3 ng hapon, umalis ang ina ng bata para umigib ng tubig. Subalit pag-uwi nito, nilalamon na ng apoy ang kanilang bahay. Sinubukan ng ina ng bata na si Daisy Langgalot na sagipin ang kanyang anak. Subalit huli na dahil malaki na ang apoy, kaya kahit siya, nasugatan na rin sa nangyaring sunog. Hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng sunog, pero hinala ng kaanak, posibleng galing sa kusina ang apoy. Dahil pagkatapos ng insidente, may nakitang sunog at walang bawas na sinaing. Samantala, agad na rin inilibing ang bata kahapon habang ang ina ay ligtas na at nagpapagaling sa lapnos at mga sugat sa katawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
6: Umano'y bigla ang U-turn ng motorsiklo na uwi sa double fatality o fatality sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
12: Dalawa ang patay sa isang umano'y bigla ang U-turn ng isang motorsiklo dahilan ng mabangga ng isang pickup truck sa kahabaan ng Cebu South Coastal Road sa Cebu City noong weekend. Kinilala ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office ang rider ng motorsiklo na si Bernel Navares at ang kanyang angkas na si Crystal Claire Mondares, isang empleyado ng isang shopping mall sa lungsod. Batay sa paunang imbestigasyon, binabagtas ng motorsiklo ang northbound lane ng Cebu South Coastal Road na makarating ito sa isang intersection sa South Road Properties. Sa kabila ng pagkakaroon umano ng signal upang mapatuloy sa direksyong Hilaga, bigla umano nag-U-turn ang rider. Kasabay dito, bumabiyahe naman

0: Sala, ngunit kalaunan ay binawian din ang buhay. Nanatili sa kusodiyan ng pulisya ang driver ng pickup truck habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa insidente. Ayon sa pulisya, inihahanda na ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in double homicide. Depende sa resulta ng patuloy na investigasyon. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Sunthorn Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa Pang Almimata, XFM News.
1: Panghuli po mga katropa, Iloilo Provincial Capital at City Hall nakatanggap ng bomb threat. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
2: Parehong nakatanggap ng bomb threat ang Iloilo Provincial Capital at Iloilo City Hall kahapon, Hunyo 14. Agad namang rumisponde ang Explosive Ordinance Disposal upang i-check ang kabuuang building at compound at napagalamang negatibo sa bomba ang mga ito. Ayon kay Police Captain Melchor Tolentino, ang hepe ng Iloilo City Police Station 1, na Facebook ang paraan ng pagpadala ng bomb threat. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan sa likod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Brian, makaranas ng pabugso-bugsong pagulan tayo. Ilang bahagi rin, partikular sa Visayas at Mindanao. Dahil sa Easterlies, partikular sa buong Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte at del Sur, Davao Oriental.
1: Katropang body, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na posibleng magdulot ng bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa ang mga mararanasang malalakas na thunderstorms sa mga nabanggit na lugar.
0: At mga katropa, localized thunderstorm naman po yung iiral ngayon sa Luzon. At sa iba pang bahagi ng bansa, partikular na pagpahapon at paggabi.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.26 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin to, katropa, ang Balitang International, ang Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Inanunsyo na ni U.S. President Donald Trump ang pagkakumpleto ang sinasabing peace framework sa pagitan po ng United States at Iran para matapos ng digmaan. Ayon sa mga ulat, kabilang sa kasunduan ng pagpapatigil ng military operations, pagbubukas muli ng Strait of Hormuz at pagwawakas sa U.S. blockade sa mga daungan ng Iran. Nasaan ding bubuo ng formal na kasunduan sa Switzerland sa Biyernes. Dahil dito agad na bubuo ang presyo ng langis sa world market. Matapos po ilang buwang pagtaas din dahil sa gulo sa gitnang silangan. Samantala, natiling issue ang sitwasyon sa Lebanon matapos magkaroon ng bagong atake naman ng Israel sa Beirut na binatikos ng Iran at ni Trump. Sa ngayon, wala pang pahayag ng Israel kaugnay po sa napipintong U.S.-Iran peace deal.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng TV host comedian na si Vice Ganda ang lumalabas na haka-haka sa social media na sangkot siya sa umano'y pagpapareserve ng mahigit 50 tickets para sa inaabangang two-day concert ng South Korean supergroup na BTS sa bansa. Maraming tagahanga o army fans ang nabigong makakuha ng tiket dahilan upang maglabas ng sama ng loob ang mga netizens online. Kasunod ito, kumalat ang mga post na may ilang individual umanong nakabili ng 40 hanggang 50 tickets sa kabila ng mahigpit na panuntunan ng Live Nation na hanggang 2 ticket lamang ang pinapayagan bawat account para sa bawat show. Mabilis na itinuro ng ilang netizens si Vice Ganda na siyang nasa likod umano ng pag-hoard ng tiket na nag-ani ng matinding batikos laban sa It's Showtime host. Sa isang hiwalay na post, ipiniliwanag ni Vice na imposibleng mangyari ang akusasyon dahil hindi pa nga niya tiyak ang kanyang sariling schedule sa araw ng mga concert at binalaan ng publiko na huwag maniwala sa mga nagpapakalat ng fake news. Para sa Balitang Showbiz, ako ang inyong katropa Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega.

0: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, ihatid po sa atin ang Premium D3. Katropa, lakas sa bawat kapsula. Nagwagi ang Gilas Pilipinas Boys contra host country na Thailand sa score 85-70 sa FIBA U or Under 18 Asia Cup Siaba Qualifiers. Nakabawi po ang Pilipinas sa naging lamang ng Thailand sa fourth quarter kung saan pinangunahan ni Joaquin Tobera ang Gilas Boys na nitalang 21 points habang may tig 13 puntos naman sina Patrick Pasinos at Ethan Aguas. Dahil sa panalo, tinapos po ng Pilipinas ang tournament ng walang talo. Kabila ng pagkatalo, pasok din ang Thailand sa FIBA Under 18 Asia Cup sa Agosto. Kasama naman ang Pilipinas bilang kinatawan ng rehiyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:29 na ang tama oras. What's sa XFM News Nationwide. Sumayin nyo na po XFM News Nationwide ngayong Monday, June 15, 2026, mga katropa.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
3: XFM.
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Entertainment, born for happiness.
8: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals.
9: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
11: So MacSavers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MacSavers Sulit Busog Meals!
3: XFM.
12: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
14: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilawan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
15: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
16: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni Sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko nag-huben ka.
17: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni Sang Vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
17: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
16: Oh, galit. Diriyo.
17: Ay, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil.
16: Talagang maaasahan.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
19: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
20: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga try this, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
21: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Sanfon and XFM, libu-libong papremyo.
22: Ako si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Sanfon at XFM, libu-libong papremyo.
21: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sanfon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sanfon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sanfon Gold Coffee Mix. Sanfon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
23: Madiet na ko buwas, ah.
0: XFM.
24: Patropa mo!
25: Exciting!

Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kumusta mga soke nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, padayon kita nga mga dulong sa inyo. Sa pirasini ka mga detalye na hanungod sa natural nga mga pamaagi sa pagpaayo sa aton sa nga kahimtangan, pagpabakod sa aton sa nga lawas para mga banatian, mahimo na aton malikawan. Pinagi sa pagtukib sa kapasidad sa mga tanom, mga bahin sa tanom, kasubong sa nga bunga, yasa nga barko, kunpanit, gamot, dahon dira, kag mga bunga nga makabulig gano para sa aton sini magidabatyag sa lawas lamang kun aton padayong ito kibo ng ilang sini kapasidad. Kag kun ano nga mga metodo ang aton sini nga gamiton sa pagpreparar para sa ila. Ito ka damo sa ginabatyag na aton sa lawas sa ilabay na gid kung talimbawa hindi kita sinino masyado kaiksido o kung detalyado pagabot sa paghalong sa aton sini nga lawas. Kisa baga sala-salang iban sini magpangita sa kung ano na lamang ang tumaron, ano na lamang ang imnon. Samantalang mahimo gali no, ukunayhan dira sa aton kusina, may makabulig sa aton dira para sa aton sini magidabatyag sa lawas. Like sa mga hangin-hangin sa aton tiyan. Managabutod aton tiyan, araman ng luya. Pigaw aton sa nga digestion, makabulig ini siya, no? Like, imo siya nga lagaon. Ning taho ba lang ang ginatawag naton? Kag makas makapaayo, no? Kunwaay lang sa kalamay. Balan mo ang problema sa kalabanan sa aton. Hindi ba lang kung nag-prepare kita sa isang ginatawag mga herbs, mga tanom dira, parte sa tanom dira, ginalaga naton, kung ginasimmer naton. Ang iban mangita, ginsang damil sini nga matamis. Kung kaisa, no, ang benepisyo kung tani sa mga tanom, mga bahin sa tanom, gina-prepare naton, bisan ano pa sila ka-beneficial, ma-neutralize sa sini nga benefit because of sugar. So pinakamanami, no? Atun pa dayong tukibon kung ano ang manami sining mga kombinasyon, paano i-prepare, anong himuon, ano kalawig paglaga, kung paghulom, etc. etc. para makabulig sa aton sininga ika-ayong lawas. Kag pinakamanami, gid, no, sa aton sining mga suki nga mga tagparamati, nga matunaan gid naton ang ginatawag prevention. Pagpabakod ng adaan sa aton sa nga defensa para nga hindi na kita magpalibog sa hindi na kita magsuprer, hindi na kita sila magantos sa pila sa nga makonsekwensya tungod sa aton sa nga kapabayaan sa aton sa nga lawas. Kaglay magaling mabatian ng aton sa nga pagpangalagad sa tanan niya mga XFM stations dari sa bugos nga isla sa Rizang Panay. As siyudad sang Bacolod kag sa mga XFM stations sa Negros Island Region. Thank you gid ano sa inyo sa ribagopod sa aton sining pagapangalagad. Kag live man nyo makitaan gali sa mga XFM stations sa Facebook pages. Ang aton sining programa nga mabatian man dira no sa mga XFM Facebook pages. Sa inyo sini mga suki dira nga mga istasyonan, mga XFM stations. Kung may mga concern ka mo sa ika-ayong lawas, may mo na lang isend sa aton sininga text hotline sa mga nagapamati dira no, sa nag-crane line yung mga XFM stations na ton. May mo nyo lang ipadala dira ang inyo sininga concern sa aton text hotline sa 0950-975-6970. 0950-975-6970 para makahatag makita sa inyo sa pirasan ng mga question, pirasan ng mga panugyan, may angot iyan no, sa natural ng mga metodo ukon may angot iyan no, sa naturopathy ukon naturopathic medicine. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupon na makita sa inyong edisyon sa aton sa inyong pagpangalagad. Isa na naman ka topiko ang aton sininga pag-istoryahan. Ang pinakamanami kag pinakapabor nga mahimo naton sa aton sininga lawas aton nga daan sa nga pabakuron. Kadamo sa mga nagapamati sa aton mga personal encounters naton sininga kadako sa gid sininga panghinayang, kadako sa gid sininga paghinulsol kun nga ang nagkadto sila o kun nagsuprer sila sa nagkarinlain nga mga balatian nga kun aton nga lipatpaton ang mga dapat nila ginhimo sang una sang maayo pang ila sininga lawas kadamo sa nagasiling na kun mahimo ko palang gali ibalik ang nagliligadok, why ko magsufrer sang amo sining mga konsekwensya o kun sang amo ning resulta so, tungod sa kapabayaan naton sa aton sininga ikaayong lawas. Gani sa ning edisyon sang aton sininga pagpangalagad aton istoryahan karon ang ginatawag prevention, because prevention is always better than prescription. Pinakamanami kanya mahimo kag pabor naton sa aton sa lawas amo nga ma-prevent nga daan naton sini ang pagbalatian. Kaya nga kinanglan pa naton sini ang magbulong, nga kinanglan pa naton sini mag-suffer sang nagkarinlain sini magidabatyag sa aton sini nga lawas antes kita sini mag-learn. Pero practical din ang question na no, kadamo sina sang hindi makarealize, kadamo sina sang daw hindi pa nila sinima hangpan, I mean daw hindi pa gin nila mahimo sang sincero sila kugalingon not until mag-suffer sila sa, ni, sa nagkalain-lain nga balutian. Like for instance, may isa ko kakilala sa nga na stroke, ang half body niya hindi makahulag until nga sa sige-sige sa nga therapy nakaamat-amat siya lakat pero tuman kahinay kag kasubong daw ginaguyod bala nagasangguyod ang isa niya sa nika tiil, dito niya pa na-realize sa kada niya pagtindog at paglakat kung daw ano kadako niya sa niya kakulangan sa lawas. Kaya ang prevention actually hindi ini isa ka ginatawag mabudlay nga butang, kun ibutang lamang naton sa aton sini panghuna-una kag pamensaron nga ang ginahimo naton sa aton sini ikaayong lawas hindi gastos kundi investment. Investment sa aton sini pamilya, sa aton sini kabataan, labi kag labaw sa tanan, sa aton mismo kaugalingon. Kay nga man bisan ano kaalam sa isa katawo kung pigaw iya sa ring health, hindi siya, hindi niya mahimo ang iya sa ring full potential. Bisan ano kaka-skilled, bisan ano kaka-talented, bisan ano kaka-abilidaran, bisan ano kadamo ang nabalaan nimo. Kung ang health gani karon ang magproblema, inatanan makadto sa way kapuslanan. Kapin pa, kung hindi naton mahimo no ang pila sini ka mga tika nga maagapan naton nang aton sini nga ginabatyag, bisan ano ka pakaambong, bisan ano ka pakatahum, once nga masakiton ka ang aton physical sini nga ginatawag itsura ang magalipas lamang. Kahit kulang kita sini sa ginatawag pundasyon sa aton sini nga ikaing lawas nga may angot sa aton sini nga mga pangginawi. Gani sini nga edisyon sa aton pagpangalagad aton tunan ang prevention. Pag-abot sini sa aton ikaing lawas para hindi kita sini mag-suprer sa nagkarinlain pa ng mga balatian. Kay TV san may kwarta pagkita no sa aton sini mga tagparamati hindi gid manigar kadamo sang naengkwentro ko sini na kaistorya ko nga bisan ano pa kadamo kwarta ko maginabatyag ka hindi mo ma-enjoy ang imo sining wealth, ang imo sining riches. Gani ginapahanumdom naton permi sa inyo sa aton mga tagparamati sa aton tinguha sa pagtipon sang manggad, sa pag-accumulate sini sang kwarta, hindi ta pag-ibaylo ang aton ikaayong lawas. Kaya basi maabot ang panahon nga sa perti naton nga effort sa pagtipon, pagpadamo sini sang kwarta, maabot ang panahon nga ang aton kwarta igastos balang naton tungod sa aton sinibalatian, tungod na kulangan kita sa pagtatap sa aton lawas tungod nga ang aton sinitinituyo tipon nga tipon sang manggad, tipon nga tipon sang kwarta pagabot sa panahon gastohon taman gyapon para ma-regain ang aton sini nga ikaayong lawas. Gani diri kita sini sa prevention nga mas maayo ini kaysa sa prescription, nga mas maayo ini kaysa sa cure o kon kinanglan pang bulngon. Magambal gani kita sini nga prevention is better than prescription. It means nga pinakamanami no nga untataw na nga daan naton ukon unahan nga daan naton ang problema before it starts than to fix it later with medicine and treatment. Ang pamangkot sa iban, di pa numudok maginatawag mauntat ukon paano mo karon mapapundo ang isa sinika problema nga ti way paman gani matabo. Iusisaan yung inyo sa ringa lifestyle. Ah? Try to check sa inyo sa ringa lifestyle. Ang foundation pala siri sa good lifestyle for long-term health ang nahimo naton. Kumusta aton tulog? Ang aton tulog, bala makakuha kita sa isang 7-8 oras ng pagtulog. Kumusta ang aton sa ringa exercise? Ang aton paghulag-hulag, reglado bila? At least makakuha bala kita sa 150 minutes ng pag-exercise siri per week. Kumusta nga ton sa ringan nutrisyon? Ang mga ginakaon na ton, ang mga ginainom na ton, healthy bala? Amuni ang punto na ton. Nga pwede na ton galiunta ton, ina, kag-islan, ukon reformahon. Ang aton sa ringan lifestyle para nga, antes pa man magresulta sa konsekwensya, nakahimo na kita sini sa nagkakaigo nga preparasyon para mapabakod ang aton sa ringan lawas. Halimbawa bala, sa aton sa mga tagpalamati, ang pag-simple sa ring pagsipilyo bala sang ngipon, ha, gina-suggest gid naton kun gina remind gid naton, no? Although apart man sang hygiene naton, but most especially kun gabi hindi kita magtulog sining way kita kasipilyo sang aton sining ngipon, kay base sa ulihi bala magka problema kita sa aton ngipon, sa aton sining gums nga maangot ina sa problema man sa aton sining tagipusoon. Pero pinakapunto sini nga nagasipilyo kita sang aton sining ngipon, ang isa ka purpose sina para malikawan naton sini ang tooth decay, malikawan naton sini ang cavities, mas mahapos mo sa aton sa mga tagparamati nga magsipilyo ka kung minti na ron mangkatinlo sa imo sining ngipon kaysa sa maghulat ka nga ini ang maguab, magka problema kasi mo sining ngislo kag mabudlay na ang pagsufre sa isang pila sa ni kama konsekwensya. Nagasakit pang dani mo sining ngipon ba ang iban sa hindi madisturbo gamay nga lagpok nagaka iritar ang iban sa hindi makaobra, ang iban sa hindi makaeskwela, ang iban sa ba kasakit sa ila sa ninga dulungan kung nagasakit ang ila sa ninga ngipon, ha? Porto yung hambal sa kilala ko, ha? Way problema do kay kung magsakit ng ngipon, may raman sang cess the pain nga makabulig sa ni para sa sakit sa ngipon. Actually, way problema ay na ang paggamit sang cess the pain. Kung may mga palanakit ka mo sang lawas kung nabatsagan na, no? Lakip na sini sa inyo sa ringang ngipon. Pero ang pinakapunto na ton, dere, kung ginhimo tani na ton, religiously, ang aton sa naikasarang para nga ma-prepare o kung ginatawag ma-prevent ang pagsakit sa ngipon, pagkaguba sa aton sa ringang unto, pinagi sa nagkakaigo sa ninga pagtinlo, pinagi sa pagsipilyo, pinagi sa pagfloss sini, kung tani, why na kita magsofrer sang pagsakit sina o kung pagkasamad sina, pagkaguba sina sang aton sa ninga ngipon. Amo na ginatawag na aton sa ninga prevention. Kag ang prevention bala nga ginatawag makapabilin bala sa aton o kung makahimo bala sa aton nga magpabilin kita sa ninga healthy. Ang pinakasabat sina dako gid nga YES, ukon yes. Kay nga aman sa aton sini mga tagbalamati, no, sa mga suki naton sini, ang prevention tama ka dako ang yes sini nga papel para mapabiling kita sini nga healthy. Kay nga aman, kung gusto kita nga ma-prevent ang baratian, mangin maalam kita sini sa pagpili sa aton sini mga ginakaon, sa aton sini mga ginainom. Mangin mahinalungon kita sa aton sini mga ginahimo. Ultimo sa oras sa gabi sini sa sirom, mangin mabinantayo na kita nga dapat sini pag alas 8 o kung alas 9 sa gabi nagakatulog na kita. Kag ang pagtulog bala nga manami bala ukon na mahamuok nga pagtulog. Kagkadamo na sini ang nabinipisyuhan sang mahamuok nga pagtulog tungod nga tawhay ila sini nga tiyan kay kalabanan sini mabaton kung mga text messages bala. Dok budlayan ako sini magtulog kay nagadinaguo kang akon sini nga tiyan. Nagahilab ang akon sini nga tiyan. So ang tendency ko nagahilab ang tiyan sini, ang iban sini dis oras sang gabi, tagalas 12 sa gabi, tagala unas kagahon, nagapanginsapo dito sa kusina, kay nagapangita ako na no sini ang matimo-timo. Ting iban sini kunwa, gising may mapulo ang bahaw dito sa kaldero, among ila sini nga ginapa ukpan. Tingnan hindi naton makuha sini ang nagakaigo o kung kinanglan nun nga oras sini sa pagtulog, which is mga 7 to 8 hours or 9 hours abi nga pagtulog. Pagkatapos ginkanaan pa naton dis oras sini sang gabi, nga hindi kipaborable sa aton sini nga digestive system. Pero binyo kong nano, sa mga nakagamit sini sang Sunthone Gold Herbal Tea, damo naka-experience siya sini. Nga nami ang ila sining pagtulog, kay titawhay pamatyag nila sila sining tiyan, way nagadinaguok, way nagahilab, kag ang nami pagid sining kay pagbugtaw sa aga, hambal sang isa ko to ka-texter, no? Sa nami, gidok na pamatunan ko nga nami gid ang akon sining bowel movement. Mayara, pagani nga nag-message sa ton, sa dok chak to gid na, tuod gid na nga nagabulig sa para pampanami sini sa pagpamuhin ang Sunthone Gold Herbal Tea. Tisin ko ang makasabat sina mismo ang lawas ni mo kung tilawan mo. Tisin matry ko anay bida ko. Matry ko anay dokbe. Mabakal ko anay duha lang ka sa shay. Ah? Pero naghalin sa duha ka sa shay. Pagkatapos nagdugang sini lima ka sa shay. As nga nagbakal isa ka box tungkol nga nasawaan niya. Magluwas ka nami ang bowel movement. Nagnami man ang yasin nga pagtulog. Nagpagsik ang yasin nga pamatyag sa adlaw. Pila ina sa mga mahimo na ton sa ton sini mga tagpalamati kun mangin ginatawag maalamon kita sa pagpili sang aton sini maginainom mga ginakaon husto nga pagtulog part ina sang ginatawag prevention para mapabilin kita sini nga healthy kay ti pirmi na ton gidabantayan ng aton sini nga lawas sa pagtatap sini kun ikaw matinatapon sa imo sini nga lawas. Ikaw sini mangin maalamon sa pagbantay sa mga sintomas, mga sinyales nga makitaan sa imo sini nga lawas, ti most likely no sa aton sini mga tagbarabati, ukon less likely ikaw sini nga mangin balati anon ukon magbalatian kati maagapan mo daan kay nagabantay ikaw. Indi bala nga kadamo na sa mga sintomas nga ginabatyag nimo pero ang imo bala panghuna-una, sige lang kay makaya pa man. Karon ka lang mag-inom siya ni kung later ka na siya ni mag-inom sa Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule like Sunthone Vitamin C kung narimbawa sugong so, nagin imo siya ni pamatyag pagkatapos kung di ka din mampawan mamasol ka pa. Masiling ka pa siya na ano mando pigaw. Samantala ang papel iya sige na tawag food supplement pag-maintain sang maayo naton sini nga pamatyag. Ah? Pero kung nagabatyag na kita sa pila sini ka mga sintomas, kag tumara naton, makabulig lang gyapon. Galing lang, kunikumpara, iya sagin maintain tani naton ang maayo naton nga pamatyagan, tilain naman niya kung tani sini no, ang istorya. O kung makalikaw na nga daan kung tani kita sini sa problema. Amo na nga ginatawag prevention, makapabilin gid sa aton sini nga, healthy. Kati kadamo na sa nagatumar sa mga gina-suggest na ton yung mga food supplement drink na buligan nga napabilin ang mayo nila sininga pamatsyag. Like for example, may isa ganit kita sa rika texter nga siya nga akon niya problema sinidok. Kung nagiinom ko sang coffee, bala, gahilab akon sininga tiyan. Pero gusto ko lang gyapon sinimag coffee. Pero dugay-dugay ko dok ginagutom. Pero sang gin-suggest mong Sunthone Plus Coffee Mix nga hambal mo dugay kagutomon kay damo sinisang protina tsakto gid man dok sige ho oh, makasiling ko nga tsakto man gid kay nga man makainom lang ko sina dok sa aga indi ko yan nagabatyag na nga nagahilab-hilab akon sulok-sulok kag indi ko na indi na ko nagsige sinisang timo-timo te kun indi ka magsige sang timo-timo sini kun di makalikaw ka sinisang nagkalain-lain nga problema ang isa sa problema ho naton ko sige kita timo-timo sini way nagapahuway nga aton sininga tiyan sang digest sang pagkaon kadto kita sinisa insulin resistance kag type 2 diabetes pagabot sa isang panahon kung mahilig ka sa junk food sa isang imus sa isang timo-timo kargado sa isang sodium kargado sa isang asin kanto kita sa isang hypertension kung hindi nato nabantayan ang mga ginagmay naton sa isang mga pangginawi. So instead of prevention ang muna ba na ginahambal naton nga disease never comes without a cause. Gina-prepare naton ang dalanon at gina-invitar naton ang balatian. Paano naton gina-invitar ang balatian? Paano naton gina-prepare ang dalanon magkanto ang balatian para dari sa ato? Ambal sang kilala ko sa nabatian ko na bala sa imo dok sa gina-imagine ko mo kasi ginahawanan ha ginahawanan gid ang dalan ginapanami gid para ang balatian hapos magkadto. Tingin na invite gani mo paano na tong gina-invite ang disease ha ginahawanan gina-prepare na to ng dalan gina-invite na to ng disease by transgressing the laws of health. Why naton gira sunod? Ang mga dapat naton sundon sa ni makasuguan sa ni sa ikaayong lawas. Kag isa sinidri, no? Para nga masunod naton o kung na-maintain naton ng may pamatyag. Amo na sa ginatawag prevention. Mas maayo gid nga maghimo kita sa pag-prevent maintain na ron ang may pagbatyag o kung maayong mayong nga pamatyagan para nga pabilin kita sa nga healthy. Hindi kita sa ni basta-basta magmasakiton. Pero klarohon ta, hindi man garantiyang hindi kita magbalatian. Why sing perfect? Dari sa kalibutan. Pero at least man lang, kung kita mahinalungon ang mga balatian na kontani aton malikawan o kung igasuprer na ton, kung nagpabaya kita aton ang adaan sa nisa mas temprano malikawan. Kasubong bala, no? Kung nagaprevent bala kita sa nisa balatian, why nising kinalain mo kung nagasakay kita sa nisa motor? Kasubong nagasuksok kita sa nisang helmet, nagasuksok kita sa nisang jacket, may mga riding gear kita, may protection kita sa siko, may protection kita sa nisa tuhod, nagasapatos kita. Pero garantiya ba lang hindi kita madisgrasya? Di ba hindi? Kati, kung nagadalan, kung nagalakat, nagadlagan kita sa dalan, nagasakay kita sa motorsiklo, ara ang ginatawag posibilidad sini sa pagkadanlog, pagkatumba. Muna siling bala sa mga driver, bala nga kung ikaw nagahalong ka, ang iban niya, abi, why nagahalong? Di ma-involve kaya sa disgrasya. Pero, anong kinalain? Kung may ginatawag complete gear ka, may protection ka sa siko, sa tuhod, may jacket ka, may sapatos, kaya may helmet ka, kumpara iya sa nagsakay ka lang niya sa motor karon naga short pants ka pa pagkatapos naga sando tapos wag pa helmet pagkadalin as kun dilapnos ang tuhod karon tapos ang balsang kilala ko sana ano ba kay ginhimo niya eraser sang karsada ya guya mo kaway naga suksok sa nisang helmet amo na buot nato na balon sa prevention hindi man garantiyang hindi nagi kita magbalatian pero at least man lang tungod sa aton sa paghalong tungod sa prevention mabuli niya kung magbatsyag ba kita, hindi kita sini matamaan ha, sa aton sini mga tagpalamati. So, ano ba na mga simple? Kag practical sini nga practice, pag-abot sini sa prevention. Ha, maghambal kita nga prevention, ginamintay na ton dapat ang maayo na ton sini nga pamatsyag. Tamo sa salakyan, gani, especially kung bagong imo sini nga salakyan, ano, may ginatawag preventive maintenance service para nga mapabilin bala ang manami nga kondisyon sa imo sining salakyan kun mahimo ang isa sa mahimo gali naton no pagabot sini sa prevention ang husto sining pagpaninlo like ang pagpanghugas ng aton sining kamot antes kita magkaon pagkatapos naton kaon ang pagpaligo sini para nga makuha ang mga hagaw-kagaw nga nagabuad sa aton sining lawas mga excess oils mga yabuok mga pollutants para malimpyuhan ng aton sining lawas kagang isa sa pamaagi no para nga mabuligan naton nga pagabot sini sa prevention mabuligan gyud ang aton sining lawas especially ang aton sining panit the largest organ outside our body kag isa ini sa aton first line of defense batok sini sa mga pathogens salin sini sa sagwa among paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap nagabulig ni patay sini sa mga kagaw-kagaw eh. That's why ibang gani pati sini nagapanimaho nga ginatawag balhas bala kung balhaso nagapangalis nga ila sa nga baho. Damo na nabuligan sini sa paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Soap. Isa ini pagpanghugas, pagpanghinaw sa kamot antes kapag tapos ni kaon, kasi hindi manigar kapin pa ko na limbawa, pero sambal sa kilala ko nga, sado kapin pa ko na limbawa mainit-init ang kanon pagkatapos ang sudandok pinirito sa nga uga kadamos ang sudan, pinirito nga uga kaya sa nga paborito mo sado hindi gin malikawang sa mapapakamay ka o kung makakinamot agad hindi ganis niya ang ang sudan inablang gin order hindi ko lang mag-mention na ang gin order ko na sa nga sudan nga manok nga may upod sining chicken oil ba siya dok daw hindi ka kapangagdakon kay isa mo di ko mahigo imo siya nga kamot ano ba lang botang balon sira di ko mga kagaw-kagaw karon na sa sagwa alin siya mo siya nga kamot kung di kinamot ka sini magkaon kung di madala ni mo kung wala ka nagapanghugas. Pero paagi kini sa prevention, manghugas kita sini. Antes pagkatapos kaon, pagkaon sini sa nagakaigo nga kadamuon sang brutas kag ginatawag utanon adlaw-adlaw. Kag mas manami no kon adlaw-adlaw man makainom kita sini sa nagakaigo kadamuon sang tubig. Ah, hambalblas ang kilala ko man nga medical practitioner man. Siya manami tani no kon may nagaremind sa imo permi nga mag-inom ikaw sang tubig. Lain ginman ko na kung may nag-remind kay ma-inspire. Batian na sa masami sini 8 glasses of water per day. Pero depende ina sa sitwasyon. Kung ikaw sini mabinalhason, ikaw sini ang trabaho mo is mabugat, masobra drang imo sini nga kinahanglanon. Kung mainit sini ang panahon, amuman, kinahanglanon man sang dugang pagid sini nga tubig. So kinahanglanon na ton sini ang pag-ehersisyo o kung ang paghulag-hulag waay ginsang maayong resulta sa niyang pagtinamad na ito na no nag-support gila kung nag-develop sa nibaratian sa ito sa niya lawas hambalblas ang kilala ko nga sad ako ang upod ko na hindi ko lang pag-mention kung sino pero kilala ko so ginahimo niya sina pagtapos kaon diretso na si Ara. Kaya hadlok namang hugas pinggan. Ang pinakapunto sa nino, sa aton sa mga tagparamati, pagkatapos na aton sa isang kaon, as much as possible, hulag-hulag kita. Para nga, ma-absorb na ito ng glucose, halin sa aton sa nga ginkaon. Magluwas, mga trabaho susulod sa balay, magluwas, kinanglanman na aton sa isang ehersisyo pagid. Para nga, magnami ang aton sa nga kondisyon. Gusto sa nga pagtulog sa kagabihon, as much as possible, 1 hour or 2 hours before bedtime. Why na kita kung tani nagabilid sa aton sa mga cellphone, sa aton sa mga gadget, why na kita nagatubang sa TV, why na kita nagatubang sa aton sa mga monitor or laptop kag desktop dira para nga hindi madisturbo ang aton sininga melatonin nga nagabulig para nga makabatyag kita sinisang katuyo kag mahamuok sininga pagtulog. Pero kung may blue light nga ginaimit halin sini sa aton sininga mga screen, sa aton sininga mga cellphones, madisturbo ang aton sininga insulin production kag ang trabaho mismo sang insulin nga nagapadula sa aton sininga katuyo. Kag iban pa gid sininga mahimo naton may angot sini sa prevention nga pabor ginatanan na ginabalik sa aton sininga lawas. Kumbaga sa punto sa balano naton nga kung gusto kita sinisang kaayuhan, disiplina ang aton sininga kinahanglan. Pero aning manami kagbintaha iya pagabot sa prevention, pagabot sa aton sininga ikaayong lawas, bisan gagmay o kung ginagmay lang nga maayo kag makapaayo sa aton lawas ang aton ginahimo, mahimo gali kag pwede gali nga sa amat-amat kag sa adlaw-adlaw naton na ginahimo nagasupot nga nagasupot tini naga may ginatawag compounding benefit nga pag-abot sang panahon madamo kag dako nga problema gali sa ikaing lawas ang aton sini pwede malikawan. Amo nang hindi kita magkataka sa paghimo bisan ginagmay lang ha, nga pabor sa aton sini nga ikaing lawas para pagabot sa panahon dako nga benepisyo ang aton sini mahimo nga anihon. Now, diri kita karon, pagabot sa nutrisyon, isa ini sa nagapanguna sa nga pundasyon sa healthy lifestyle. Ang mga ginapasulod naton sa aton lawas, vitamina, minerals, mga bioactive compounds nga kinahanglanon sa aton sa nga lawas. Kadto kita karon sa papel sa aton sa nga ultimate trio pagabot sini sa prevention. Kay tisuliton ko, prevention ko no is better than prescription mo. Prevention, the noun of prevention is worth a pound of cure. Ano naman yang papel sang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, pag-abot iya sa ginatawag prevention. Diri kita karon sa ilas sini mga ginahimo sa aton sini nga lawas. Paano ko no ang isa ka butang o kung ang isa sini ka tanom makabulig para malikawan sini ang balatian antes pa man naton ini mabatyagan. Syempre, pinaagis ni sa pagsuporta sa aton sini nga natural body systems para ma-reduce sini ang risk, ang factor kay ginabuligan para ma-maintain ang body's ability to repair and defend itself. Diri sini masulod ang mga sangkap sa aton sini nga ultimate trio. Isa diri o kun una diri amo ang Sunthorn Plus Gold Capsule. Ang isa ka sangkap sa Sunthorn Plus Gold amo sini ang spirulina. may ara sa mga key bioactive compounds. Ang isa sa nagapanguna diri nga antioxidants ni among phycocyanin. May ara sa beta-carotene, may polysaccharides, may ara sa GLA o kon gamma-linolenic acid, may phenolic acid, nga makabulig sila no para madefensahan ang aton sining lawas. Isa sinidri sa spirulina, beneficio naton is antioxidant defense. Ang phycocyanins scavenges ROS, so kung reactive oxygen species. Magambal kitang reactive oxygen species. Amuning unstable oxygen molecules that can rust or damage body cells. Amuning ginaliwat-liwat, bala na ton, nga kasubong sang metal kung exposed sini sa environment. Ulan, init, hangin, sini madali matuktukan. Anong himuon para ini maproteksyonan? Applyan sini sa radioxide o kung applyan sini sa epoxy primer. Amo man gini himo naton sa aton galis sini lawas para aton sini cellula hindi ma-damage, kasubong hindi matuktukan. Kung inapasudlan naton sa mga antioxidant rich food nga nag-protect sa aton sini cellula. Isa sini amo ang spirulina nga mayara sang phycocyanin nga nag-proteher sa aton sini nga mga cellula para hindi sila ma-damage. Ginabuligan pa sinino, magluwas nga mabuligan ng aton sa nga cellula para kumbaga hindi matuktukan kon sa metal pa. Ginabuligan pa sining lawas na ton, natural defense system na ton against stress and damage. Kaya ti duna o kon natural sa aton sa niya pagpangabuhi, may stress kita, may mga stressors kita, may oxidative stress kita. Nga kung nagasululupot, ini kag-expose kita sa riadlaw-adlaw, may experiensyahan na ito ni riadlaw-adlaw, kag kung mahina aton sa nga defensa, sa amat-amat nagaka-damage ang aton sa niya cellula. Nga nag-translate ini sa nagkalainlain yung mga balatian, nagapakita ini pinagi sa mga signs, nagapabatsag pinagi sa mga symptoms. So kung ang aton sinigani, nga mga tissue, healthier kung ang aton sinisining ang partes ng aton sininga lawas sa protektado, ma-reduce naton ng risk factors associated with chronic disease. So butang balon sini kung may ara kita sini sa ginatawag Sunthorn Plus Gold capsule na ginatumar sini regularly, maproteheran ng aton sininga lawas batok sini sa nagkalain-lain nga mga balatian nga amat-amat sini nagadevelop sa aton lawas kun aton ini mapabayaan tungod sa kakulangan sini sang defensa kasubong sini sang phycocyanin nga makuha naton gadi dira sa spirulina nga sangkap sang Sunthorn Plus Gold. Isa pagid ka sangkap sini no sang Sunthorn Plus Gold nga may bioactive compounds ini nga makabulig sa aton lawas. Amo ni siya ang garlic. Kaya ang garlic may ara sini sa mga compounds kasubong sini sang allicin, may dialyl sulfide, may S-allyl cysteine nga makabulig no para sa pagpabakod sang aton sini nga lawas. Isa sang benepisyo kung halimbawa nagakaon kita sini sang ahos uko na garlic, sini ti makita mula na sa aton sa kusina, hambal sang kilala ako sini. Sino ako ikigakaon sang kwan sang ahos, ah? Para matingala ka, tingnan nga may ahos dari sa inyo kusina, ah, para niya dok slain ginawa. para sa lawas na ton, tama, gari ka dako ang yasini nga benepisyo. Tungod sa yasini mga bioactive compounds, ano ang isang mabenepisyohan sini sa aton? O kung naproteksyonan, ang aton sini nga cardiovascular system. Mayara kita sini sang cardiovascular protection kaya nagabulig sa improve sang endothelial nitric oxide availability. Butang balon, nagabulig parang aton sini nga kaugatan, nagapabilin sini nga maligwa. Ah, ang alagyan na sang dugo dira kag manami ang aton sini nga blood circulation. Amo ning bintaha kag hindi kita malipat no sa aton sini mga tagpalamati nga ang cardiovascular disease isa sa nagapanguna nga kabangdanan sini sang mortality kung pagkapatay sini sa mga Pilipino. Kay kung nangaton sini nga blood vessels gali manami nga sini nga pag-inat-inat kag ang inflammation stays controlled ang aton sini nga cardiovascular system ang nagapanguna nga protektado kun kita sini ang regular nga nagakaon sini sang ahos nga amo man nga benepisyo ang makuha naton kung nagatumar kita regularly sang Sunthorn Plus Gold capsule tungod isa sang iya sininga sangkap nga nagapaayo kun nagabulig kag nagaprotect sa aton sininga kaugatan kag korason amo ang ahos kag ara man ang phycocyanin nga nagabulig man para sa ginatawag pagproteher sa aton sininga cells batok sinisa pagka damage ang spirulina nga may phycocyanin. Pila lamang ini sang sangkap san Santhon plus gold capsule maara pa dira ginatawag ang palaya ara pa dira sini ang ginatawag moringa kag ara man dira sini ang panit sang mangustin nga nagabinuligay ina sila no susulod sang aton sini nga lawas sa common goal kung paano mapabakod ng aton sini nga lawas kag pamatiyagan. So ano naman karon iya ang papel? Halimbawa, nakatumar ka na sin Santhon plus gold capsule, may protection na kita sini sa aton sining heart, may protection kita sini sa aton sining cellula. Paano naman aton karon pasudlon sini? Kung paano mag-fit sini? Ano naman yan ang papel iya sa aton nga premium D3 capsule? Ang aton sining premium D3 capsule makabulig iya pabakod sa aton sini nga immune system. Vitamin D3 acts primarily as an immune transcription regulator. Kasubong bala ini sa ginatawag switch nga nagabulig para nga sa aton sa mga tagparamati, no? Para bala nga makontrol ang aton sa nga immune system. Kami duha kita ka problema. Kung nagahina ang aton sa nga immune system, madasig makita sa tapikan sang nagkarinlain ng infection, no? Kung balatian tungod sa nga kagaw. Pero kung mag overreact o kung mag-overman ka-active ang aton sini nga immune system, autoimmune disease man ang aton sini nga problema. O kung unayon nyo man ang aton sini nga lawas, tamo may batian kita sini nga mga autoimmune disorders. Hindi bangod sa hindi na makontrol sini nga reaksyon sa aton sini nga immune system. Kag kung may ara, gali kita sa isang premium D3, mabuligan gali, no? Nga maamat-amat inabalik sa normal. Kaya ginabuligan niya control, kasubong ini sa ginatawag na switch, nga nagabulig control sa aton sa immune system. Hindi man sila magtinamad, hindi man sila magluya, o kung hindi man sila mag-over, o kung magsobraman sila sa nga reaction para malikawan naton sa ang problema sa pagluya, o kung sobraman kaaktibo sa naton nga immune system. Kumbaga, diri kita sa balanse nga mabulig o kung mahimo nga mabulig gini sa ginatawag pag-inom o kung pagtumar regularly sang premium D3 capsule. Kagtima namin kung iupod pagid naton sa Santhon plus gold capsule. Kaya nga man, kung iupod mo ining duha, may cardiovascular protection na kita, may protection kita sa aton sa nga cellula, kag may pambalanse kita sa pagtrabaho sa aton sa nga immune system. Kaya isa sinisa kapinasahi no, sa aton sa nga premium D3 capsule, kami mga healthy fats na ini nga upod. Kaya nga man, ang vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Nga kun imnon mo ini o kun pasulod mo sa lawas through supplement, kagwain ni isang ginatawag good fat, hindi man may maproseso kung maabsorb sa aton sa lawas. Ang isa ka bintaha, kami ara na ini sa ginatawag VCO, virgin coconut oil, o kag ginatawag may ara nga moringa oil. Nga ang moringa oil, may ara sa ginatawag key bioactive compounds kasubang sa oleic acid, may behanic acid, may ginatawag phytosterols, may isothiocyanates nga makabulig ini no sa aton sini lawas. Overall, lakip sa aton sini nga panit mabenepisyuhan, magluwas nga nagabulig gini para maabsorb kag maproseso sang lawas ang vitamin D, kumbaga mapuslan gid ang vitamin D nga aton gininom why ini sang uyang. Amo ning bintaha sa aton sini nga premium D3 capsule kay why sang uyang kundi ma puslan, maabsorb gid sang aton sa ninyo lawas. Kagbase sa pagtuon, isa man gali sa pinakadako nga pabor nga mahimo naton sa aton lawas pag abot iya sa prevention, amo sini ang pagpasulod naton sang vitamin C sa aton sa ninyo lawas. Ha? Tuman kadako ang iya sini nga binipiso. Kaya nga man, ang vitamin C may ara sang direct antioxidant action. Nga nagabulig siya para nga ang aton selula, kasubong sa nisang Santhon Plus Gold, mahalungan, mapabilin, sa nga protektado ang aton sininga selula. Kibalan mo ang aton lawas na nag-repair iya sa iya kugalingon ni mo. Hindi ito na kinanglan suguon. Kung may damage dira, mahimo niya nga i-repair ini sa ilas sininga kapasidad. Hatagan lang naton sila sa nagkaigo nga material. Kasubong sa pagpasulod sa ni adlaw-adlaw sa kinahanglanon nga vitamin C. Karoon ang problema sa kadaman. Ako ng problema na ton sini, kay kita nga mga tao, why kita iya nag-producer sang vitamin C? So nung aton himuon, kuha na ako kuha una to ng aton sinang vitamin C halin sa prutas, halin sini sa mga utanon. O kung hindi gani, sa simple nga pagtumar sini adlaw-adlaw sang Santhon vitamin C para nga ma-meet na ton o kung natagaan na ton sa nagkaigong vitamin C ang aton sinang lawas, nga kung iuupod na ton sa Santhon Plus Gold Capsule and Premium D3, makasiling kita nga halos may bugos kita sini nga protection pag-abot sini sa prevention. Mayara kita sa binipisyo pag-abot sini sa protection sa aton sa nga cellula, pag-abot sini sa pagbalanse sa aton sa nga immune system, pag-abot sini sa repair kag maintenance sa aton sa nga lawas. Kun giniinom naton ang Santhon Plus Gold Capsule upod sa Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, nagapabakod sa aton sa nga lawas para mabinipisyohan makita sa mabakod kag maayo sa nga panghuna-huna kag bisan pa sa aton sini pamatyag sa pangka bilugan, makalikaw kita sini sa balatian. Amo ni ang matuod-tuod nga prevention. Ginapabili na to nga mabakod ng aton sini nga lawas para mga balatian aton malikawan. Kag syempre ang dako nga hisol palaligban kag galastuhan kun aton nini sa temprano ginapabaya-bayaan kag ginapabuyan-buyanan. Gani ginasuggest naton bisan 2 times a day lang abito marka mo sini sa aton ultimate trio. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C para aton lawas mabuligan, kag mapabakod ng adaan para balatian aton mahimo sinima likawan. Because prevention is better than a prescription. Pagbalik na ito, ano? Dugang sa mga detalye may angot sa aton topiko, kag sa inyo sa mga text messages, diba? Nagapila na ang inyo sa mga text messages diri nga aton pagabasahon sa hindi gilamang madugay pagkatapos ang pila naton sa kamalipot nga mga pahanumdom. Santhon
1: Plus Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pwede ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamang muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May ganot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy Beauty. beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Nagali is

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga buti ka.
1: Pabalik sa aton sa ring pagpangalaga diri sa aton programa.
0: The secret of health.
1: Ayan, may palagas pa kamo sa ring mga panamangkutanon na no, mahimo nyo lang i-send diri sa aton sa ring text line 0950-975-6970. Para makahatag makita sa inyo sa impera sa ring mga panugyan, mga suggestion, rekomendasyon, kung ano makabulig pa ayon no, sa inyo sa ring mag-inabatyag sa lawas. Pinagi iya sa naturopathic medicine. Aba, may nag-message sa risa ton, ma, kwa ni? Kung sa Tagalog, ni Makata, ni Guru. No, halos binalaybay niya sa nga message sa risa ton. Sa dok, parang ang...

asawa, gani kinahanglan mangita magkita sa pamaagi o kung magtinguha magkita nga bisan paano, mahatag man naton inang obligasyon parang likaw bala sa pila sini ka mga panghuna-huna nga siguro may iba na niyo ano yan ang kabangdanan ano sino daw nagalas ay na nga kon sa nagabana etcetera etcetera sa kadamo sini sa mga painuino dagte ang common bala nga mabatian naton sini mga linangas lang nga storya pero may punto man ah. Nga sinya basta gani do kuay na makwan way na matagan gabi lampos pag nakap lampos pa sa nakapiyo magtimpla sa agaw. Di ma yon lang ko nang imo coffee sini is kuan no premium D3 capsule kati kun mainom premium D3 coffee mix kati pag inom mo sini makabulig ya parang ang imo sini nga insulin is mabuligan nga mangin sensitive kati problema naton kun mayara kita sang insulin resistance kapin pa kun mapabayaan bala kung magkadto na sa diabetes pating aton sini nga ginatawag mudo pating aton sini nga emosyon apektado man so matabo karon kun nagapainit karon si Mrs. Tungod si Mr. Karon afektado man niya sini nga mudo kami insulin resistance resulta sini sa type 2 diabetes supukan niya man karon ti kun naglala pagid sini ang problema naghalin lang na sa obligasyon bala sa banang way mahatag sini kay Mrs. Ang turbo dietary food supplement makabulig gini no bisan paano bala nga kun nadula nang imo sini nga gana tungod nga afektado ng level sa imo sini nga libido kisa makatalamad man mo sa aton sini mga tagpanamati kun luya lawas kag way sini sang pwersa ti sino man abi indi ka sino man abi sina ang ganahan ginatawag mi hambalan noon kita sa Ingles sini nga the spirit is willing but the flesh is weak kun kulang ka sini sa pwersa kun kulang ka sini sa dugang bala nga kusog sa paghimo sini sa imo sini nga obligasyon which is ang maka kaglabo waska no may punto nga ton sini nga texter kay makabulig riya pabalik ang matamat sang pwersa pabalik ang matamat sini sang gana para sa obligasyon ni Mr. sini kay Mrs. Pwede actually ni inumon mga 30 minutes antes sini ang ginatawag sexual activities ni nga makabulig ano para nga ang sitwasyon bala bisan sa panghuna-huna emotional kag physical nagaka sinanto ti resulta sini kun di maayo sini nga paghimo sang obligasyon mahatagid sini ang dapat nga ihatag kag ang bintaha pa sini no kung nagainom ka mo sini sang turbo dietary food supplement for men kay naga aktibo pagdating imo sini nga panghuna-huna kapin pa kundi malikawan sini kinanglan mo magpulaw sa gabi makabulig man ini ang iban sini nga naga drive long distance sa gabi amo ning ila sini nga gina tumar kati abtik ang ila sini nga utok ka sharp ang ila sini nga panulukan kag ang ila sini nga focus sa ara gid no amo ning hambal blang ko naga drive ka dapat ko no ang reminder sa mga driver dapat ko no especially sa mga dipasayro ang isa sa nisang hindi nyo ka dapat karimtan sa nisang kamay ako ng kamot ko no dira lang sa kambyada hindi sa paa sa iba may problema ganyan karon. isa nga makabulig sa ni sa focus kag concentration ng mga turbo dietary food supplement sa mga bana bisan every 3 days sa ni tumaron may ara gyapon sa ni nagapabilin nga efekto kung halimbawa maggamit o kung magtumar ka mo sa isang turbo dietary food supplement for men may iba nga nagapamangkot kung hindi ni mabakal pero kung itudlo mo sa butika ang sunod yung follow up question tidok may mabakal man sa online kay dira na lang ko iya ma order actually TikTok kag Shopee kung may account ka mo dira sa inyo sa nga search box i-type nyo lang Yes to Health Incorporated o kung Yes to Health Inc. 2011 amo ng ilang official store dira sina makita ang tanan nila sa nga mga produkto pwede ka mo dira makapili add to cart nyo proceed to order kag hulaton nyo na lang i-deliver sa inyo sa tagsa ka mga puluyan na no kag sa mga butika physical na mga butika available na niya kag ang iban pagid sa mga produkto like Sanson Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule Sanson Vitamin C ara sini ang ginatawag Sanson Plus Herbal Soap ara man sa ring Sanson Plus Coffee Mix ara man sa ring Premium D3 Coffee Mix kag ang isa no sang pinasay man naton na coffee nga pampa beauty makabulig pampahuben sini samtang nagiinom ka sang kape kasubong gid pa

0: Dan mo sang dugang nga collagen ng glutathione ning imo sa ringa lawas para sa mabakod sa ringa joints kag manami sa ringa pamanit kag kutis ang Sunthone Gold coffee mix available na ni sila sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa ringa lugar lakip man ang Sunthone Gold herbal tea kag iban pagid sa ning mga products kadto kamo abi try nyo sa Mercury Drug Store available dira mga na mention na concerning mga produkto Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, generika kag sa iban pagid sa inyo mga butika marapit sa inyo sa ringa lugar kung gusto kamo sa inyo mag-try sa mga wipe maka-try pero sa mga user na nagadaan sa inyo mga proven and tested na nilang mga product na binalik-balik na lang ini sila sa mga butika kag parmasya sa pagbakal dugang sining mga suplemento pero kung gusto kamo iya kapin pa kung dari kamo sa siyudad sang Iloilo sa kompleto man nga stocks pagkatapos may ara pagid kamo sa isang dugang sining privilege nga makahatag o kung makahatag sa inyo sa isang tsansa sa pagpamangkot dugang para sa kung ano man na makapaayo pagid sa inyo ginabatyag sa lawas, pwede ka mo makakado dira sa Yes to Health Wellness Center. So nagpinamangkot kung anong address nila sa ni A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Ano ba lang benepiso? Kung ano makuha mo kung magadto ka dira? Of course, magluwas yung makabakal ka sang tanan sa niyo. Kung available dira ang tanan niya mga products sa Yes to Health Incorporated, mayara ka pa sa nitsansa kung maginabatyag ka sa lawas sa pagpamangkot, sa pagkonsulta sila dira ang alternative medicine consultant nga mahatagan ka sa nagkakaigong protocol. Kung anong dapat, kung hindi dapat, nga himuon mo sa imo sininga lawas sa partikular na ginabatyag mo sininga balatian. Kami ara kita dira sang alternative medicine consultant on duty kagabintaha pagid sini kati libre ang konsultasyon way kasang bayaran sini. Kadto lang kamo dira Yes to Health Wellness Center Ayang Building Yulo Street Barangay Arroyo Iloilo City. Open sila halin Domingo hasta Biyernes, alas 9 ang takna sa aga. Pwede na kamo dira makasulod, no? Open na ina sila. Pero kung dira man kamo sini sa siyudad sang Bacolod, sa mga taga Negros Island region, pwede mo kamuya direkta mga kadodra sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabuk lang gid ni sila sang Marayo Bank. Ara man dira ang tanan ng mga products sang Yes to Health Incorporated nga makabulig para sa inyo sini nga ikaayong lawas. Kag ini sila tanan mga FDA approved nga mga suplemento nga makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Sa nga pinamangkot sa aton ano, pila do katasang Sunthone Gold Herbal Tea ang akon inumon sini sa isa ka adlaw. At dali pwede ka makainom sini duha, pwede ka makainom sini tatlo. I-divide mo ino, isa katasa sa aga, isa katasa sa udto, kung isa katasa sa gabi, o kung isa katasa sa nitunga-tunga sa pamahog banyaga, isa mang katasa tunga-tunga sa panyaga kag panyapon. Depende sa imo kung diin nga daw komportable ikaw sa nga mag-inom. Basta, sa aton lang sa rin, no? As much as possible, kung gabi nyo gina-inom, isa ka oras antes sa rin sa pagtulog, ang pag-inom sa isang Sunthone Plus o kung Sunthone Gold Herbal Tea. Makabulig pa nami sa nga tulog, makabulig pa nami sa aton sa nga bowel movement pagbugtaw nyo sa ni pagka aga. Tuwag yun man dok, ang gina mention mo nga makabulig para sa akon sa nga guya. Nagamat-amat yun man puti tungod gin gamit ko ang bawo parehas ganang inyo sa nga ngalan gali. Si Claire nag-message sa aton ang nga gingamit sa niya sa nga guya, Claire Skin Herbal Soap man. Nga nabuligan gid no amat-amat akong pana sa mga dark spots sa iya sa nga guya kag nag iya sa nga kwantre iya sa nga message diri dugang nagless sa dry ang akon sa nga guya dok. Salamat gid sa inyo sa nga mga product. At ring isa sa isang makabulig sa ito para ma-moisturize ang panit among VCO. Ang VCO ara ina sa isa kasangkap no sang aton sa nga Claire Skin Herbal Soap. Kanami gidok iban nyo sang Sunthone Plus Herbal Oil kakomportable, kag-relaxing gid sa panit, way nag-dry kaghambal ni Mr. Doc nga nga mas naghumok ang akon sa nga panit. Kay magluwas gali Doc sa Sunthone Plus Herbal Oil ginagamitan ko man sang Sunthorn plus herbal soap ang akon sa niya panit. Pati mayong imo sa niya kombinasyon, habon, kag balanyos nga nagaservice ni pang moisturize mo sa imo sa niya panit. Pero ang concern niya, iya nagnami ang iya sa niya panit, naghumok sa paggamit sa Sunthorn plus herbal oil. Pero madamo pagid sa benepisyo magluwas sa nagabulig pa nami sa aton sa ning panit o kung nagapahumok sa aton sa ning panit para malikawan pagid ang pag dry sa ni kati pag abot ya sa dryness kag sa gadato ang skin conditioning kag pag moisturize ni ara ang VCO ara sa ning moringa oil. Pero ang iban bagid sa ning mga benepisyo kasubong sang mosquito and insect repellent ang benefit yung makuha na tundra, halin iniya sa peppermint oil. Hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat, hindi kita mapalapitan sa nisang lamok, especially nagadala sa nisang dengue infection. Hindi ko na makalikaw na gadaan kita siri sa dako ng hisol o kung hasol sa ni kagalastuhan tungod sa dengue infection. Kag ang isa sini sang manami pagid sa peppermint oil kay kon nagasugod palang pananakit sang lawas palang alay palang muipoy palang maol makabulig nga dan ini tapna kag in combine sini dere ang VCO kag moringa oil para balang ang blend nila hindi lamang makatabog sini sa mga sapat-sapat kundi nagapanami pa sa aton sini nga panit para hindi pa mag-dry laki pa pananakit sa aton sini nga kalawasan kag pintaha pagid sini kay bisan sa sagwa ka pwede kay makapam news sini kati mahumot yang scent sang Sunthorn plus herbal oil. Tingban sini kinadala-dala nila sini mga shoulder bag, sling bags nila, inadala nila ini ang bote sini sang Sunthorn plus herbal oil. Pero usual kag masami na ton sini gina-remind sa ton sini mga tagpanamati, may mga pala nakit sang lawas nga madala sa banyos-banyos like paggamit sang Sunthorn plus herbal oil. Pero kung ini nagami gani madala ang busog pala nakit sang lawas, like for example, may nag-message sa aton nga sakit ang ipon, may migraine headache, sore throat, sakit ang likod, sakit sa ning hawak, sakit ang tuhod tungod sa arthritis, pwede kita iya makatumar sang Cess the Pain. Available na ni sa mga butika, no? Ang parmasya marapit sa inyo sa ning lugar. Isa nga nagpapatuod sa niya ang aton sa ning texter nga sinadok, ginatrangkaso ko, kangilo sa akon sa ning pamatsyag, kag daw ginapungtan ako, dok, mabudlay ako maginhawa. Isa lang katumar ko sang Cess the Pain, nagtawhay ang akon sa ning pamatsyag, pati nga akon sa ning paginhawa, dok, nagtawhay kay ang bara sa akon sa ning ilong ang nakuha man. Pila labang ini sang benepisyo, no? Kadagainom kita siri sang Cess the Pain, magluwas sa pananakit sang aton sa ning lawas, pati ang gapugot, agapugok blan aton sa ning ilong, adala sa ni sang trangkaso ang mabuligan man. Yes, Doc, primero daw hindi ako magpati sa turbo supplement, pero lain ginman iya, Doc, kung naka turbo kay hindi ko lang pagbasaho na. Intindihan na ni sa mga kwan, ha? Intindihan na ni sa mga problema dira sa kung ang problema mo dira bla ko no sa babaw-babaw sang tuhod dag sa ubos-ubos sang pusod. Sa mga kalalakinan, no? Pwede makatumar sa turbo dietary food supplement. Check to gina dok kung may sakit, kapin pa kung diabetic, manami kung magpakonsulta agad anay. Kay may ara nga hindi man basta madalasan ni pareho sang turbo. As syempre, no, kung nalimbawa sini kung na problemado gadang imo sa ning blood circulation tungod sini sa chronic kung nadugay sa ning pagtaas ng sa imo sa ning blood sugar, may insulin resistance type 2 diabetes na pinaka manami gid mo gid ang unahon naton. Kati ang erectile dysfunction o kung paghina sini sang performance o kung pag-affecto sini kay manoy ti komplikasyon lamang ina sang diabetes nga kung nalimbawa karon matutukan nato ng insulin resistance ang type 2 diabetes kag magnami aton sa ning blood circulation upod sa healthy lifestyle, exercise, usto sa ning tulog, amat-amat man mabalik ina, no, ang maayo naton sa ning pamatyag kondisyon sini kag pang function sang aton sa ning kaugatan especially sa aton sa ning blood circulation. Suliton ko, no, sa ning pinamangkot kung available online ang turbo dietary food supplement. O damo bla interesado mo magbakal sang turbo sa online. Okay, are. Kasi ako dok hindi man gid pang papagsik lang ako dok nga pulaw ko sa gabi way man ko asawa nami man ang turbo dok. Testingan mo. Hindi man ta sini makasiling na nami gid sa tanan pero kalabanan sa nakagamit sini kag natilawan sila mismo nakapamatuod sa benepisyo sang turbo dietary food supplement for men. Dok, 1 month na ko nagainom sang Visionex Plus soft gel capsule. Nagnami bala dok nga konsuni nga pamatsyag pati ang skin ko bala dok nagamat-amat man hamis may labot man ini magluwas nga nagnami kang nagtawhay man ang akon sa ni pamatsyag sa mata kang nagtinaong akon sa ni nga panulok. Partly may benefit man sa aton sa ni nga panit. Actually ang lutein kag siya sa tinted directa ni nagapanghikot sa aton sa ni nga mata samantalang ang beta carotene dag vitamin E partly may benepisyo ni sa aton sa ni nga panit. Tamo ang ginatawag oleic acid ang malunggay oil balang ara sa aton sa ni nga premium D3 capsule. Nagabulig yung panami sa aton sa ni nga panit ug may vitamin E man ina. Amo man ang Visionex Plus soft gel capsule nga kabahin sa yung sinang benepisyo magluwas sa pagpatinaw, bulig, kag-maintain sa manami na ito niya pamatsyagan sa mata, matinaw nga panulukan. Partly, may araman sa benepisyo sa aton sininga panit kung regular kagsigisigi kita sini nga nagainom sa Visionex Plus soft gel capsule. Well, sa aton sa ni mga tagbaramati, sa aton sa ni mga Facebook Live viewers, o kung live Facebook viewers na aton, nabuti po na pasensya. Agad ka na walang alang na naman ang aton sa ni oras, sa aton sa ni pagpangalagad. Wala pasensya, siyempre, sa mga way na aton marangatan sa pagbasa, sa ni mga text messages. Actually, yung iba na ginabasa kung mga text messages, mga nagliligal pa ni naton nga disyon sa pagpangalagad. Pero ginatinguha na aton yung iban sa ni pag-replyan man naton. O kung masabat na aton, pinagi sa pag-text man naton, o kung pag-reply man naton, sa inyo sa mga text messages, sa inyo sa mga chat derisa aton. Pero kabay pang abisan pa, ano, nakabulig-bulig na naman ang aton sa mga programa para sa inyo sa mga tinguha. Sa pagpabakod sini sa aton sa mga lawas, pagbulong sa balatian, especially no pag-abot sini sa prevention para nga kung mahimo pa lang ato nang adaan ini malikawan. Malikawan ang pagbalatian. Malikawan ang paglain sa aton sa mga kalawasan kag malikawan ang dako sa mga hasol kag kagastuhanan. Subaybayan ang masunod nga edisyon sa aton sa mga talakayan para sa dugang pagidsini nga mga kaayuhan sa kinandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sige siling health is wealth. More than gold, cherish it before you're old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
1: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
2: With McSaver Sulit.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
4: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
5: XFM.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Sunzone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sunzone Plus Gold Coffee Mix.
8: Sunzone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Sunzone Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Sunzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sunfone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel, para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
12: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pa? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
16: Yeehaw!
17: XFM.
18: Patropa mo!
15: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Juliet, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang epekto?
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Magbibili sa mga butika.

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: College na ko!
7: XFM!
8: Katropa mo!
6: Exciting!
9: Mga katropa! Exciting!
10: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Gatropa mo station, Las Dos Dos.
1: Gatropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang!
4: Tama kayo, tama kayo! Ako lamang eh!
5: Hindi niya kasa! Dapat bas unanay kay sapnot daan!
4: Hindi, wow!
5: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
6: Ano naman na?
2: Handa ka na wala si extra kaldagan? I mean, laygayan?
6: Ano na lang bihimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
7: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
8: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
1: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay ng pakalam ah.
9: Sana all.
1: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan!

0: rasa cikahan. Diriya, ang tanan may extra.
1: Ay gali, exciting ba?
2: X-Rated. X-Rated.
3: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: Hello, hello, hello. Ilo, ilo. Good afternoon semua. Kita dapat datang dengan pemati nak ketuto ke XFM 100.7 Rasha Petrol. Ilo, ilo ang ketropa mo. Good afternoon, mayong hapon semua. Kita dapat datang dengan pemati sa atin na ketune in sa 100.7 nga frequency sa ila FM bands. Mga ketropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Hello, hello, hello sa inyong lahat. Magandang, magandang, magandang, magandang hapon mga katropa. Today is Monday, June 15, 2026. Yeah! Swell the day. Today is swell the day, but your saldo is finished na. Finish na. Amo na galing nagpalangit om ka.
1: Sweldo ko no.
0: Amo na galing nagpalangit om ka ay. Kay ubos na yung masweldo ko na kuman. Kung ako makulbaan, gid ko yung away na sweldo.
1: Ang iba naga, diba? Nagaputi yung iba. Ang iba niya nagpalangit om.
0: Ikaw yung kapalangit om?
1: Oo.
0: Bakit?
1: Amo na ang palamang kutanon kung manhalin sa una.
0: Ay. Pero sa to, di ba? Hambal mo sa to. Biskan, di ba? At nag-iyaka mo sang ano?
1: Sang
0: far. Di ba damo kaya kaita? Damo kaya ginahubsan?
1: Hindi ya farm ang napanag-iyahan ko.
0: Ano?
1: Village.
0: Ay, wow. You're owning a village. Oo, oh, balaan ko man.
1: Ano na ako to? Town hall, ano?
0: Good afternoon ha sa mga katropa natin nagpamati sa atin this afternoon, mga katropa natin nga nagka-tune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. At ang mga katropa OFWs din man nga parte sa kalibutan, ano man ang oras da sa inyo. Oh, what time is it out there? Ano man oras na sa inyo this afternoon, oh, basta hapon, di sa amon, akon gabi, da sa inyo, good evening. Kunaga, good morning, of course. Good afternoon ha sa mga katropa na natin. Salamat for being with us, mga katropa, sa ating mga Facebook Live viewers. Good afternoon, oh, mga nag-upload sa ating Facebook Live streaming. On our Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. Good afternoon, mayad nga hapon, mayad nga hapon sa inyo tanan mga katropa sa mga Facebook Live viewers. Please do share. I-share na dali. I-share na ang ating Facebook Live. Parang the more, the happier ang ating hapon mga katropa. Mas marami, mas masaya at dahil dyan, marami kami ngayon dito sa booth.
1: Yes.
0: Diba? Ala, ano naman, Liobi? Hindi ba magkitanon mo yun? Magdindog ka? Oo. Ano man, hindi. Ah, oo. Oh, good afternoon na sa mga katropa natin. Mayong hapon, naka-ano ko wala.
1: Naka-ano
0: ko subong.
1: Inuba mo lang yung mga ano, no?
0: Yung
1: mga tay.
0: Si ano ko wala subong, si Chair. Wala.
1: Madam Chair.
0: Madam Chair.
1: Good afternoon.
0: This afternoon, mga kitropa, we are not... Yes. Kaya katropan dyan, Zin, nga daan, duwang, ya body count. Oh,
1: yes. Tingin, bilin kita din yung katropang dyan, Ray.
0: So, kay man, absent. Si katropan ni dyan, Ray, wala siya sang mid-year bonus. Diyog lang ko na, boss, kay kulang.
1: Wala siya, pero may boss.
0: Oh, wala siya always. Mga kitropa, together with us this afternoon is our student interns from West Visayas State University.
1: Hello.
0: All right, we have together with us our si Princess Osita, si Sofia Joy Talagara, and si John Lawrence Cabaya.
1: Yes.
0: I'll greet your listeners na. Please, dali. Open na yung inyong mga mic.
1: Pwede na.
0: Ready to speak na siya. Hindi ka mag-uya.
1: Kita-kita. Okay na.
2: Hello sa mga nagapamati.
0: Hello. Yay. Hello man ko no. Sino pa yan? That is si Sofia Joy Talagara. Oh, si Princess B. Ikaw be a princess. Are you a Disney princess or not?
2: No.
1: Kung gusto mo maging princess, Disney princess.
0: Biskan hindi siya Disney princess, pero princess yun sa iya. Oh, ikaw ya, are you a
1: princess?
0: Prince?
1: Since birth na iyan.
0: Ikaw ya, ikaw ang frog! Oh my God!
1: Hindi man.
0: Ano ka, ikaw ang beast?
1: Pwede. Hindi lang frog kay...
0: Hindi ka frog? Ayaw mo bang magpa-kiss? Oh, sige na, go na princess. I-greet na ang mga listeners ng mga katropa natin yung nagka-upod this afternoon.
2: Hello. Hello sa mga nagapamati sa XFM.
0: Hi. Hello. How are you? Mga kitropa, we have John Lawrence Cabayan.
3: Wow. Subcheck. Okay, mayong hapon na sa atin mga katropa. Dira sa amon niya barangay, Panpanan Chusan, Rimoy Antique. Nagapalamati dira. Damo nagapamati kag sa Blumentritt, Monica, Iloilo City. Dugay-dugay. Aran na sila sa comment section mo. Comment na sila. Kaya nagamba sila sa kaginang maanugi sila daw. Lang tawad na ka sa ilang comment section kung ara giman sila.
1: Sige, ay ano na to.
0: Hindi sila mag-out-scam. It's a scam.
1: Ma-attendance kita later.
0: Okay. Oh, kasi may nakakilala dahil sa mga katropa natin, ng mga student interns from West Visayas State University. Mm. Oh, kasi may mga fans ka mo da.
1: Kasi may maigrit pa ka mo.
0: Wow! That was a fun. Sana all! Oy, ha? Good afternoon, ha? Sa mga ketropa natin, ha? If you have your greetings, mga ketropa, magpadala lang sa inyo mga greetings on our Facebook pages, XFM, Ratio Patrol, Iloilo. Kag XFM, Iloilo 100.7, kaya ating pagkabasahon this afternoon. Kag syempre, mga ketropa, mahimugin nyo makatawag kung magka-text on our hotline number, 0950-975-6970. Again, mga ketropa, our hotline number, 0950-975-6970. Oh, this sa mga katropa natin, katropang princess and everyone. Kamusta ang inyong buhay-buhay?
1: Interview portion, Anay.
0: Ano na siya, podcast?
1: Interview, Anay.
0: Kamusta ang inyong mga buhay-buhay?
2: For me, super happy kay nag-start kami sa Amon internship. Kag dire kami sa XFM Subong.
0: May we know? Charot!
1: Wala ka mong expect niya.
0: Ano na siyang inyo mapagwa sang broadcasting course? Is that your first choice? Or is that your dream?
1: Hello?
0: Is that your malapit ba yan sa inyong mga puso?
2: For me, yes. Kay since elementary kag high school, nag-join ko sa campus journalism. Mm-hmm. Balik campus journalist ko. Kag that time nang daw very gusto ko gid balang mag after ko sang senior high school matake ko sang long course. So sabi ko hindi ko kaya ang political science. So humble ko mas okay man ang broadcasting kay since sang elementary kag high school parang may ano
1: na may
0: background. Ikaw, princess?
2: From San Nicolas Pilar Capiz po.
0: San Nicolas Pilar Capiz! Ako na tapat! Ay, okay. Wala.
1: Introduce
0: dapat
1: yourself.
0: Dapat proud and dapat princess! Taga saan ka?
2: From San Pedro Pilar Capiz!
1: Grabe!
0: Ako na dapat! Ako na dapat! Energy! All more energy, mas!
1: Happy.
0: Happier. Happier, yes. Alright, see, ano naman ta? Kay Princess Sofia Talagar. Princess Sofia. Kay ano naman ta? Kay Sofia Joy. Hello, Sofia. How are you?
2: Goods lang.
0: Wow. Goods lang. Goods lang, sayang. Goods lang.
2: Why lang.
0: Oy lang.
2: Goods lang. Kaya, kamo ka, di ba, I'm very happy. Kaya, syempre, diri kami sa XFM.
1: Oh, pero taga din din ikaw.
2: Tagaliyon.
0: Ay, tagaliyon ta nakarapay.
1: Tagaliyon tangan. Tagaliyon, gid ang Leon.
0: Rar, ikaw. Ikaw, Ben.
1: Syempre, introduce
0: Rar. Oh, naka-introduce mo, mimo nga ba, no? Sige, Ben.
2: Tagaliyon ako, Rar.
0: Why did you choose Bachelor of Arts in Broadcasting?
2: One of my fears is public speaking gin actually. So gin take ko ang risk nga ni in order nga ma-overcome ko aga ma-improve ang akon nga confidence.
0: So far, so good.
2: Yes.
1: Dilidaan sa professional, dapat wala ka huya.
0: Yes. Kasi nahuya ka, pakunukuno ka na. Dapat mga bestie, pakunukuno.
1: Dapat wala huya or pat ano.
0: Yes. How about kay John Lawrence Kabaya, Bia? Ikaw, yaya, B.
1: Sige.
0: Taga-ano na siya, taga-antike.
1: Karayaman.
0: Sige po.
3: So far.
0: Dapat in ano, in antique accent.
3: I love it. Hindi rin takang kamaan. Hindi rin takang kamaan, mamba, karayaan.
0: Dataga di ang ano na siya, kilalahin na sila ni, ano, ni Sir Canayonan.
3: Ah, babi.
0: Raimundo Canayonan. O, diba? Sir Raimundo. So may mga isbukuhan. Siya na nagabuka. Tapos ang amon, mga buko.
3: Allah.
0: O, sige na, dapat, ano, in karaya. Kahit para at least, diba, comfortable. Kaya kita na papabudlayan ang mga
1: oh, yes, mo na.
0: Oo. Di ba katrapan dyan, Zin? Speaking of Canon, please.
1: Maid-ayad nga hapon kinyo tanan.
3: Ala.
1: Akla nun. Ikaw naman, anti Kenyo naman, Beng.
0: Sige, Beng. Greet ng imo mga katrapa sa liwat in antikel language.
3: Okay, liwat mga katropa dira sa dira magyapon. Mga katropa natin regyan sa Barangay Panpanan Dos San Remo yung antike. Ginatamyo ako gid kamo ag ari na ako diri sa XFM radio station.
0: Wow.
1: Regyan.
0: Regyan karon ano? Why did you choose Bachelor of Arts in Broadcasting?
3: Okay, so ginpili ko man ang Bachelor of Arts in Broadcasting tungod kay same with Sophia. Kay maluyaan man ako lang si tao, so amoy naging choose ko man para bisan paano ma-overcome ko man ang fear. Kag especially isa maka pili ko ni ang broadcasting tungod sang senior high kami may ara kami nga subject about sa ano bala about sa journalism, so that's why nga gintry ko to kag damo man nag adamo duro-duro man mga student or mga classmate ko nga nagambaga daw na nami sa broadcasting, so that's why isa man agit pili kag damo man ga support nga amo na pili ko.
0: So far, ano, mag-feel mo man ang improvement sa imong confidence?
3: Yes, I feel. I feel. So far, gaano man? May aragid niya progress. Oo,
0: diba? Amo ginaamat-amat lang. Hindi ka man dayon naka-jump into what you are right now. If why mo to naagyan, ang mga pinaagyan mo.
1: Amat-amat lang.
0: Amat-amat. Before that, mga katropa, before kita makipag-chika bells sa ating mga katropa this afternoon, ato na nga pagabasahon ng ating mga katropa na nag-comment on our Facebook Live. Basta ko na magsungkot si Sir Jet, diba? Gahaw? Ay, abota lang kay Sir Jet. Alright, good afternoon kay Sir Rinald Abeto. Humalya, happy Monday. Katropang Aaron, katropang John Zine. Good afternoon. More power to all staff. To all the staff of XFM 100.7 Radyo Patron, Iliila Gadnes. So, good afternoon, Sir, Sir Rinald Abeto. Mayong hapon gid kasi kay Sir Jetty Baga. Good afternoon pa, shoutout lang di sa amo nagaluto si Sik pork minuto.
1: Oy.
0: Ano naman ang ganap, Sir Jetty Baga? How nga do ka always gamit niyang inusipan?
1: The perfect fiesta day ahaw.
0: Sir Jetto, pinapamukha mo talaga sa akin ano ako, isa akong ano, hampas lupa.
1: Basi daog naman siya.
0: Bakit?
1: Sa ano?
0: Ay, basi daog agapon!
1: The finals, NBA.
0: Pinig ko daog si Sir Jetty Baga mo nga. Pila naman ang plus katropan Jetty Baga. Pila naman ang gintayaan ni katropang Jet, diba? Gabaw, dayaw.
1: Sa kay
0: Yazar Caspillo, good afternoon katropang Era, and to your partner watching live. Kay Ma'am Hermite, good afternoon Ma'am Hermite, and thank you so much sa inyong mga pag-upod. Sa iba, pag-id natin yung mga katropa, hello, hello sa inyo tira natin mga silent listener. Ti ano da? Ano mga kumpon? Charot lang.
1: Ayaw nila mag-comment, oh.
0: Mag-comment pala. Ayaw. What? Pag-comment sa inyong mga talamyan, inyong mga greetings, inyong mga inupa-shout out.
1: Ma-start ng klase, dugay-dugay, oh. At ma-arat na may present. Yes, okay. Present.
0: Okay, another day, another learning studies afternoon, ha? Gani, dali na amat-amat na kamo, ah. Sige na, please. O, mayang hapon na sa mga katropa natin yung nag-upod sa akin. Hello na sa inyo tanay. Sa mga nag-share sa ating Facebook Live, thank you so much mga katropa for sharing our Facebook Live. Salamat-salamat din sa inyo pa rin na pagsuporta kag pagpamati sa mga programa sa XFM Philippines. O, katropa dyan, Zin, i-greet na daang palaan ko gina kung sino i-greet mo.
1: Oo, per me, gina niya.
0: Hindi
1: na pwede madula kay dito pa kabalik.
0: Ano na siya daan? Talabahan to. Diba?
1: Oo, tag-iya na isang ano to?
0: Oo.
1: Talabahan?
0: Ano siya? Butch Talabahan.
1: Good afternoon. Good afternoon sa liwat kay Cap Bush Florentine dira sa may Molo Kapihan. Dira syempre sa may Plaza Molo. Wide-eyed lang ang pagpamati. And of course, sa iyang mga kupdananda. Kay Cap Patok Kim Singh, kay Cap Ising Villanueva. Sa Cap Ising sa Pancit Molo. Cap Ising Villanueva, Pancit Molo. Kompleto. Oh, good afternoon, so guys, sa itong mga katropa. And of course, may dahil man nga pagpamati dira sa itong mga katropa sa may Petron Gasoline Station, kag sa may Caltex Gasoline Station, and also sa may Ilo Oil sa dira sa may Ungka Pavia. May dahil lang ang pagpamati.
0: Good afternoon dahil sa mga katropa natin. And thank you so much sa inyong pag-upod mga katropa. Tama ni Sir Jetty, baga PRD siya kay ano, wala agad kuno kabawi. Bawi na lang siya next season.
1: Spurs kaya guro Sir Jet ay.
0: Oh, Spurs
1: abi
0: ko, gani.
1: Abi ko nix.
0: Siyempre, si Iwan Panyama nang iyo. Yung nga. Ay, hindi. Ah, sino to ganiyang ba ni Sir Jet? Diba? Ang iya nga, ano to? Si Harper.
1: Dylan Harper.
0: Si Dylan. Ay, ang bota kay Dylan. Ang kapahugasto siya sa balay. Pero, amal ko, amal ng pina mo kay wala ka nagdaog.
1: Mabisita siya kung sa ano?
0: Sa XFM.
1: Sa XFM.
0: Ay, tuod. Di ba ginbaydan mo na siya?
1: Ang makabukadto ka lang di kay...
0: Kadto ka lang di kay Karwashan ko yung sulat yan.
1: Kadto ka lang di kay... Bawi next season, ah. Bawi next season.
0: Hindi ka na maubos lang yung season. Madaogin na sila. Charot. Kay Sir Arvi Chris Caceres, nag-upod sa atin si Sir Arvi Chris Caceres. Kay katropang AJ Burdon. Gay po sipos naman na sila. Mayong hapon sa mga katropa natin. Ano nang weather sa inyo? Ulan ba dyan sa inyo? Dari sa Iloilo City mga katropa, parang uulan siya.
1: Nagdulom naman gani.
0: Oo, nagdulom naman siya. Amugin na basta nga ano. Basta amugin mo na siya.
1: Basta tagpululi.
0: Kaya siya yaya. Oo, basta tagpululi. Mga 5 na karon o 5:30 to 6. Para naman na da siya. O, te, kamusta naman ang aton nga, ano? May enough ba tayong panaming? Ikaw, may panaming ka ba?

0: yung galom sa dalom.
1: Lagi lang pala. Hindi pa hindi. Sana maglakat, pro. O, gusto mo yung search ta?
0: O, sige. Pwede.
1: O, anong galom sa dalom? O, makuta si Katropan John Ray. Kung gusto niya ang may galom sa dalom, makutunta siya kay nag-chat di kagina si Katropan John Ray mo. Absent naman siya daan, guys. Ayan, bot. Agi na bayaran naman siya yung chaktos ng TF. Ya, pro. Absent, absent. Isaya, ah. Ay, dayagid ko yung kay Katropan John Ray. Nahidlaw na si Danilin Tani. Pro!
0: Ay, nagaling si Danilin kay, ano, kay... si Katropang John Ray.
1: Oo, ambot na lang kay Katropang John Ray.
0: Ikaw lang nga daan, ginabalik-balikan nyo to.
1: Oo, si Katropang John Ray, malatani ang ginabalik-balikan.
0: Bebe loves niya?
1: Oo, as hindi, ah, si ano, to? Si, ambot gani, ah, oo, si loves, bala to.
0: John Ray, may
1: love. Balik Katropang John, tibaga, o ara na siya. Katropang John Ray, hello? Wow!
0: Yes!
1: Yes! Katropan John Ray, kay man, may pamangkot si Katropan John Zin. Kaya absent ka nga ginabaydan, ka man tsaktos ang TF mo kuno to. Nga absent ka naman kuno.
2: Wala lang.
1: Ay, wala lang. That is not the correct answer, Your Honor. Liyog lang ko.
0: Oh, excited in contempt.
1: Excited naman in contempt. Gusto mo ba yon?
0: Nakakas
1: na. Okay lang, wow. Katropang John Ray, hambali katropang John Zin, gusto mo ba kuno ang may galom sa idalom?
2: Pwede man, wala. Pwede man nga may ara.
1: Okay, ah, wala gani ang chusing ka pala.
2: Ano eh, ano yung nagalong, parang init lang perme.
0: Na, tsakto.
1: Ngahaw.
2: Iti laway manap nga perme ng gagalong sa dalong, di ba?
0: Gani, gadi nag-uob tuya karon?
2: Oo, oh, gani nag-uob na karon.
1: Eh? No, alas ano pala nga, nito ka protocol na tao.
0: Tinga, alam ko wala sa hay.
2: Kaya ka, ano ka na, Andre, ka parehas man sa ginambal mo, lang nga nagagalong.
1: Ah, gagalong.
2: Andre, ka daan nga nagagalong man.
1: Pero ang galong mo, wala gagalong.
0: Why? Why?
1: Eh, dalong reveal, be.
0: Picture, be. Post sa comments.
1: Sige, may picture, be. Ano, i-comment, be, sa Facebook Live.
2: Kasi katropang dyan sila. Ano mo?
1: Ay, ginako. Yun na gani, ginako. Yun na gani.
0: Ang balik katropang era, galom all over kuno ako.
1: Over.
0: Pero ang bako, okay lang na. Basta hindi lang galom sa dalom.
1: Oy, pero ang bali, sir, ano, ni Sir Julio, mas maayog it galom sa dalom. Mabalya. Mas maayog galom sa dalom. Mabalya. Tay, ikaw, sugot ka na, katropa ng Ray. Ay, alam, sugot ka na.
2: Ang pamangkot ko kay, ano, pwede, pwede, ang sugot man kuya kung may galom, yan dalom.
1: Ay, nagaya ako na ganya. Kilala ko ito pala ang inisaan, muli, God.
0: Importante, dolom.
1: Kilala ko ito pala.
0: Importante, dolom.
1: Ha?
0: Katropa ng John Ray. Importante, dolom.
2: Ah, wala.
1: Isang dolom ko pang up-cup ka lang, kid.
2: Siyempre, ah.
1: Oh, pero kilala ko gitong hambal mo, ah.
2: Wala na.
1: Oh, sige na to. Liyog lang ko to. Sambilin ko na si mo to, ah. Kung mag-duty ka, liyog lang, ha.
2: Okay, ah.
1: Apitin lang ko. Basta, to, ah. Liyog lang ko.
2: Importante, may galom.
0: May galom man or wala, importante may ara.
1: Gusto mo panulukan mo na magalom kung isulang mong tapungol.
0: Na, hindi ka di magkadto.
1: O, sige na, bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Alright, so there you go. Si Katropang John Ray, we're close. Saan naman siya? Ano siya siya?
0: Eh? Atagi na lang sang ano.
1: Sa?
0: Kaya nagpangabuhi.
1: Oy, good afternoon kay Sir Warren Candameha. Mayong hapon, ha. Oh, hello da sa inyo. Haba ni Sir Julio Medina, mayong hapon kita pang air. Tamiyo ko lang si Sensen sa San Joaquin. Oh, kilala mo na siya, ano? kilala mo na siya, John Lawrence Cabaya. Si Sensen sa San Joaquin. Di ba lapitan na yung antike kag ang ano?
0: San Joaquin.
1: San Joaquin.
0: Boundary
1: diba?
0: Lang.
1: Oh, 'di ba? Ano, may bandi na 'di ba sa San Joaquin, no? Balagyan.
0: Oh, meron.
1: Balaklan Banti. Banti. Di ba, Yara?
0: Yara.
1: Karang mo siya fake news.
0: May ara man.
1: May ara? Hmm. Di maya. Alright, mga kitra.

0: naman sa XFM 30 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras mga kitropa, pinadarong sa inyo sa Sunthone Vitamin C. Subong at tiyon mga kitropa, ang usong ubo, sipon, hilan at kagtrangkaso kay man. Pabago-bago ang ating panahon, kaulan init, and syempre prune ang ating immune system sa mga masakit. Mga kitropa, ang Sunthone Vitamin C, ang vitamin C nga alkaline base, kagang mang ang vitamin C nga gikan si mangosteen, magkabulig sa pag-protect sa ating immune system, mga katropa, batok sa mga masakit. Sunthone Vitamin C, ang makaprotect na magkapaboost sa ating immune system. Kaya ano pa ang inyong hinahulat? Magbakal kag magtumar sa Sunthone Vitamin C. Pero kas ang Yes 12 Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center. Sa Ayang Building, Illustrate, Parangay, Arroyo, Ila-Ila City at Tubang Sang Midtown Hotel. Mahimo man nga mabakal sa mga butika kang isang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southside Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Illustrate, Parangay, Arroyo, Ila-Ila City at Tubang Sang Midtown Hotel. Kaya kasaya magpaaliya nag-comment kasaya yayaga katulgit ni Gurong Kamotiya mo. Hambaliya ako naman na libak niyo.
1: Libak na mula
0: kong... Gintawgan ka na gani, malibak pa. O, bandiado. Anong bandiado ko ng ano?
1: Ang buta?
0: Anong bandiado? Katropan dyan, Ray? Do bandiado? Imo ka dako? Araw-araw man ba? Grabe mo na ang nimo.
1: Ano ba yung mangkot? Wala man.
0: Si Yayay? Yung pinagusto lang saya? O, oh, ang bali ni Sir Jetty Baga, ka mga tahom ka intern yung mamba, o. Oh. Oo, is.
1: Oo, oh,
0: O, oh, tiyanong mas sa inyo kayo mga matahom ko. Ano ka matahom kag ano? Ba? Matahom, gidya? May gwapo. Di ba lang nga isa, Sir Jetty Baga? O, oh, ano mga bali niyo bigay Sir Jet? Hello ka mo bigay Sir Jet. Amo na siyang isa natin sa mga avid listener. To. Hello kay Sir Jeff. Gawiya pa sila yaw. Gawiya-uya sila si mo Sir Jeff. Dapat ano, dapat hello Sir Jeff.
1: Oh, may tagiya na siya sa punungan.
0: Oh, tagiya na to siya sa punungan sa may apoy.
1: Sa may apoy.
0: Oh, tagiya na siya to sa parts ng bye-bye sa apoy. Ano na siya, ginbakalan na siya sa province. Charot. Ginbakalan sa province sa iya kay siya na to tagiya. Di ba, Sir Jet? O, teka, musta na mga kasago, Sir Jet? Ang balik at ani katropang ano, ni katropang ni Andre, bandi man pala ang bal mo, bandihado.
1: Ah, bandihado.
0: O, kadalming ka karun.
1: Bandihado.
0: Ay, ang botali, ano na dyan, Ray, kag magbalik na di, ah, minapabakal ko sa imo, bakla nga na, hindi ka karun kasulod sa gate kung hindi ka kabakal. Ay. O, good afternoon, ha, sa ibang panig natin ng mga katropa. Dali na i-share ng mga katropa ang ating Facebook Live and mag-upod sa atin mga katropa para nga mas marami, mas masaya tayo this afternoon sa kaya Malaya Taytayan. Hello? Ay, ang ating intern pala yan. O, later on, mga katropa, yung mga introduce pagid kita. Okay? May mga pasabog yan sila. Diba? May mga pasabog performance.
1: Nakibot sila. Why sila expect?
0: Ano pala ni sila? Contestant number 1 to 3. May arap at asang another 3. O, oh, diba?
1: Prepare na ka mo dahil.
0: Ipakilala. I-introduce natin sila sa imo. Ikaw, introduce yourself, B. I am Jansine Crisostomo. I am the son of Congressman. O, sige, Ben. Mga binutig ka naman.
2: Madam Chair, may I be recognized?
0: Oh, wow! Okay, Crisostomo, Jansine, you're recognized. The states that belong to me is the United States of New Washington.
2: Mayong hapon sa tanan. Ako gali si... Si Jansine.
0: Ano?
2: Crisostomo.
0: Hindi ka pa kabalo mag-pronounce
2: Junior.
0: Ang halal mo. Junior. Ala, abi ko senior?
2: A senior.
0: I am. Sala-sala ka naman. Senior.
2: I am from...
0: From Hulusulu.
2: The elementary ba?
0: I am from Hulusulu. Oh, hambali ka tapang dyan, Ray. Pasabog, galupok, ino. Gusto mo, pipingig mo ko no pang ang malupok tali, di bala? Ay. Galupok, eh, of course. Gwapo man ila upod, hambali Sir Jetty Baga. Ay! Nagakadlaw ni si Sofia, ha? Ay, nako. Oh, ang bali ka tropa ng Ortiz, presidente na siya hindi na siya mabangbang. O, di ba? Banan ka, gig.
1: Pwede mabangbang eh.
0: Kuna ko si mo pang, hindi mo na pagbaydan. Kay presidente, man siya ya.
1: Hindi man. Siya mabangbang.
0: Kada ko si mo yun sa pagbaydan, parang ikaw ang bangbangon niya. Oh, gusto mo yarn? Ayaw mo yarn? Ay, naku. Bangbanganay, ikaw mo na duwa.
1: Lain niya, ano?
0: Ano?
1: Lain niya bangbang.
0: Lain niya bangbang. O, ang bali, kay tropang Mario Hilongo, please greet kay Nanay Vic Vok. Madariko, kagkagawad Arlene Evangelista sa barangay Demokrasya Haro. Uy, hello! Oy. Good afternoon sa mga katropa natin sa may barangay Demokrasya Haro. Sa mga katropa natin, mga taxi patrollers, gali natin. Oh, hello sa ating mga taxi patrollers, ha? Di man nga parte sa Dalanon, sa syudad, kagprovincia sa Iloilo. Sorry! Na-mistype. Ang mugid na. Sige lang, ano. Okay, katropang Vic. Kay katropang Vic Madariko. Kag, kay kagawad Arlene Evangelista. Hello, good afternoon. Salamat din sa inyo nga pag-upon. O, sa iban, pagid natin yung mga katropa. Hambal niya, ako gali si Gino.
1: Palpal.
0: Palpal text ang barangay.
1: Pitipiw. Ako mahambal.
0: Oh, sige. Madam Senator. May sugpon. Gidya. Okay, thank you. 18, ano? Ah, hindi, ika 19 siya. Ika 19 siya. O, basahan niya ang greetings ni katropang, ni katropang, ay, di na to, ni katropang John Libertyes.
1: Ako gali si Gino Palpaltik sang barangay Pitipiw-Piw-Wiw-Wiw.
0: Ay, nako.
1: Di na nga barangay.
0: Ang buta din na siya. Sa iya own universe. Naging mo na siya sang ano, sang parallel.
1: Sa iya lang
0: niya. Kay Sir Jetty Bagambal niya ba si anak ng CEO? Ako po ito, si Anna. Ha ha ha.
1: Anak ng CEO.
0: Anak ng CEO. Ha ha ha ha.
1: Kakuha ba?
0: Ay, nako, Sir Jet.
1: Hintaktisan mo ginaguro, ay.
0: Sir Jet, wala, ah. Ikaw man, hindi ka na maka-ilog kung amunad, lood-log, sa imong wall. Sir Jet, ibaga nga, wala mo tuging great ang imong favorite person, ha?
1: Gani.
0: Sir Jet, ibaga, maano to siya karun. Masunggod, okay lang na.
1: Tinga, laman ko, why nagbutwa,
0: ay. Kasi LQ sila duwa. Ay, alam.
1: Tapos.
0: Pero, mga katropa, this time, oras natin 37 after 2 in the afternoon. Magka-pause kita na for some commercial break and when we get back, atong nga reveals sa inyo ang aton nga X-rated question. Mga katropa ha, when we get back, kagani i-ready niyo ang inyong mga brain cells. Came on, let's brainstorm later on. Pero syempre, pasabton tang aton nga mga katropang interns.
1: Hindi pwede nga hindi.
0: Diba? Oo. So dapat, no coaching, no teaching, and... ano? Answer on your own. Diba? Alright, mga katropa, palayin lang sa pagpumati sa ating program X-Rated. Kay man, magabalik pa kita. Darigin lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo.
3: XFM XFM XFM.
4: Yes, to help!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyonan ang kanilang mga karamdaman.
5: Santon Gold Live Testimony.
7: Arthur Balito, dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nag-try ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay ba, hindi na ho ako na-acidic. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
4: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The Secret of Health.
6: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The Secret of Health.
6: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthylicious na kape. your best choices pagdating sa mga kape.
4: The Secret of Health.
6: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes, to health, mga katrupa. Exciting!

0: Mga kitropay, nagabalik ang X-Rated on a Sex FM 46 minutes after 2 in the afternoon. Mga kitropa, ang oras, yun na doon sa inyo ang Something Plus Coffee Mix. Sa mga kitropa na doon nga ginatuyo, nagapiyong-piyo, nagapanghuyab, mga kitropa mag-inom sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, himo sa mangosteen, moringa, kag soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Oh, tandaan mo, manamit ka lang pero hindi ka healthy. Ang Something Plus Coffee Mix, manamit na healthy pa. Oh, di ba? Of course. Like you. Ikaw ya healthy ka lang. Mga katropang Something Plus Coffee Mix All Natural, wala sin side effects. Nakakape ka na, may bulong ka pa. Available sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Sir Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Okay, sir. Ano kay Sir Jetty? Magahambal yung ginatamyaw po sa liwaton ko pagid eh. Shout out lang galing kay katropang AJ Bordon, my favorite person. Always in good health and in good condition. Amo na yan dapat, Sir Jet Iwaga. Ay, karon. Oh, good afternoon kay Ma'am Emily Altillero, ha, nagaupod sa aton. Thank you so much for being with us. Salamat kid sa imong pag-upod, pagpamati sa ating program kay Josani Chavez. Hello. Good afternoon and thank you so much sa imong pag-upod. Salamat, salamat. Oh, sa mga kitropa na natin sa liwat, ha, mag-comment lang sa inyong mga talamyawan, inyong mga inog pa shoutout sa aton this afternoon, kaya ito nga pag-asapton, kaya pag-abasahon ang inyong mga comments. Sa mga may load da, sa mga more da tis da, nga may mga load, pantawag, gagpang text. Mga ketropa, magtawag lang kung mag-text na our hotline number 0950-975-6970. Alright, this time, mga ketropa, handa na ba kayo?
1: Do may quiz lang, oh.
0: Oh, handa ka na ba?
1: Handa na.
0: Eh kayo, handa na ba kayo?
1: Oh, nag-review ba kayo?
0: Dapat alert-alert. Oh, diba? Kayo, handa na ba kayo? Alright, mga kitrap, this time, ato na nga i-reveal ang aton X-rated question. Ikaw na nag-pili, ha? Wag mo akong ganunin.
1: Nagambala
0: ko yung... Pero gusto ko ya, ang favorite ko diyagin magsabat, si katropang John Ray. Oh, pero mas favorite ko gidya tani, si katropang Romel. Oo. Oh.
1: Ano ba si masabat mo siya parang kaya?
0: Base. Total, palakuminto, ginmana saya. Bisan wala mo ginapangayo ang iya komento, mahata. Ginasaya sa iya nga komento kag sentimiento.
1: Dugay-dugay, mga matawag
0: sa na. Sa akin ang mikropono, I'm so sorry.
1: Matawag na siya karon.
0: Matawag na siya karon. Ano naman na? O, oh, di ba?
1: Hindi lang na yung comment, kaya tawagin na iya.
0: Wala to, ya. Alright, mga kitropa, this time for our X-rated question. Okay man, mga katropa, later on daan, mga... Grabe ang aton nga mga dramatista. Ay, ano ubos kini bala ang budget, ang ano ta, ang annual budget ta bayad sa ila. Oo bala para sa aton mga dramatista. Oh. So timprano pa ta ma X-rated question. Oh. Kay kanugon man gin bayad ta sa airtime, oh, 'di ba?
1: Oo.
0: Oo. Naubos ni bala ang aton nga annual budget. nag-utang pa ta sa budget pa naton for 2027.
1: Nag-budget request.
0: Oh, yes, nag-budget request. Ginawa ta pa to ka defend.
1: Joke lang sa appropriations.
0: Mr. Chair.
1: Oh, appropriations committee lang, oh, daan.
0: Oh, lang daan. Basi may additional dala. Charot.
1: May maletad.
0: Basi may maletad dala. Yog lang ko di padala. Ang address, block 13 and 20, para Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Suba, Haro.
1: Okay lang minaleta nga, no? Napasag.
0: Ay, okay lang yan. May minaleta ka man to bala nga si Teresin.
1: Damo.
0: Oh, hindi na ako paglingawa dyan. Sin, dali lang, kid. Alright, mga katropa, para sa ating X-rated question.
1: Tara na.
0: Ang mic. Alright, mga katropa, for our X-rated question, itinanim ko sa isang tabi. Ikaw na. Ambot, ah. Nang hinukay ko ay may bulbul na sa tabi. Hala? Nga, bulbul mo din sa tabi, ha? Ano ako na, babe? Bulbul
1: revealed. One-sided lang?
0: One-sided? Ano? Mohawks?
1: Ano na siya karon?
0: Ano na siya, mohawks?
1: Ano kayo tawag ang...
0: Shaggy. Ay, saligat, ha? Mga katropa, for our X-rated question, bugtong-bugtong na diyatong X-rated question. So, mga katropa, for our X-rated question is, I demand your answers. Charot. For our X-rated question, itinanim ko sa tabi. Ay, sala. Duwat. Itinanim ko sa isang tabi. Nang hinukay ko, ay may bulbul na sa tabi. Nang shave ka, kurugin, butang mo lang sa tupad mo ay... Ay, ang potsi mo. Inyambalan ka, gitga.
1: One-sided lang yan.
0: Oo, eh. Yan, butsi ay. Amo niyang iya, yan nakabutang niya. Bas, isearch ta naman. Masulon ta naman isa. O, sa liwat mga katropa, for the last time ano mas, and for
1: wala after. Wala git clue, ha?
0: Maka-answer ka. Answer all you want and what you want. Wala na din siya sang, ano, wala na din siya sang halong judgment.
1: Ano, anong clue?
0: Wala na clue. Ikaya kay...
1: What? Isa lang ka clue.
0: Hindi na. Saliwat mga katapa, for our X-rated question, itinanim ko sa tabi ng hinukay ko ay may bulbul na sa tabi. Ninukay ako dyan, gansin ah. Wala nung kasunod sa utok mo, amuna na siya. Opa, unahan, ay si katropan dyan, Reggae, gusto ko hindi mabalaan yang iya nga sabat niya. Kaya amo na pala absent ka, aray mo.
1: Sabat na nga daan.
0: Aray mo, sabta na nga daan, ha? Dyan, Bay Martes. Ay, good afternoon, ha, sa mga nag-aupod sa aton, ha? Hello na sa inyo. Oh, brainstorm na kamo na yung nga daan niya. Hello, hello, Mr. Chair. Hello, Mr. Chair.
2: Yes.
0: Choppy po ang inyong line, Mr. Chair. Oh, Mr. Chair, ang ating question this afternoon is, itinanim ko sa isang tabi, nang hinukay ko, ay may bulbul na sa tabi. Yahoo!
2: Ha? May bulbul? Ano na? Burakan?
0: Pasi?
1: Yahoo! Gintanong, gintubuan?
0: Te, ano? Gintubuan? Basi, basi gintubuan. Ikaw ha, o ginatubuan?
2: Uy.
0: Ato o?
2: Ano?
0: May katubo da ha?
1: Pero say God lang, guro.
2: Oo, ah. You...
0: Napawal naman ta ni baba ko ba? Oo nga ha, gindapit ha. Ano man yung sikatropan na drawing man, i-complete ha. Bala, ano ganing sabat mo? Ano ganing sabat mo? Itinanim ko sa tabi, nung hinukay ko may bulbul na sa tabi.
2: Ano mo? Wala pa na gano'n.
0: O, ti ano gani ang gintanong mo? Pabudlayan niya pa kuya ho. Ano yung gintanong mo nga nagapamulbol ha? Kadlaw pa na. Sige. Eh, nakahiya ako dyan ah. Kung ano nagasulod sa utok mo, amo na lang sabat. Nabudlayan ka lang galing hambalon. O, oh, diba? Mm. Oh, sige be. O, naguti-kuti ka lang sila sang, ano, sang, ano gano'n. Sang
1: nag-brainstorming sila.
0: Oh, pero wala sila sa kamalong individual. Karoon ang sabat. Hindi
1: pwede ka na magpareho.
0: Na, dapat, ano. Oh, sige na, katropan dyan, Ray.
2: Ano yan? Sige, anong sabat ni Katropang Johnson?
1: Huwag pa. Ikaw ginuna niya.
2: Ako ginuna muna?
1: O, ikaw ginuna niya kay para ano? Para mailugan ko.
2: Sinsang rambutan.
0: Sinsang rambutan?
1: Hindi.
0: Same ano, same pronunciation or same spelling? Ano rambutan?
2: Rambutan.
0: Dugang ibi sara.
2: Ha?
0: Dugang ibi sara.
2: Di nanoy.
0: Wow.
2: di ba kung mag...
0: Kuang M! Kuang M!
1: Kuang M! Ano na ay?
0: Silent M. Wait lang, di ang rambutan. Silent M. Diba ang isa? Ay, ang botsi mo. Ah, slow.
1: Hot dog lang.
2: Ang bagang tao.
0: Oh, sige be.
2: Hindi na, basi mapalda ka ron.
0: Basi bala, hindi ka nakonjuti ka ron sa gabi. Diwida.
2: Bak na po.
0: Pero amo nang imo sa bad?
2: Oo.
1: Rambutan. Sure.
0: Ano?
2: Tanam mo nung, wala na, ano daan mo, wala na siya...
0: Wala pa siya bulbul.
2: Oo. Tapos, kung mantubo na siya, nagmamunga, may bulbul na.
0: Tay, ikaw, isangin tanong ka, wala ka pa bulbul, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Tay, subong behind?
1: Siya yung nagtanong.
0: May bulbul na
1: yun? Siya yung nagtanong.
0: Ikaw, sang may gintanong ka, wala pa siya bulbul, di ba? Pero subong ikaw?
2: May bulbul na.
0: Aba.
1: Ako yung nagtanong ko, may bulbul na nga da.
0: Ay, dayaw. Ate, salamat, good pang ha. Thank you, good.
2: Okay.
0: Okay, bye. Okay, ito, kita pa ang answer niya. Pero kung gano'n, rambutan.
1: Rambutan.
0: Oh, sige, karoon ka lang balaan ko, hinain mo brain cells.
1: Rambutan man ako.
0: Seedless.
1: Rambutan ako niya. Iyang rambutan.
0: Pula.
1: Ano to ya?
0: Imo yellow.
1: Sa ano na iya? Sa kabatuan na iyang rambutan.
0: Buta ka damo. Kala niya sa bat.
1: Ako niya rambutan.
0: Sa bat kagyapon karon abi mo maka ano ka. Alright, mga katapad. This time,
1: imported niya rambutan.
0: Ano tabi, makutunta ang aton mga katropang interns. Karoon, makutunta naman to sila. Okay? Makutunta sila ang mga three, ano, aton mga three other interns. Alright, unahon tabi si, ano, si Princess. Kaya doon namin, ginaan kami ng kadlakadlan ni Princess.
1: Punta kami sa, may ara, gina siya nga.
0: Dapat, your answers has, ano, has strong... Strong, ano, supporting statements. What is your answer, Princess, sa atong X-rated question? Iniwatan ko pumangkot. Okay, your question goes this way. Itinanim ko sa isang tabi. Nang ginukay ko, ay may bulbul na sa tabi. Nakilig si Princess sa bulbul. Oh, Princess, go na. Biskan, ano lang galing answer. Ano na siya, wala sang wrong answer. Tanan, ano siya, correct answer. Pero may ano lang siya. May points. Si Katropan January, ano lang siya? 6 points.
1: Ang rambutan.
0: Oo. Ikaw yan, -1.
1: Lain lang ako na
0: yun. Ikaw, Princess. Ba't tanawang tang answer ni Princess?
3: Ano? Nang pwede hindi siya like gintanong gid? Or
0: like ano ba siya?
3: Ano? Pwede siya...
0: Ginmarkot? Okay lang siya kung ginmarkot. Okay lang siya kung ginmarkot.
1: Pwede.
0: Pwede, gid. Ginano siya?
3: Wait, ano to?
0: Intense yarn. Ano ginawa ni Dalom? Inhale. Exhale. Ano nang tingin mo sa bat? Hindi ka maguya-uya. Tabo nilang mata mo mag-answer ka.
3: Ano?
0: Ano siya?
3: Pwede mo man itanong ang bagay pero hindi siya magtubo. Pero kung hukayin mo siya, may bulbul na siya.
0: Ay, to, damol? Gamang ka kung damol?
1: Ano na siya?
0: Ano na? Damol, hindi. Ang bulbul.
3: Hindi.
0: Ay, hindi. Ay, hindi siya. Ano? Ay, arbusan? Ano to?
3: Oh, hindi ko rin pag-i-answer.
1: Halaga pumati si...
3: Ano na...
0: Ano? Yung balbala, hindi ka mabuya-uya, day.
3: Pwede, ano, ang isa ka answer, amon tatlo. Ay, ito!
1: Na-brainstorm, isa lang.
0: Dapat na, I believe may answer si, ano, si John Lawrence.
1: Oh, may alam
0: I believe he has an answer.
1: Sound check.
0: O, sige nga, ano, si a princess, ano tingin mo princess niya sa bad princess? I believe, ano siya, makakain ba siya?
3: Hindi na lang sige
1: sa'yo. lang. Ginatagan niya.
0: Pero ang tatlo da sa my tech, di ba, mama, ano na sila, mga manumdum na na sila sa ilang mga sabat. Yung mga kuton, taman sila. Ano na to inyo sabat?
3: I believe hindi siya prutas, hindi man siya gulay.
0: Oh, so what do you believe?
3: Yeah. I believe, ano, sabon.
0: Sabon?
3: Pwede mo man siya itanong, diba? Tapos mag-ukay mo, may bulbul na siya. Wala man ginamba na, na ano, na magtubo. Diba? Ay, nagtubo ka? Ay, ambi ko ukay.
4: Shut to man!
3: Diba, nagamba na
0: siya?
4: Sabon?
0: Paano?
1: Ako mag-explain or ikaw?
3: No wrong answers! No wrong answers!
0: Pero hindi mo na-anamin yan! Hindi mo na-anamin yan! Lain niya ng mga
3: ambot! Basta naisip ko lang, baby!
0: Okay.
4: May point siya.
0: Ano
4: na gani? Siya ma-defend your answer.
0: Defend your answer, princess.
4: Nga asabon.
0: Nga asabon.
3: Wala na ako maisip.
0: Ano?
4: Ako ma-explain?
0: Ito lang yung tanong, biyay.
4: Ako ma-explain?
0: Okay, hindi ako kamusta ko. Normalan ko iya, gets ko iya, pero hindi mo siya gintanong, princess.
4: Wala siya gintanong.
0: Oh, gani, huwag mo gintanong. Yung napulas.
4: Wala yung tanong
3: that's,
4: ko, no?
3: That's,
0: Okay. Magpapalas ka trapan dyan, Ray. Yun yung chak-tokin man ang sabon. Ay, ano, no. Bigay magpaligo. Kamu ka talapik mo. Sigo? Oh, sige na, be. Ipa-olihon talang si, ano, si Lawrence.
4: Pero ayos na, okay. Accepted. Accepted.
0: Oh, diba?
4: Kung kayo katropan dyan, Ray, 6 out of 10.
0: Siya, ano? 9
4: out of 10.
0: Oo, 9. Diba? Then, ikaw may color. Diba? He's a pro. Kasi kay, ano naman, kay Sophia Joy. Sophia Joy, what is your answer? And defend your answer.
3: Akong answer is, mais. Kaya diba, if wala, ano? Mais.
0: Oh, bakit?
3: If wala, panaupakan ng mais, diba may bulbul na sa nga curly-curly nga.
0: Oh, wow, curly. Color,
3: color brown or color black. Diba?
0: Oh. Okay, accepted din
4: ano,
0: siya.
4: May bulbul, gimana?
0: Pero the best kasi. Princess, pero inyo to tatlo nga sabat.
1: Oo,
0: kamutin
1: nyo lang.
0: Si ano na, Sir John Lawrence na. Sige be, i-test natin ang kanyang galing. Pag-comment bot ng comment bot.
1: No wrong answer, ma'am, no?
0: Oh, no wrong answer.
1: I think same kami. Ako siguro ano, ang masabat nyo dira is ang sa likod guro ni Sir, oh. Kung magtalikod sa makita yan na guro ka may ano da.
3: Niyog?
1: Sakto! Sabal niyo wrong answer.
0: Sakto!
4: Pwede.
0: Wala din sa salang sabat. All correct answer. Yeah. Sige ba, ikaw ganito yun yung mga ano, i-mention na sila, hambali sila nga mag-answer sa natin X-rated question. Parang nga at least, di ba? Balanta kung ano. Hambal ni Katrapang Jet, di ba? Istiwitis ni Ma'am Princess. Princess, ganyan nga istiwitis. Sir Jet, di ba? Grabe ka man, pwede man kay Katrapang Bea. Di ba? Sige na. Tawag-untang iba natin yung mga ano, yung mga interns. Si Luis, si Maliyaha. Diba? Kag si Mark Hill.
1: May sabat pag isi katrapang jet ko. Babaw. Pati ako ang dalaig.
0: Ano pag sabat na balinghoy ni Sir Jansen. Diba? Balinghoy ni Sir Jansen. Alright, we have Maliyaha and Mark Hill. Good afternoon, katrapang Maliyaha. How are you?
5: I'm good. Hello, good afternoon. Ito lang.
0: Okay, afternoon. Teka, kamusta ang inyong first day?
5: goods man so far. Tani hindi kami pa, hindi kami ka-experience ang doom bagsik sang.
0: Wow. Bagsik niya. Oh sige, yun ha, unta pa mangko si Malia ha, sang iyang sa bayad. Oh Malia. Miss Malia ha. Wow, katra po Malia ha. What is your answer? Ano ang sa bayad?
5: Sa
0: X-rated question. Sa X-rated question. Oh, ang ating X-rated question, itinanim ko sa isang tabi ng hinukay ko ay may bulbul na sa tabi.
5: Hello.
0: O si Princess, ang tatlo sila na
1: mga answers
0: wala.
1: Nila.
0: Wala to sa ano, wala to sa wrong answer.
1: Oh, mga answers
0: si
1: nila.
0: Si Katrapang Bea, ano sa bat mo, Day? Ha? Nang itinanim ko sa isang tabi ng hinukay ko, may bulbul na sa tabi.
1: Ah.
0: Oo, eh wala.
1: Tapos sa tabi
0: wala
1: lang.
0: Wala imo? Ay, tuod. Sige din. Charot.
5: Di ba na speechless ha? Bisa na po man na speechless.
0: Oh, pero si Princess, may sabat si Princess ha? Wala sa ano, wala sa wrong answer ha? We accept all answers. Oo, correct, agad dahi. Yes, perfect. Oh, basahan nila kung gusto niyo mabalaan ng iya sa bat. Nila pag i-erase, okay na siya. Oo, oh, sige. Oo, oh, sa bat ya.
5: Liso.
0: Oo, oh, sige. Ikaw yung katapang Maria, ha? Ikaw. I believe...
5: Pwede pasa, ha? Dito lang na kay Marky.
0: Oh, sige, Becky.
1: Call a friend.
0: Napahal ba siya?
1: Call a friend.
0: Oh, ikaw yung Marky. Kamusta ikaw?
6: Actually, mom, okay lang man. First day, pero medyo kapoy because pasaka naog kami kina sa may Capitol. So, amo na.
0: But so far, may mga learnings ka na on the first day.
5: Napastory time.
6: Yes, ma'am.
0: Ikaw, may mga learnings ka na on the first day.
6: Siguro, ano lang, tiyaga lang din niya, ano, makasaga pang news. Yeah.
0: O, te, sige, what is your answer na sa aton nga X-rated question?
6: Actually, yung nagsulod.
0: Do you have anything in mind?
6: Ang first kid nga nagsulod sa mind ko is actually mais kid. Same with Sophia.
0: Wow! Yes. Yeah. Wow, kasi Sophia.
5: Hindi
0: kasi
5: sabat kagina. May sabat siya kagina, ma'am. Okra.
0: Okra.
5: Tapos ma-agree siya sa corn. Plastic.
1: Hindi mo gusto sabon.
0: Hindi mo gusto sabon. Ano na lang, be? Charot. Ako na yung mo sa bayat.
6: Yes.
0: Ako man siya, kahit yung may buhok man, di ba?
5: Kaya ako na lang makakay.
1: Hatag na lang, hatag.
0: Tabi din dapat ang buhok sa okra.
5: Sa...
1: Ginpakita.
0: May action! May okra ka na, ipakita. Bisawa ng okra mo, be. Patanawi sa okra ni Malia, Javi.
5: Basta ha, na kayo medyo hawanan ko lang.
1: Hawan-hawanan na nagamay.
5: Medyo hawanan na nagamay.
0: Galiyang iya, okra. Bot mo na sa okra. Yung mantika, daw-kadlaw ka na. Habi mo ni patanta ka.
1: Uy, nakasabanta ko.
0: Ay, wala pa. Wala kang maging
1: pareho kami, baton. Pareho kami ni Princess.
0: Wala ka. Wala ka yung sabagot. Ano, ginpatay kong mic ko kagina. Ano mo ka, survive ka? Ari, gining pagpalamuti mo ka ron. O, oh, diba? Si Katropang Bea, ganit ka sabat. O, oh, ay na lang ho ang sabat ni Katropang Jet, ibaga. Gintudloan na gin siya ni Katropang Jet sa isabat. Alam mo ka, ano? Balinghoy ni Sir Jansen.
1: Sala.
0: Diba?
1: Sala na yan.
0: O, oh, ti ano dapat gusto mo, be?
1: Balot.
0: Sorry. Sorry. Balot? Nga, may alo ka ba na, aw? Abi, bukada. Abi, kung may alo ka ba? Ay, di siya bukada. Duwani bala kabilog. Di ba?
1: Balot.
0: Balutin mo.
1: Pwede ang balot.
0: Ang but, agi na tanom na ang balot, tao. Anong balot nyo man?
1: Gin, ano ko lang?
0: Ginhuog.
1: Katabang Bea, di ba?
0: Oh, hindi ka na mangitaapin mo. Kaya isa lagi na yan, sabat mo ya. Yeah. Okay. sa ilaw, no wrong answer, ikaw sala. May exception. Sala, Galiya.
1: No. May exception. Do may exception, Galiya.
0: Wala, akati isipa, bala ginatanong mo, balot? Di mo na itanong.
1: Di ang sabon, ginatanong mo.
0: Okay, sa supporting, ano mo, supporting statement mo, si Princess, ya, naghatag saya sa, ano, complete and ano? Understandable nga classes ang ano.
5: Basi ang habon ni Princess may ugat.
0: Oh, wala gin panghabon niya galing sa kwan. Oo. Amo na siya.
1: Habon niya sa ano?
0: Ugat? At maliya ha pala.
1: Habon niya sa okra.
5: Diba, ma'am, dapat itanom. Diba si Miugat, iya mo na nga nagtubo.
0: Amo na galing.
1: Ginhabon niya sa okra? Kag sa mais?
0: Basi, ano siya dahil? Paghabon niya dahil sa okra, kag sa mais, nagtalapik.
1: Nagtalapik.
0: Oo, that's why. Diba?
1: Basi, ikaw, ano mo sa bad?
0: Ginlubong niya sa kwan, liso, gani.
1: Kay katropong Bea, to ya?
0: Ay, liso yun, to ya. Tiya ako liso ko man eh. Oh, diba? Diba? May ako siya lang yung may liso kay.
1: So, na all may liso ba?
0: O, ikaw may liso ka na.
1: Wala. Balot lang ako, hindi?
0: Oh, diba? Ay, balan yan eh, kamusos. Ang kay ano to ya, Bea?
1: Ano ang ano?
0: Kay ano siya mo, ano siya, kind siya. So, ginpahulam niya to sa mais, kag sa ano, sa okra. So that's why.
1: Ay.
0: Aba, makapanghay ka man.
5: Naubos.
0: Naubos energy mo. Oh, wala si Ma'am AJ, abi mo, expert na siya, tani, amba ni Sir Jetty Baga.
1: Ay.
0: Apalaan ko na, kay ginsabat ni Sir Jetty Bagang balot, ginsunod mo man.
1: Uy, why,
0: wala agad ya.
1: Oh. Balot?
0: Ano ni Hambal ni Katropan Jan? Ang kay Katropan Jan, Zin, ginhuog na ya sa apog. Amo gani ginhuog ya, pero pang, hindi na siya kabalo. Hindi na siya kaintindi sa huog.
1: So, balan eh.
0: Sorry na lang sa kanya. Tiyan ang huog, be.
1: Tama, ano na?
0: Ta?
1: Ma? Ma-break ka na, diba?
0: O, diba? Hindi na sa abalo sa...
1: Overtime ako, no?
0: Overtime, palagpat ka na, iya. Ay. O, diba? Katapang dyan, rin na siya kabalo ka ng huog.
1: Balaan ko na.
0: Gusto mo huogo na mo ng ano mo da?
1: Motor?
0: Ang ano? Oh my gosh, ano mo huog ang motor? Balaan ka ng huog? Oh, diba? Hindi man sila. So, ikaw, Lawrence, hindi man. Ikaw, Katapang Bea, hindi, oh. Balaan mo ka ng huog?
1: Madam Chair.
0: Teh, hindi siya kaintindi.
1: Madam Chair.
0: Ang bala mo ni Katropang John Ray, ipos.
1: Madam Chair.
0: Ang bala mo ni Katropang John Ray, ihuugo na mo niya balot. O isa ka balo, may ano huog, motor ko nang ihuugo.
1: Madam Chair.
0: Ano? What?
1: Please explain what is huog.
0: Oh my God.
1: For the plenary.
0: I-search da. Google is free.
1: In pa-search pa. Nagani si iya.
0: Alright, mga katropa, basi may mga sabat, baka mo dahil. Salamat,
1: ay, amo na lang to.
0: Sa atin mga katropa, ano, o to isabat, pag ina ko may madumduman ka pa isabat.
1: What is huog?
0: O, ibuwas mo na ang assignment.
1: O, basi kung kumangkoton kita ni, ano, ni Sir Rafi Galan.
0: Diba? Kigan ka daw ni Sir Rafi, tapos kagid ka ni, ano.
1: Di wala, di. Huwag ka balo si, huwag ka balo si Google.
0: Tapos ka gito. Oh, sige na mga katropa. Thank you so much for our dear katropa intern. Salamat for answering and for taking part on our accelerated question.
5: Thank you.
0: Yes. Oh, see you later. See you in a bit, kano. Alright, mga katropa. Oras natin 3:15 in the afternoon this time. Magapause kita na for some commercial break. And when we get back, ating nga pagabasahon ang ating X-rated story with our new actors and actresses. Mga new, ano na sila, new voices. Wow. Gani mga katropa, bantayan mga katropa when we get back only here sa X-rated sa X of M Philippines.
5: Wow.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: May ninja ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
7: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ha?
10: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins, at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwas ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
16: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM limu-libong papremyo.
18: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kapagabarangay Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy sa akong nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
19: Kun mamati ka sa XFM.
20: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
21: XFM.
22: Katropa mo!
23: Exciting!
24: Mga katropa, exciting!

Mga kitapay, nagabalik ang X-Ray. Tad, oras natin sa XFM 20 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras mga kitapag ginadunong sa inyo sang Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, yung si Mangosteen, ang palayang malunggay garlic, ang spirulina, ang produkto sa Yes Health Incorporated nga makabulig sa aton ika yung lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system. Batok sa mga masakit. Southern Plus Gold, mga katropa, available sa mga butika kangay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa TGP, South Eastern Drug Store, All Green Pharmacy, Kag Generica. Available man sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Good afternoon ha sa atin mga late tuners, mga bago lang bukas ang ilang mga radyo kinagupod sa atin this afternoon. Oh, hambali ka trapang dyan, Ray, ang saging putson, mukhang butangan sang apo para lasing maluto. Amo na siyang inhimo iya sa iyang balot. Oh, di ba? Alright, thank you so much. Salamat gid mga katropa sa inyo pag-upod sa atin. Kasi sa iban pagid naton nga mga katropa, hello sa inyo tanan mga katropa, and thank you so much sa inyo pa dayon nga pagpamatikag pag suporta sa mga programa sang XFM Philippines.

this time, mga katrapatan ng asugura ng atong X-Rated Story. Drigid lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo sa mga katrapa natin. If you have your comments later on in our story, kung gusto, may gusto ka mga itugda sa atong letter sender, mga katropa. Ang inyong imoon, ipadala lang diri sa atong program X-Rated sa XFM Radyo Patrol Iloilo. I-comment mga katropa sa atong Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag-XFM Iloilo 100.7. Mahimo man itawag ka na text sa atong hotline number 0950-975-6970. Oras mga kitrapa sa XFM, 23 minutes after 3 in the afternoon.

0: Good afternoon, Katropang Era.
1: Bo, grabe, ito na tersender ba? Though, parang ibang level talaga siya.
0: Sa hapon sa atin kabuhi, Katropang Era, may mga tao nga nagabalik para nga sulayon ang katutom sa atin mga promesa. Kasi nga, tiyempo, Katropang Era, masubsuban bala sang nagligad ang palaabuton. So atin pamatian ang istorya gin padala sa aton amo ang pitik sang tadhana.
2: Lilia, salamat gid kay ginulungan mo ako diri sang panyaga sa baybayon. Ikaw gid ang naghatag sa akon sang kusog adlaw-adlaw.
3: Bisan diin ka pa magkadto, Mateo.

0: Kag naman kilala ka niya.
1: Clara? Ano ang ginahimo mo diri? Ngaari ka kag paano ka nalabot diri?
0: Nagbalik ako para sa imo, Mateo. Nasaypan ko ang tanan sa ang ginalikawan takasang una tungod sa kwarta. Subong, may ari na ako sing tanan. Tinuon gid man nga magkita ay kita liwat diri. Daninaw, dan mo ko sa syudad.
2: Oh, no.
0: Patawad, senyorita. Pero may nubya na si Mateo. Ako! Ako ang upod niya, subong kag. Sa sininga tiniun sang iya kabuhi.
3: Nobia, mangingis dalon si Mateo, dre girl, maantos ka lang sa iya. Kag maantos man siya sa imo, ako, kaya ko yatag sayang masanag na palaabuton.
1: Clara, husto na. Sang una, ginbayaan mo ako kay abi mo amoy na maghatag sang kalipay sa imo. Ginhigog matakasad to. Pero, tapos na ina.
0: Pero Mateo, naghinulsol ako, palangga tagid ka.
1: Si Lilia nagbulong sa pilas ng akon kasing-kasing. Ang ingiya gugma, ang matuod nga tinuon sa tadahana para sa akon. Palihog, Clara, maghalin ka na.
0: Ang gugma, wala nagaluhod sa manggad, Clara. Kung tinuon gid man nga para sa imo si Mateo sang una, subong, ako na ina siya.
3: Naintindihan ko. Tinuon gid man nga na perdi na ako sang panahon, mangin malipayon ka mukong taning aduwa.
1: Lilia, salamat gid sa pagbato mo para sa aton.
0: Mateo, ikaw lang gid ang akon handom kag palangga tagid ka. Hasta sa katapusan sang aton ginhawa, mag-uptanay kita tubtubulagon kita sang aton nga kamatayon.
4: Amo nang ako ni istorya katropang era. Ako gali si Clara, ang manggaranon, ang disyosa, kag dikalidad nga may dikalidad nga itsura. I-send ko lang ang akon nga istorya, kay ti gusto ko lang i-share nga amo na natabo sa akon sadto. Palangga ko man to tani si Mateo, pero wala akong choice kay hindi ako palangga. Amo na akong sulat katropang era, salamat kay sa paghatag kabuhi sa akon inagyan sa pagigugma sa liwat. Ako inyo tagpadala, si Clara.

0: Rated X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era X Rated.

0: Rocky Tropa, nagabalik ang X-rated oras na to, 9 minutes before 4 in the afternoon. Ang oras mo, Rocky Tropa, ginadalong sa inyo sa Premium D3 to protect our immune system against bacteria and viruses. Mag-take mga katropa sa Premium D3 na produkto sa Yes to Health Incorporated. Premium D3 available in all leading drugstores nationwide. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang Sung Midtown Hotel.
1: Wow!
0: Ang Premium D3, mga katropa, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center once again sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang Sung Midtown Hotel. Good afternoon kay Kabaya Lori Jean Gomez. O, shoutout lang galida sa amon pinalangga nga utod kay JL. Padayon gid, ari lang kami di para sa imo. Ay, sana all! Support! Alright, thank you so much. Salamat tayo sa mga kitropa natin yung nag-upod sa atin in our program X-Rated. Mga nag-tune in, nagpamati sa aton. Thank you so much gid mga katropa sa inyo. Padayon yung pag-suporta kag pagpamati sa mga programa sang XFM Philippines. See you all tomorrow, same time, same station. Dirigid lamang sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Upon sa technical partner, katropang BJ Serada. Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Time Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Yes, to help!
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
8: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The secret of health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
11: Nanay Christy?
12: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
8: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
8: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee
4: Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
6: Sunflame Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sunflame Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Sunflame Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Sunflame Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
11: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Yes to health!
14: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
15: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
17: Bili na!
15: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
19: Mag-Sunflame Gold Herbal Tea.
18: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
19: Sunflame Gold Herbal Tea.
18: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
19: Mag-Sunflame Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
22: Ha?
21: Oh, ma? Ikaw na?
22: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
21: Clear Skin Herbal Soap?
22: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
21: Hala, tingala ko naghuben ka.
22: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
21: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
22: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
21: Oh, gali. Diriyo.
22: Ah, dali na.
23: Santone Plus Herbal Oil.
24: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
23: ko. Santone Plus Herbal Oil.
25: Isang pahid lang sa pusog.
23: Desminoria.
25: No more.
23: Santone Plus Herbal Oil.
26: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
27: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
26: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
28: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
29: Chronic pain.
30: Ang sakit.
26: Mag-assist pain.
29: Muscle fever.
26: Acute pain.
29: Kahit ano pang pain.
26: Basta pain.
29: Mag-assist pain.
26: Kalang pain.
29: Fast and safe.
26: Assist pain.
28: Symptoms persist. Consult your doctor.
26: Assist pain.
28: Mabibili sa mga butika.
31: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
32: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Uy sa akong nginadagaan na 3,000 pesos cash Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
31: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Madiet na kubuwas ah.
1: XFM.
3: Patropa mo! Exciting!
4: Mga katropa, exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

again, mga kitropa, kamusta? Kamusta ang inyo sining Monday afternoon, rather? Nagadali na ako mag-Friday, oh. Bago pa lang ganin nag-Monday, duma-Friday ng balon ta. Grabe naman yarn! Kamusta mga katropa natin? Nga nagapamati na ka-tune in sa 100.7 XFM Iloilo. Kamusta ang inyo sininga kapo nanon mga katropa? Kanami sang aton nga tiyempo, no? Sa mga hapon, wala sang init, wala sang ulan. Pero bala matupagid man ni Ayhan ang ulan nga ni? Pero ang siling abisang di, maano ko no? Ma-El Nino hasta sa end of the year? Ay na, ano na lang kita sini, ano na lang ang aton nga kanon mag-amuni. O, hindi na ka pa nanumta, no, mga aton nga mga farmers. Kay titag ilinit, do sa ano bala? Imagine na nyo kung kamo bala ang tanong, tapos hindi mabasa ang inyo nga mga kaugatan. Oh, di ba? Matigang gid ka mo yan. Kisa nami, gid man ang ginabasa-basa ang inyo nga mga kaugatan. Pa. O, sa mga katropa da naton, nga wala pa nabasa ang ilang nga kaugatan, ano pang ginahulat nyo? Ulubasan nyo na. Sa mga katropa da naton, nga bago lang bugtaw, te, kamusta ang kabuhi? Kamusta ang kabuhi sa mga wala sang obra? Nami man magpasagod? Kung wala ka da natak-an, magpinasagod, te, sige, bira! Oh, sige, kaon tulog lang kung magwantahan mo pa man ang wakal da sang imo nga iloy. Sige, go ahead lang. Palapsa lang sa piyak nga talinga. Okay lang na siya. Sa mga kitropa da naton nga nagapangapi-kapi, siguraduhang ang kape nyo healthy ha. Pag kape ganing nga healthy ang gidaistoryahan, syempre wala na tas ang iban pa nga ma-recommend sa inyo mga kitropa, Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold mga katropa is a natural food supplement. Bangod mayara inis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost inis ang atin immune system. Nagahatag sa mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sa cardiovascular health. Nagabulig sa pag-regulate sa atin nga blood sugar. Nagapanubo sa cholesterol kag nagamanagement sa atin nga blood pressure. Manami iniha mga katropa sa mga may diabetes. Kaya mayara inis ang ampalaya. Nagabulig sa pag-improve sa atin nga glucose control. Santhan Plus Gold mga katropa produkto sa Ngias to Health Incorporated kag sarang ginin yung babakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit mga katropa sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica and Watson's Pharmacy. Anong mayo subong himuon nga hapon mga katropa? Siyempre, kung wala ka daw bra, magpulupamahaw, chismis, maglagaw-laga. Kung damo ka da kwarta, tikadto ka to sa mall, ino. Hoy, mayong hapon lang nagali sa mga XFM taxi patrollers natin. No, nga nagalibot-libot sa syudad sang Iloilo. Kamusta ang biyahe, mga sirs? Good afternoon man sa atin nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga katropa da natin nga nakabaton sang radyo. Hoy, te! Kamusta ang inyo nga kapunanon? Kamugid ang naswertihan nga nakakuha sang radyo? Sana all na lang taniin. Imagine, baklon mo pa yung radyo. Pilang nga daan subong ng radyo. Pero inaya, nakabaton ka mo sang libre, no? Coming from XFM Iloilo. Mga katropa, for your messages this afternoon, kindly send lang sa amon sininga text line 0950-975-6970. At ano ina nga pagabasahan mga katropa ang inyong mga greetings, kagpa shoutouts as well as ang inyong mga music request, no, subong nga afternoon mga katropa. Hindi na maguya-huya, ipadala na di sa aton sa XFM. Pwede man ninyo na ma-send sa amon sininga Facebook page, pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Sa tiyahon, ta naman yung inyong akapunano, no? Matugstuga naman ta din. Until 7 o'clock naman kita, mga katropa peeps, gani up din ninyo si katropang Bea, ha? Maghambal nga updan, wala baya ay, ha? Oras diri sa XFM, mga katropa, 4:10 na, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumapanit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. At para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo.
9: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagat na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santone kang XFM 5,000 pa premyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM 5,000 pa premyo. Intra na!
10: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
11: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Maka-late na ko!
4: XFM
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

Tigira sa mga katropa natin ngayon. Padayo nagpamati sa 100.7XFM Iloilo. Good afternoon to Tito Weng. Kamusta ka muna, Tito Weng? Nagaulan bala dira sa Anila. Good afternoon also sa tanan natin ng mga tricycle drivers, sa mga tricycle drivers dira sa Altachera, dira sa Mandoryao, sa La Paz, kunin man ka muna dira nga bahin sa syudad sa Iloilo. Good afternoon man sa atin ng mga vendors, no? Mga katropa da natin ng mga mahugod. Kamusta? Kamusta ang atin ng bentahana? Sa mga ano mga nagabaligya da sang street food, kamusta ang aton nga ano da? Kamusta ang negosyo, tama ba kalman? Basi ko ni hindi ti la mahimo eh. Sa mga katropa da natin yung mga estudyante, papuli na bala ang tanan. Basi kon wala pati amat-amat na abalan ko ang ilo yung mga ginikanan nyo da, nagahulat-hulat na sa inyo sa guwasang eskwelahan. Excited pa yung mga ginikanan magpuli compare mo sa mga kabataan nila. Ambot, ano nang ginadinali nila man? O, sa mga katropa natin nga nagapala uli ha, maghalong gid ka mo as always, ang ginahambal ko, ang kalibutan Marie. Sa mga jeepney drivers natin dyan, sa mga modernized jeepney drivers, sa mga passenger assistance officers, sa mga pasahero, no, sa Jorosheli, sa Mitsukoop, sa WB, TC, mga katropa peeps, mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. By the way, ha, sa tanan gali nga nag-celebrate sa ilang birthdays today, happy, happy birthday! Ay, hindi naman ni Madula ang tagay-tagay. Sa mga may birthdays da, wala gitad da. Kasi kung may lumpia ka mo da, may pa-spaghetti, may pa-cake, ari lang ko di sa station. Hulat-hulatan nyo lang ko di mga ketropa pits. Hulat-hulat lang ko di galeo ah. Amo gali ang hulaton ko, hindi ko yung hindi nyo kuya paghulaton. Kaya ari lang ko di, wala ko di galeon sa station. Kasi kung meron ka mo na mga fried chicken, baka naman. Oo ka na, may isang aton sa mga kapunanan. Perfect, good, no? Kung may plano ka mo nga mag-jogging, pag plano ka mo nga mag-date. Sana all, may gina-date! Oo, kamusta naman ang mga mga laon na nagapaligid sang drum? Ay, wala, good chance, ha? Wala chance nga mag-champion ang Pilipinas. Sa mga wala sang jowa, da, mga katropa nato, no? Ang mga estudyante, balaan ko, no? Nga mo giniyang ginahulat-hulat nyo na mag-Lunes hasta Friday kay nga man, mas ginapili pa na nila, ya, na may klase kay nga ang ay na sila sa mga nobya kag-nobyo nila. Ay, nugayin nyo ko sa mga diskarte nyo da, ha? Diskarte, mana naman sang una. Kinahambal ko git sa inyo. Balang wala pa nagsugod ang inyong first subject, ang inyong first class, pero nagakita ay nakamus ang inyong jowa. Mas mayo pagani sa imo da nga jowa, updated ka, pero sa mga lessons mo da, ay ambot na lang yun. Mayo paguro ang gadget na kay ginauna mo, hindi ka gid guro makatulog kung hindi ka naka-update sa imo nga jowa. Pero ang imo da nga mga assignments na obra mo manayhan. Kasi kung mahambal si nanay mo, mayo ka lang mangayos ang balon, pero ang pagtuon mo, why mo gina ano da? Diba? So, coming from the expert. Sa mga katropa na nato na, mag-enjoy ka mo mga katropa sa inyong activity this afternoon. Oras diri sa XFM, it's now 5:04 in the afternoon, and this time check is brought to you by Santa Plus Coffee Mix. Ang Santan Plus Coffee Mix, mga katropa, may mataas nga antioxidant content. Halin si mangostino nga nagabulig sa pagpakigaway sa free radicals. Ginabuhinan man sini ang atin oxidative stress kag nagasuporta sa atin immune system. Mayroon ini mga katropa sa anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpaganagan sa inflammation kag naga-improve sa atin nga overall health. Santan Plus Coffee Mix available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, PGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generic Kag Watson's Pharmacy. Sa
mga wala tapada na tamyaw, no? Kag wala pa nakapadala sang ilang nga mga mensahe, i-send lang sa amon sininga text line. Again, it's 0950-975-6970. 0950-975-6970. Good afternoon lang dira kay Marjorie, dira sa may Hibaw-an. Kamusta ang baligyan ay tada sang baboy? Buka namit magkaon sang pork steak, tayo wala ganda da. Kasi kung may ara ka na, giyon ko lang daa. Mga katropa, honest diri sa XFM, it's now 5:05 in the afternoon. Kag magbabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: FM.
1: X FM.
0: X FM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Cellphone Plus Cold.
6: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
5: Cellphone Plus Cold.
2: Yahoo!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision X. Marami na ang natulungan.
7: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa

0: mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Samsung Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Samsung Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
10: Aray ko!
11: XFM.
12: Patroba mo!
11: Exciting!
12: XFM.
13: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
12: Mga katupa, exciting!

Mga ginikanan, da nga may mga bata na nga gina-sit-in sa daycare, te. Ready na ka mo? Ready na bala ang tanan nga magbugtaw sang aga pa? Magbugtaw ka aga pa, pukawon mo ang imo nga little one dyan. Tapos, mabisyo pa bala no kung paliguan? Tapos ang balan mo gani nga ma-school, hindi siya. Ah, pero kung wala klase, gusto niya mag-school? Ay, ambot na lang gini niya sa mga kabataan, subong no? Ano ambot na lang gini? Ah, pag-abot tayo sa school, kunara na sila sa sulod sa classroom, tan-o nila ya tayo ng ilang balon! Ambal sila nga mama, kanon ko na ni balon ko, puli ta dayon! Na ba lang ang mga stage, no? Mga ketropa, mga bata. Pagit sila, mga like 3 years old, no? Mga amo na nga, ano? Mga amo na nga pangidaron, do hindi mo pagit sila yung mabayaan, no? Unlike sa mga like 5 years old, 6 years old and up, no? Pwede mo na sila yung mabilin sa school, pero mga tag 3 years old, kinanglan, ginanila yung inmo nga na presensya, no? Kinanggap-gapangita, pagit na sila yung kay baby, pagani sila! Baby pa sila pero ga-school na sila. Nga toddlers na. Oh, ambot na lang gid ya, ready na gid. Arab lang daw sa daw kasan, ulang ginaukul-ukul mo pa, ginalaylay mo pa, pero subong may estudyante ka na. Padasig sang tinuig no. Sang san ulang gid ya tuod. Sa una, nagapulaw ka pa, no? Yawan ka pa patulog sa iya, gatimpla ka pa sang iya nga dede, no? Sang iya nga milk. Pero subong may nagadulong sugat ka na sa eskwelahan. Te, maliwat ka pa? Bot na lang gidya sa imo, ah. Pero grabe subong, no, mga katropa. Mga ano ya bala, ang panindugan sang iba, no, ng mga pigado na bala. Hambal nila, tingubo na lang kuno nila nga panimata. Maskin bala nga given no nga wala-wala nagit sila, pero ginapanindugan nilang prinsipyo nila nga tingubo nila ka bata, parang isa lang kapag sagod. Pero imagine paano mo gani sagudon kay wala ka man sang enough nga kwarta. Wala ka sang stable nga ubra, di ba? Kisa, hindi ko ni maintindihan ang mga tao nga amo ni ang ilang mga mindset mo. Ano ba lang feeling nga haruso na gani makamahatag ang mga needs kag wants ang ilang kabataan. Pero damo, gini bata nila yan. Wala ka mo gakatulog? Ayun, bot na lang yun ya. Tani balay consider, tama no? Tani mahambal man kita nga mahatag ko ni Ayhan ang maayong future sa bata ko. Just in case nga damuon ko sila. Mga mo na bala tani, no? Hindi nga ang imo lang ginapaminsar mo da. Mga ayaw gani bata mo sang lollipop, duklon mo pa? Namian ka na? Ayun, bot na lang yun. Dapat ng kung ginikanan ka na. Dapat ang mindset mo lang tanan mahatag mo ang mga wala mo lang mga bagay nga wala mo na naagyan. Like for example, kung naghahalin ka sa pigado, no? Dapat ang mga bagay nga wala mo naagyan, mga baklan sa mga bag-o nga bags, bag-o nga mga sapatos. Tani bala, ipaagi mo man sa bata mo. Hindi nga kung anong naagyan, may paagi mo man sa bata mo. Bombo, say mo da. Anong klase utok, may arak? Bot na lang gid ya. O pakalipay ka lang da subong ya. Lipay-lipay lang nang naisip mo. Pero ang bata mo one day kaluoy gid ya. Especially kung hindi mo man lang mapaeskwela, be pagpaokoy. Pagpahimunong na lang. Please lang. Oh. Mga bata nga gapahimunong da hindi niyo na paghimua. Maluoy ka mo. Maluoy ka mo kung wala ka mo sa maayo nga future nga mahatag sa ila, okay? Sa mga ketropa da naton nga nagadigamo na sa mga nagapanyapon da iyan eh unyan yung atimo akon ah ako nakatimo nakamuti ang sunod na lang atimo akon eh sa mga nagaprito da sang baboy nagaprito sang isda nagaliso-liso sang ilang mga sinugba oh enjoy ka mo mga ketropa pips hindi nyo pagtalikde kay base ibakwit ka ido. Para bilang feeling nga mapasabor ka mo sang baboy tapos ang ido ang nagpasabor sang baboy nyo. Hindi man takasiling nga ido ang ihawon mo.
Kasuhan, kagid wala sa oras. Lain niya sa una nga, tiyempo nga ba, ginapakabit ang mga embot. Ah, no, hindi ko ma-imagine, no, kaluoy sa mga ido sa una nga tiyempo, kay wala pa sang layi nga nagapangapin sa ila. Pero subong niya, wala sang una sang layi nga nagaprotect sa ila. Subong niya, testingin niyo! Ang inambal, testingin mo! Testingin niyo! Masisira talagang buhay niyo! Ay, embot na lang gid-aw. Mga katropa, oras diri sa XFM. 12 minutes after 6 o'clock in the evening. Kagining oras ang ginadulong gid sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, ang ginubra para sa mga health conscious nga mga consumers. Mayari ini sa vitamin D3 mangosteen extract kag stevia sweetener. Dietary friendly, Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption, and offers a natural sugar-free energy boost. Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated kag pwede gininyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga lugar. Mga katropa, padayon lang sa pag-sense ang inyo sininga mga message sa amon sininga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. 13 minutes after 6 o'clock in the evening, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Showtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
6: Ako si Joy Javier. Nabuti yan gig kusang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko kanami kid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gig ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko nag-huben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit, diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
13: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan nyo rin. Ang Santhon Vitamin C.
13: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Sister Pain.
16: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmy, gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
13: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Call your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
9: Padayat na kubuwas ah.
13: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: XFM, mga katropa. It's now 6:58 in the evening. Ining oras ang ginadulungin sa inyo, mga katropa, ang Santhan Plus Gold, Premium D3, Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated kag sarang gid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Kamusta na ang mga katropa na naton nga nag-celebrate sa ilang birthdays today? Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday, ti happy, happy birthday! Hindi ka mo maglagaw kung birthday nyo. Kayo kabalo, wala ka mo mga katropa nga damo ng mga tao nga nag-celebrate sa ilang birthday nga nadula sa kalibutan. Hindi na kamu magdugang, ha? Uy, by the way, ha, mga katropa, luyag ko lang gali i-greet ang akon lola nga. Happy, happy 90th birthday. Oh, imagine, ha, 19 akon lola. Ay, katropa nyan, may. Ay, ang bot na lang gini. Ah, 19 na ang akon lola. Shout out to Mama Silding. Grabe, no? Nakalabot siya yan, 90 years old. Grabe, ano na siya, bonus? Grabe, nagin na yung palugit ni Lord, no? Pero tani, no? Ginapray ko, gin nga hatagan pagid ang lola ko. Sang madamo pagid nga birthdays. Para nga, ti, makatilaw pa siya sang mga kinabudlayan, ta? Di bala, daw sa ano bala nga pagpuli, ta may ginatunghol, ta sa iya, maskin biskwit lang na, maskin na gatas lang na. No, magandami pagid tani ko na may bluebills, you know? Talaan ko nga nagahulat-hulat man na siya. Pero anhon ta kay tiari ta di. May duty ta. Tapos sa Sabado na lang ah. Ang lola ko ni ano na siya. Liswi ng iya balang ang mga tulaan sa tuhod. Kahit tungod sa ano nyo man guro eh. Sa mga kung ano man ang ginahimo niya. Pero amo lang na eh. Wala siya sa iban nga balatian. Kundi ang iya lang gidya nga arthritis. Sakit na gani, pulpog lang sa, ano ah, pulpog lang sa tuhod. Ay, kabay pa nga, ano ba, ubayan pagid ang akon nga lola. But of course, no, tanan-tanan kita mga katropa. Ilikaw kita, no, sa mga malain. Sa mga katropa natin nga nagapala uli, subong nga oras, maghalong gida mga katropa. Sa mga katropa natin nga mga drivers, sa atin nga mga XFM taxi patrollers, maghalong gid ka mo mga sir sa inyong nga pagbiyahe. Katropa, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Monday edition sa programa nga Extra Drive.
1: Extra Drive!
0: Kita ay kita liwat buwa, same time, same program, and same station. Magabulos na ang headshot with Katropang Boards Tibor Morales. Kaupod ko sa technical side ay Katropang John Ray Bertiz. Sangala naman sa amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sangala naman sa amon nga Station Manager, Katropang Josel Banias. Ako naman si Katropang Bea Joy Sumano, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: subong pag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Boy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Sunthon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Sunthon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
8: Yung parang laking toyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Vision X Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.
9: Vision X Plus Soft Gel.
10: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
11: Premium D3, your premium partner in health.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Sunton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
13: Sunthon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunthon Plus Herbal Soap.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
17: Yeehaw! XFM.
18: Patropa mo!
16: Exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mura sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7-8 na mga katrol.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo, ang katropa mo!

Oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:09 na mga kabinana. Kamusta na itong makautura na itong makabinan? Adria sa palibot sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Nag-broadcast kami mga kabinan mga tropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Subaharo, Iloilo City, Philippines. Kaning XFM Radio Patrol, Iloilo. Batiyon kami mga katropa sa inyong radio pagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7. Munis ang unang frequency sang Z100. Nakagiman sa nga number 1 sa survey diri sa Iloilo. I mean, tinarte lang niya. Ah, basikon namot anyo naman kami mo. Abi itog po tamang mga kabinan ang XFM. Naka-live stream kami mga kabinan mga katropa sa amon nga Facebook page. Duha ini mga kabinan ka mga account ang amon ginamaintain kon page gani amon ng XFM Radio Patrol Iloilo. Kag kon account gani XFM 100.7 Iloilo mga katropa. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mensahe, kabagay informasyon, lakip man ang inyong siningapa, si out-out sa sabong agapi mga kabinan. Yari kita sa ikam 15 adlaw sa bulan sang Hunyo. Tunga-tunga na kita makabanan sang Hunyo. Tunga-tunga na kita makabanan sang Tuig. Kay man na John. Tunga-tunga naman kita sang inadlaw makabanan sang Hunyo. Pinabiling kita mga katropa ng tunga naman sa adlaw, no? May nabilin kita mga kabinan ng 15 días antes naman nga maglumpat naman kita sa bulan sang Hulyo. Madalag ko mga kabinan ng mga celebration pala buto na ton sining Hunyo. Ang kapistahan sang San Juan de Bautista. Pala buto mga kabinan ng mga fiesta dira sa Sara. Ang Litson Festival sa Banasan. May fiesta mga kabinan sining June. June 24, Banati, Fiesta, Sara, amunang Sulay Basya Festival, Fiesta man mga kabanan sa Dingli, Fiesta man sa Bajangan. Amunang mga kabanan, kadamo sa Fiesta, basta gani bulan sang Hunyo mga kabanan. Damo, galastuhan ang aton siring mga kulturan. O sige lang mga kabanan, kanti nagapati man kita yung mga Katoliko. Kabasta gani nga mag-celebrar kita sa kapistahan sa aton sining patron. Nagabalik man ang blessings para sa aton niya nga mga Katoliko. Ilabrigid mga kabanan nga nagapati kita ya sang mga grasya nga ginahatag sang aton niya nga Ginoo. Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:11 na mga kabanan mga katropa. Naka-broadcast kami live sa amon nga YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo. Palihog lang subscribe and follow ang amon nga Facebook page. I-like and share amon nga Facebook page. I-subscribe and follow ang amon iyang YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Kung gusto ka mong ang inyo sining mga mensahe, mga in private message. Kung di ka mo gusto, yang ipadala sa amon iyang nga mga sa amon iyang nga account. Ilabrigid sa Comsec, on comment section amon. Gusto nyo iyang nga private, pwede man sa amon nga hotline number 0950-975-6970 mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na. Gakalaman kamot sa iba natin mga kautura, no? Hindi ka scatter! Wala, bag-down sa subuhang ngamot. Balik na. Bag-down ang G-Cas. Bag-uno, kabalong ang tayanay galing sa kwano, sa tayanay galing magkabinan sa scatter. Pagis G-Cas ay about madugay-dugay pa ni karon magkabinan ngayon kabalik ang G-Cas. Pierde man siling aton iya mga driver sang Grab mga kabinan. Kaya man ang Grab ini mga kabinan, online transaction, ang bayar na online mga kabinan, ginapaagi ini mga kabinan sa G-Cas. Ang bayar na may arap man nga sa Pimaya, no? Iba niya. Pero kalabanan nga bayar na sa Grab taxi mga kabinan, amo ang G-Cas. Ambal sa kilala ko siya, bida yung kwanang taksi ah. Basta balik lang yung G-Cas kay Mampang Kuya Scatter.
Ay, gakan lamang kamon sa ipla natin kung aturan kundi mga makampang scatter kag email. Kaman daw isa na yung balang makabanan kapanotpasan. Ining hampang pagi iya sa electronic makabanan. Sang-sang biyernes ang gabi. Gasala man ang mga Facebook users mo, Messenger. Pati ang taga-Amerika, papangkos Pilipinas. Ya, kamusta ng inyong Messenger? Kamusta ng inyong Facebook? Nga haw, la inyong Facebook ina sa Amerika. La inyong ding amon ng Pilipinas. Hoy, sa balang ina. Worldwide, baka ba ng nag-shutdown ang Meta, ang Facebook? Oh, gasala ang tarantaran ng mga subscribers ng Facebook mo. Pati ang, kwan, pati ang Messenger. Ang iba na yawan ka tumok-tumok hasta nga nag-log out. Ay, Diyos na, karawang kayo dito kabalo mag-log in, kaya nilipatan ang password. Ay, sadya, pinamukotan siya na nadumduman mo ging ang akon, kwan geng, ang akon nga password. Ay, sadya la, ang ay, kung madula, abining, kung abin mga mag-down, kung mag-shutdown abing Facebook, no? Ano ay yan ang pagkabuhi naton nga mga kwanman? Ano pala ang buhi naton iyas kalibutan nga niman? Kabanan tanan makabanan abi subong transaksyon online mo. Ang tanan-tanan makabanan nga chismis online. Ang tanan-tanan nga pagkaduyag online. Ang tanan-tanan nga pagsabat sa ginapagkaduyagan online. Ay, minutos lang. Gadugay, okay ron ah. Gadugay, approve ron. Kaman ang ang samtanay magkabadan sa paggugma subong, hindi na iya siling huwa, kundi sign na lang ang like na lang nga sign sa Facebook na ba? Amon lang na iya subong. Kung daw gusto mo iya nga ibastid iya, ay patali lang sang thumbs down o kung dislike, kati approve na balana na. Amuna iya mo, pero kamay pa magkabadan nga magbalik ang koneksyon naton siling nga gabi sa GCash kaysa ini makabanan ka mga isa man ini ka bagay nga gapapos abis pagkabuhi naton ka man tanan-tanan makabanan instant mo instant ang tanan-tanan nga hulag subong sang tawo sining kalibutan mga kabanan te kon may mga dako-dako amo da nga mga na deposit sa inyo GCash kag dira kamo nagasalig nga ipadala sa inyo nga mga mata abis subong hindi ka mo nay magsagi ka tumok-tumok basi kon magdulubli na karon ka magsalala na karon ang mga ginapadala nyo ang kwarta karon ka talang na karon ay kanugon sang inyo iyang ipadala sa inyo sining nga mga himata mga kabinan abi ang tatianay sa gitumok kay base karon kon magsala ng itong mo kay number kang magdulubli na karon ka magtireple na karon ka mga nasenda karon na nawad anti mo karon ka deposito sa imong GCash na tanay kung okay na. Ang oras din makatrapa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:16 na mga kabinan mga katropa. Welcome na mga kabinan mga katropa din sa headshot sa Gyapon din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Magkapanag kita tumtum alas nungay biyangtak na sumuha gabi ng kita ng katropang John Libertes. Aton sa inyo koneksyon makabanan sa technical, kagaton na koneksyon makabanan sa news center, upon kikatropang Bia Joyce Ubaldo, mga kabanan mga tropa. Kag-updad man kita sa aton sa inyo mga interns, nagika niya sa West Visayas State University College of Mass Communications. Arin din makabanan si Princess Osita, Sofia Joy Talagara, Luisa Ginica Tabucanon, Maliha Andre Taytayan, Jan Lawrence Cabaya kag Markel Bagaan. Sila makabanan ng amon sining mga intern sa subong gabi. Dirigyapon makabanan sa papangalagad sang headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Headshot. Mga talo pang natin nga balita subong gabi. Nagpagwa makabanan sa isa ka proclamation si President Ferdinand Marcos ginapanawagan makabanan sa pag-convene sang Congress. Magpatigayon sa isa ka special session on June 17 mga katropa. Nataon tanay kon batunon ini sang kay Tano Black makabanan kati ang presidente nga panawagan mo. Kay ibaloon tabi karon kon indi abi mag ignore abi ini karon iya sang
kay tanong black kay man ang ilasin nga gina ang ilasin nga gina ginabantayan kay ilasin nga gina kabalakan. Kung ikaso basi kung mag special session kag luwas may kami magin I don't know mamang kota karon no kung specific lang kami no sagin saad nga agenda sang presidente ang tanakayon kay ginabantayan ni Makabanan kung iligad to June 3 nga sesyon sang Gatsalian Black kung yun si sila tapos nagyatambo Makabanan si Senador Chis Exudero naging 12 sila sumakod sang 12 ini Makabanan ginkabig ini sang Gatsalian Black nga may quorum sila although nga ginquestion ini Makabanan timbakon sini kay ginakabig ilang ila kawalingon nga 12 sila may quorum sila amot kon nga ang nag-elect sila sa ilang nga Senate President pro tempore nga gin-elect Makabanan nga gin butang dira nga Senate President pro tempore amo si Senator Win Gatsalian kagang chairman sa Blue Ribbon Committee amo si Senator Erwin Tolfo. Tingnan doon sila Makabanan ti gina-question kati ang quorum ko no suno ya sa grupo yan ni Senador Cayetano di paano yang mag-majority abisling niya ang 12 kay 24 kabintanan-tanan di paano siling niya ang mag-kwan paano siyang mag-majority ang 12 kati kung basihan niya 24 kati yung tunga niya 12 di paano siya nga mag-majority siya ang 12 kay dapat 13 tige damo abis sa mga kanilain siling nga mga gipagba ka opinion tumtob ng labutan ni Makabanan sa 1949 pa nga mga desisyon sang Korte Suprema ini sa tunga masanto mga ni Senador Abilino kag ni Quenco naging question abis sa to mga tinion Makabanan ni Senador Quenco sa 1940 Senador Abilino sa 1949 nga siling niya pagpungko siling niya ni Kwaniya ni Quenco kagina tindugan Makabanan ni Quenco kasi ti may majority kami siling niya 12 kami siling niya ti ang iba na abis siling niya kay nakakuan kay nakaato sa abroad isa abis siling niya na hospital hindi katambong ti ko din nangin balasihan ni nangin palamangkutan noon ti pwede ba na ini ma-apply pwede ba na ini ma-apply Makabanan sa siling sitwasyon sa buong sa Senado ang pag-elect kay Gatsalian nga Senate President pro tempore ti may mga opinion Makabanan nga ti ato iya bangod kay ang duha ka mga senador ato sa abroad hindi malabot tiniya nga subong iya nga sitwasyon ining duha ka mga senador Makabanan si Senador Bato de Rosa abi ti nowhere to be found si Senador Jinggo Estrada siya ti na gindagdagan waran to pares sang Sandigan Bayan ti ari niya silingya sa kuan sa Pilipinas ining duha silingya ari di sa Pilipinas ha galing kayo nilang manugid si Senador Rubin Padilla kundi Inga Panago yan ang bahala timon yan no? Si Senador Bato de Rosa ti siya lain to ya ato sa abroad to yang duha ang sa timpo yan ni Abilino kag ni Quenco tini yasling yang duha di ari sa ari sa Pilipinas imuon yung yasling yang 22 lang iya ang Senador ga 24 tanang kami kabilog wala ba siyang abroad na pwede man sila malabot dahida mo sa mga question no? Di karon duwa ang nagapungko nga naga-claim sa ila kagalingon nga Senate President si Senate President Win Gatsalian nga mo ni karon ang gina kilala sa Malacañang samtang ang Senate President Cayetano Black ang naga-claim man nga sila iya Makabanan ang legal nga nagapungko nga Senate President kay ti Tracy sila yang nagakuan mo nagbuto pabor iya Makabanan kay Senador Alan Peter Cayetano ti man karon ang gina kabalak nila kay
kung magtambong sila kay man mga kani mo mga ginapananaw ba da ginapananaw nga si magtambong nga to abi karon basik kun ni basik kun igwan la karon i duso la karon nga mapili ay sila to sang mga pungko nga Senate President. Kaya ito'y bati natin magkabadan nga si Senator Villanueva na pagbuha sa statement nga makatambong siya pero wala pa man siya makapahayag nga masaylo sa sapyak. Ito'y amon ni magkabadan ginabantayan man sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito'y kung mag-traces sa sapyak, traces sa sapyak, abe, no? Sapyak ni 12, di ba si kon mga illegal ang pagpungko ni Sir Wen Gatchalian. Although, nga wala pa gin man iya makapahayag si Senador Villanueva nga masaylo si Adnambio ni sa grupo ni Gatchalian mga katropa. Pati mo nang balantaya, no? Kon bala magatambong sa siling ipatawag makabadang nga special session sa presidente sa para buton makabanan nga John 17 ina makabanan sa Miyerkules nga daw mga kabyanan mga katropa. Headshot. Yan nga to niya nga kwano nga aton Congress no. Kay man magambal kita makabanan nga Congress sa muling Senado. Amo ning Senado ang Congress, ang House of Representatives amo nga aton iyang nga mga congressman aton. Kimaan sini kay May ginpagba makabanan nga statement si former congressman Mike Defensor nga madayon man kuno buhas ang committee hearing o kon ang Blue Ribbon Committee investigation.

Senador Sherwin Gatchalian nga wala sang wala ya sa maging patawag nga Blue Ribbon Committee ang iya-iya nga grupo mga kabiyanan. Ilang taon tayo ni Abi sa 17 ko naman ano man ning natabo sa aton sa Pilipinas gani nga. Ano man ning nagkanabodamo sa kalapatay nga mga pakinasyon to sa Sarangani. Bagod man kay nagulbo ang duta to. So, bagod sa paglinog la. Naglalapad ang unasan, damo-damo sa mga pakinasyon kalapatay. May mga isda nga na-trap to sa nagulbo nga duta bagod sa 7.8 nga kabasgon sa linog. Deo, may ari pag ito. May 6.2 naman nga kabasgon sa linog na nagluntad sa mga adlaw. Ay, ang mga yapon, mga kabanan, linog yapon sa Senado ang ganistoryan. Ligat to, dumdum natong gani nga, abi, mag... natapos lang away sang Iran kag ang Amerika kag Israel kay may aral sila makabada nga kasugtanan mo nga siya ti hindi na kami magakwan umtaton tanan siya ning naway ngani ya why perdi ni why perdi why daog ni perdi sling niya pumuruyo ni tambal ni Trump niya okay ah okay so alright oh. Sinagakwan na nagada may deal na may ano na may kasugtanan na may deal agreement na makabanan kag pang kakaso na itong nag-blocking ng mga barko sang Iran dito sa Strait of Hormuz. Ay salamat. Basta mo na yung makabanan na magdumudubo ang presyo sang kuan sang LPG. Kaya man LPG sa bong nagpabilin tana nagpilit tana sa Mel 500. Ligato 1-2 nagapanubo sa 1-1 ay sos nagpilit makabinan ang presyo sang LPG sa 1,400 lapit-lapit 1,500 kaman ay ibang sa ito makabinan na tabaran na mag pangahoy bila natakaan magsagi ka dabok natakaan nga magsagi huyop yung, sang kahoy bisan na mag magbag-ed sang puspro, tamara na. Bakal na lang sang automatic na balang gun. The lighter na bala. Amo na lang ginapasiga. Sumuntip tamara ng mga tao ah. Pindot-pindot. Gadaga siga na. Amo na yan, subong mo. Tinatapos lang makabinan ang inaway sa Iran, Amerika, kay Israel. Ang Senado, yan may gyapo na ako. Tawag so, man lang taon tani kon magkrit anay ni sila sa John 17. Ah, makilit anay ni sa John 17 magkabanan kag kun hindi abi anong ila sa labton? May sabat kita sa inyo mga tropa kun ano ang mangin sa labton sang kahit ano black kun hindi sila mag sabat magtuman sa proklamasyon nga ginpagwa sang presidente nga magakondak sila makabanan sang isa ka espesyal sesyon mga katropa. Kasi kung pareho sila, no? Kung sino, ano ayan ang unto sila diri makabanan sang Senate President? Kaya man kung isa ay makabanan ka espesyal sesyon ang Senate President sila diri, may diversya nga mag... papangita sang iya sining nga mga miyembro. Di kundi siya magatambong kagaram na sa iya sa premises iya sang Senado or drop lang sa ilang balay. Pwede siya ang mamapilit ya kag mapadakop iya sang Senate President. Amo na iya ang kwan mo, amo na iya ang amo na iya makabianan ang poder sa isa ka Senate President o galing kay timbangon siya makabianan nga kwan gyapon no naga duda sila sa ila sining mga powers. Di ambot anong matabo sini. Kaya pamangkot makabalan, pwede ba na sila makatalakay sa outside sa mga ginipanghambal din sa presidente nga may mga gintumod siya, nga mga agenda nga dapat ang manitutukan kati ini para sa tao. Pwede ba na sila nga maghimo sa isa pagkid ka agenda kung nga istoryahan ang parte sa pagpungko sa bagong nga Senate President. Hindi makabalan, dinigya po sa ating pangalagad sa XFM Radio Patrol Ilo Headshot. Sa balita, lokal makabalan. Ang naghaboy sang unse kasako sang kumala sa expired nga soft drinks. Ang bottled water na bala. Nga iya sang Coca-Cola. Coca-Cola products. Ang ginhaboy dito makabanan sa may area sang Tikol Cabanoyaw na identify makabanan sang Sinro ang nagpanghaboy sini. Ala kamadaro araw pa nga.
Huwag ka mo itiniya kung anong paano mag-dispose na ha.

0: Samtang base ko mating ala ka po, umpisa subong adlaw, hasta na yung mga kabinan buwas. O kung subong gabi, no? Base makita mo dak may nagatirin-tirin nga mga tangkin ni gira, pakanto din sa mga gaw, ina isa ka pagaywaton buwas ka adlaw, nga simulation exercise. Yung simulation exercise, pariblas marikitan, ina balang may linok panay man, may mga base makita mo na karon nga mga naga full battle gear nga mga army, may mga rangers nga mga miyembro sang Philippine Marines nga naka full battle gear ina makabanan isa ka Simex bus nga daw nga paghiwaton dira sa Barwa sa Miagao kabahin lang sang isa ka pag practice kun ano abingi mo on sang aton nga mga law enforcers kon may magsulod abi di karon nga mga grupo nga gusto nga takihon ang Iloilo anong gimuon so hindi ka mo magkabalaka ina bus para lang ina sa Simex ang oras din magkabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:32 na magkabalan mga tropa at ito nabaloon ng mga balita sa palibot sang Pungsod Pilipinas sa pag-iya kay Katropang Bia Joyce Obaldo naban-naban sa mga kabanan ang balita ni Katropang Bia Joy ni parte sa GCAS mo. Bebebebebe. Ito, ano na? Ito, abin na sa ibang kanwe sa imabing application sa GCAS mo. Sa apps mo, ikaw nakabalik na. Nakampang yan sa Nissan Cutter. Ano na mga kabanan? Nestan Mike mo! Okay, lang tayo manong taray. Ikaw nakabalik na ang signal sa GCAS mga kabanan pagi kay Katropang Bia Joy Subaldo. Katropang Bia, may ang gabi.
1: Katropang boards as of now, no, as of 7:35 PM, wala gihapon ang kabalik, no, ang GCAS, no, under maintenance man siya gihapon, Katropang boards, because may sunod sa GCAS, ginatrabaho pa nila, no, ang mga ginanglan nila nga effect sa ila sa dinga system.
0: Mahala, kung muna, wala pa nandun, akong GCAS.
1: Amogani Katropang boards, no. Samtang, no, sa dugang natin nga balita national, nagapanawagan si President Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso sa pag-convene sa special session sa tunga sang ila sini sa tunga sang ila sini adjournment sa pag-akto sa mga priority legislation. Sa idalom sang proclamation number 1318 Katropang boards, nagmando ang presidente sa Kongreso sa pagpatigayan sang special session sa Hunyo 17 ini para sa urgent nga pag-consider sang passage sa mga masunod nga mga priority legislative measures. Una, National Center for Geriatric Health. Ikaduha, amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act. Ikatatlo, Assistance to Individuals in Crisis Situation Act. Ikaapat, amendments to the Universal Access to the Quality Tertiary Education Act. Ikalima, last mile and geographically isolated and disadvantaged and conflict affected areas school act. Sunod ang amendments to the masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino act, kag anti political dynasty law, samtang ang dugang padiri ang presidential merit scholarship program, kag ang iban pang measures, no, nga naga-aim sa pagpabaskog sang social protection kag pag-uplift sang palangabuyan sang mga Filipino people. Samtang sa dugang pagid nga balita national, ginfile na sang House Prosecution Panel ang 57 pages pre-trial brief para sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte sa Senado subong hapon Hunyo 15. Sunod kay House Secretary General Chelloy Garafil, 29 kakapis ang pre-trial brief ang ilang nga ginfile. Dugang man sini o kun dugang man ni Garafil katrapong boards nga nagfile man sang formal entry of appearance ang ila sini nga mga abogado. Samtang masobra 30 ka mga testigos ang i-present sa House Prosecution Panel para sa impeachment sang Vice Presidente. Sa subong, wala pa sang insakto nga numero sa mga testigos bangod mag-file pa o kung nag-file pa lang ang House Prosecutors sang pleadings para sa ila trial brief, no, subong nga Lunes. Nagpabutyag man sang iya pagkabalaka si House Lead Prosecutor Jervy Luistro nga mahimo gamiton sang kampo ni Duterte ang leadership impasse sa Senado. A good question on ang impeachment case sa upper court. Nangabay man si Luistro sa Senado nga resolve ba hon ang issue angot sa leadership sini sa ipatawag ng special session ni President Ferdinand Marcos Jr. Natala na katropang boards ang pre-trial conference sa Senado sa Webes, Hunyo, Jesse Ocho. Samtang sa lugang pang balita National Gintay Og sa magnitude 6.6 nga linog ang Governor Generoso Davao Oriental la 5:18 kainas ng hapon ka katropang boards ang mga instrumental intensities mo ang intensity 3 ang General Santos City, samtang intensity 2 ang Digo City, Davao del Sur, Malungon, Sarangani, Coronadal City, Tupi, South Cotabato. Samtang intensity 1 naman ang magsaysay Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, Nabunturan, Davao de Oro, Kiamba, Malapatan, Maasim, Sarangani, Tiboli, South Cotabato. Samtang nagpaandam man ang FIVOC sa posible nga aftershock. Samtang sa Piak Pagin nga bahin wala nagsipot si Ateneo basketball head coach Tab Baldwin matapos ini ang impatawag sa Department of Labor and Employment o kondole agad ipresentar ang iya alien employment permit. Abogado lang ni Baldwin ang nag-abot sa hearing apang alien certificate of registration lang ni Baldwin ang ginpakita sini. Samtang wala man ini nagpakita sa Criminal Investigation and Detection Group matapos ini man ang ginpasabpina sunod kay Interior Secretary Junvic Rimulya. Sunod kay Rimulya muli nga si Ateneo Athletics Head Emmanuel Fernandez lang ang nakikita sa ilahalin sa opisina sang Ateneo de Manila University Men's Basketball Team. Bangod sini katropang boards mag-issue liwat ang CIDG sang ikaduhang sa pinaagod masiguro nga masipot ang mga officials ang nasambit ng mga eskwelahan sa Biyernes, Hunyo, 19. Samtang ipatawag man sa National Bureau of Investigation o NBI ang 20 ka mga individual angot sa pagkapatay sa duha ka mga student athletes ng Ateneo de Manila University Buas, Hunyo, 16. Sunod kay NBI Director Melvin Matibag, lakip sa mga ipatawag amo sa ni Coach Tab Baldwin, pila ka mga miyembro sang Ateneo Blue Eagles kag mga officials sang university. Gin-confirman sang nasambit nga direktor nga upod sa mga sa pag-aimbestigaran amo ang nagpakilala nga asawa ni Coach Tab. Samtang dugang panimatibag nga wala sila sang conclusion sa natabo nga insidente. Matandaan nga sang Hunyo 8 na lumos patay sa Rene Batalbonia kag Divine Adeling nga mga basketball players sang Ateneo Blue Eagles. Sa subong katropang boards nagresign na ini si Coach Tab Baldwin sa Ateneo. Samtang sa dugang pagid nga balita national nagpasalig si Senator Pan-Philippine Lacson nga hindi maapektuhan ang Armed Forces of the Philippines kag Philippine National Police sang ginpahayag nga mga destabilization plots ang 18 ka mga bagman ni Anay Congressman Zaldico. Pakigbay ni Lacson nga para sa iya wala ang AFP kag uniform services ang simpatya sa Jesse Ocho ka mga iya ginakabig nga maleto boys sa diin ang mga ini ang gin-disown sa Philippine Marines kag AFP. Rason nga sunod kay Lacson kun ang mga ini ang nagahuna-huna nga ang ilang mga antics ang mag-trigger sa kun anuman nga mas dako kag makatuga sang destabilization sa la ang mga ini. Ginatagan man niya sang pagtamod ang anuman nga posible nga pagpamahog nga nagadalaig sa Jesse Ocho ka mga bagman ang mahimo nga pre-em sa pagkatapos nga si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang nagmando sa paghugot sang seguridad sa Senado. So far katropong board sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo kasi katropang Bea Joy Subaldo XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo mga kabinan mga katropa. Bye gapon, wag tang gapon ang GCAS. Ate, ang balat mga kapitan natin siling advice sa inyo, hindi lang sagit tumuok anay, no? Basi karon magdulubli na karon ng mga masendyo ng kwarta, kag hindi pa na karon na, basi hindi pa na karon ang munang number, kita ang kwanyo, ginpadalaan nyo na discuss siya pa na karon. Ang oras din mga kapitan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:40 na, kaya tabi natin sa mayong gabi, nga ito niya nga mabuot nga mga patrollers. Ato niya nga mga taxi drivers nga mga patrollers sa aton buot niya no. Kung wala nila pang video kung mag may mga may dulong iya nga mga pasayro pag mag-sugaton nga pasayro. O ibang nga mga driver na ginapang videohan niya ka gina ano ka mo yaman hindi na bawal ba nung gasulod pa rin gadaan iban sa kwan eh, sa mga Laging house, ha? Bawal na ha, pero wala na ganyan na himo yan sa amon iyang mga patrollers ha, iba na iyang mga driver na. Anong kami kaya masiko ni reklamo ka mo, ha? Ato nga mga patroners sa mga dulong makabanan sa mga balita at regyapon sa ato nga pangalagad sa headshot. Pagbalik na ito mga kabanan, dugang sining mabalita at regyapon sa ato nga pangalagad sa headshot. Mamati kita sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian. Agay sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remilito. Ang oras, alas 7:41 naman katropa.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
8: kinang. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
4: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Vision X, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
4: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalik ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, maghapak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
0: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
4: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutrition Juice at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
6: The secret of health.
4: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health!
9: Maka-college na ko!
6: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
2: Mga katropa, exciting!

0: Agora sai XFM, Radio Patrol y los Headshot. Para 7:51 na mga kabyanan, mga katrupa. Headshot. Magabi kay Apple Tabanda. Apresinin nga live from Leon, Iloilo. Dira kay Jerry Boy Adorno Climino sa Haniwai. Good evening, boards present. Kag evening sa tanan, kapamati sa XFM. Sa imo slot online, salamat gid kay Jerry Boy Adorno Climino. Magabi kay Napuray live from Arribalo. Kay Sobribiga Elma. Magabi. Good evening po, katropang Phoebe Morales. Listening. Dira kay makabanan sa California. Dira kay Manay Cicel Sorilia, kay Noy Henry, kay Nonoy Dandana, kay Inday Clegel, kay Noy Minteca, kay Nanghelda, dira sa California mayong gabi. Kadzoman sa Pulini sa family dira sa California, kag sa Canada mayong gabi. Kay Rizil Joy, Ray Marie Pulines, kagasuman ng kabinan kay Ryan Purines, kay Chin Purines, kagasuman sa mga personal sang sugbaan sa Tiulas, dira sa San Joaquin, kay Rose Grace, kag kay Risa Faye, Risa Faye, mayong gabi. Ang oras din makabinan sa XFM, Radio Patrol in Ilo, alas 7:53. Dira sa mga gawa, si Matingala, kamo hindi ka mo magkakadlo, kakaman na, nabilawan natin nga frisk ka pa rin sa ilan ang paminsano na itong laligan, barang encounter, lesson sa kabarangay. Sa Nabukid, kabarangay, makabanan sa Miagaw. Ato ba lang ginpanuparan ba na sa drone kagin atake sa helikopter? Dira sa Nabukid nga bahin nga barangay sa Miagaw. Kaya resulta, makabanan sa itong madamo nga casualty sa miyembro sa NPA. Pero subong makabanan, basi matingala ka mo nga may mga miyembro sa Philippine Army, Philippine Marines, nga nakapo a full battle gear, may mga tangki di gira, nga dira siguro subong nakaposisyon sa Mount Camp Monte Claro, hindi ka mamakadlok, kay ina makabanan isa ka simulation exercise o kon practice, ngay mo on inibwas nga daw. Ginabanta nga mga 1,000 ka mga personnels halin sa Philippine Army, Philippine Marines, Navy, Air Force, kag mga rescue groups nga magapasakop buwas nga adlaw makabanan sa simulation exercise. Tatlo ka mga senaryo ang ila sini nga praktisan. Number one, may mga armado nga tao halin sa Luzon nga tuyo nga mag-atake makabanan sa probinsya sang Iloilo. So ina, paga punggan ina makabanan, pagi sa isa ka pagpatrolya sang Navy ships, Coast Guard helicopters, kag Air Force. So batian nyo na buwas ang may mga linupok, pero ang lupok ina, blanco ng bala. Pulupok ina ito doon, ha? Blanco ng bala. Kadwa nga senaryo, may mga nag-spillover ako ng palagyo nga mga tao halin sa Luzon, bangod sa inaway dito abe, no? Sa Luzon, sa, mga senaryo ina. Pag-abot makabanan dira sa shoreline sa Biagao, di damo nagutuman, damo nagkakinanglan sa medical attentions. Pabatian nyo na bas ang uwang sa bumbiro. Halin sa Miagaw, pakadto sa Makin, kaya man ang tanan, magkabanan ng mga pasyente dito dalon sa Mother and Child Hospital sa San Makin. Katatlo ng senaryo. Kuno, may giparaparan sang missile ang isa ka military headquarters dira sa Miagaw. Tikaroon ka wala mag-igo, naglapaw, ang iya coordinates dito karon ng tupa makabanan sa isa ka barangay nga populated area. Madamo sa napilasan may mga casualty. Anong imoon? Ma-responder ang mga rescue groups, ang mga bidex. Libat madamo kamo sang mabatian nga mga wangwang o kung nagauwang nga mga fire truck kag mga ambulansya. May ara dara makabinan nga mga ikarga nga mga may mga kwabala, may mga pinta nga pula ang ilabayo nga naga pakita nga kuno may napilasan. Yan ang realistic kaya ba? Kag ikarga ina sa ambulansya. So, ang senaryo bas dira harin sa may pasunod makabinan sa Miagaw, pagkanto na to sa San Joaquin area, expectaron ninyo ang traffic nga senaryo. Ilabinagin ang halin sa Antique, pagkanto makabinan sa Iloilo, pagkanto sa Gimbal, kagahalin sa Gimbal, pagkanto sa San Joaquin. So, gamay lang ang pagpalasinsa, kaya man isa lang ina, kay simulation exercise. Liwat, aton lang makabinan ng ipabalo dira sa mga taga-Miagaw, San Joaquin nga area, ina makita yung dira ng mga tangki di gira, may galibot-libot dira ng helicopter, hindi ina kabahin sa military operations. Kundi, inakabahin makabinan sa simulation exercise, umpisa na bas alas 8 sa aga, tob-tob maghapon. Kag sa sunod gadlaw, tiwain na, sa may makita ka mga nga mga 1,000 plus ka mga personnels nga naka full battle gear kasi ang ila pagayon sa second day amo na lang ang assessment. Ari makabanan ang pagpatag sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office pagay kay Police Colonel Cornelio Salinas, retired PNP kag suman ang Philippine Army sa posibleng matabo bas gadlaw. Katropang John Ray.
1: So, on the DT side, and from Iloilo to Antique, Antique to Iloilo. So, with this activity that we've been doing now, is dali natin, mapabalo sila. Kung ma-exercise kami sa 16 and 17, so mag-inutok na na sa binukit sa Aninii, Hamtik, sa San Joaquin side. So, for our people to be aware about it.
2: Colonel, invited ang friends natin sa Capitol Press, sa media, during sa 16
1: and 17. Yes, may opening ceremony kita on the 16th.
3: Sa
1: Miagaw. Sa Miagaw, kagang closing ceremony dito man. So, if you want really to see the real action, how our Black Hawk helicopter is moving, how our artillery is doing, how our infantry personnel is doing, so the action is there.
4: So there's air, land assets?
1: Sea, air, okay. Land. Amphibious incursion is a sea activity, naval blockade, pero nalutsansya, parapot sa baba, kawayon siya sa natin ground troops. Tapos sa unahan niya, may mga terrorist na ganito. So, sundon na to siya sa police. So, these are the actions that we can really see. Pero, ang pinakatahong din is, what is the relationship between the armed forces and the operational protocols of our disaster risk reduction and civilian business? We will be on the lens of the different evaluators, Office of the Civil Defense, Department of Health, Department of Social Welfare and Development Office, Bureau of Fire Protection, Hospital Management Office naton. So, these are, no, komunikadamo sa mga evaluators naton para makita man.
2: Kamu bilang tayo kan, John?
3: DYRP Life Radio. Curious ako, no, since actual
2: scenario ni siya, and of course,
0: okay, amo ni makabinan ang matabo buwas mga senaryo ina. So may makita amo dira buwas sa ilabragin sa may shorelines nga may mga nagakamang dira nga mga Marines. Kay man isa sa mga senaryo nga may ara kun terorista mo. May mga kamang nga mga may gina kantuan sila isa ka lugar. So ang imuon nila para hindi sila ma-detect, kamangon lana pagkanto dito sa gin tumod nga lugar dito kun mga terorista. Pero, pinikula, hindi magkabinan ang makita nyo, boss. Pero, liwat, ginapa Himalot na naton sa kami ag-aw dira sa Makini area. Nakipa kami na dito sa Amtec area. Labrigid sa mga coastal barangays. Ngayon din ka mong kadlok. Kung makita ka mo na Black Hawk helicopter, nga gilibot-libot nila sa inyong lugar, kaina sa ngapon, hasta buas aga, kayo ti part ina makabanan sang simulation exercise. Para nga ma-enhance ang aton iyang nga pagdipinsa. Kung ikaso nga may mga mag-atake sa aton dis probinsya si Rilo, saan ka pang practice ng ara na makabanan nga gina nga ginasunod ka na sa mga terorista? Di ba na? Saan ka pa mapraktis ng ara ka na nga nagakram ka na? So, mga makabihan, ang isa sa mga mayong bagay, sa sining praktis, kaya man, kung ara na sa aktual makabihan, ati, may kinakabalo, kung rin mo, kung wala ka nagapraktis. Ilang papigid makabihan, kung suhoton ka sa high blood, di ka nakabalo, kung di ka manago, ka lang sa dalong misa, kung mano, makuha ka armas mo, mano ka, madagan ka. Amo na ka, pareho lang inigyapon, magkabinan, kung kita may balatian. Ha? Kati, kung may balatian ka, ilabanagin kung high blood, kisa gamay lang ang istorya nga daw, matyag mo na ikaw ang istoryan, kaya hindi manggali, kaya high blood ikaw. Amo na, kung nga ang pareho sa ginahin mo subong sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy Air Force, kag Philippine Coast Guard, ang preparasyon. Pareho ba ni Gapon? Pareho ba na sa itong nalabas? Pareho sila magkabanan sa may mga sa Congo. Na-establisar na itong may nakalapatay dito bangod sa Ebola virus. Iring Ebola virus magkabanan halin iniiya sa amo. Di karon, may harapagin ngay sa kabratian. Amuning sa Hong Kong subong ha. Ginpabalo ako sa akon nga manghod nga ginahugot nila subong ang ila dito nga quarantine facility. It's because nga may duwa ka mga duwa ka bata kung nang positive sa COVID-19. Last lingkod eh, duwa ka bata din sa mga lingkod din guys aton din sa Pilipinas. Si Chris Aquino lang nang positive sa COVID-19. Doon ginadlo ka na kita. Amo na ka magkabianan kung kita ya bastante sa pagbabaskog sa aton ng immune system, hindi kita dapat kabalakandi. Para nga magbaskog sa aton ng immune system, makalikaw kita sa mabalatian, preparado kita, mag-inom kita makabinan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C para wala high blood. Damo na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule tungkol kay ini puno sa antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpyuhan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo. Agad makalikaw kita makabanan sa mga balatian. Makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung updan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Kagkon mangita kita sang kape nga may health benefits ba na? Mag-inom lang kita makabanan sa Santon Plus Coffee Mix. Sa mga may mahilig na mag-inom kape, kaga pangita kape nga namit na kagilty pa, mag-inom lang kita makabanan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, mga katropa. Kaya ni makabanan makabulig sa balatian sa inyong partner na binigid ko na inang Arabuton. Para marikawan makabanan ang pagkarabuton niya, ilang okay na magulang, tinigil-gil, ay naman ang desisyon, kaya man araboton. Time na balas ang Santon Plus Coffee Mix. Para naman niya sa aton mga lalaki, para marikaw kita makabanan sa prostatitis. Mag-inom kita sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Ang maning isa sa mga ginakabalakaan dito yan sa Hong Kong, ining bacterial infection ng COVID-19, ha? Kaya man dito ko naman ay nagpositive sa COVID-19 itong kabataan. Naman kung nga ang ginhugot naman ang ilasintid itong health protocols. Dari sa aton, tinama man din nga bakasyon ng mga Chinese mo. Tinama man din nga mga taga-Hong Kong na nag-kantos Pilipinas. Para nga may proteksyon kita makabalan sa mga bacterial kag viral infection. Maginom kita sang premium D3, kaman ang premium D3 gin paepektibo gin pabaskog sa subong nga panahon nga uso ang obosip on hilanat ka trangkaso. Hindi nato mapabayan ato lawas sa maigaw sa ninga balatian. Proteksyonan pinaagi sa paginom sa pinakabago kag epektibo nga premium D3. Ang premium D3 makabilan mga tropa may kapasidad sa paguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, protina. Kag may 110 ka klase nga antioxidant kag nagdelay sa skin aging. Kaya mag premium D3 na superior and powerful. Ultimate trio ang premium D3 mga katropa. Mabakalin ni sa mga butika malapit sa aton lugar dira sa Antique ha. Sa Kalibo, sa Wakulod, Palawan, Nisunwide. Pabangkot lang kamo sa Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, Generic sa Pharmacy, pwede man ma-order sa Shopee, kag TikTok Shop. Kung tagaharo kamo, dire kamo sa Iris Tabuksuba, ati labalaban ang ma-deliver gina ng mga Shopee boys na mo sa inyo. Ang amon ding kaingod, oh. Ang amon nga neighbor nga Shopee Hub. Sa mga Shopee boys na may gabi kayo ng May. Dira sa Changi, ha, kag sa iban pagkinagap mati sa mong saton. Kay Indayda, no? Salamat gin sa pamati diri sa XFM. Radio Patrol, Iloilo, mga kabiyanan, mga katrupa. May gabi kay Nick Espinosa. Siya, mayong gabi katrupang Phoebe Board. Shout out sa asawa ko, ha. Bing-bing pamati subong sa programa mo at upang Phoebe Boards. Papanami hawa din kay Nyek Espirosa kagasuman kaya tamay o taman sa mayang gabi si former cop punong barangay former cop Ising Villanueva ang tagibo makabilan sa Ising Pansit Mulo dira sa South San Jose Mulo may branch mga katropa dira sa Central Market may branch man makabilan dira sa GT Malls Pabia kag may araman sa Atria ang Ising sa Pansit Mulo. Pagbalik natin makabalan na istoryanin partili sa kwano sa naghaboy bala baong si kasakobla. Itang sakobla ka kwan, sakobla ka feds, puno na mo. Ka-expired makabalan nga soft drinks ang bottled water bala. May ara na makabalan na-identify na sa City Environment and Natural Resources Office sa sindro na to, no, kay Engineer Neil Rabina. Kung sino na paghaboy sa to, sa suba ginaboy bala, makumunay nga ni Leo Basurahan ang suba. Sino sini ang mandato sa nagpanghapahaboy siya nga. Tapos kung magbaha ganis, basulo nyo naman ang sudad, basulo nyo naman ang mga opisyalis sa Iloilo City. Nga mo ni gabaha, tigari kay kita man niya pumuluyo ang nagaguba sa nga ito niya paribot. Agod nga problema kita makabanan sang baha. Kung ma-identify na ko no, may kinala na sang Engineer Rabina kung sino ang naghahaboy sa mga katropa. Pagbalik na ito, Drigyapon sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Head Shot. Ang oras, alas 8:10 na, makabiyanan mga katropa.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos din. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients si Ninga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na
5: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen moringa spirulina garlic plus collagen and glutathione Santon Gold Coffee Mix nagkape ka na lalakas at gaganda ka pa pabibili sa mga butika. Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
8: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Senthan Plus Herbal Soap.
15: Yun is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
14: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis. Mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
17: Hey, Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ando pa salamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
20: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting!

Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:14 na mga kabiyanan, mga katropa. Padagaw ka mati din sa headshot. Sa Gyapon yung katropa ko, si katropa ang Phoebe Borns Tibor Morales. Mayang gabi sa mga drivers ng Hydra Taxi sa LCCT9, Dulex Taxi, RGL Cram Taxi, Blue Taxi, Hydra, Biahira, Grab Taxi, BDO Taxi, yan ni Attorney Domingoso, ha. DDT Taxi Drivers, mga kabiyanan, mga tropa. Muna yung mga buot ng mga taxi drivers, ha. Mga Hydra Taxi, ang LCCT9, ang Dulex Taxi Drivers, Hydra, Biahira. Kaman may nakabaton kita, mga kabiyanan, sa reklamo. Nga may pila ka mga drivers plus taxi. Ay, diya sigurado na yung ginapangbasa na muli sa inyo, wala niya. Drag mo sakay sa ila. Kamay na kabatong kita makabanan, nabot anong klase ito, anong itong unit sa taxi, ah. Ga-video ko no, ako nag-vlog, pasulod sa mga motels. Ay, sus. Kung sa mga tag-iabi sa taxi, na may susaan yung inyong mga driver, ah. Kay kibot lang sila nga ginapost na sang driver sa taxi ay ara pasulod na siya sa kuan sa mga sa malls sa motels kag dito makabana nga video sa gali kag ginahulang balambalan siya pare nung kita di siya sa sulod sang masugat man siya sa pasahero ah yana masugat man sa nagwa magulan ng gatsik magulan ng check out ati mayubala na ya. Di iba na ang taman nga ti inaya mga pre-private na iya nga mga bruhaton sa mag-asawa. Di iba na yan, ti singkuro ba? Yun naman. Di iba niya mga taxi drivers sa mga kabinan, luwas niya sa mga ginapambas, mga amon patrollers, nga mabuot niya. Halong kamo kay basikon mahaplitan, wala kamo sang iya nga vlog, tabuan nga, nagpagwa sa... Pagwa sa motel, kuha petsura nyo, tapos si kamo. Sa kabay pang kabinan, hindi pagpade yun nun eh, ha? Para sigurado kamo, sakay lang kamo sa Grab Taxi, sa LCCT9, Hydra Taxi, Biahira, DDT, BDO, no? Kaya kiga na sila ni Attorney Domingoso kung magtinuntos sila ang BDO Taxi Diver niyo. Mabuot ni sila, wala ni sila yung entrada. Si kibot lang ko na yung nagmuno sa aton. Yan ang kibot lang ko siya yung nahagop na yung video yung pag-vlog-vlog yung amon yung itsura. Ti bawal na, no? Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:17 naman ako nga ginarekomendar ginamon sa inyo. Para sigurado, sakay nilang kamo sa Hydra Taxi. Kaga, muntungin paminsan natin ng mga units sa taxi ng mondriya nga patrollers sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga katropa. Ang oras din sa XFM, alas 8:18, makabanan mga katropa, dirigya po sa headshot. Now, dirikita na yung makabanan, pasimplatan tayo ng balita nasyonal. E di matapos makabanan nga nagpagwa sa isa ka special order. Proclamation ng makabanan si President Ferdinand Marcos Jr. nga nagapanawagan sa pag-convene sang Congress, mga barkita Kongreso, muling Senado, nga mag-conduct sila sang isa ka special session on June 17. May kinpang mensyon siya makabanan nga mga agenda nga muning dapat lang amunin dapat lang talakayon. Nga mga agenda makabanan sa ginpatawag, ipatawag sa presidente nga isa ka special session mga katropa. Nga amo ini ang concern sa aton iyang mga kautoran, labirigid ang aton iyang mga pumuloyo. Nga daw na kwadabada daw na daw naripatan na bala bangod sining away politika. By the President of the Philippines, Proclamation Number 1318, calling the Congress of the Philippines
to a special session. Pursuant to the powers vested in me under Section 15, Article 6 of the Constitution, I, Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Philippines, do hereby call the Congress of the Philippines to a special session on 17 June 2026 to urgently consider the passage of the following priority legislative measures. Letter A. National Center for Geriatric Health. Letter B. Amendment to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education on GASPI Act. Letter C. Assistance to Individual in Crisis Situations. Sa maning AX bala. Ti importante niyo kasi basikon may mga dugang bala niyong mga financial assistance bala. Basi bala dugangan sa presidente mo niya ni mga nga mas dako-dako para nga makaigo man sa kinanglanon sa pungruyo. Diyaryo, ang ginambal niya, isa sa mga dapat nga hatagan solusyon ang maning AX mga kabyanan. Letter D, amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Letter E, last mile and geographical isolated and disadvantaged and conflict affected areas or GIDA Schools Act. Letter F, amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act. Letter G, Anti-Political Dynasty Law. Letter H, Presidential Merit Scholarship Program and such other measures aimed towards strengthening social protection and uplifting the lives of the Filipino people. The special session is likewise called to allow the Commission on Appropriations or Appointment, the Commission on Appointment to convene an act on appointments made by the Cabinet, the Military and Foreign Service in accordance with the Constitution, applicable laws, rules and regulations. In witness whereof, I have here and to set my hands and cause the sale to Republic of the Philippines to be affixed, done in the City of Manila this 15th day of June 2026. So muna ang mga agenda baka man ang ginapakabay sang presidente nga talakayon sang mga senador naton, sige patawag yung special session pag gusto ka muna nung oras, gabi muna, basta June 17. Ang ginset nga schedule sa presidente para sa special session. Tiya, AX ang ginistoryahan niyo. Importante ni nga AX ni. Kaya nga, diba si Koronkon dugangan niya yung imuon niya na yung pilasubong na baton nga AX sa nasyonal. Basi kung panakadakuan niya, kaya tinang mahal man ang tanan mo. Kaya ibang pagkabanan ng mga concerns ng mga bill na dapat aktuhan magkabanan sa ato ng mga senador. Di ba mga kotse niya, ang bot ko matambong magkabanan ang Cayetano Black. Kay ang isa magkabanan na nag-confirm na magatambong sa sining nabitan na special session na pagawa siya nag-public pronouncement siya. Si Senador Joel Villanueva. Anong hambal makabanan ni Senador Joel Villanueva? Kung nga ang nagambal siya makabanan na magatambong siya sa ipatawag, ipatawag siya ng special session sang presidente. Kati naging gintong mo din makabanan ng pastor ni kabay si
Senador Villanueva. Araling statement niyo. The Senator Villanueva made the statement as speculation continues over whether he would join the black-led Senator Sirwin Gatsalian, a move that could help resolve the leadership impasse in the Senate. Napagawa sa statement ng kamanan si Senator Villanueva, sining spekulasyon kung bala mag-aupod inisya sa kay Sirwin Gatsalian Black. Agod nga masolusyonan, ma-resolve ining leadership impasse sa Senado. Apang sulong makabalan kay Senador Villanueva, however, downplayed, gin-downplay niya ang istoryana ay parte makabalan sa political alignments, saying, the public is more concerned about whether senators are doing their jobs. Siya, babay, inadas niya na ibilang parte sa politika. Kung kay sino, mandaya kay nga black na, kay Tano, kay Gatsalian nga black, by ilan na dablas niya, importante rin niya, ang more concerned siya nga parte niya sa aton mga senador kung paano kita nga magtrabaho. Are pagin. Hambal niya, aring statement niya. My fellow workers in the Lord's vineyard,

continue to stand for God, for the people. Ining payag ba kabinat ni Senador Joel Villanueva. Diba tambong siya sa 17 nga special session. Siya pa lang ini makabinan isa sa ara sa grupo ni Cayetano nga nagpagwa sa iya public statement kay mga tambong siya ba ilan lang siya ng partis politika da bala niya. Ba ilan lang siya ng mga partis politika siya bala ng aton niya siya obligaron ng aton trabaho. Whether sila niya magasaylo kita or ano, ba ilan lang siya ba dahil matrabaho kita anay. Temo to gipang laid down sang presidente nga mga agenda nga dapat talakayon sa special session. Te pamangkot, pwede ba na sila na makatalakay ilabanagin ang gusto na abin na karon nga magbinituhay na? Nga mag-elect sila sang Senate President, kasi 3 series lang present mo? Mas may majority na, matag na majority. Pwede ba sila makatalakay na nga luwasagin pangambal sa presidente na aprobahin nyo na ibala sila niya mga kanda, mga bill nga para sa pamuluyo. Pamangkot, pwede sila makatakol kung makatalakay sa ibang sila mga agenda, luwasagin pangambal sa presidente. In the special session, Congress is legally restricted to tackling only the specific measures or agenda terms specified by the President in the official call. Sumatag, ang mahimo lang lang talakayon mga kabinan, amo tong gimpambasa naton nga mga agenda nga ginapangabay sa Presidente nga dapat aksyonin yun na ni. Kay kakinang lang sa mga kabinan ang aton nga pamuluyo. Pamangkot naman ng pamangkot naton, pwede ba sila ka magkatalakay na parte sa pagbinutuhay na parte sa pag-elect nila sang Senate President, kasi 3 series lang mo. Pero may tatapalaan na kung mapabor si Villanueva. Pero matang makabanan sa ilang sininga rules, in a special session, Congress is legally restricted to tackling only the specific measures or agenda items specified by the President in the official call, such as Proclamation number 1318. They cannot take up unrelated business or pass laws outside this designated scope. So bawal, hindi pwede. So matag, kung nakabalaka ang grupo ni Cayetano, kasi kung iduso, managulupi sa ang grupo ni Gatsalian. Kung magpinili ay sila, kasi trisin mo, kasi kung magupod ka ron to si, although nga wala pag-in manahami, patikal pa na yan kay Villanueva. Kasi bali Villanueva, siya maubrata na yung blasya, may ilan din mga politika, wala. Under the 97 Philippine Constitution, the President has the authority to call an extraordinary session of the legislature at any time to address urgent matters while Congress is limited primarily to President specified priorities. And urgent matters. Amo nang gina, hindi ka na makapasubra. May salabton ba na ang aton nga senador? Tumabal ka rin niya si Cayetano, siya niya bilang hindi tayo magkatambong to ah. Hindi naman tambong siya ito kay base kung magbinituhay sila karoon, duso na ito kagi legalidad o kung legal ang pagpungko ni Gatsalian. Amo na mong ilagi na kabalakan na base karon kung magkambalak kung magbinutuhay balang Tracy. Kati, bisan mo ito gambal si Senador Villanueva, niya di wala man kuya sa niya desisyon kung magigit man niya masaylo kung spiya ka. Wala pa man na yung sinagina

0: pasunod pinsar ko, mas importante siya matrabaho kita. Ignore a president call for special session. However, ignoring the call carries significant institutional, political, and parliamentary consequences. Tiyan mo na eh. Hambal mo kabilan sa atong research. Wala man siling niya sang salabton. Ang mga senador nga hindi abi magatambong. Sa'yo patawag sini nga special session sa presidente. Di, amo nang pamangkot na itong gani. Kati ang isa kapoder iya sang Senate President, amo ang pag-isyo sang order na kundiin ka man daya nga mga corner sang Pilipinas. Kung naari ka malalis Pilipinas, di papangita, kresporis, panakop ka, dapat tabong ka. Kati may special session, gintawag ang presidente, mara niya sa role siya sang aton na Senate. Problema sila kung i-acknowledge mga kabanan sang Cayetano Black. Kung yung kaso ginman siyang pagbasang order si Katsalian. Nga, pangitaon nila ang mga membro sa Cayetano Black. Kagpresahon nga magtambong sa sesyon. Di, dumdum ka mo nga i-acknowledge sila mga kabanan sang grupo ni Cayetano, nga ang ila yung gina-question sa buong nga sila yari kapungko nga legal nga Senate President. Now, may ara ba naman kabinan nga poder ang presidente? Dapat persahon gani nga itong mga senador. Di wala, si Parado, yung kuhan mo? Si Parado, yung makabinan ang executive and legislative. Hindi ka pala bot na yung presidente, luwas lang. Di mo na ikon ng Senate President ka mag-order sa iyang pagkitao ito pang dakpanis lang dalawang di sa chamber, di sa Senado, para nga magtambong sa special session. So, nung mangi matabo, sinig ko ning kaso, yang hindi iya magtambong, hindi iya pag-acknowledge siya sa grupo ni Cayetano. Ining order karon ni Gatsalian. Di, nada. Labot yapon sa korte ni. Pero, ang kaluoy sila magkabalan, amo ini ay paralyze legislations. Di paralyze ng panayang mga bill to nga ginahambal sa presidente na dapat aktuhan na ng AX niya kay kinanglanon sa mga tao ni. Ang assistance para sa mga estudyante naton. Di kundi ni mag, kung hindi ni magkabalan matakol, Jesus. Paano lang bay kami? Paano lang kami kaya ang para sa amon? Kapod level na guro yung kamulang intindihan namo, no? Di ang matabos sa mga kabinan, ngati may ara ka paralyze legislations. A special session is usually called by the president to urgently pass priority legislations or address a state of emergency. Boycotting or failing to attend prevents the Senate of the Philippines from reaching a quorum, bringing all legislative work to a halt. To paralyze, nada. Tilang taon tayo yung kabinan sa 17, kasi kung 13 na sila, may arang a quorum. Inang mga measures nga mahimo maaprobahan sang only the members present. Tingang parte ba ng iyong makabalan sa pag-ilis ang Senate President ang gine-require mo? Sa majority of all the members, tanan nga membro sang Senado. Tiko ng ini mga missions makabalan nga kinanglanon lang sang majority of the present members or members present, diba si pamalang makakuha na yung mga first base yung makabalan ang mga naparalyze ng mga bill nga makabig makabalan sa atong na presidente nga priority bill makabalan. Ilaban na ang AX bao sa subukan na mga panimpo. Importante mga kabanan ing assistance in crisis situations. Dato mga kautoran. Nga, di wala pa katikintangan ko, pero parte sa pagmahal mga kabanan sa mga balaklon. Kaya ang mga balaklon, mga kabanan, kung nga ng taas, bangon, siling pagtaas ang presyo sa nagapangunan ng sang petroleum products. Tiyo, may rin nga sa buong kahit may palabuton ng decrease sang petroleum products. Di pila ang ginubo, pila ang gintaas ang ligad to. Ganap o tag 5 kapisos ang taas, ganap o tag 2 pesos ang dugang, panubuan niya 1.50, panubuan niya piso. Ito ang sabong bala, pilang nubo, ang nubo sang gasolina, psitas. Psitas. Sa inyo nga mga milinyas, sa kamay ko ba kilala ng psitas? 20 centimos, psitas. Oh. Te, hindi kayo mo sina mga magparinguha na nga ma-amend ang AX law ng papadugan-dugan mga kabinan. Kabisan, paano may ibakal bugas ang ato mga kautoran? Tinang mga bill mga kabinan, ining mga party na sa appointment niya sa mga cabinet secretary na ng mga appointment niya sa mga official sa law enforcers, pwede ganit ang gobro, mapa-iway-iway anay. Pero ning parte mga kabinan sang AX ni kang pila ka mga beneficio ining mga assistant mga kabinan sang aton yung mga kabataan galing eskwila, dapat din ito ni pagpabayaan. Tika ba ipang kabinan nga basi kung makapasar ini buwas kati 13 sila mo. Kaya maprobahan ni mga kabinan sang members, majority of the members present lang. Di kung hindi kami magtambong yung grupo, yung mga kabinan ni Cayetano, sa labto niya sa tawo eh. 26, 27, nabi mga pinanang ka July, August, September, October, November, December. 6 months before 2027. And may kwano pa may 12 months pa before 2028 and 5 months before elections. Kita na kita na lang galing kita sa puntak bulpena. Mga muna eh. Kung pati niya po niya sa politika ang iyo paramdom niyo da, gaparamdom ang kami sa nga amon niya sa nga amon nga tiyan nga nagarigook. Maluoy man ka po. Kung manambal ni Senador Joel Villanueva, siya bayinay na sila niya parte na sa kuha na, sa lumpat sila niya. Lumpat partido. Bayinay na sila, hindi na pag-istoryahan na sila niya. Istoryahan na sila niya kung paano kita magtrabaho. Amo man ang kay Senador Cesar Escudero. Kung nga ang nag-deporto siya after 3 consecutive na wala sesyon. Report siya para nga may sesyon mo. Amo to kung nga nag-gimo sila 12. Kasi lang niya, may obligasyon kita sa tao mo. Ginbuto kita sa tao para magimo kita sa aton iyang obligasyon bilang mga legislators. Di man isubong kay, kuno, kay Joel, kay Pastor Joel Villanueva. Iba ilan na sila ng party sa lumpat-lumpat sila. Hindi na pag-istoryahan na yun, ha? Importante sa inyo kung paano kayo mga trabaho. Ang oras na yung magkabalan sa XFM Radio Patrol in Ilo, alas 8:40 na. Di balantayan ni sa Merkules. Kay balantayan ng buwas magkabanan, kay may ara man nga committee hearing ang grupo yan ni Senador Alan Peter Cayetano. Parte ini mga katropa sa kuha na, sa flood control project ano man eh. Di, gusto man niya sa grupo ni Cayetano kati maigo to ang mga alay sang presidente. Nga mo makabinan ang ginatudlo nga kuno gidelibiran sang minalita ang kwarta. Sining 18 ka mga rents kami ara pa ko naman kabinan 14 ka mga ex-marines nga magasuporta sa manifestation. Sining 18 ka mga ex-marines The boss ba si Amoy na yung ila presentar naman mga kabanan? Pero hindi iya sa Senado, hindi sa Senate building. Sa isa ko ng mga kabanan, kapribado ng lugar. Tiyambot anong gwa sa Senate? Kaya tiyan gina... Gapagwa man mga kabanan sa isa ka... statement si Senate President Pro Tempore Win Gatsalian siya wala tak wala isang official siningyang ko na nga hearing ang Blue Ribbon Committee Gatsalian Black mga katropa di siguro ang buto ng tabo mag-amo siningang prestada mga kabinan di ba labandaban siguro di ba si kon ang ilan din sa grupo yung mga kabinan ni kaya tano nga tiba pabalo lang sa kwan sa pamuluyo nga amo ini makabang katalamak ang saguna nga ang parte iya sa flood control ano man eh nga may mga congressman kita dere sa ilo nga nagdeny man nga kabaton kuno sang mililita nga parta tigin deny man ni congresswoman Janet Garin gin deny man ni makabang ni congresswoman Jamjam Barunda gin-deny man ini mga kabinan ni Oswag Party List Representative Jojo Ang. Pero sa kaanin ganilang kaso ito mga kabinan ang mga ex-marines. Oh. Dahil lang may katurusip ang gingali ka mga ex-marines nga kuhan nga tinawo si former Acubicol Representative Zaldico. Pero namo sa gilit namo, no? Tilang taon tapos ko anong legal sila mga kabinang basihan. O kon, basi kung gusto lang pabahibalo sang grupo mga kabinang ni Cayetano, natiyari o, kapamatood, nagsuportar rin siya sa mga statements sa ng G8 ka mga ex-marines kailang deliver sila kmarta, nga nasunod sa balita, na ginambal nila nga isa sa mga kabinang ginilibira nila, dito ang presidente, kagang bata niya nga si Congressman Sandro Marcos dito makabanan sa ilang nga lugar. So walang tayo ng makabanan kasi ang ato na rin busga nyo ng kami. Ang para sa amon iya ihatag lang sa amon labinagin ang mga legislations nga makabulig maka-uplift makabanan sa kabuhi ka mga Pilipino. Bailan daya parte sa politika kung si Senador Villanueva siya bailan ni sila niya ubrata na yung balasling niya ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:44 na mayang gabi kain na po Raisa, thank you kid mga bidra kay Nining kay Pinoy Baroka sa Baroka Frozen Foods sa Iloilo Central Public Market. Mayang gabi sa Barunong Voice na no? Kanaga, kapamatikin na sa aton din sa XFM, Radio Patrol Ilo, kag mga membro sang The Barunong Boys, mayang gabi. Ang oras din makabalan sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 8:45 na mga katropa, mga kabinan. Headshot! Ang aton din mga ginapakabay sa inyo, parang sigurado gid mga kabinan nga makalikaw kita sa mga balatian labi na gid mga kabinan sa isang mga viral kag bacterial infection amo ning gina recommendar namon sa inyo mag-inom kita sang premium district mga katropa kay nga makaguba di ka mga patay ni siya sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas mga kabayanan mga katropa ang oras diri sa XFM Radio Patrol Ilo headshot alas 8:46 na. Kung di kayo naging follow-up natin mga kabinan din sa XFM. Ining nakita to sa mga nag-obra to bala sa La Paz o kung sa Haro River. Halin bala nining Haro River, halin din sa may ungka pakadto na to sa La Paz pagwa sa buslugan sa Mungaya. Bala. Dito sa may Mungaya, dito sa may, kung ano sa may La Paz to bala sa Tikod. May nakita dito mga kabinan nga 11 kasako sa mga expired gasoflex. Rin bottled water ba? Hindi ka man pwede nga panagpat. Kaya may mga label. May ara pa mga label ang iya sila yung sunudlan. Iya sa Coca-Cola products. Tingnan gin investigar ang kabanan sa City Environment and Natural Resources Office. Diyos ta karon. Establisar nga ang naghaboy sini mga kabanan, nagpahaboy, amo kuno ang dealer sang Coca-Cola dira sa may lapas. Turo araw pa nga sa arding ila planta sa ungkadig ka mga kabalo maghambal nga kung may mag-expire na nga mga produkto nato ni balik ni planta kay kamis na manismos. Di wala gidiya bulig abida ang planta sa mga kola sa ungka kon kag ginahambalan ang ila sining nga mga dealer ang ila sining nga mga depo. Ang personal sa ila depo na sa may lapas nga kon mag-expire na balik ni sa planta. Kay kami ma-dispose na. Sino makabilan sa pag-investigar makabilan sa XFM na ibaluan pagi kay punong barangay Roy Dichoson nga halin ang isa sa mga sa depo sa barangay Banuyaw dira sa distrito sa lapas ining mga expired na mga soft drinks nga ginaboy makabilan sa Haro River. Sino kay Cap Dichoson nga ginako kuno aya ginako sang pamunuan sang depo nga maigin suhulan sila nga risika driver agon magdala ka maghaboy sang ila basura. Ay sus. Ika driver mo tagaamo na siyan ga hapapa na nga niya. Pabal na toy haboy ta drive. Ah, pag bati na nyari, oh, 150, agapapa ang driver na, na sikad. Yati, okay na to, sir. As yati, okay, salamat. Kini siya ginulog sa Manungyaw, sa suba. Di ka roon kayo nag-taob. Ikumoy nga nakasirado na, naka, ilang kamalang, plastic bottle, naman sa soft drinks. Sirado na, siyempre may marutaw ginaya, bumalik yung mga stikod. Tingnan yung investigar mga kabanan na establisar nga halin sa Coke Depot sa barangay Banuyaw. Tingnan mga sunod ang taob da gin anod sang taob pabalik sa tikod. Tingin ako sang personnel sang Coke Depot sa Banuyaw si amo na sir maging sugo kami siya nga trisika diver ngay ipahaboy. Araw-araw pa iya nga. Naway ka mo ginatunduan iya nga kung mag-expire ang mga soft drinks. Naway nga ginahambalan sang planta sa Coke. Nga lang sa kongka daw nga. Ay kung mag-expire ang inyong mga item. Balik yun iya. Pero na lang iya sang Coke na iya. Ginansya lang ka mong ginansya. Wala nyo gina-orient ang inyo sining mga dealer. Nga kung may mag-ara na nga mag-expire ng mga item o kung mga soft drinks ninyo. Wala nyo ginambalan nga balik nyo sa kwan, balik nyo sa planta or inform ka mo na at least sa mga dealer bla. Inform ka mo sa diri sa may kwan o planta o. Mayo na, kay kon hindi sila mga response, may tudlo ka mo nga may suktunta. Pero mga pinahaboy si kaday. Pero dyan to, okay na to. Sir, okay na to, sir. Thumbs up, like pa siya. Kali kayo hinaboy ito yan sa may pang-pang suba. Araw-araw pa na yan, amo nagila na. Tapos, kung magbaha, karoon ng sunad. Basulo niya naman si Mayor. Kay, nag-pugong ang basura sa suba. Galing kikita man mga tao, magkabanan ang problema. Sige, padalaan ko ng makabanan sang sulat sang City in Raw. Hala ka muna. Ang Coca-Cola management sa Manila, mayo ginaan ito sa Manila, parang nga pinahan ang kotob sa mga pinahanda sa planta. Basi na kulangan na niya sa ilang pagpaintindi sa ilang mga dealer nga ay kung mag-expire ng inyo, kuha ng inyo ng mga soft drinks, ha? ibalik yung isplanta kay kami siya naman dispose. Kami arat naman kami na nga i-proper nga pag-dispose sina sa mga unod sina sa mga supdengs kay na. I-base sa aton nga research, iula walang ina siya sa sink. Kamala mga aton nga mga sa sink pala, lababo, sa aton nga mga kunadang kwaday babuho dabi nga ulaan mo sila para hindi maglapta. Pasalup-sup pala na mo. Pagkatapos, ibalik mo na sa iyang nga botilya ang sa kanya, sa iyang plastic bottle, ang iyang nga takop. Tumala na. Kaya ito, ang tako nung sabat ng makabanan sa Coca-Cola Company sa Manila, kanito, ipadala ang makabanan ni Engineer Ravina ang ilasulat nga nag-sukot sa Coca-Cola Management sa improper nga disposal sang ilang nga mga expired products sa mga katropa. So, ito na, napadalanan mga kabinan sa Manila. Natuntan ko na nung response sa Manila kag anong ilang mangin sanksyon sa ila dealer, sa ila sining mga personnel dere sa depo sa Barangay Banoyaw sa distrito sang La Paz, mga katropa, mga kabinan. It's turbo time. Turbo dietary supplement for men. Gamitan ni 30 minutos antes malamin labing kay Mrs. Magtumar sa isa kapsula. Siguradong mas manamin mabakon yung relasyon kay Mrs. Kay man solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo dietary supplement for men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Borch Tibor Morales. XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang
7: ng Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
7: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid
6: na all-in-one
7: sa presyo
6: magaan.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
4: Padayat na kubuwas ah.
7: XFM.
11: Patroba mo.
12: Exciting!
13: Mga katrupa, exciting!

0: isang ikot ng mundo. Singbilis din namin ihahatid sa inyo ang mga balitang
1: XFM.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Sister Pain.
1: Si Siren, isang baybay Rojasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sis the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Pagpili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidyo bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santhol Plus Gold.
5: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santhol Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santhol Plus Gold.
0: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Welcome to the show. This is
1: Phone Pal.
0: My name is yours truly, Troy T.
1: And I am Dolphy L.
0: Guwapo na, LL pa.
1: Wow talaga.
0: Lo. LL gani.
1: Gani.
0: Loy, loy pa.
1: Lolo lawyer. Lala. Lawyer.
0: Hindi kayo ang pakilala yan.
1: Ganda ka pakilala
0: na po. Ka na mag-umpisa ng Phone Pal until 12 midnight, gab isang?
1: Sang June 15 and it's a Monday.
0: Doon ako kadlaw pigado.
1: Ha?
0: Doon ako kadlaw pigado.
1: Nga man.
0: Hindi mo open ang BPI. Hindi ko matransfer sa iba na bank account kaya wala gig ko preparar ba?
1: Sa loka sa BDO eh.
0: Hindi ko gani. Makatransfer kaya hindi ko ma-open ang account na main account
1: okay.
0: BPI. Okay. Si, di ba, ma-over the counter kaya ma-withdraw ka man lang sing 100K.
1: Hindi.
0: Do feeling ko nag-resign aguro la IT ba, no?
1: Ambot lang ay.
0: Nag-resign ng ila IT pagkatapos gintistisan ng ila nga system.
1: Base.
0: No, di ba may ara mo na mo.
1: Eh, bala no. Tinga balo na siya sang ano mo.
0: Correct, basta diba? IT, basta IT ya. Yeah. May ginatago-tago kina nga sikreto eh. Nga pangaman niya kung palinon sa kumpanya. Ba siguro no. Do paras man sa akon ba? Ngara ba lang pagwa mo bala? Para ba lang mga pagi sila anay pagwa mo. Ang hambal ko sa pag-resign ko yaya o, madula ko dere. Dapat walo gid ka tawo ang mabulo sa akon.
1: Pagkatapos may madula man di.
0: Oo.
1: Na amo na eh.
0: Amo na gani. Sa isa ka tawo, walo ka tawo ang ibulos mo.
1: Gani.
0: Amo na iyan talent sa isa ka tawo nga naga multitask. Kita pa yan, oh. Pero promise ko muna niya ako nga retirement. Ah, di rin ako sa XFM, din ako mag-sailo sa iba.
1: Oh,
0: Katapos to sang sa Iloilo, tas sa Bacolod ta. Na rin ako sa Sagay, ang masailo po yung sa iba niya man.
1: Makapoy man, sige sa'yo, sailo ay.
0: Pero depende ah, if the price is right.
1: If the price is right, pagkatapos singgit ka nga, game ka na ba?
0: Malayas na ta.
1: Now na.
0: Then ako ah, kay nabatsagan ko na ang tutuod ng pagpalangga. No? Kay siyempre, basta may mga rant ka gani. May time man kung kaisa nga nag-apekto man sa imong ano bala
1: personality
0: mula labot sa imong ano sa imong paminsaron panguna-una ang imong mental health.
1: Correct.
0: Di ba kung toxic na gid ka tama abi nyo kung anong mabala paano nyo mabalaan nga toxic ng isa ka ulubrahan dol. May idea ka? May idea toxic kung ulubrahan
1: kung hindi na amo ang pangla ang
0: hindi ano, wala labot subong ang mga millennials bala natoksikan ang mga millennials sa isa kaulubrahan kung dugay-dugay selfie
1: akon sa bagay
0: lagi padala sa HR. Ngara ba lang biskang wala ka na ubrahon ma selfie ka gid para mga comply ka lang gid ba lang ang kuno abi may ginakuti-kuti ka and then ginatudloan mo ang tao mo nag-iisip sila sa ilang trabaho.
1: Correct.
0: Pero nga mas kinahanglanon man ako mas pabor man ko sila no kami ara man empleyado hindi man tanan-tanan ngara ba lang hindi mo man sila paghugton ang imong pamalakad o galing kay gabusar man.
1: Correct.
0: No? So much better na lang na kung ano ang ginapa-comply sang HR kag sang company nyo
1: mismo.
0: O kung anong management kag kung anong patakaran sang company rules da abi dira ka na lang ma-rely sa bali ano ma-rely ka na lang sa ano
1: sa regulations
0: sa rules and regulations ng isa company kag dira ka makuha basis kung tsakto gid man ang imo gin papanaog nga memo o kun hindi. Diba?
1: Okay ah.
0: Diriya sa ato niya, hindi niya kinahanglan. Niya nga kinahanglan nga tilawan mo anay antes ka mga promote.
1: Aba man ko, tanong tilawan.
0: May harangadaan sa iba niya, Gi. Abiskan na wala ka gadya kaabilidad, jaya ka kung patilawon mo lang sila iya, ma-promote ka gadya dayon niya.
1: Oo, oh, ah.
0: Diba?
1: Ang balon to naglang man, kung ano na siya katilaw. Kabalo na ka muna. Ah.
0: Dapat mapatilawin ka mo para ma-promote ka mo. Kag wala labot. Wala labot pag idol. Kung hindi ka gitman magpatilaw, dalon kaya sa mga butang niya. O ari o iPhone Pro Max ah.
1: De, kung hindi mapatilaw ka na.
0: Ano na? iPhone by lubanga?
1: Amo nga tawag nga iPhone, cambio hamburger. Hamburger, amo nga mapronounce ha.
0: Hey, welcome na ang tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Nakatune in ang mga taga Bacolod, pinaagi sa XFM Bacolod 103.9. Upod ta si katropang
1: Chris.
0: Grabe, sakto naman sa bang.
1: Wow, thank you Chris.
0: Message naman ni Guru si Chris. Sa Kabankalan, mabatean kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct again. Sa Kanlaon, mabatean kita sa 101.7 with katropang
1: Biberon.
0: Correct.
1: Well, thank you, Biberon.
0: Sa San Carlos, Negros Occidental, mabatean kita sa XFM 98.9 with katropang
1: si Gani.
0: Muchimuay.
1: Si
0: Juan. To
1: Samurai?
0: Samurai! Hindi mo na, hindi mo na taga XFM si Samurai.
1: Oh, si...
0: Si Supremo nga naman.
1: Oh, Supremo, gali. Patandaan ko na gitna, ha?
0: Samurai, sino naman tudlo? Sino mga minamitla ka samurai, man?
1: Nagsulat sa ulo ko. Basta S na siya.
0: Sa Sagay, mabatayan kita sa XFM Sagay 87.5. Kag sa XFM Sagay Teleradyo, Analog Channel 13, IP, Digital Channel 29, sa Via Star Cable, sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatayan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alec
0: John Ray.
1: Okay.
0: Sa Antique, mabatayan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Neil
0: Kuya J. Panagsagan. Amali John Ray, sa planet, sa Planet X na saya si Samurai.
1: Sino ganyan tuliwan?
0: Si Supremo nga lamat.
1: Ah, si KKK na lang tawag ko sa iya, ah.
0: May issue, ha? Naman tani karon, sino naman ang samurai lang, mati-matian naman. Ay, ang boss, hindi, wala ko niya labot niya, ha? Siya na niya gambar, huwag ko sa'yo tunduan.
1: Samurai. Nakakadlamang ko tumatumak.
0: Sa Rojas, mabatayan kita sa XFM Rojas with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, mabatayan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: si Noel na ginaiya.
0: Correct.

0: ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi si Katropang Troy lang ka.
0: Samurai. Nagkababati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.
0: Samurai.

0: Second Plus Herbal Soap.
1: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Pare! Pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline

0: 47 minutes after 9 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Excited!
2: Gabi ng vocalizing eh.
0: Katugnaw? Do ka ihion po? Nag-muluminyar na gid man ang init sa bong, no? Kaya mayara na sing lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob nga may lakot nga utot kag panuhot. Kaya naman nyo sila sang Santon Plus Herbal Oil.
2: Amugid Kag, di siyempre kay komo naman nyo, saglang sila, nagsas the pain man sila.
0: Ba? Ang tanan ng YesWell Products si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na kamo ka-call XFM. Call and text line sa Smart Kag TNT.
2: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Damo-damo. Ay, isa kabilog ang nag-comment sa aton nga FB Live. Si Charles, abi mo kung ano hambal niya?
2: Ano ko, no?
0: Blooming si Dolphy Subong ba?
2: Wow! Talaga! Thank you, Charles!
0: Lapad man ang imo agtang eh, no?
2: Of course!
0: Blooming o kung Bloomfields? Ah, nakakanta wala ka? Alin na sa ulap ba ako? Ganon. Kabalo ka na mo ng kanta?
2: Wala ko na ano?
0: Isang araw, may
2: may
0: agi nga nagapalungi. Mayong gabi kay Sam, Fulgencio. Mayong gabi, gid. Salamat sa pagpamati. Kagpaglantaw sa amon nga FB Live nga may ara 6 viewers.
2: Mamat-amat lang na, ah.
0: Hindi, may restriction kaya wala ko na cut ang aton ng mga kanta.
2: Ah, kung sa bagay.
0: Ginbiyaan ko lang gulping nga naka-ere patatigaliyo tapos wala tao bala gagwa. Ya, ano lang ang kamera kay may gintabok po ko di sa piyak. Ay, tawag na kamo, ha. Ari na 0915-8311-431. 0915-8311-431. Tanan-tanan, pamangkot nyo. Ngita ka mo, nubya. Open kami sa tanan-tanan.
2: Correct, yeah.
0: Balaan na namon ang inyong mga pangabuhi. Amuna kung nga, nga pagpanawag nyo daw, close na tanga tatlo, o kung sino man ang manawag, kay tungod nga, ang inyo naagyan man namon.
2: Oo eh.
0: Ang wala ko lang naagyan ang ginpatalikod ko.
2: Ang agyan ko ginaiya.
0: Wala po ka try nga mabangkawan.
2: Atood ka.
0: Oo.
2: Ang agyan ko ginagani iya. Ano
0: ginbangkaw sa imo?
2: Ha?
0: Bagakay.
2: Dupol man to.
0: Hindi bagakay.
2: Hindi ah. Amo nang rason ko nga agin cesarean ako.
0: Ah, naka cesarean ka gali.
2: Yes.
0: Din dapit ang re-re mo.
2: Ha? Sa likod man eh.
0: Ah, may cesarean ka tuhod?
2: Oo.
0: Ano ang anesthesia mo?
2: Ha?
0: Anong anesthesia mo?
2: Formalin.
0: Rikta na to yung gali yung balsamar, gali mo yan. May kabuhi ka pa, no?
2: Gani man. Dahil di ko gurmadot lang ka formal.
0: Ano ka guro ay? Nang ano gani na?
2: Sumbi.
0: Hindi, ang Arab lang, anong tawag siya na gani nga? Arab lang ginahaya na pagkatapos na buhi pa siya liwat?
2: Maranhig.
0: Maranhig. Tigulang ka, nagigidamo ka na nabalaan.
2: Nasamputan pa ganito siya sa Samurai.
0: Motorola, may gabi sa mga taga San Jose Antique sa kay, ano naman? PSSG de Los Santos, Arnel and Family. Mayong gabi, Troy, tamyaw lang si Dolphy lang ka. Lin kay Julio Sancho, Bilarde Medina.
2: Wow, thank you.
0: Kaga, Rhea Mabasa.
2: Mabasa.
0: Mabasa.
2: Bala, sa mabasa ang ano.
0: Mabasa sa iyo kay babae sa nga daan.
2: Sa bagay, kapabasa.
0: Kung mabasa na, mabasa na, doka boring man nabasahon, mabasa. Mabasa, kaya kayo doon ka namin sa dating na mabasa.
2: Na pinagin kong pampam.
0: Yes.
2: Ang pampam bread na bala.
0: Yes.
2: Mas namit ang pampam nga basa-basa.
0: Daw sa ano bala nga mabasaan ka.
2: Ang iya na bala nga pula-pula. Amo na siyang daw medyo basa-basa.
0: Pula-pula, giman? Hindi nagapalanggit om.
2: Ano?
0: Pula-pula. Violet.
2: Pampam gani.
0: Violet. So,
2: panggit om.
0: Violet.
2: Violet ang...
0: Ikaw overuse na mo.
2: Ang timbahala, Shay.
0: Mayroon man ibang daw tagip-tip.
2: Ang sulod sa...
0: ang tagip-tip na iya, daw tagip-tip nga daw medyo daw, ano bala, daw abu-abuhon ang iyang kolor. Araya, ano na iya? Fighter na iya.
2: Correct, ah?
0: Oo, wala na iya. Bisan pangihi, wala na iya pahuway.
2: Ah, correct iya, ah? Oo. Amo na siyempre, may kapagawad, pink card.
0: Nakatry ka nga ano?
2: Nga?
0: Nakatry ka nga bisyan ka ihion ka, hindi ka pagpaihion?
2: Of course!
0: Why? Ah, sa bagay kay Gadaya, per ka naman unay. Mami, no?
2: May strict lagi kami sa una nga, may strict lagi, hindi na siya mag... Karoon lang ka magwa kung tapos na koleksyon.
0: Koleksyon sang?
2: Leksyon.
0: Ah, wabi ko koleksyon akong pala matinan. Te...
2: Eh, aguan taon mong ihi mo eh.
0: Kita ka lalaki, okay lang na iya. Kay bala na da magbalanog nga itong itlog. Basta kung makapasumpit ay ang mga kapangita, umpawan mo lang tadayon.
2: Bagay.
0: Pero ikaw, pila na ka, ano, pila na ka beses nga ginpungan-pungan ka sang kaihion ka na?
2: Kadamo na.
0: Ha?
2: Kadamo na. Ah, may man na dumduman ko gani nga, ano.
0: Pag... Wala ka katry nga nakaihihi ka gin?
2: Pagpa-antiki, ganit namon nga sa'yo. Nang ti, nagambal, ang driver, hindi pa ta dito, pwede ka kapundo. Pwede dumangi, nagigit ko. Masang uli, pagka, ano, tumayo lang ganit ka nag-traffic. Dali, alam, panahog na to, siga. Panahog ka mo, ah, insakto man yan, nag-green light, amon na, uga, ubab ko, amon na.
0: Galing kayo, wala man sila Japon, may makita sa imo.
2: Sa baga. Kauruya lang galing, malaglakat ng, kaysa sa likod, man ko sa truck na,
0: ano, laban mo na panit.
2: Ano laban panit? Laban buhok.
0: Asang ano, sang pagbata sa iyo, maging palta ka na dayon?
2: Oo, amo na nga wala nag...
0: Ano, ah, uso na nagali isang una sa inyo pang time?
2: Oo.
0: Kung sa ospital ka ginabata? Ha, magali gamay? Oo,
2: oh,
0: magulo.
2: Oo, mo.
0: Ang magaling gamay, kay ang ugatan ni Amadako pa, yes, inutod na.
2: May tendency, sige man na siya nga maging gamay, kaya ang iya, wala nga, inog.
0: Mayo lang, wala mo na agyan, amo na agyan niya.
2: Oo, palta grabe. Ka mo ya.
0: Ginaanugid niya, ginaubrahan sa gamay nga tapalan mo.
2: Natulong nung pambayabas, ay.
0: Inaubrahan sang gamay nga tapalan gi pagkatapos ginakadlit blagi aw
2: gani na kon sa baybay
0: lain gi mo
2: sa baybay ka muna ina papaligo ka muna dayon
0: gambal ang manugpalta kaagwanta lang kay pagtapos ini maayawan kagid sinising kanamit
2: correct
0: kay madako ni siya. So paglantaw ko subong amo ni ay amo ning dako gamay man ni Japon.
2: Ipangagat sa subay ba na madako.
0: Alam, ang lahing pagiging kamatis.
2: Mapala na wag na kamuti kaya kapoy.
0: Saan naman ni matapos ang kahining-ining na bulabuna. Pero sa usaho, hindi. Tani ang akon blase mo, Muniho.
2: Ano?
0: Nagpapalta ka, Tani. Isang may edad-edad ka na. Kay ma-feel mo na gidya nga ano kaya.
2: Di, hindi man na.
0: Kay makapalda ka gidya mo.
2: Mako sa bagay.
0: Amo nang hambal mo. Ano, amo nang hambal tang mga lalaki o panawag sa aton. Hindi sila agi.
2: Oo.
0: Kagi na sila agi, ah.
2: Oo, ah. Napalda-palda mo na sila mo.
0: Sangging palta sila. Mayong gabi kay Asireya magaling Japon. Nakaano ko nung match ko no katama ang aton nga dress code subong kay naka black ka ako naka white.
2: Kung sa bagay
0: ang pure black si Dolphy. Favorite color mo na ako nung itom.
2: Well, black is beautiful.
0: Oh really?
2: Yes.
0: No. Black is devilicious.
2: Oh, who said so?
0: Me.
2: Not exactly.
0: Charot lang. Ah, depende mo na si imo. Akong gani favorite color, orange.
2: Ba, to, oh.
0: Oh, orange ako niya.
2: Ano na, siya prutas kong color.
0: Orange to, okay. Alam mo, magsukso ka orange. Kaya puti ka, oh.
2: Kung sa bagay,
0: diba?
2: Tood na.
0: Kung itom naman, okay man kay...
2: Galing kay kung itom.
0: Kaputi ka man.
2: Hindi ang ako niya nga nagaitom ko kay kundi dako ko.
0: Oh, dako ka subong ha.
2: Dako ng dako. Nagit kuya, wala nga danon. Tatikan anay di.
0: Ay gali. Oh. Ano mo na ng dako sa imo?
2: Na, di once ka nag-black ka, at least daw gamay ka lang tayo, lang tabon.
0: Ha, ah, kung nakaitom mo na. Mm-hmm. And lain-lain ah. May araw man nakaitom, tambok man.
2: Basta, ang sa ako niya, feeling ko lang yung once nag-itom ko, ito gagamay ko yan.
0: Hmm.
2: Depende mo na sa paggamit mo sa color.
0: No. Ang mga nakaitom ko nung mga itom man, ako nubuli.
2: Ha? Alam ito, what if it?
0: Tapos may mga bitog-bitog pa na nga daw itom-itom.
2: Bago lang guru na po sa...
0: Alam na, ano ni sila yung text na lang sila yaman. Troy, happy listening sa Espanyola family. Troy, need text friend from Haro. Tawag ka mo bala?
2: Tawag bala?
0: Para kay Suryata, hindi ko mag-text ah.
2: Mga Halyorina family dra sa may Concepcion, Iloilo, mayong gabi.
0: Kaburing kung mag-text-text lang namin. Gideya kung may gatawag, gideya eh.
2: Total, may load ng gitmang kamo kayo, nakatext ka gani.
0: Oo, basi na dasig na lang, guro, pag basa sa ato number.
2: Oo, sige, hinayon ta naman.
0: Sige, be.
2: 09-12-0076-793
0: Kag 0915-8311-431 0915-8311-431 Father's Day, gali karun. Wala
2: amo to gani kagapon.
0: Wala jud na ako na feel ang Father's Day banda sa barangay Anabo. Happy Father's Day kaninyo.
2: Oo, okay ang
0: 21 pa gani.
2: Amo na gani nga ano kay ginaisol-isol nila mo. Pero ang tunay kay nga
0: second Sunday of June.
2: Oh, second Sunday ginaiya.
0: Mayong gabi line number 2.
2: Hello.
0: Hi.
3: Nag-ikham. Hello, Troy.
0: Good evening. Pangalan?
3: Edward Troy. Ah. May gabi Troy. Ah.
0: Taga din si Edward.
3: Sa Balasan, Troy. Iloilo, Troy.
0: Ara ka da subong sa Balasan?
3: Oo, Troy.
0: Nga nakatawag man si Edward. Gani. Kalayo naman na sa Balasan.
3: Makatawag na ulit. Gabi sa imo, Troy. Tawag naman ko subong.
0: Oo, nga ate, kamusta na to ang ano-ano ng dlagan sang imo gin-intra sa amon last time? May nag-text, may nagtawag, anong plastada?
3: Wala, good Troy.
0: Nga aman wala, kay ano to gani na pangita mo sa isa ka babayi?
3: Ang magino ko.
0: Babayi? Ano na pangita? Ano?
3: Maginang.
0: Na, amo nang wala may nagtawag sa kaya, imo. Okay.
2: Subong nga mga maginang ya.
0: Uy, nanay, ya.
2: Napanglubong na to ya.
0: hindi na uso subong ya. Pila na edad mo, Edward?
3: Gatawag na sa control, mga tibulang na, Troy.
0: Pero may nagtawag.
2: At least may nagtawag.
3: May nagtawag, pero mga malam naman, Troy.
0: Pila na edad mo, Edward, gani?
3: Bata ka, Troy.
0: 29.
2: 29.
0: Na, may asawa ka na o konsultero gid ikaw nga puro?
3: Soltero na puro, Troy.
0: Pero doon may pagkakulang-kulang, no? 29 ka na gid man o kung 30?
2: Oo.
3: 29
0: pa lang, Troy. Ah. Oh, sige. Mabalaan tamo na doon kung 29 siya. Are, autistic.
2: Leap year ka na tawo?
3: Troy?
2: Lipier ka na tawo.
0: Wala sa kanyang chindi. 1992. Wala sa kanyang chindi. Sige na lang. 1992 ka na tawo. Tapos, pila na edad mo sa bong? 29?
3: Try.
0: Kalayo sang sabat mo. 1992, wala kang 2026. Pilagid bala, isipa, B, kung 29? Pila, B? Pila, B?
3: Try.
0: 1992 ka na tawo, tapos 2026, pila edad mo?
3: Ah, 2026.
2: Ano, gid bala?
0: 1992 ka na tawo, gani?
2: Oo.
0: 1992, gid man?
3: Dehad, joke lang, Troy. 1993 ko, Troy.
0: Ano?
2: Masaglain na gid ko 1993 ka, eh. Masaglain na gid.
3: Pinapakadlaw pa ka lang, Troy.
0: Pero pilagid ang imo nga edad, Sobong. Kung 1993 ka na tawo.
3: Mga
0: log 32, Troy. Nga, good! Sala na naman!
2: Ibuinan mo pa imo, iya.
0: Kabalo ka ginman mag-isip? Edward?
3: Troy?
0: Ikaw ginang Edward nga kilala kung walang ka-langka, gin.
2: Amo na lang, ganun si Tinko. Repair ni siya na tawo.
0: Ano nga bulan ka na tawo? February?
3: October 10, Troy.
0: Ay, hindi man gali October.
2: Di October man gali.
0: Ah, ginimnan ni Saguro Kortal sa una kagkok.
2: Ha?
0: Ginimnan Kortal kagkok.
2: Parang kung Kortal kung na-aspirin, pag ito yung nag-aaral.
3: hindi na ako sa Sabong Kortal, Troy.
0: Hindi ah.
2: Sa una pa man to ya.
0: Pilagid bala, edad mo bala.
2: Gani, panugid na lang bala sang tuod.
0: Pila edad mo?
3: Amo na gani na, Troy.
0: Pila?
3: 32.
0: Sala gani.
2: Manok
0: 33 ni Giman siya.
2: Manok 33 ka na.
0: Ah. Manok 33 ka na. Ma 29 ka pa. Abi mo kung... Abi mo kung bataon ang imutingog, mapati kami nga madala mo kami sa 29
2: gani
0: mo.
2: Gani man. Total, ikaw nagilang nagambal nga 1992.
0: 1993. Wang is pa kami sa imo yan, noy.
2: Una pa kami sa duyan sang sa imo.
0: Gapakadto ka pala, gapabalik na kami yan, oy.
2: Amo kaya dyan, kaya wala na ito nagsugatan, nay.
3: Grabe, tutoy, ay.
0: Ay, tuod man ina, iya.
2: Oo, bala.
0: Wala man kami agatinikal.
3: Ikaw,
0: ikaw yan mo na gani, nga mabalaan, ginanamon, nga butik, amon cooler. Kaya abi mo ba nga hindi kami mamangkot kung ano kang tuig na tao? 1993 ka na tao, manug 33 ka na. Nakanubya.
3: Ano nakanubya, Troy? Pulo.
0: Nakapulo.
2: Nakapulo ka na tapos wala ka mang Japon na kapangasawa?
0: Layang gaman ang kulang-kulang ah. Kaya sa lulubrang uyab.
2: Kasi lang ka mang guro sa una.
3: Ginayaan ako kang...
2: Ha?
3: Troy?
2: Ano?
3: Ginayaan ako kang tuig kaya ginasizing ko, abe.
0: Ati Mayo man gani, deserve mo na ah.
2: Deserve mo na. Ano kay sa una guro ga, inom ka man katsubong ay. Gainom ka katsubong?
0: Ano ko tawang kilala sa katsubong?
2: Oh, kakilala ka sa katsubong?
3: Ha?
2: Kakilala ka sa katsubong?
3: Awal. Oo, kilala eh.
2: Oo, man, nakatilaw ka.
0: Mayo, tani kong katsubong na tilawan niya, ugaling kay Tayubong sa bilyaran ng iyan na tilawan. ang Tayubong na bala sa pula na bala, ang pulbos. Tapos ginaobra man kula.
2: Gani.
0: Na, amo na, ang nagpilit sa utok niya. Te, pila ka bilog ni nobya mo, pulo ka bilog.
3: Dati, Troy. Single na di, Troy. Single.
0: Paano mo sila na-convince nga normal ang imo, ano man?
2: Paminsar.
0: Paano mo na-convince na normal yung paminsaron?
3: Kasi kretong malukitan, Troy.
0: Ano na ba, service amon para maka-adjust man kami? Kita mo? Gusto ko gani ilugon gani, share gani sa amon.
3: Matawag lang ko kay Motroy at tudlo ko lang kay
0: Motroy. Subong na ah!
2: Subong na ah! Subong.
0: Subong ah ka, dako pa sang timpo na amon. Pwede mo lang mambal, katali lang.
2: Hasta pa kami
3: ala. Wala makabati, Troy. Kita-kita lang, Troy.
0: Ah, kita man lang yan, tatlo kay Surya. Ya, ah, wala man may kapamati mo.
2: Hasta pa kami last dosi mo.
0: Oo. Oh. No sikreto mo, may i-share man, be. Dalok si mo, ah. I-share man na yung pagkakulang-kulang.
2: Diba, diba sa Iloilo ka?
0: Sa Abalasan.
2: Abalasan, Iloilo. Pero nakalisensya ka to sa ano? Kalisensya ka sa...
3: Ato nga, yaw mo ko lang, Detroit.
0: Pero taga din, gini kau yahaw? Dapututan, gini siguro. Abikulano.
2: Abikulano ka?
0: Hmm. Sa palayo man?
2: Oo, sa Iriga ka, hindi.
3: Troy?
2: Sa Iriga?
3: Hindi, Troy, Naga City.
2: Ah, Naga City.
0: Sa Naga.
2: Mayroon gani, kaysa Naga ka, kung sa Iriga no. ka.
0: Ang mo nagaling Naga ka, nagakulang-kulang.
2: Pero, ara ka na subong sa Ililo, di ba?
3: Oo, oh, ready, Troy. Oo. Oh,
2: te,
3: it's na, yours, Troy.
2: Nakalisensya ka to sa pututan, wala.
0: Layo na sa ila.
2: Oh, pero nakalisensya to siya, wala.
0: Ang buta, kung nakadala ni sa take home mabulong. Pati ka na.
2: Basi outpatient ni siya.
0: Ha?
2: Outpatient.
0: In and out yung sa yaya eh. O oh, sige na, ano na pangita mo sa isa ka babae?
3: Medyo tahimik lang, Troy.
0: Pero?
3: Hindi lang.
2: Pero matinik?
3: Hindi lang matinik.
0: Ati wala na gani sa amon, di. Taugan ka naman sa mga matruna. Karoon nga mga simple lang kag-tahimik.
2: Taugan ka naman akong kapututan.
3: Mga laon na lang, Troy.
0: Na. Mga laon nga.
3: Tapos, mamasang.
0: Na. Ano pa, Gid?
3: Pwede mo na mga bahay sa gabi, lalaki sa sablan.
0: Na! Very good.
2: Eh, ano gusto mo? Hindi ako gusto sa bigalan nga, age?
0: Perfect na yung mo na pangita. O, sige, plug na sa yung mo number. Go.
3: 0991-868-7130
0: Liwata be?
3: 0991-868-7130
0: Pipiga ba? It, gidya? Liwat be?
3: 0991-868-7130
0: Paway na, hindi ka magkalipat nga. Hindi ka magano ha, hindi ka mag-skip sa imo med ha.
2: Oo ha.
0: Imnon mo gina, hindi mo paglakturan ha.
3: Mayong gabi sa imo, Troy. Mm-hmm.
2: Sige, kang mapatuob ka buwas kay Tuesday buwas.
0: Kung hindi mo naman pati, mapa-admit ka gid. Bye-bye, Edward!
3: Bye-bye.
0: Thank you, bye. It's 10 minutes after 10 o'clock. Nagkapatid ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kap si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: kalamihan ko, natrupa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan.

0: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Cellphone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Ang Cellphone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Cellphone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits.

0: Kamu man, mag-Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kotis. Kagmanami ang inyong pamatya.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: Alas 10 y media na, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!
0: Buhay Japon. Opo nyo man si Japon, katropang Troy Tisoy.
1: Kag si katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong man sa aton sang Vision X Plus. Kung nagakurap-kurap ng inyong mata, kag daw pamatsyagan nyo may panganod nga nagatabon sa inyong mata, mag Vision X Plus na ka mo.
0: Itong Picto Santa Kabe, man palang duluman ay hindi mo pananaw.
1: Of course!
0: Ang tanan nga, yes to health products. Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi, may gabi sa tanan. Pwede na mo katawag sa XFM call and text line kung nagapangita ka mo sing uyab sa buong evening.
1: Oh, sige, panawag na ka mo sa 0912-0076-793.
0: 0915-8311-431. Good evening, caller.
2: Hello. Hello, Troy. Good evening.
0: Good evening. Sino ni?
2: Si Troy. Sino nga po? Patien Troy.
0: Dahil nangit bala.
1: Ika pa, mangkot pa kami ganyan sa ngalan mo.
0: Isa pa bala ka pinili sa poda kay...
2: Sorry, Troy.
0: Ngalan mo, hindi pa... Ipalayo ang imo nga sungad sa imo mouthpiece kay gaano, ga-over mode. Ngalan mo?
2: Raymond, Troy.
0: Raymond.
2: Raymond.
0: Oh, taga diin?
2: Taga Antique, Troy.
0: Taga?
2: Antique.
0: Din sa Antique?
2: Sa... Sikyong Candol, Brangay, Sumingos, Barom Antique.
0: Ah, si Balom. Pila na edad mo?
2: 28, Troy.
0: 28. Ano manawagan ka naman nga mapaupira ka sa mata mo?
2: Hindi, Troy.
0: Ala, ito gali.
2: Mag-upon-ball, Troy. Kasi,
0: ano? Daw ka 100 ka naman ka intra. Wala lagi may nakita.
2: Ulang, Troy. Ano? Urag di, siyempre, ano, di ito matrepito, Troy.
0: Ara, para dasi ka itong isuryahan na, ano na pangita mo sa isa ka babae?
2: Ano lang, Troy, siyempre lang, discussing ka sa ma'am, laon, kung may ara, mentra, Troy.
0: Ano pagid? Masala-sala ka, i-cut off po ni Dain, akong tawag si mo, ha? Ano pagid?
2: Ano lang, Troy, siyempre lang, Troy, laon, single, ma'am. Kung niyara.
0: Ano pagid? Wala labot siya na. Ano pagid?
2: Troy, hindi lang ito tayo, Mar, Troy.
0: Okay. Wala kagid nakasulod sa amon criteria. Goodbye.
1: Wala ka pa mati.
0: Oh, wala ka pa mati ito. Madumduman niya lang tamo ito manawag sa aton. Kapila na sa kaintra, ah. Dial ka mo guys, diri ka mo agi sa Smart Kag TNT. O, ang bago naman ah.
1: Oo ah.
0: 0912-007-6793. Liwat, 0912-007-6793. Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag mayong gap ilanda sa kanday Vivian Dacula sa Silay City. Sa kay Franz Espina, mayong gabi ilanda.
0: Mayong gabi kay Nene James, kay Chai Ansin, ka good evening man sa kay Rhea, si Rhea,

0: gali no, nabasahan ko na nakagina. Ay dali lang gid. Uy, nagadinubli ang aton nga mga callers subong nga gabi. May caller kita sa line number 1. Line number 1, good evening.
1: Yeah, Troy, good evening, Troy.
0: Oh, standby lang da ha. Line number 2, good evening. Line number 2, good evening. Nilain niya naman niya tinga naman.
2: Ano ka?
0: Dahil lang ha, una-una na yun na muna number 1 kay unang number 1 ha.
2: Sige.
0: Number 1, good evening, taga diin ka sir.
1: Taga Antique Troy, si Rio pa ko ito witna sa Troy.
0: Doon ka pala Rios ka mo tanantingo ga.
2: Taga taga Antique, tanan.
0: Rogelio naman ngalan mo ya. Diin ka sa Antique, Rogelio, si Raymond. Hindi ka si Raymond, ha? Sure ka, ha?
2: Hello?
0: Hello, Antique.
2: Rogelio?
1: Si Troy?
0: Oo. Hindi ka si Raymond, basta, ha? Si Rogelio ka, ha?
1: Oo, Troy.
0: Diin ka sa Antique?
1: Sa Bugasong, Troy.
0: Mm. Si Balong Bugasong. Pila na edad mo?
1: Troy, 21, Troy.
0: 21. Nag-work?
1: Nag-skwila po, Troy.
0: Ano ang course mo?
1: Automotive, Troy.
0: Automotive, Dolph.
2: Mayo, ginang ang course mo.
0: Tesda?
1: Troy, yung Troy. Yung university ang... Oh,
0: bante ni
1: Troy.
0: Ba, very good. Gani, ano ka na nga year?
1: Graduating, Troy.
0: Graduating ka na.
2: Graduating ka na, ha?
0: Oh, at least, nakalampuas ka na.
2: Oo.
0: Saan ka gani mag-graduate?
1: Kadyang katapusan ka June, Troy.
0: Next year o kung sini naging nga June?
1: Sini nga June, Troy.
0: Ti, mangita ka pa na obra. Unahon, magid anay ang nubya kaysa sa obra.
1: Pagdi, ano, di Troy, siyempre, ano, bilang inspirasyon, Troy.
0: Bilang inspirasyon, dali lang yun. Isudyante ka, tapos University of Antique, damo-damo, dira single.
2: Wow, oo.
0: Wala kahit may nakita.
2: Mga classmates mo na bala?
1: Why, Troy? Kumanin na nangyanda ko sa football mo, Troy, para makagita, Troy.
0: Do si ano, Gijaya? Doon kay Surya tabag ulang do siya man Japon.
2: Si Raymond.
0: Do si Raymond gimane Rogelio?
1: Ase Rogelio ya Troy, parehas mo ro nang tinga Troy.
0: Oh, parehas tingog no.
2: Gani man.
0: Nga ano na pangita mo sa isa ka babae yao?
1: Sampila ng Troy, ano, seryoso pag...
0: Ate si Raymond gid sa? Si Raymond gid sa?
2: Kaya ang sabat siya, amugid.
0: Amugid ang sabat sa Japon. Si Raymond kagid siya.
1: Hindi,
0: si Rio yan,
1: Troy.
0: Si Rio. Liwat ba yan, ano, napakita mo sa isa kababayi?
1: Simple lang kag ano, Troy, pagmahal, Troy.
0: Wala na nagani, di. Wala na nababae nga
2: muna, di. Napanglubong na namon, ang amun na.
0: Oo, ginaano na namon, ginapang-dispose na namon. Lain dapat.
1: Balaon, Troy, basta yung ano, laon, balo, o...
0: Ati si, ano, gitsa? Si Raymond, gitsa Japon. Goodbye, Raymond, ah, bye-bye. Siya gitsa Japon niya,
2: lalain. Balaon, ang gitsa, no?
0: Ang iinom bala mo lang galing lain. Oh,
2: ang iya nga pa nabat na si mo.
0: Hindi, abin naman ma-identify yung number kaya damdaman mo ka pinanawag. Gani. Kung doa man ka bilog yung ano.
2: Cellphone.
0: Yung cellphone number.
2: Kagang yung SIM card.
0: Kaya gin-block mo na di sa isa. Mm-hmm. Tapos daw siya man Japon. Hindi kami makonvince ang ano ang. Kasi...
2: Ang saang iya pa nabat daw si Raymond kasi kaya po.
0: Ang iba naman na. May ara pa da, 0915-8311-431.
2: Kag 0912-0076-793.
0: And nagapadayon si Kiyapan ng Santon and XFM libu-libong papremyo. Mga katropa, kada Biyernes may 3K ka kung magabutan ang imong entries sa nagapadayon ng Santon and XFM libu-libong papremyo. Good evening!
1: Mayroon
0: gabi, Troy. Arilain na ni.
2: Oo.
0: Sino ni?
2: Mano ka taon ni.
0: Sinuni? Ha? Ah, hindi klaro yung motigog. Sa sunod ka na lang intrang, hita kami di bago ah. Mayong gabi, line number one.
2: Hello?
1: Mayong gabi.
2: Okay. Oh, mayong gabi, sinuni? Hello?
1: James,
0: si
1: kaya.
0: Si?
1: James.
0: James? Tagadiin ka naman niya.
1: Kaya po ba yan?
0: Ah, buta, hindi kami kaintindi. Talagang nga mga malalang palayo ko lang yung mga babada sa mga electric pan, bala. Tagadiin ka.
1: Kaya po ba yan?
0: Taga-Kubay Haro. Pila na edad mo, James?
1: 28.
0: Ano work mo?
1: Barbershop.
0: Wow! Dira man lang nasa Haro dapit ang imong barbershop?
1: Sa may
0: St. Joseph Haro. Pila to ang edad mo? 28 years old. May asawa, binayaan? Ano ang plastada?
1: Hawaii.
0: Sultiro? Wala na kaginubya?
1: Kagiman.
0: Pila bilog?
1: Dua
0: ka bilog. Yun pang guntingan mo, wala.
1: Hawaii. Kasi wala karate.
0: Hindi ah. Amo nang gimbiyaan ka, wala mo ginkurtihan.
2: Hugan, eh, man.
0: Kani ginkurtihan mo sing flat top.
2: Hindi ang sa dalong kote diamond.
0: Ang pinakalawig mong relasyon, pila ka tuig?
1: 1 year.
0: 1 year.
1: One month.
2: 1 year ba?
0: Sa di mo nakilala?
1: Adari man sa ano, sa dilo.
0: Paano ka mo nagkilalahay? Sa din ka mo nagkilalahay?
1: Text mate.
0: Paano mo nakuha number niya?
1: Siya mo na nga sa akong number pag ipagunting na sang niya nga ano blog na presa.
0: Ba! Ipangayuan niya ka number kay para kung magpa-schedule ang iya nga pakaisa, ma-entertain mo dahil una mo na.
1: Oo, na.
0: Kag binira mo sa dayon.
2: Oh, grabe ba?
0: Grabe, kagid dya pa diskartihon ba? Barbero, kagid man ah. Te, kapilagid sa da magbalik-balik. Kapilagid sa da magbalik-balik. Upon pa ka isa niya ginapaguntingan sa imo.
1: Doi ka apat, bro.
0: Sa pagka ikalima, ikaw na ang nagharap sa iya? Bo! Katamis ang huon niya ba?
2: Naharaban mo, gidman?
1: Oo, eh. Naparadong.
0: Naharaban mo, dalaungad na? O kung harab lang, gid?
1: Dalaungad, ah.
0: Dokanding ba? Gingos ab mo, la? Bo! Galing kayo, hindi man successful, imbiyaan ka man.
2: Oo man.
1: Nga ni man.
0: Nga ginbiyaan
1: ako. Hindi na guro.
0: Sakit guro, imubungot. basi may blade dala, imubungot, wala man.
1: Tama naman.
0: Ay man.
1: Wait, hindi man nila sa Troy.
2: Hindi to'y guro blade gingamit. Kaya,
0: ano?
2: Labahan. Nag-
0: Wala mo man ginlubngan labaha imo ano imo sungad pagungad.
1: Wala man.
0: Pero at least naka 1 year sila ha. Sa isa ka tuig kapila ka mong magunting anay.
1: Pagyutiman na kita na kan.
0: Tiga pay tanay kamo dayon.
1: Okay.
0: Ba.
2: Ano wala man nagbunga?
1: Wala man.
0: Anong favorite position niya kung magpaitanay ka mo?
1: Tanang favorite niya.
0: Ah, may aragi dya isa. I-specify ah.
2: Ikuan bala.
0: Be specific ah. Anong favorito niya position?
1: Gatuwab siya.
2: Wow! Ito mo yung king. Wala tuwad. Ano na? Sa Sigben?
0: Basi kang garo na sa, hindi man. Grabe ka rin ang ano. Grabe ka rin barbero.
2: Oh, may lahing Sigben.
0: Nga, ang damo. Sa ano bala, sa kasagaran na itong ina-interview. Namian kita sa tuwad.
2: Ha?
0: Namian sa tuwad.
2: Ako ganyan, namian isla pa.
0: Pagtuwad, gatig baliw ka mo dayon nga duha. Mga maranig ang mga animal. Amo na dayon pagtig baliw nyo, James?
1: Gatig baliw ka.
0: Ba? Pe, pabati akang may bigsang tingog sang tig baliw, be?
2: Oo, be. Sige, be.
0: Pabati ka kami mga kaduha lang ah.
2: Hindi lang nambal mag-uya-uya.
0: Kung tuod yung manambal mo ah. Sige be, paano
2: tatlo,
0: be?
2: Tatlo lang kita ka-istorya, mag-uya-uya ka pa.
0: Oo. Ano, paano be ang hunis ang nagatigbaliw be?
2: Lawig-lawig ka be?
0: Isa pa be, lawig, dahil lang. Isa pa be ang lawig-lawig gamay?
2: Lawig-lawig gamay ha.
0: Magtigbaliw, sige be.
2: Go. Sigbin gid man sa gali ah.
0: Do na kainom sa Mountain Dew may snow bear. The best. Amo niya mayo ang mga color ya. Oh, hindi ka mo maglaglawag sa mga barbero kaya nambali dolpi gani. Hindi ni basta-basta ilalaba ha.
2: Oh, correct.
0: Oh, dupol ni pero talom.
2: Oh, eh. Amo na iya ang barbero nga panggunting sa dalong. Korte diamond pa na.
0: Oh, ano na pangita sa isa ka babae, James?
1: Single mom talaga. Tinihaan ko ang madatara yan.
0: Kag, ano pa, Ged?
1: Kaya lang ka ba palanggaon
0: na? Ah, hindi na iya. Huwag na iya. Kaya na, ang palanggaon
2: na. Hindi na sabong kapasar.
0: Lain na.
1: Oo. Okay.
0: Ang kabalumag?
1: Kabalumag yung kaon kalong.
0: No, namuna.
2: Namuna iya.
0: Ano pa, Ged?
1: Kabalo mag-iharapag daw.
0: Noon! Madugang ipagid!
1: Ano na ako na yung nabilang sinagretro
0: yan? Dugangi gani ah! May ara pa ah! Dugangi ah!
1: Kabalo nga mag-iharapag dito ah.
0: Noon!
2: Ang mugod siya eh! Hindi ka gusto sa ano?
0: Hindi ka gusto ka dolpo nga siya maharap sa imo? Ha ha number mo? 09?
1: Ina
0: ano man ni barbero do uli anon man ni man 0908-428-5003 liwat 0908-428-5003 0908-428-5003 James salamat regards sa mga taga Haro. Anong title?
1: Pandis bilangan.
0: Ay, na-play ko na. David
2: oo,
0: Pomeranz, na-play ko na.
2: Na-play na ito again na. Lain lang, Ben. Lain lang.
1: Ano na lang, muli na lang, muli.
0: Buli?
1: Oo.
0: Buli. Sino kakanta sa buli?
1: si
0: Bugoy Drilon Galiiya. Sige, play ko ah.
1: Thank you, Sir Metraya.
0: Lamat. Along da. Sige, bye-bye. Oras, 10:49. Mabalik pa ang phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
2: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadshot ko sa isa ka si man nakakabutlay sa pagpinto. Sobrang itkisa pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo ang kape. Gadu kang pagkadirbioso ko. Ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala kong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw. Woo!

0: 43 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nag-join sa phone pal, kag sa mga nagpamati. Asa sa mga oras nga ini sa mga tech on duty, thank you so much. Ang alan sang tanan nga station managers, sang tanan nga XFM radio station sa Negros ug Panay Island. Kag syempre sa amon man nga boss kag CEO Dr. Emilito Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow same time. Adios amigos amigas.
1: Madamo nga salamat.
0: Babush.
2: Hala, ka-exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hoy, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasi sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa akong siyan. Isa ka pala no kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

0: mo'y ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Dari, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga humpari ko sa bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugaran ko, kinasol ng Santo Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santo Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santo Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santo Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santo, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santo Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senten Plus Herbal Soap.
5: Yan ang galon na, Senyor Rosette, sa burn skin ko, forearms, hindi ma kuha. Try Senten Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Senten Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako ba Lisa Lisa? And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
8: XFM.

0: Tone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Sa Tone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Sa Tone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.

0: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala! Tingala ko nag-huben ka!
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oo, oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga trite side sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka.
2: Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko nag-huben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
1: Agar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil. Sanson Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanson Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanson Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Eggs.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthone and XFM 5,000 pa premyo.
14: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel sang Ongkaharo Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Xanthone kag XFM 5,000 pa premyo.
13: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draws ang Xanthone and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Sister Pain!
21: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga butika.
22: Mga katropa! Exciting dito! XFM

0: sa Pilipinas, 6 minutos na nakaligad sa atak na ng alas 4 sa aga. Maying aga mga katrupa, maying aga Western Visayas, maying aga Pilipinas, nagkapalayag naman sa kanginan ng palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nagkapalayag sa kanginan ng palatuntunan, Exciting Pilipinas, Martes na kita mga abyan mga katrupa, June 16, 2026. Nagkapalayag kita sa nagpangunang mga balita lokal, national, kag international. Mga balita ngayon yung mabasahan sa mga pamantalaan. Lokal man o nasyonal, apang inyo na mabati Andre Mabian sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. June 16 na, Martes kita sa buong adlaw, Martes na kita sa mga nakabugtaw, pwede naman kamo makabangon. Magprepara sa inyo sa mga hilikuton sa karun nga adlaw, kag magpangapi anay. Magpangapi sa Santo Plus Coffee Mix. Wala sang ulan diri sa siyudad sang Iloilo, hindi man masyado kainit, hindi man masyado kalamig. Limpyo ang mga dalanunta kay nagyanta ang mga street sweepers. May aga na si mga street sweepers ta, palakpakan tanay sila. Kaya mo ini sila mabiyan ang nagamintinar sang kalimpyo sang aton nga mga dalanon. Pag sila sang adlaw, makita ta limpyo ng karsada. Sa mga taxi patrollers naton, may aga. Sa mga easy riders naton, mga backpackers, sa mga angkas riders, sa mga nagabiyahe sa single nga motorsiklo, may aga sa inyo halong sa pagmaneho o kadamo sa mga vehicular accident sa nagliligad nga mga inadlaw, no? Mubudlay sa mga vehicular accident kay matter of seconds lang, split seconds lang mga abyan nagkabalda ang iban. So extra careful gid, wala abis ang spare parts sa human body mo. Dapat talungid kita. Sa mga motorista, dapat mangin masanag ang aton sininga pananawan. Sa mga dalanon, mag-Vision X Plus para mangin masanag ang aton nga pananawan. Ilabi na sa mga nagamaniho sa masalakyan, mga 24 hours bala nga nagamaniho. Kaya bala kabod amo nga mga drivers nagamaniho tag 24 hours sining mga wing van driver bla. Alin sa Luzon, pagkadto sa Mindanao, pagkadto sa Visayas, alin sa Mindanao, pagkadto sa Visayas pa Luzon. Ining ginakarga nila bla sa Ruro. Kung kisa mamangkot ka mo, may maka sugata ka mo nga mga drivers ng wing van na gapamangkot sa mga dalanon niya din pagkadto sa Dumangas kay gilid sa Luzon pa iban. Amo na iban nga kung kaisa may mga madagkaladakman nga mga wing van kay why sila kay balo may mga ano kita diri mga katrupay may mga truck ban bla, no? In other words, may banning sa pagsulod sa mga trucks dalagko diri sa siyudad sa Iloilo, no? Kaysa damo na silang kaladakpan, ngayon ay sila makibalo sa atong sila mga city ordinances. Si Halong, mag-Vision X Plus mga drivers. Nagutong nga mga masanag ang pananawa ninyo sa mga dalanon. Sa mga nakabugtaw na nga nagbango na sa ila sininga mga hiligdaan, mag-Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga abyan, amo ining pinakamanamit na kapingan na tilawan ko sa bilog ko kabuhi. Ang Santon Plus Coffee Mix mga abyan, may mangustin, may moringa, kag may soya powder. Nga na siling kita nga pinakamanamit na kapingan na tilawan ko, kikidamo naman sa mga kape na tilawan tayo. Mga in-one, mga regular nga kape. So sige-sige mo bla sa pag-inom sang mga regular nga kape. Along the way, mga katrupa, nagahilab sulok-sulok mo. Kaya kadamo, naglisang caffeine nga gin-intake mo bla. Ang sobrang nga caffeine sa lawas, nagresulta sang pagtaas ang acid level nga nagahapdi sa sulok-sulok. So kung namuna naganin na batsaga ninyo, mahimo na kamo magkambyo sang inyong nga kape. Alin sa regular nga kape, pagkato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala inisang caffeine. Wala man inis ang kalamay. Ang mga diabetison, mga diabetic nga mga kauturan ta, mga katrupa ta, galuyag iya magpangape. Amo na ning kape para sa inyo. Wala sang kalamay. Ang nagapatamis sa iya, amo ang natural sweetener nga stevia. So, sa mga nakabango na, mag-init na sang tubig kag mag-Santon Plus Coffee Mix. Mga katrupa, ang June 16, kung aton nga balik doon ang aton sininga kasaysayan, pagpasiplat na aton sa aton nga kasaysayan, June 16, Nagamarka niya sa pila ka mga malhalon ng mga historical events sa Pilipinas. May cultural and localized events sa Pilipinas. So, nagalakip niya sa itong 1981 ng presidential elections, local celebrations like Charter Day sa Bugo City, kag annual commemoration sa Mount Pinatubo eruption. Mga events, mga binga dapat natin dumduman. Kaya kung madumduman pa ninyo, 1981, si Anay Pangulong President Ferdinand Marcos Sr. Sa itong 1981, may ginhiwat nga presidential election. No? National election, kag-referendum, nga sa din, ang ginhiwat nga ini. Nakaangkon sa landslide nga kadalagan ni Marcos at the time, pero ginboykot niya sa mga oposisyon. Sa itong June 16 man, ang Mount Pinatubo bla, sa Pampanga, naglupok, nagresulta ini mabiyan sa dako ng halit sa Central Luzon. Sa itong 1991, madumduman nyo, June 16, 1991, naglupok mga binang Mount Pinatubo, isa sa pinakaktibo ng bulkan sa Pilipinas. Grabing impact sini sa pananom dito sa Central Luzon. Amoy na ang pila ka mga importante nga mga history nga napagkitri sa aton mga biyan nga kasaysayan nga dapat man aton dumdumon. Damo kita nga mga balita mga biyan, pero antes sina pasipratan naton na pila ka mga importante naton nga mga bagay-bagay nga dapat natin mahibaluan, no? Okay, balo ka mo, antes kita magpatpat sa mga balita, di kayang titulo sa programa ta Exciting Pilipinas. May mga exciting istorya, exciting information, exciting balita. Kay balo kamo mga katrupa nga mahimo nga tudloan ang mga elepante nga magpahuni sang mga instrumento pang musika. Pwede gali sila matudloan. So no, sa pagpanalaw sa kag pagtuon, nakahibalo bala kamo nga elepante gali, isa sa pinakamaalam nga sa apat. Pwede mo sila matudloan sa paggamit sang musical instruments, makatukar bala. Kaga sa Thailand, isa sa mga nasyon sa bilog na kalibutan nga ang Thailand nagapalangga, nagatrain sa ila sini nga mga elepante nga nangin attraction man sa mga turista, no? Ang Thailand ang isa sa pinaka nasyon sa bilog na kalibutan nga nagatyaga sa pagtrain sa mga elepante. Sa Thailand, makahibalo bala kamong may isa dito ka grupo sa mga elepante nga nagatukar sang instrumento. O galing wala man diri ma-detalye kung ano klase instrumento ang ginamtukar nila, mga musical instruments bla. Pwede guro trotot, no? Bastanting hangin mo. Kakibalo ka mo dito sa Thailand, dyan, tourist attraction nila to. Tourist attraction, one of the tourist attraction sa mo ang pagpasundayag sa mga elepante. Hindi ginatudloan sila mag-soccer football. Nag-a 3-point shot gani sa basketball. Nag-a-hula hoop, nag-a-saot. Nag-a-panguligta pa sang bayad. Ganing gano'y kang-hit man sila katropag dyan rin, no? Dako. Basta lagko ganing ang mga tao, lagko ang sapat, no? Kanghit, no? Sobra guro mantika, blaw. Nakaibalo bala ka mo mga katrupa nga ang pinakaunang heart transplant ang ginpatigayon sa tao ang naggamit mga binsang kurason gikan sa chimpanzee. Grabe, no? Ang pinakaunang heart transplant nga gingamit sa tao mabiyan ang kurason nga ginbulos mag heart transplant, di ba kuhao ng imong kurason kay may balda ang ginilis katulpang dyandre nga kurason niya sang chimpanzee. Napatay ang pasyente makaligad ang 90 minutos ano man isa ka oras kag tunga apang ang operasyon mabiyan naghatag sang alagyan sa pag umuwad tagpag-develop sa mga masunod pa nga mga heart transplant. Siyempre, ang una pa lang ang pagpatigayon, wala pa man sang donor mo. Yan mo na ang iyasang amo, iyasang chimpanzee. May mga scientist nga nagapati, nakita ng mga tao nagalin sa amo. Kung mga dalag ko, kayo mong klase tao, ti, ang imo yung guru ginhalinan, gorilya. Oras sa Pilipinas, mabiyan 16 minutos na nakaligat sa takda nga alas 4 sa aga sa palatuntunan ni Exciting Pilipinas. Ang ining kapahin na dulong sinyo sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga binisan alkaline-based nga vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mahimo natin nga tumaroon. Mga biyan, bisan wala pa kita magkakaon. Ilabi na sa mga kabataan, subong, kag sa mga adults man nga nagalakat na aga pa. Hindi na kinanlan pa nga magpamahaw kita antes kita magtumar sa Santon Vitamin C. Unlike sa kinaandan sang unang, nga dapat magkapamahaw kagid ukon may unod yun dyan mo. Kaya kung hindi ka magtimo-timo, nga magtumar ka sa Santon Vitamin C, may tendency, mga biyan, nga nagahilab ang sulok-sulok mo. Pasiplata naton mga abyan, mga nagapauna nga mga balita lokal kag mga balita nasyonal sa karong adlaw, June 16 sa atong nga pagpangalagad. Diri sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, ang ining bahay na inadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3, mga katrupa, amo ini ang pinakamabaskog nga food supplement nga nagapamatay sa mga viruses kag mga bakterya sa lawas ta. May malunggay oil extract, may virgin coconut oil, kag ang vitamin D3. Black. Ang vitamin D3, kinangalan tigid-gilit ni para sa lawasta, para sa ato nga panit. Kaya amo ini nagapugong sang pagkurinot, pagyukot-yukot sang panit. Ay, no? Anti-aging, bla. Ang vitamin D3, originally, makuha nato na sa silak sang adlaw. Pero, wala man kita panahon nga magpasilak sa adlaw, tumarunta na lang ang vitamin D3. Ang ginpabagog, kagin pa epektibo karon nga panahon sang sipon, hilana, tubo, trangkaso. Hindi naton pagpabayaan ang aton sining lawas nga maigo sang sining mga pamalatian, mga katrupa. Dapat proteksyon na naton pinagi sa pagtumar sang Premium D3, the ultimate trio. Ang Premium D3, may vitamin D3, may BCO, may monocaprin, may Premium D3. May kapasidad ini mga biyan sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa atong lawas. Kag may ara man ini nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil mga biyan sa Premium D3 puno sang vitamina, mineral, protina kag may ara pa ini nga sintojes kasahi sang antioxidant nga nagapadili sang pagyukot-yukot sang aton nga mga panit. Gani mag Premium D3 na, the superior and powerful ultimate Premium D3. Dali lang, mahigup tanay kapita, bla. Marami. Mga biyan, sa pila ka mga inoras nga naglabay, sa pila ka adlaw, mga biyan, diri sa Isla Sang Panay, padayon naton nga ma-experiensyahan ang mga aftershocks after the June 8 magnitude 7.8 nga linog naghanot sa Mindanao. Ang epekto niya sini pila ka mga aftershocks sa pila ka bahin sang pungsod sa Pilipinas, diri sa Western Visayas, sa Isla Sang Panay, sa probinsya sang Iloilo, sa siyudad sang Iloilo, padayon nga ginatayog kita sa mga aftershocks dito sa Mindanao. Linibo ka mga aftershocks ang mabatagan nila. So pila ka mga historical structure diri sa probinsya sang Iloilo, like the Miyagaw Church, mga byan, na diskubre nga may pila ka porsyon nga naguba. Hindi man gid totally damage, pero nakita nga may pila ka mga litik kag pila ka mga nagkalatiphag nga mga bahin sang Miyagaw Church, mga byan, ang apektado bangod sang magnitude 4.7 nga linog nga natabo dito sa Anini Antique. Sa tung nagligad lang bala nga Domingo, dumduman nyo nga gintayog sa magnitude 4.7 ang Antique dito sa Anini ang pinakasentro. Ang epekto niya sini mga abyan, amo ang mga kabanuhanan sa southern part sang Iloilo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ano ang mga southern part nga banwa sa probinsya sang Iloilo? Amo ni sila eh. ang uton, tigbawan, gimbal, Miag-aw, San Joaquin, no? Di ang sa Miag-aw, siyempre may historical figure kita da, may historical structure kita da ang Miag-aw Church. 200 anyos na ning edad dyan sin eh. Kagisa ini sa mga tourist attractions actually isang probinsya sa Iloilo. Damo kita ng mga turista, both local and foreign tourists nga nagapamasyar, naga-church visit bala sa Miag-aw. So naguba ang pila kabahin sa Miag-aw Church mga abyan, mga katrupa matapos nga nabatyagaan diri ang magnitude 4.7 nga linog nga nag-igo sa ani ni Antique sa tung Hunyo 14 Domingo nga adlaw. Bangod sini eh. Natala na nga magkapatigayon sang ginatawag nga post-earthquake site inspection ang mga katapos ang National Commission for Culture and the Arts kag ang National Historical Commission of the Philippines sa buwas. Sa karon hugot nga ginadumilian ang pagpadulong sa atubang sang simbahan. Ay masamay nagapak picture kita da eh, no? Sa tubang sang simbahan, blas, sa dalom gid, sa entrance gid. Ginpalabot naman nini sa lokal nga pamalaan sang Miag-aw. Sa local building official, agud sila ang magpatigayon sang maid-id nga interior safety inspection. Agud madetermine gid mga katrupa ang structural safety sang amo nga simbahan. Pero wala man nagasiling nga ginadumilian ang pagbisita. Sa luyag yapon magbisita sa Miag-aw Church, pwede yapon na. Why man ginasiling diri sang local government unit nga ginadumilian na. Only that may mga precautionary measures lang siguro nga ginapatuman sa among simbahan. Okay, ti basta simbahan mga katrupa, ti kalantuan ginisang tao mga abyan, no? Sa mga kauturan natin nga mga katuliko, adlaw-adlaw dapat hilway, safety, safe ang mga katulad sini nga mga building kapin pa kung ginadagsa sang mga turista. Di amo ini mga bin ang resulta ha. Iniya aftershock. Sa Mindanao ya linibo ka aftershocks mabatsagan nila. Ang ato niya ti hindi man gidadlaw-adlaw. Amo na bala siling naton wala sang makapakot abi kun san o maga ano maga tuhaw ang linog. Amo na nga dapat aligmat gihapon kita kay hindi nato ini mapaktan. Subong Martes may ano subong may ara kita subong price adjustments sa petroleum products. Magambal kita nga price adjustments mga abyan sa petroleum products. Duwala na kaklase either pataas or pababa. So, pareho blas ang spaghetti nga pataas o pababa. Pero kabay pang pababa, mga abyan, kahit amon gina-monitor sa mga katrupa raton ng mga drivers, eh, no? Alang taon ta kung pataas o pababa. Kahit kapin, mga abyan, sa more or less 6 pesos nga pagdubo sang presyo sang diesel. Amon yung pinaka-in-demand, eh, no? Kalabanan sa mga di pasayero nga jeep, either modernized jeep o kung conventional nga mga jeepney, diesel ang ginagamit. May ara man nga mga private vehicles nga nagagamit man sang diesel. So in other words, mas in demand ang diesel fuel diri sa aton. Amo ini masamay nga ginabantayan gid. So mga katrupa, subong adlaw ha. Ginatala na ang average nga 6 pesos nga pagnubos ang presyo sang diesel. Oh, ginapaabot ang ini nga pagnubo mga abyan sa presyo nga more or less 6 pesos nga pagnubo sang gatong ilabi na sa diesel fuel subong nga adlaw June 16 suno sa Department of Energy. Ginpanugutan na sang Department of Energy ang masunod nga adjustment sa mga oil companies. So, ang diesel fuel ari ang ginabulobanta average blah. Wala man ni specific eh. Kaya lain-lain man ang delivery cost bala. Kung malayo ang lugar ang gina-deliveran mga oil depot, eh, siyempre may mga price adjustments man. But between 3.71 sa diesel pa lang, 3 pesos and 71 centavos. Tub-tub sa 5 ka pesos, tub-tub 71 centimos. Solito ang taha, sa paglubo sa presyo ng diesel fuel kada litro is between 3.71 and 5.71 per liter ang paglubo. Yadi pa man. No? Sa gasolina, wow, o ay gawa katrupang dyan, Ray. Ang mga nagagamit sa aton sang Mustang daw hindi tayo ni makaganan siya o daw hindi tayo maka-appreciate siya. Okay, sa gasolina, mga abyan, alin sa 30 centimos, tub-tub 150 ang iganubo. Di. Yadi pa man eh. Sa mga nagamotor, sa mga riders ni, sa mga pang-adlaw-adlaw nga palang abuyan ang motor, yadi pa na yan. Oh. Sa... ang nag-increase lang presyo amo ang kerosene, gas, sa lapi, tub-tub 250. Sa lapi, kada litro, tub-tub 250 pesos, 2 pesos and 50 centavos ang gin-decrease. Decrease man ah. No? Sang kerosene, kaya damo pa nagagamit man sang kerosene, gas bla sa mga gas stove nila da. May ara man yung iban nga LPG mo, pero iban nagagamit pa man gas ah. Liwat-liwat, soliton ta, subong adlaw, patuman sa Department of Energy ang paglubos ang presyo sang diesel fuel. Alin sa 370 to 570 ang kada litro iganubo sang diesel fuel. Sa gasolina mga katrupa, maganubo ini halin 30 centimos tub-tub 150. Sa kerosene, sa lapi, tub-tub 250 ang kada litro iganubo, mga abyan, sang sining ang mga petroleum products. Samtang ang abiso, nag-abiso man ang Shell nga magapatuman sila sang masunod nga adjustment sugod la sa is subong aga. Alright? May na problema ibaloan ta parang kung maglubo gani presyo, di naguso kita sa mga gasoline station. Kaya di natin mapaktan, diba? Si sunod semana, may mga price adjustments na naman. Kamuna gani siling ta, daw spaghetti, bla, pataas o pababa. Pero samta nagpababa, take the opportunity, ah. Kaya di naman mapaktan, ba? Si isa lang, bla, kasi ba, nalawig sa pagbaba niya. Dugay-dugay, may adjustments naman. 42 o kun 28 minutos na ang nakaligad sa atak na ang alas 4 sa aga. So amo na maayong balita ha. Maayong balita para sa aton tanan-tanan, either nagabiyahe ka o kun private vehicle man ginadala mo. Wala marami. Sa piyak kabahin kun pasiplatanta ang nagapanguna nga balita sa luwasang pungsod nga mahimo maka-affecto diri sa aton sa Pilipinas ilabi nang ekonomiya. Ang padayon mga abing nga pagmonitor ta sa gumuntang sa Middle East nga amo gid ining pinaka ugat-ugat gid pinaka mayor nga kabangdanan. Ah, okay. Amo gid ining pinaka mayor nga kabangdanan kun nga ang nagsalala kag nagkulumod ang halos tanan nga nasyon nga nagagamit, nagabakal, nagaimport sa mga petroleum products alin sa Middle East. Ano pa ni matapos ang gira ni sa Middle East man? Tapin na ni kabulan? Sobra na 2 kabulan? Ha? Sobra na, no? Why magkakaubos mga bala nila, no? So sa sining pinakaulihi nga balita nga nabato naton, gikan sa aton nga news center, sa balita internasyonal, nagka-intindihan na ukon nagilisugot na ang Amerika kag subong man ang Iran mga abyan. Nga tapuso na ang gira. Nakibalo ka mo, basta mag-gira gani, wala sang ginadeklarar nga daog. Ha? Wala sang ginadeklarar nga daog sa duha ka mga nasyon nga nagagira. Nagasurinder lang ang isa sa ila, pero wala sang ginadeklarar nga daog. Kaya nga, mag-surinder ang to isa, ikaw abi, wala ka mag-surinder. Ano pag daog mo kay damo ka man patay, damo ka man mga propiedad nga nagkalagoba, mga military equipment, mga military camps, mga military bases. Sa kadagira, ang duha ka nag-inkwentroan ay puro pirde. Amo ina nga may ginahidiho na subong nga kasugdanan nga untato na pagatakpa na ang gira sa tunga sang Iran kag Amerika. Ah. Nga dapat magpirma nining tatlo ka mga leaders ni, iya sang Israel pa. Ginatala na

si Pakistani Prime Minister na gano'n sini. Nag siling damo man nga mga iban nga mga Middle East countries nag-intervene ba. But siling nag-pacify. Sino malang gusto sang peace talk man? Damo nga mga nasyon man sa Middle East nga luyag man magpatunga para ipatigayon ang peace process. Ugaling kay abisang Iran. Kung may mga ibang nga Middle East countries nga nag-intervene nga mag-intra para ipacify, ginatiro nila, ginatira nila. Dapawala na lang ba? Mag-intra ganing ibang nga Middle East countries, ginawaswasan sa ano, sang Iran. Tira ganin sa Iran ang UAE. Tira ganin sa Iran ang Qatar. Galing kay ti ang mga airport maapiktuhan ba? Pero sa sining kang tanan bangod sang sining bag-o nga development kabay pagkutani nga pagkatapos na ang gear sa Middle East. Agudto lang nga hindi nakita mapiktuhan diri sa Pilipinas ba mo kun mag-ubo. Binaisay pa lang ang mga dalagko nga manasyon nila bini ni mga oil producing countries. Batyag nakita diri sa ano sa Pilipinas. Kay nga kalabanan bisang ato nga petroleum products ma urea sang ginakonsumo ta nga petroleum products mga binalin sa Middle East mo. May mga analyst man nagasiling nga damo kita kuno oil deposit diri sa Pilipinas ugaling kay wala kita sang ikasarang nga explore ini tanan. Amuna mga byan nga may pila ka mga attempts alin sa Australian government, alin sa China, alin sa Japan nga nagaregister sa aton nga buligan kita mag-explore sang gina-report nga mga natural gas naton sa kadalom-daloman sang aton nga tubig. Nga do 50-50 la sharing ba? Kaya wala kita ginsang equipment eh. Hindi kita kasarang. Kaya balo ka mo, mahal-mahal gali ang mag-oil exploration. Kapin pa kung ang oil exploration, pagkapat gayo nun ba sa kadagatan, mahal gali. Tama. Tingato niya ang masarangan niya. Kalabanan ng masarangan ta, dire lang niya sa duta. Gamit natun tasok, jetmatic pump ang masarangan. Pero sa tasok, ha? Tutod ni. Kaya balo ka mo dito sa isa ka barangay sa Duenas, Iloilo, mga katrupa. Ang tinutuyo nila lang santo, amo ang pagtasok. Ini makakuha lang ba, makadetermine sang isa ka lugar nga makuha nila sang water supply. Pinagi sa pagtasok. Ay nabubun-bubuna, lugbangan o lubungan lang nila na sang mga sa mga tubo pedalom. Idasok. Hasta nga magtubo ng tubig, malabot ang waterbed bla sa duta. May araman ibang nga tag 100 feet, okay na. May araman tag 50 feet, okay na. Sa Duenas ko no, 150 feet mga byan. Nga tubo, gintanom nila dito. Ang gumawa, hindi tubig, gasolina. Actually, may pamabalaan kung diesel o gasolina. Pero, konsindihan mo, ang punta sang tubo, ng halin si Dalom, nagasiga. Inaya mga byan patimaan ni gidna do indikasyon ni gidna kun tani nga siguro gidma no may mga gas deposit kita si Dalom. Abininyo lang ulang silingta sa mga nagliligad nga programa ang masarangan talang gid nga kutkuto na mao ang duta pinaagi sa mga eksperto nga manugtasok. Kay ang masarangan ta nga mag-explore ang gamit nga pwede ta ma avail amo ang mga jetmatic pump. Ay, pa'y pakaay kita ato niya. Pero kadto motos din niya sa barangay fundasyon. Kay dito mga byan, walang tigil ang apoy. 24 hours mo, huwag tigil. Kung may mga lalagaon ka mo to, ha? Kadto lang mo to sa barangay pundasyon. Mga pila ka kilometro sa Lins Banua nagkatropang dyan rin. Ang pundasyon sa Duenas. Nung may na-discovery lang nga source of energy. Pero may nagapati. Iba siguro ba? Mga basura. Alam na sa yung dalom sa duta. Ang kadugay na gano'ng tampukan. Ang tampukan lang. Pero may aragin man iban pro. Nga sa pagkutkot nila, pagkasindi nila, nagkakalayo. Inaya kayo sa public place daw sa tunga talam na.

0: Imo tanang guru na public kitchen ay. Oh, yadi pa. Ha? On imo nilang attraction dai samtang may kalayo pa ay. Imo nilang public kitchen kung sino may lulutuon nga kaway kamo kahoy kamo LPG kan to lang to sa tunga talam na no. Parang nga mabelta ang usage na pala. Magamit ta. No? Basta mo na ang na-discover diri sa Pilipinas sa Iloilo. Sa probinsya sang Iloilo dito sa Banwa sang Duenas. Hindi lamang pang inaswang istorya, pang energy pa. Sino man nga animal nagpalaptang ako no damo aswang sa Duenas man. Sa una to sang school kami kapila man kami gabihan da binaili pang lata sa mga talamnan way matamot sumalang aswang. Nambalanta ka mo sa so, mga panahon wala na aswang hadlok na sa adik. Dapat nyo kadlokan, hindi aswang, adik. Ang aswang niya kung nabuton lang, ang adik niya, adlo-adlo, ginabot. Huwag na subong nahadlok ang iban sa aswang, kundi ang mga adik na lang. Sa piyak na bahin, talking about aswang, ariya hindi aswang, pero daw itsura na si Dondo mga aswang. Ariya hindi ni aswang, pero... Ang mga itsura nila sinido mga aswang. Na kayo balo bala ka mo mga biyandiri. Ginbutangan nila tubo na. May mga mekanism na sa ginbutang, no? Para bala man magamit ta ang bintaha ha? Sang sinipagka-discovery mga biyansang kalayo pinagi sa pagtasok. Butangan na lang nila inasang mekanism nga bisan paano ma-avail ta, magamit ta, mapuslan ta ang kalayo nga nagaharin sa 150 below the ground. 150 gali nga kadalumon sang ginkutkut nila nga tasok. Damo nila makibalo magibutang sa mga mekanism da para nga makontrol ang kalayo, mapuslanta ang kalayo, no? Samtang may kalayo pa. Pila ka kilometros katropang dyan rehalin sa Banwa, sang Duenas, ang ano, fondasyon para makatagitagiyabi, para makalagaw-lagaw. Tato, magkatugin man tato, dalalang taguro, ano ta? Tiil guro. Tiil sang baboy ah. Ina kung maka-avail tato sang Berner nga isa eh. Dala tato isa ka doa ka isa ka Paris ang tiil guro sang baboy kag langka damo na to langka. Ha? Ah, magpili picnic ato abi, pulo pa picture tato pwede na. Pwede guro no. Abi pila ka kilometros be, i-google abi. Kay kun lapit-lapit kag mayong karsada tiraho na munto ni katropang Alex on ano gin sa tunga gid man talamnan ti malutak. Oh sa tunga sang talamnan mo no. Bisan ano nila kasabyaw, oh. Hindi ya mapatay ang kalayo oh, nan. Oh. Basta may sungaw halin sa dom. Basta may sungaw halin sa dalom. Sindihan mo ga kalayo. Ini natural niyang source of energy. Oh, di samtang nagkakalayo pa paano tani mapuslan? Ano ang balsang dinar sini? Ano ang balsang isang minro? Pagani na ngayon sa gobyerno nag-deal sini. Department of Energy. Nami lang tao, no? Pero lang tao mo na gorosalaya, abis ang iba na bulalakaw. Basi ang way pa makaibalo ba lang may na-discoverida ka mga kalayo dalom sang inyong talamnan. Kung gabi makita nyo kasiga basi ang balon nyo bulalakaw. Mahiling mo may aswang da may bulalakaw. Kung ako na napipidada imuon ko dahil public kitchen na. Oh kanto ka mo di. Dala ka mo di kaldero nyo. Dala ka mo lalagaon nyo di. Libre kalayo. Sa piyak na bahin mga abyan, diri sa Iloilo, nagkikibalo ka mo, isa sa mga masabad, ani Arya, bisan sino siguro makabatyag sang pagkasabad sang sininga klase sa mga tao. Nagadagsa naman ang mga badyaw diri sa aton. Sa syudad, kag sa mga kabanuhanan, mga abyan sa probinsya sang Iloilo, ining mga badyaw balangalin sa Mindanao. Ang iban sinidri mga masabad kay nga, kundi magdulog abi ang jeep kay nagasiga ang pula nga traffic light. Nagasaka ni sila sa mga dipasayro nga jeep kapin pa ang mga konvensyonal blah. ang daan tabla nga mga jeep kay ti wala niya pirtahan eh. Wala niya konduktor eh. Nagasaka ini sila. No, kag magpangayo ngayo. Nga kun kay isa hindi ka makatag, nagapangganit. Ha? Iba nagapanupla. Pasensya sa mga nagapangapi. Daw ka bayulinti bala. May araman iban nga nagadulog ang salakyan kami traffic light, nagasiga ang traffic light nga pula. Nagasaka ni sila iban daw diplomatic man nga pamagi. Nagapanagtagsang puti nga sobre. Ha? Tapos kung daw hana na mga abyan nga maglakat sa salakyan pamunpuno niya na. Ay may araman iban nga tag 5 ka pesos, 10 ka pesos, pero why siya blag naga hindi siya baya balabayulinte. No, pero mga binisa ini ka problema naton diri sa siyudad sang Iloilo. Kay daw nagadagsa naman sila eh. Ha? Isa sa mga banwa nga ginakadtoan nila amo ang banwa sang Uton nga ginareklamo na sang LGU sang Uton nga dapat magpatigayo na sang paghinunanon sa iban ngayon sa sang gobyerno agud may istorya ang ining reklamo. Kay balak mo sa Uton, damo ibida mga beach resorts mo. No, damo. Ikumpara mo din sa mga coastal municipalities sa Leganes, Dumangas, Barutac, Nuevo, no? Hasta sa Barutac, hasta sa Anilao, Banate. Mas manami ang mga beaches abidri sa Uton, Tigbawan, Gimbal, no? So, bangod mga binsang madamo ng mga bisita, mga turista nga nagapamasyar sa mga beaches diri sa Uton, amo ni ginatira sang mga badyaw. Manotis no sa mga beaches na sa Uton, ang mga naghihilira da bala. Pag lampas mo sang banwa sang Uton, undi damo-damo na da katropang diyan diri mga beaches. Kay ginahimo nila sini eh. Amo ang pagpakadto sa mga cottages kag magpangayo sang pagkaon, iban kwarta gid ginapangayo nila. Ti ginareklamo sang mga bisita. Kay iban mga abyan nagapamilit kag nagabayulinti iban bla. Iban nagapamuyayaw, iban nga mga badyaw ni mamatagaan, isumpaya ka. Isumpaya ka. So ginakabalakan sang pila ka mga pumuloy imabyan ang pagdamo sang mga badyaw sa Barangay Poblasyon South Uton Iloilo. Hilira na hasta na sila dito, dira sila gailistar, pero ang ila sini nga mga ginapakadtuan nga mga lugar sa pagpangayo, amo ni mga beaches, no? Di, sa pagpangusisa sa aton ng mga katapos ang media sa lugar, makita ang paglapta sa ilang mga kagamitan. Magluwas sila mga pinang paglapta nila sa ilang higko. Nga amo ini ang makaresulta sa pagreklamo sa madamo ng mga bisita sa mga beaches. Eh balo kamote, ginalimpyuhan gani na, ginamaintain bla ang kalimpyo sa mga lugar. Ay nag-ilistar sa patio. Oh. May mga nag-ilistar sa igadkarsada. Kalabanan na sini actually sa sementeryo sila nag-star, pero di raman sila nag-higo bla. Reklamo iban nga mga nagabisita sang patay nila sa patyo nga kung kaysa makapanimaw sa hindi amo bla. Di kabalo kamo ining mga mga badyaw hindi gini sila mahimo makatiner mga bin sa isa ka lugar. Mga wanderer bala. Di kutob sa mga lugar nga matinira nila sini like 1 week, 1 month abi. Ah, higo nila inibiyaan. Higo. Ha? So mo ini ang pila ka mga problema. Kay iban sini sa ila nagakadto sa public market sang Uton kag magsinabad to. Di hindi man nila ini pwedeng pangdakpon kag pangprisuhon. Otherwise magutok ang prisuhan. Iyawan kay mo pakaon ni sila. So dako nga problema ni kay halit ini sa sanitation, health and sanitation sa isa ka lugar kag halit pa sa mga turista sa mga tourist destinations, no. Why niya pili mo bisan gani nga ordinaryo lang nga okasyon? may birthday ka muna. Ga sulod ni sila ya. O kung to may gani may mga fiesta. Dumduman mo to nagmaster kita to ko tropang dyan rito sa sister bla. Ni SM to sa Dumangas to. Fiesta to no? Fiesta to. Naga sulod ni sila. Actually, why man problema kung fiesta kati basta fiesta pagkaon gina mo no? Either kilala mo kung hindi. Galing iban, tagaan mo pagkaon. Mga ayo pa kwarta. Tapos dugay-dugay, aral man isa kaguban, sugira nila nga dito to sa balay. Sa balay ngayon ka to, aramon to, pangatag to siya. Ang bota nung, paano tanisulbaron man? Ang problema ng pagdagsa naman sa mga badyaw, hindi mo man ini sila matabog. Hindi mo man ini sila masakit. Siyempre, kung kantuan ka na, balay mo kantuan sa badyaw, para way nalang gamot, tagaan mo nalang. Amo, ini sa isa sa mga problema kung paano natin ini-settle. Ministry of Human Settlement siguro, no? Kay kasabad blaw sa syudad, kasabad si Ilagid, no? Oras mga abyan, 48 minutos na ang nakaligad sa atak na nga last 4 saga sa palatuntunan exciting Pilipinas. Sa pila ka balita nasyonal, mga just and report mga abyan, si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang iya sini nga grupo mabya nag-surrender sang 20 sang iya sini ginhoptan nga mga firearms. Gin-surrender na sa mga katapos ang Philippine National Police. Sang nagligad nga bulan sang Mayo, ang Philippine National Police Firearms and Explosive Office nag-revoke sang mga license to own and possess firearms. Lakip na ang registration sang iya 117 ka mga armas. Tuga ini mabiyan sang ICC warrant of arrest para sa kay Senador Bato de la Rosa. Grabe man ang armas sa Gris na ginoptan. 170, no? Grabe, do armory, guro ning iyang ano, no? Nga balay, no? Do armory, guro ning balay ni Senador Bato de la Rosa. Pero 20 pa lang ka armas niya ang gin-surrender sang grupo. Ano muna ikapalupok ng 117 ka mga armas man, no? Oras, mabiyan, 49 minutos na nakaligad sa atak ng alas 4 sa aga. Ini nga bayan nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, amo ini ginagamit ni Pedring para sa pag-inkwentro kay Loring. Nasunod sa kay Pedring, 30 minutos na gintuka ang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaklabuhas ka. Dito kag nagsugod ang efekto sang Turbo Dietary Supplement for Men nga nagpabalik sang mabaskog na patinduga ni Junjun. Nagpadugay pa sang standing ovation ni Junjun. Nalipay kag nasatisfy gid si Loring. Bangod mabiyan sang Turbo Dietary Supplement for Men, nagbalikay ang mahirop nila nga pagtamdanay ni Loring. Ini ginatawag lang nato mga ben nga intimate relationship. Kun luyag ninyo magdugay ang inyo relasyon sa inyo partner, gamita ninyo ang isa ka function ni Junjun. Hindi lang pangihi ang function ni Junjun, may isa pa ina ka function nga sama-sami samtang nagaedad ang tao nagakalipat na. Di dapat gamiton tigid ha. Ang isa pa ka function ni Junjun magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ibalik ang nagakayaba nga performance sa kama nga daw iya sang rabbit nga desperado o kon huramentado nga kabayo. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga malugar katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga abyan, ginapatuman ang heightened security sa Iloilo Provincial Capitol Building bisan pa nga wala sang may nakuha nga bomba pagkatapos ng pila ka mga bomb threat. Formal o kung normal gihapon ang trabaho sa Iloilo Provincial Capitol. Bala mo, nagligad nga adlaw to, nakabaton sang bomb threat ang Iloilo City Hall, ang Iloilo Provincial Capitol. Suno sa mga opisyales, subong ya sa City Hall ang acting mayor is si Vice Mayor Lablabarunda. Nagambal man siya nga normal ang operasyon sang Iloilo City Hall. May mga transaksyon ka mo, normal. Pero ginahugot lang subong ang mga security measures. Bala, hindi ka mo matingala kung may pila ka bisis ka mo rikisahon, no? Amo man sa Iloilo Provincial Capitol. Ma-report si katropang PBA. Okay. Pamatihan ang tanay, report lang ni katropang Febe Burs Morales sa Iloilo Provincial Capitol. Kay normal man gihapon ang operasyon, may mga transaksyon, pero ginapatuman lang ang heightened security measure. Sa detalye, si katropang Febe Burs Morales. Burs, sa report, please come in.
2: Iloilo Provincial Capitol, ginugot ang security matapos sang post sa social media nga may bomba. Nagpangabay sang pagangop si Mr. Aaron Limondo, Chief Security Officer sa Iloilo Provincial Government sa mga nag-transaksyon sa Kapitulyo kung nga ginahimo ang hugot nga pagpatuman sa inspeksyon bangod sa Bam Street sa Hunyo 14 sa hapon. Ginpayag ni Mr. Aaron Limondo ang pulis ang naka-intercept sa pagpamahog matapos sa ginpost sa Facebook. Gininspeksyon ang bilog na Kapitol kagwala man sa nakita kabumba. Sirog ka Mr. Limondo Aaron, ginaka bigini na seryoso nga bagay sa Kapitulyo, rason nga ginapatuman ang hugot nga security sa Capitol Building umpisa sa Hunyo 15.
3: Remundo, no, nga pagdating ng Safety and Security Services Office Chief.
4: Sir, after nga nakamaton siyang, gin-inform, no, ang Kapitulyo nga may bomb threat. Ano so far ang sitwasyon sa Bonsa Kapitulyo, sir?
5: Kahapon, yesterday, wala kita gin-inform, but we are surprised nga may ara sa EOD K9 yung nag-inspection na nag-panel, nag-tigil sa area. So dito lang kami nagkabalo sa information nga may ara gali na na-monitor na Facebook post sa isa ka account na may pamahog na itangan sa bumba ang City Hall sa Capitol. So, gin-download sa PIO sa City Hall sa ICPO, that's why nga nag-clearing, nag-mapping, nag-panili nga ang ICPO yung DP9. That's the time na nagkabalo kami na may arang interest. So, after sila, pagkatapos nga na-clearing, okay man, clearing man ang area. So, until now, kaya ang inabutan dito, subukan mo. So,
4: hindi pa kaya ni Mr. Aaron Limondo na wala naman sa may nakita na bumba sa sulod sa Iloilo Provincial Capitol Building. Ang ini nga balita niya doon sa inyo sa Santong Class Gold, Santong Vitamin C, Santong Class Gold, Mitsubishi Rex Plus, premium D3, Kato Bolay, Tari, Supreme, Ford, Men, para sa inyo sa mga nag-7 na di-control.
0: Ano siya ba? Ano na butang sa
4: Philippines? Ibu na lang sa X-FM.
0: Ang report ni katropang Febe Burs Morales nagdala sa aton oras, mga katropa, 54 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. So, padayon, normal ang mga transaksyon sa Iloilo Provincial Capitol. Normal man ang mga transaksyon sa Iloilo City Hall. Ginaimbestigaran subong sa aton sininga mga kapulisan, ilabi nang na-assign sa cyber unit sa aton nga mga otoridad nga matrace up mga abyan ang ining mga nag-post-post bala sa mga bomb threat nga ini. Kaya hindi ni maayo eh, no? manabat ang dapat manabat sini. May penalidad din sila, mapriso kas ni. The moment nga matrace up nga ikaw ni nagi ka post-post sa ang sining nga mga bomb threat nga ini. Sa piyak ka bahay, antes kita magatag commercial, mga katropa. Ari daw exciting maning istorya, pero daw hindi manami, blah. Di sa programa ta, may exciting istorya, exciting nga balita, exciting informasyon. Sa isa ka pamilya, mga abyan, mga katropa, kung may napatay, masaming nagapangasubo ang pila ka membro sa pamilya. Nagahilibion. Pero, mabawi mo bala. Ano ay hanang imo reaksyon? Nga nagahibi ka sa isa ka bangkay nga nasulod sa lungon. Nga sige-sige na ibi mo. Damo na nga luha ang nausik sa mga mata mo. Igo madiskubrihan, hindi gali inyo patay ang yara sa sulod sa lungon. Ano yung muon mo, Bino? Hindi mo na mabawi ang mga nagtululo ng luha. Ha? Natabo ini, mga katropa, nga nagapangasubo, naghilibio na sila sa ilang patay. Igo madiskubrihan, pagbukad sa lungon, Diyos Mariusip, hindi gali ila patay. Sala. Wrong delivery. Kay balo kamo siningulihi lang ari ang balita bala bangkay ni Runa Jean Girboso o kun Herboso. Ha? Actually taga Antique ni siya. Ah, hindi kali. Bangkay ni Runa Jean Herboso Antique niya. Isa bala ka OFW. Ha? Nga napatay dito sa Lebanon. Kung madumduman ninyo ang ilang mga amo o kung bata sang amo nila ang nagpatay sa duwani ka mga nagatrabaho dito. Kay man, ang bangkay ni Runa Jean Herboso Antikin niya, OFW nga napatay sa Lebanon, nabailuhan mga binsang bangkay ni Hanilit Samura. Imbis nga makapaganagan sang Balatyagon, dugang pangalibog sa ulo ang ginaagom sang pamilya Elio Herboso kay indi ilang ay mata nga si Runa Jean Herboso, 49 anyos ang edad, ang ginrepatriate kag ginpauli sa ila sininga lugar sa Barangay Esperanza sa Sibalom kundi si Hanilin Zamora nga taga Dipulog City sa Mindanao. Kaya man ining si Runa Jean Herboso, taga Sibalom ini, Barangay Sibalom, Barangay Esperanza Sibalom, nga nagatrabaho ini mga biyan dito sa Lebanon. Dumdaman nyo to bala itong masubo nga balita to nga ginpamatay sang anak sang amo nilang mga kasimbahay nila dito sa ilang lugar. Amo ini mga biyan na discovery natukiban mga biyan ni Mr. Faustino o kun Fausto Herboso sang nagligad lang ang Miyerkules June 12 matapos nga wala ma pamilyaran blad o hindi pamilyar ang itsura sang iyang asawa nga si Runa Jean. Isa sa duha ka mga OFW sang gintiro patay sang bata sang ilang amo sa tong Abril 15 pa. So gilayon nga ginpahibalo ka pamilya ni Elio Herboso Bana sa pamilya ni Hanilit Herboso akon Hamuras dito sa Dipulog, Mindanao nga sa antikyang bangkay sing ilang himata. Nakumpirma ini mabian sa pamilya ni Hanilit nga ang bangkay ni Runa Jean mabian ang ay laman nga nabaton. So nagbailuhan ni Black Katrupang dyan, Ray. Pero ginpang repatriate na ni sila mo. Actually, bangkay na sang ginpapauli ning duha. Ang pagbailuhan ay hambot din na tabo ning pagbailuhan ay base sa Manila pa lang. No, sa Manila pa lang, no. Kasi ang ining bangkay nila na sulod na ni sa ano mo sa box bla. Ti nakaabot nang duha ka mga bangkay pero nagbailuhan na may switching. Ti pag-abot sa bangkay siyempre may bi ka. Pagka-discovery mo nga hindi gali mo bangkay, hindi gali bangkay sang pamilya ninyo. Eh alang-alang mo pa to pang puluton tong luha mo sa log kay nagatulo na. Kini mga istorya blang kay sang wa ginapabot. Makapaganagan kun tani sang balatagon si Ivan kay ti napauli nang bangkay nila o galing may problema naman. Nagbailuhanay. Madumduman ninyo mga biyan ining duha ka mga nagatrabaho dito sa Lebanon, mga OFWs. Wala sang karason-rason nga ginpang tiro luthang o kung tiro patay sang bata sang amo nila, no? Amo ina nga ang risgo sang isa ka OFW, no? Kung kaysa mamati lang kita, OFW si mama mo, OFW si papa mo, OFW si manang mo, si manong mo, paldo! Ang pamatyagan si ibang tadi nga mga pamilya, basta may OFW sa pamilya ta, paldo! Exciting. Why ka mo kaya balo mga katrupa, exciting, nga ang ila sininga sitwasyon dito, hindi pa nilang paktan kung makapangita, kung makaangkon sila sang maayong employer. Hindi dalo kag hindi mapintas pero iban nga may employer mga biyan may sinapat sa paton nga batasan bala nga pagkaabig nila sa mga domestic helpers mga household managers daw sapat. Kaya bininyo ang mga OFWs nga nagtaya sang ila kabuhi sa iban nga pungsod ginagwanta ginantos ang pagdistansya sa ila sininga mahal sa kabuhi agud lamang mga katrupa nga makahatag sang maayo nga bastamlag sa ila nga mga anak. Oo, ang mga OFWs ginantos ang kasakit. Ining ma-depart ka ba? Ining ma... ining maka palayo ka bala sa imo mahal sa kabuhi, sa bana mo, sa asawa mo, sa kabataan mo. Kiti may chance ho, may oportunidad available to subong OFW ka, manugtahi, manugwilding, mga katulad sa nga mga skills, no? So ginaagwanta ang pagdistansya, pagpalayo sa mga mahal sa kabuhi. Sa handom nga matagaan sa masana, gamasdamlag ang mga kabataan. Mapaiskwila, mapadala sa bulutuan, mapabalunan, mapabistihan. Hasta gid nga makatapos sa pag-iskwila. Kung anong ginabaton mo dito, you gave them all to them. Tanan-tanan nga kinanglanon nila. At the end of the day, mga katrupa, pagkadabudamo, gid nga istorya na batianta amo sini. At the end of the day, pag senior citizen ka na, tapos na mga kabataan mo, nakapangasawa, nakapamana, na-influensyahan katrupang genre, bisan pag-ulikid sa ginikanan, alaos na. Why na? Amo na nga sa mga OFWs, mientras tanto nga makaya ninyo. Sige-sige po, obra ninyo, hindi nyo pagyatagtanan. Tigana gid kamo para sa inyo kagulingon sa pagbalik nyo diris Pilipinas kag pag-edad ninyo. Kung may edad na kamo, ha? Okay lang na may mga kabataan nga makaulikid sa inyo, pero kung ma-influensyahan sa asawa nga dalok-dalok, sungak-sungak, may bana man ang binga daw, bago lang makatilaw man sang dawa-dawa nga pangabuhi, palayo lang. Actually, this is a real story. Hindi lamang inihimo-imo. Damo na sa mga OFWs nga nagpauli diri sa Pilipinas nga maning na-experience nila. Kabataan nila, hindi na magsapak sa ila. Nakapamana, nakapangasawa, kuno may lain na nga pamilya, may lain na nga pangabuhi. Pero kung isipisipon mo, why sila makatapos sa pag-eskwela, why sila makaprofesional kung wala ang ginikanan nga nagbakoy-bakoy dito sa luwasang pungsod. Good to padalaan sang allowance, padalaan sang inugbakal uniform, inugbayad sa tuition. Kag inug pang night out pa. May pang night out pa. Para lang bala nga malipay. Hindi sila magkasubo kay ginbiyaan diri sa Pilipinas. Di may birthday, may kunanano lang, may dibu. Di OFW si mama, OFW si papa. Pag birthday, may celebration, may mamam. Pag 18, may dibu. Celebration. Amo na sila sa ibang mga tuman nga pagpagaga. Lesson learned, ha, mga Ginikanan nga mga OFWs. Dapat ininyo gid pagyatagtanan, tigana gid kamo para sa inyong mga kaugalingon pagbalik nyo sa Pilipinas. Kay pagbalik nyo sa Pilipinas, hindi naman kamo ma-employ. Kay mga gurami mutso naman kamo. Oh. Pero kung may sinuptan kamo, ya, ayos lang. Kag kung may mga propiedad kamo nga napundar, kag nagbalik na sa Pilipinas, pang amat-amata nyo na dispose. Kaya kung ininyo na pag-dispose, arawa yun, larang ka mga kabataan nyo sa uli. Mga balay, mga duta na. Ha? Mas mayo na yung ipahat-pahat mo ang cash sa mga propiedad. Arawa yun na nasa uli, hasta sa uli magpinat yan. Nahin pa ng mga kabataan. 4 minutos na nagligil sa tak ng alas 5 kumabian. Dugang naton ng mga informasyon, balita, kagiban pa. Ha? Sa aton sila nga pagpangalaga sa palatuntunan sa ating Pilipinas, matag kita na ikatropang yung Andre commercial break. Ang ining abahin mga abyan ang inadulong sa inyo sa ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, amo ini ang herbal beauty soap mga abyan nga may glutacogic kag virgin coconut oil. Kag ining Clear Skin Herbal Beauty Soap, nagapahamis ang kutis, nagapaputis ang panit. Pwede gamiton sang babae kag lalaki. Bata man, ukon mga dalaga, byuda, separada, kag mga binayaan, pwede gid makagamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Nagapahamis ang kutis, gapaputi panit, adlaw-adlaw lang gamiton. Naga 10 years younger looking kamo. Ining paggamit mo sang Clear Skin Herbal Soap, ang imo aurado, bag-o ka lang halin sa banyo. Nga kanamiturn. Mayang aga, sakay, katrupa tara sa Cady City, sakay Mark Joy Arevalo Alayon, nagpamati sa sining matineon. Atun pa ding Facebook page bis, sino pa ding check tar sila dugay-dugay kung sino pa ding pamati sa atun. Sakay Anselmo Castaneda alias Nano sa Bacau. Sakay Papang Ray de Forman. Sakay Tutong Uga, Tutong Piang, kag Tutong Guardian. Sakay Boy Loto, Incheck Oro. sa kay Boy Belt Bag kag Boy Alahas maing aga sa kay paring Murmur Jupinis sang Dilapas sa Banati Iloilo maing aga sino pa ding mga ang mga drivers sang ano ni Butuda. Okay. Ano meaning sang Butuda ganini? Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association. Okay. Ayos ah. May taga Butuda pagid. Kung may Butuda, may Butuda. Ang Butuda, Bacow Tricycle Owners and Drivers Association. Alright. Ayos ah. 7 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras. Pagbalik naton mabendugang pa ang mga informasyon, mga balita. Pagkaligad lamang sining mga importante nga mga pahanumdum.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
4: Garantisado
5: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: System Pain.
9: Hi, ako si Blanc, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalas sa System Pain para dire-diretso ang training.
6: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! System Pain, if symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Maka-college na ko!
6: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, mga katropa, 12 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Ang kontrobersyal gihapon nga kamatayon sang duha ka mga atinista nga membro mga abiyansang Ateneo Blue Eagle Basketball Team nga nagapanawagan sang hustisya ang ginikanan sang duha ka mga napatay nga ini kag ginapangabay ang Ateneo de Manila University nga mag patigayon sang maidid nga investigasyon sa natabo nga kamatayon sang duha ka mga membro sang basketball team nila nga sa isa ka team building activities dito sa Aurora Province nagkalamate ning duha ka duha sa pinaka ali-ali ginakabig nga mga key players sang Ateneo de Manila University basketball team nga amo ang Blue Eagles nga ang nag-manage kag nag-serve nga hood nga head coach amo si Tab Baldwin nga may kinaiya ni si Tab Baldwin ambot anong kinaiya sini nga bisan nasawa ya sini kag ang pamilya ginaitsapira siya kay daw delikado ambot anong may ara sa sini nga tawo ni man foreigner ni siya anong may ara sini sa iya nga daw ginakangil ara ni sang asawa niya kag pamilya niya nga ang kabataan kuno sa palibot siya daw hindi safe ha? Di wala pa subong mabyan sang kathagaan ko na nanugid na tabo kay siling sang mga taga-Ateneo na lumos ining duha ka mga basketballista no? Mga breadwinner man ining si Divine Adili nga ini taga-Nigeria ni siya mo ha? Di subong mabyan ang Ateneo de Manila University nga basketball coach nga si Tab Baldwin kag 20 pa ka mga individual ginpasabpina na sang NBI angot sa kamatayon sang duha ka mga student athletes nga mga basketball players ginsabpina mga pian sang National Bureau of Investigation si Tab Baldwin ang head coach sang Ateneo men's basketball team lakip ang 20 ka mga individual may kang tanan sa kamatayon sang duha ka mga Ateneo de Manila University student athletes nga Sanday Rene Baterbunya kag si Divine Adili si Rene niya Pinoy niya taga Mindanao breadwinner man siya ang iya sining hulag sa basketball court mga abyan may potential ini katrupang genre nga makasulod sa PBA base hindi lang sa PBA base iban pa nga mga basketball league diri sa Asia. Kay may abilidad ning bata ni. Ining si Rene Baterbunya ng MVP man ini sa tiunsang palarong pambansa. Nag-champion sila ang ilang team kag nag-MVP. Tandem ni sila sa Ateneo de Manila University na basketball team ni Divine Adili taga Nigeria. Base abis ang NBI Homicide Division mga abyan, lakip sa ginpatawag ang ini nga mga individual. Ipatawag ni sila subong adlaw, no? Ang coach kag mga iban pa nga players sang Ateneo de Manila University men's basketball team. Kung madumduman pa ninyo nga ti nag-no-show si Baldwin, wala mapakita. Kag tatlo kay iban pa nga mga official sang Ateneo de Manila University sa fact-finding mission bala to sang PNP-CIDG sa Camp Crame. Ha? Nagligad niya adlaw kahapon. Suno sa kay Secretary John Vic Rimulya. So, why mag-appear si Baldwin? Ha? Si Mr. Ipo Kimpo, why man mag-appear? Si Mr. si Father Naimi, why man mag-appear? However, mga abyan, ang Ateneo, nagpadalaman sang ila sining mga abogado sa pagpatag sang nangin papel sang ila sining mga empleyado sa Ateneo. Kaya man may pagpatib lang ang ginikanan sang mga naglamatay ngayon may pagpating may foul play. Kay may ano bala, may mga pasa o kung may mga lagob ining duha ka mga basketballista. Pagpati pa man lang na no. Kay balo kamo sa sining mga universidad basi may mga nag-a-exister pa lang ang mga fraternity kag may mga hising-hising ti ginadumilian mga abyan sang kasuguan it. Ha, ang mga hising-hising subong ha. May anti-hising law kita. Wala ginadumilian ang paggatukod sa mga fraternity, sorority o kung ano pang brotherhood, sisterhood organization sa eskwelahan. pero ginadumilian ang pagpatuman sa mga hazing, no? Kaya kadamo nabis ang mga hazing activities nga nagaresulta sa kamatayon sa ibang nga mga estudyante, no? Ining wala sa lugar na lang physical test sa mga kabataan. May ara ganito nga manugsulod na sa PNPA, ha? Mga estudyante nga sang pulis napuruhan pa sang mga hising-hising ni, no? So pay pagpati ang bingkini kanan ni Bater Bonya, isa sa mga players mga ben Bater Bonya nga taga Mindanao nga may hising. Tikon mga pamatud-an mga abyan nga may hising kay ti ang ila purpose dito team building mo. Ha? Team building activities. Tinagapati ning pamilya ni Bater Bonya nga may hising. Di kung may hising, mapamatudan nga may hising, di man na-vaccine eh. Ang eskulahan. May mga salabtun sila. Kagalakip din mga bin ang mga damages, no? Sang eskulahan. Kaya ginalantaw sa pamilya nga may puturo pa ng bata kung tani ngayon eh. Sa patag sang basketball, no? Kabay pa nga masanagan ini eh, kag... matagaan sa ngustisya mga abyan ang kamatayan sa sininduha ka mga basketball players. Isa ni taga ano ini taga Nigeria ning isa eh, no? Pangamuyuan man ha, pangabay man ang mga otoridad tanga hindi lamang si Bater Bonya ang pangamuyuan kundi lakip na ang ining foreigner nga katapo man sang Ateneo Blue Eagle basketball team. Ang ini nga bahin mga abyan ang ginatulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus mga abyan amoy ini ang panaming naton sa madasig nga pag-deteriorate sa aton nga pananawan. Ang Vision X Plus may lutein, may beta-carotene kag may vitamin E Plus. Pwede gid sini makatumar ang mga nagamaniho sa masalakyan either pampasahero o kung pribado. No? Kaya dapat samtang nagamaniho kita sa aton salakyan kaysa hindi manigar, maabtan kita sang kagabihon o kung ganyan, maulanan kita, nagadouble vision ng pananawan ta, ti ang pinakasip mga abyan, kung nagamaniho ka sang salakyan, dapat masanagin ang imo nga pananawan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kaya kung masanag ang imo pananawan, Pilipinas! Klaro ang dalan, layo kita sa disgrasya sa mga dalanon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Amo ina mga abyan, ginatugyan naton, kagina-endorso naton ang pagtumar sang Vision X Plus. Ah, may lutein, beta-carotene kag vitamin E+. Kay hindi lamang sa mga nagamaniho sang salakyan, nalos kita tanan eh, ang kabataan naton exposed sa mga gadgets, adlaw-adlaw gagamit cellphone. Kita nga may empleyado, empleyada, adlaw-adlaw man kita exposed sa aton sining mga gadgets katulad sa mga laptop sa opisina. Hindi gid kita kalikaw. Ti kun ma-expose kita sa sining mga gadgets mga abyan. Expose kita sa radiation nga isa sa mga faktor nga nagapadasig sang pagpaburon kag pagkurap-kurap sang aton nga pananawan. Ti agud mapunggan ang madasig nga eyesight deterioration. Gina-endorso naton sa inyo nga magtumar sang Vision X Plus. Kay importante gid ang aton nga mga mata dapat masanag eh, because our eyes are the windows of our soul. Ma-appreciate mo ang mga matahom nga mga bagay sa kalibutan kun masanag ang imo nga pananawan. Tibangod mabiyan sang advent of modern technology, halos kita tanan-tanan dira na lang nagasalig sa aton gadget. Sa cellphone, sa laptop o sa tablet. Nga sa diin mabiyan, halos ni sila tanan nga mga gadgets ta nagaproduce sang radiation. Di amo ina ang isa sa mga rason kung nga adamo subong kabataan mga elementary level pa lang o high school nagasuksok na sang antipara. Kay apektado na ang ila nga pananawan. Too much exposed sa radiation. Ti may panagang kita sinada. Agudto nga mapahaganhagan, ah, mapakuri bala. Ang pag kurap-kurap ta, pagharapon ta, kagpagburon sang pananawan ta, mintinaon ta ang pagtumar sang Vision X Plus, ha. Bata, tigulang pwede gid makainom sini mga biyan para lamang magpabilin ang masanag nga ton nga pananawan. Kaya nagapati kita ang tao nga may masanag sang pananawan, may masanag man nga buas damlag. Oras mga biyan, 23 minutos na nakiligat sa atak na nga alas 5 sa aga. Ang ining bahay nga nadulong sa inyo sang food supplement nga Santon Plus Gold. Amo ning kampyon. Food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang mga ingredients ni mga ben almost perfect ang pagproportionate. May mangosteen nga 350 mg, may ampalaya 50 mg, malunggay 50 mg, garlic 50 mg, spirulina nga 50 mg. Ay rin ha, ang tanan-tanan nga mapuslanon nga mga nutrients kag mga pulutanon kag prutas na may madamo sa mga medicinal properties ara ginpang dasok sa Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Wala na kita panahon sa ato nga pagpangalagad mga biyan sa palatuntunan ni sa ating Pilipinas. Ginagdana mo kamo sa pagmamati sa masunod nga palatuntunan. Mayong aga Ma Mary Ricabar. Sa kay Maria Capra sa Maliao, Pabia. Kabay pa nga nakabango na kag nakapalapangapin na sang Santon Plus Coffee Mix. Kag nakaulo exercise. Ano na ito? Napat ko sa gambal ko. Oo. Magpanabalik ako sa takna nga alasays sa Express Balita Saga upot sa kay katrupang Era Espinosa. Thank you so much katrupang Febe Bulls Morales nag-contribute sang report. Upod ko diri sa technical side si katrupang John Ray Bertis. Para sa XFM ang Radio Patrol Iloilo. Ako si katrupang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ihatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng ating pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
3: So mga kabayan po natin na gusto makahelobilo dito sa atin pong programa, kayo po yung malayang magtanong, mag-text, mag-send ninyo po mga inquiry sa atin pong numero. At ipong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan, ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyo pong kalusugan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
4: Kasi minsan, depende yan sa katawan. Pag may mga tao, alam mo, lalo yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal yun, ng warning. Ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
3: Yan.
4: Magastos pa.
3: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. Eh, baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ang atin pong kalusugan, mga kaibigan. Lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba, na yan talaga yung ano nila, Doc. Diyan lang umaasa ano, sa lakas ng pangangatawan.
4: Lalo yung mga no work, no pay.
3: Mm-hmm.
4: So, ibig sabihin, daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na pagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng, kumbaga, ng mga tao, kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasaap pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh.
3: Walang ipon.
4: Walang ipon talaga. eh yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, mm-hmm. pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
3: Mm-hmm.
4: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si Mr. Mo, napapabayaan na, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
3: Mm-hmm.
4: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahanan mo. O, gusto mo, ikaw mismo magsubo. Mm-hmm. Sabay bigay ng tubig.
3: Minsan, ano yan, sapilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kasama, na dapat na bibigyan natin ano ng sapat na nutrisyon,

0: isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ano? Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganoon kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain, or minsan iba hindi mo lang makapag makapag-produce ng mga juices, dok, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandyan yung mga supplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, eh uminom araw-araw ng atin pong ultimate trio. Ilang ultimate trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic, at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011, and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo, yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics, at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta, ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan, na mapanatiling malinis yung katawan po natin, ipagkakalubihan, ano, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
1: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priority.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
0: Mm-hmm.
1: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, toxicity,
0: yan,
1: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yun pa rin naunang dalawa.
0: Mm-hmm.
1: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan. Like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
0: Mm-hmm.
1: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
0: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, doc, hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan, it also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan.
1: Mm-hmm.
0: Ano?
1: Tama.
0: Nagbibigay pa ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka talaga, kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, nandumi-dumi.
1: Oo. Kaya pinaka-importante talaga, kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho, eh yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun.
0: Mm.
1: Pero subukan mong isang linggo, hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
0: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako, it is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, ha.

0: kaibigan, no? So ayan sa mga kabayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
1: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Santon Gold, live testimony.
4: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasama kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
1: The Secret of Health.
0: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, meron mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok ano, ang atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na, na Santon Plus Gold, number one product ng Yes to Health mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ang atin pong Santon Plus Gold ano? Lalo na ngayon Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan ng mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong yan. Dapat meron kayong nakana dyan, naka-reserve na Santon Plus Gold mga kababayan.
5: Oo, ha? Tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
0: Yan.
5: Oo, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, na-text siya, no? Before New Year.
0: Mm.
5: Sabi niya, Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
0: Oh.
5: Pwede ba akong kumurot? Sabi niya, ay, nasa sa inyo po yan.
0: Mm.
5: Eh, basta moderation lang po, ha? Eh, yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
0: Nako.
5: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
0: Napadami ang kurot.
5: Masayang, ano?
0: Mm.
5: So, kinakailan talaga po, lalo na, may nabasa ako kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
0: Nako.
5: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, eh, ang peak ng cardiac arrest, eh, napakataas, mga kaibigan. So, kinakailangan, during this period, pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano? Pampaganda ng daloy ng dugo. At iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, eh, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
0: Yes.
5: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
0: Huwag nyo busin lahat sa, para sa ngayon.
5: O, kasi puro buffet ngayon, partner eh.
0: Mm-hmm.
5: Talagang kahit saan ka tumingin, eh, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatukso.
0: Oo. Kaya lagi pa rin isipin, mga kaibigan, yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ngayon, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan, mga kaibigan, eh, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipids sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipids sa inyong pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan, mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, eh kinakailangan control pa rin.
5: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
0: Nako.
5: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. Ano, at during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, yung mga gulay, mga salad, doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayo kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
0: Yeah.
5: O, yung ating Santon Plus Gold, 3 capsules a day din. O, para mas may laban yung katawan natin.
0: Yun. Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, eh itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunawan na maayos. Yun nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
5: O, tsaka yung ano, tama yung varieties. Ano, ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
0: Yes, yeah, so
5: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
0: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
5: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong Yes to Health, may free trip si Bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakatukso, di ba? So ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest, dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
0: Yan. So sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
5: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. O, meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
0: So,
5: pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
0: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes Well Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
5: Experience ko, partner, sa tagal ko sa ano sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Doc, nandito na naman kami. Kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako, nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya lagi tayo nag-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Huwag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang, be ano at tabang dito, common sense ang papairalin.
0: Ay, sa mga kababayan, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
5: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, tumataas ang uric acid. Yan ang main reason. Ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero itagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan. Parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No? Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
0: Ayan.
5: Alingatong. Yan. Pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine.
0: Yan.
5: Bawas ng mga karne. Mag-take ng beer. Iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito ay may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
0: Mm-hmm.
5: O, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galim pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3. At sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
0: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin, ay naatake ng gout arthritis. Yung iba, talagang nadideform na yung mga joints, ano? Dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila pong mga joints. Yun, bawas-bawasan po, ano? Yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangatawan.
5: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba, naku. Medyo mataas po ang...
0: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
5: Kaya nga, marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumakit talaga yung mga arthritis nila, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
0: Mm.
5: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
0: Mm.
5: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
0: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo, no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
5: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm.
5: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, patandami mo
0: dami na.
5: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna, uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis.
0: Mm-hmm.
5: Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo.
0: Mm-hmm.
5: Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
0: Nako.
5: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, di ba? Sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
0: Yeah, so mga kababayan natin, ano, na halos wala ng exercise, Doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano.
5: Kaya
0: kahit na hindi pa ka, kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
5: Ay, ito, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, nako, san tambak, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maaga yung kanilang buhay iba, parang naging ano, naging nakagista nila yung healthy lifestyle at nandala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
0: Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga
5: listeners. Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok Algie Bakla po.
0: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na ating pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntangin paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating po mga kakainin, ating po mga iinumin, langit ang alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health!
7: X FM.
8: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwira ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
7: Madayat na kubuwas ah.
9: XFM.
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7 ang Ketropomo Station, Lesa East, Ocho.
1: Lao may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita sa

0: aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ning Express balita sa aga Martes. Hunyo 16, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, transaksyon sa Iloilo Provincial Capital nagapabilin niya normal matapos nga nakabaton sa bomb threat sa Hunyo 14.
1: Back rider na hulo sa ginasakyan ng motorsiklo sa San Miguel, patay. Pamilya sa napatay, wala na plano pa nga magpasaka sa kaso suno sa kapulisan.
0: Store owner gin confirm ang pagpangawat sa iya bag na may kwarta kagalahas sa Uton Public Market.
1: Store owner nga ginkawatan sa Uton Public Market nagpabutyag sang iya kalain sang buot sa Uton Municipal Police.
0: Sinako sang expired nga soft drinks nga ginaboy sa Haro River na diskubrehan nga naghalin sa depot sa Banuyaw, La Paz.
1: Visayas Grade ginpaidalom sa yellow alert.
0: Lima ka mga bagong pari ginordenahan.
1: Pila kabahin sa historic Miyagaw Church na guba bangod sa magnitude 4.7 galinog sa anini ENTK sa tung Hunyo 14.
0: Dredging ka clearing operations sa Iloilo Batiano River nagapadayon. Headlines sa Balita National, Senator Lacson nagalaom nga ang issue sa Senate leadership ang marisolbar in kaso nga mayara sa special session.
1: Kahulong Bongbong Marcos nagmando sa Kongreso sa pagpatigayon sa special session sa Hunyo 17.
0: Agaway sa liderato sa Senado ginagamit sa pag-distract gikan sa mga palamangkutanon angot sa korupsyon sa flood control sunod kay Senator Alan Peter Cayetano.
1: House Secretary General Chiloy Garafil formal na nga nag-file sang pre-trial brief sang prosecution panel sa Senate Impeachment Court.
0: Masobra 30 ka mga witness i-present sang House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Wala sang Blue Ribbon Committee hearing sa Hunyo 16 ano sa kay Senator Erwin Tulfo.
0: Coach Tab Baldwin wala nagsipot sa pagpatawag sang Dole.
1: NBI patawag ang 20 ka mga individual angot sa pagkapatay sang duha ka mga student athletes sang Ateneo de Manila University.
0: Court sang Ateneo di Davao Senior High School ginpangalan kay Rene Baterbonia.
1: AFP kag Philippine National Police hindi apektado sang mga ginapahayag nga destabilization plot sang 18 ka mga bagmen sunod sa kay Senator Lacson.
0: 20 ka mga registered firearm ni Senator De La Rosa voluntaryo gin surrender sa PNP.
1: Dalan nga nabiktuhan sang linog sa Mindanao pasabol na sunod sa Department of Public Works and Highways.
0: Balita International. Ginaduso nga US-Iran peace framework wala pa na aprobahan.
1: Subang bata ni Thai King Maha Bajiralungkorn napatay makaligad ng 4 bangon sa heart problem.
0: Entertainment News, Celeste Cortese kag Jonathan Sterling na mayong relasyon sa pihak sa ila pagbulaganan.
1: Sa sports, Jordan Clarkson naghimo sang kasaysayan bilang labing unang Phil-Am NBA champion.
0: Extra wow balita naman, Jordan Clarkson naghimo sang kasaysayan. Okay, sa so, extra wow balita naman, babae sa Estados Unidos na nakita isang bundle sang kwarta sa segunda mano nga sofa nga ginhatag sa iya.
2: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
0: Las 6:12 mga katropang oras kinadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C ang alkaline base nga vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C makabulig sa atin kayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubong sang Midtown Hotel. Las 6:14 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal.
2: Local news.
0: Negatibo kung wala sang bomba nga nakita sa Iloilo Provincial Capital matapos ang pagpatigayon sa motoridad sa masangkad nga inspeksyon kag pag-usisa sa seguridad sa Hunyo matapos ang nabaton nga bomb threat sa Hunyo 14. Sino kay Chief Security Officer Aaron Raimundo Gilayon nga ginaktuhan sang security personnel kag mga kapulisan ang insidente sang nabaton na impormasyon may kangtanan sa bomb threat sa Kapitolyo. Ginsunod man ang nagkaigo ang mga protocol kag inspeksyon ang nagkailain nga bahin sa building agud nga masigurado ang safety sang tanan. Ginpahay ni Raimundo nga wala sang may nakita nga bomba sa Kapitol bago sinigin klaro niya nga wala sang dapat nga kahadlukan ang publiko kag ang mga empleyado nga nagasulod kag nagatrabaho sa opisina. Nagpangayo man sa presensya si Raimundo sa bisita kag kliyente bago sa pagka-delay sa mga transaksyon tungod sa mas istrikto nga mga tikang sa seguridad. Sa subong, balik na sa normal ang operasyon sa Kapitolyo. Ginahingyo man sa mga otoridad ang publiko nga magpabilin nga mabinantayon kag mag-report gilayon kung may katingalahan kag nga aktibidad agud mapabilin ang safety sang tanan.
1: Patay sa iban pa nga mga balita lokal, patayang back rider sang mahulog sa ginasakyan nga motorsiklo sa Barangay 14 sa nagligag nga Hornyo 14. Ginkilala ang biktima sa kay Romnick Alba, residente sang umuman nga lugar, kag nakaagom ini sang head injury nga ginturaan sang iyang kamatayon. Sunod sa kay Police Captain Brian Alejo, ang hepe sang San Miguel Municipal Police Station, halin sa Iloilo City ang biktima upod ang iyang pakaisa nga driver sang motorsiklo nga ginkilala sa kay William Alba sang maglapaw sa kurbadahon nga porsyon sang dalan kag nagresulta sang pagkahulog kag pagkabunggo sa tamburong ni Romnica. Sa karon pag-istoryahan pa lang sang pamilya ang insidente kag wala na sang plano pa ang pasaka sang kaso sa driver sang motorsiklo.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: La 6:16, gin-confirm mismo ni Annabel sa Home Borcos ang store owner nga ginkawat ang kwarta niya kag mga alahas sa Auton Public Market sa Nagligad nga adlaw. Sunod kay Borcos nga ginkatingala sa ninga daw kulpi nagdamo ang iya mga customers nga hindi familiar sa iya mga itsura. Pagsaysay pa sa ninga sa natabo nga una may upod nga mga ang mga kabataan nga nagbakal sang 100 pesos nga tiil sa manok kag apuro sensilyo ang iya ginbayad. Nanutaran pa sa nasamit nga store owner nga daw landong sa iya likod apang sa iya pagbalikid wala nang iya bag na kabutang sa nga nabutang sa iya tupad nabilin sa mga kawatan ang ginbakal nila nga tiil sang manok kag madasig nga nagpalagyo. Sa CCTV footage makita ang duha ka mga suspect nga nagapawala lang pero suno kay Borcos nakita man sini nga daw nagasinyasanay ang mga suspect may baluan nga anom ang mga timbang sini sa iya baligyaan apang tatlo lang ang mga nakadshuti sa mga tion.
1: Ang usar sabit nga balita nagpabutyag naman sa iya kalain sang buot ang store owner nga si Annabel sa Humi Burgos nga ginkawatan sang kwarta kagala sa Auton Public Market. Sunod sa kay Burgos nga sabaylo nga kawatan kuntani ang lagson sang mga kapulisan siya pa ang ginbalik-balikan nga daw katulad nga daw hindi mapatihan ang iya sini nga mga statement. Dugang pa sini nga 27 katuig na siya nga naganegosyo sang dress chicken kag hindi man ini ang una nga tiyon nga siya ang nabiktima sang mga salisi. Matandaan nga sa nagligad nga adlaw na taban sang mga kawatan ang bag ni Burgos nga may unod nga kwarta kag subuman mga alas nga ginabulubanta naglabot sa 250,000 pesos. Sa karon nagapanawagan ini sa Auton Police nga mag-focus sa mga suspitsyado kag hindi magbalik-balik sa iya agud nga mag-imbestigar lang.
0: Samtangin kumpirmar ni Barangay Tikod La Paz punong Barangay Roy de Chauson nga halina sa isa ka depo sa Barangay Banuyaw ang sinako sa mga expired nga soft drinks nga ginhaboy sa Haro River kag ginanod sa ilang barangay. Sunod kay Kapitan De Chauson nga ginako sang pamunuan sang depo nga may ginasuhulan sila nga tricycle driver agud nga magdala kag maghaboy sang ila basura. Posible sunod kay De Chauson nga wala gina supervise sang depo kung saan ginahaboy sang tricycle driver ang basura rason nga makita na lang liwat nga nagautaw-utaw sa suba. Hunyo 15 sang agas ang ginanod sa suba nga sakop sa Barangay Tikod La Paz ang ini magnubo sa 11 ka mga sakos ng expired nga soft drinks na kolekta ini sang mga offline contraband beneficiaries sang Dole Tupad DPWH kag Iloilo City Government. Nauna nangagin pa ni Engineer Niel Ravinas ang General Services Office ng Iloilo City Government nga ilating waan nga makilalang responsable sa pag-apoy sa sinako nga basura sa haro kag pasakaan sa nagakaigo nga kaso. Hunyo 14 sa may nakolekta ang mga expired goods gikan sa suba nga sakop sa Barangay Baldoza, La Paz.
1: Alam naman sa yellow alert ang Visayas grid Hunyo 15 ini sang nagsugod last 4 sa hapon tubtublas 10 o kun last 9 sang gabi inisuno sa National Grid Corporation of the Philippines o kun NGCP. Kasunod ini sa mataas nga demand forecast kag unavailability sang large coal plants na baluan nga ginapataas na sa yellow alert ang isa ka grid kun indi bastante ang operating margin agud nga masuplayan ang contingency requirements sang transmission grid. Sa data naman sa NGCP, ang available capacity ang yara lamang sa 2,581 megawatts, samtang ang peak demand naman ang yara sa 2,482 megawatts.
0: Samtang ginpangunahan ni Haro Archbishop Medifil Villones ang ordinasyon sang Nanday Reverend Dennis Abalorio sa Santa Barbara Parish, Santa Barbara. Reverend John Philip Gumban sa Santa Monica Parish, Pavia. Reverend J.P. Gerard Marcelino sa Immaculate Conception Parish sa Oton. Reverend Carl Arley Pahanconi sa St. Nicholas di Tolentino Parish sa Kabatuan. Kag Reverend John Mark Sarasa sa St. John the Baptist Parish sa Banate, Iloilo. Inuwat ang ordinasyon sa Haro Cathedral sa Hunyo 15. Nagtampo ang pamilya sa mga bagong apari kag naghatagman sa ila suporta. Samtang nagapangamuyo man ang 150 ka samtang nangamuyo man ang 150 ka pari isang Archdiocese of Haro.
1: 9:19 minutos nang nakaligat sa takna ng alas 6 aga. Sa iban pang mga balita lokal, naguba ang pila ka bahin sang Miyagao Church matapos nga dapat tiyagan ang magnitude 4.7 nga linog nga nagigo sa ani ni Antique sang Hunyo 14. Bangod sini natalana nga magapatigayon sang post earthquake site inspection ang National Commission for Culture and the Arts kag sumuman ang National Historical Commission of the Philippines sa Hunyo 17. Sa karon hugot nga ginadumilian ang pagpadulong sa atubang sang simbahan. Ginpalabot naman sini sa local building official sagud sila mismo ang magpatigayon sang maidid nga interior safety inspection agud madetermine ang structural safety sang amo nga simbahan.
0: Sa piyak ang bahin, nagaparayan ang dredging kag clearing operations sa Iloilo Batiano River sa piyak sa Ginpatuman mga plan kontrabaha ni President Ferdinand Marcos Jr. 87.65% na ang natapos nga sa nasambit ng operasyon sunod sa Department of Public Works and Highways Region 6. Kinapatigayan ang plan kontrabaha sa magkatuhay nga lugar sa Western Visayas bilang preparasyon sa tion sang tag-ululan. Last 6:22, mga katropa na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo na batian, ginadulong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, imo si Mangosteen, Ampalaya, Malunggay, Garlic, kag Spirulina. Produkto sang Yes 12 Incorporated nga magkabulig sa aton ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, patok sa mga masakit. Epektibo safe imnon, 100% nga gigan sa herbal extract. Magbakal na sang Something Plus Gold. Something Plus Gold supports health para sa healthy body kag stronger immunity. Mga katropa mag Something Plus Gold. Available sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy sa TGP South Sur Drug Store, All Grain Pharmacy kag Generica. Las 6:23 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Nagalaom si Senator Panfilo Lacson nga ang isyu angot sa Senate leadership ang ma-settle in kasong may ipatawag nga special session para kay Lacson nga importante ini ang nga ma-resolve kay ini ang iya ginalauman. Sa subong sunod kay Lacson nga wala pa si President Ferdinand Marcos Jr. nakatapaw Hunyo 3 sa napilian si Senator Sherwin Gatchalana bilang Senate President pro tempore kag iningadlan bilang acting Senate President sa iya mga kaopdanan sa ilagin kabig nga ila nalabot ang quorum pagi sa numero sa mga senador nga nagtambong sa mga sesyon ini ang kasunod sang duha ka magkasunod nga adlaw gin boycott sang sang Cayetano block ang sesyon nga panindugan man si Senator Alan Peter Cayetano nga siyang legitimate, legal, kag moral Senate President. Ginahingyo man ni Lacson si Cayetano sa pagpakigsakop sa Senate discussions.
1: Nagpanawagan naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso sa pag-convince ang special session sa tunga sila sininga Synergy Adjournment sa pag-akto sa mga priority legislation. Si Dalom sang Proclamation No. 1318 nagmando ang Pangulo sa Kongreso sa pagpatigayon sang special session sa Hunyo 17. Ini para sa urgent nga pag-consider sang pagpasa sa mga masunod nga mga priority legislative measures. Number 1, mao ang National Center for Geriatric Health. Amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education, Assistance to Individual in Crisis Situation Act, Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Conflict-Affected Areas, Amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program, kagiban pa ng mga pulisa nga may tinutuyo sa pagpabakod sang social protection kag pagpaayo sang pagpangabuhi sa mga Filipino.
0: Samtang ginagamit ang inaway sa liderato sa Senado, agad nga madistract ang palamangkutanan ng korupsyon sa flood control para kay Senator Alan Peter Cayetano. Pagibahin ni Cayetano nga kung ini ang nahanood lamang sa kung sino mangin Senate President, ini ang narisulbar na. Ang leadership issue ang secondary to the pursuit of accountability lamang. Ginklaro man ni Cayetano nga siya kagang iya mga kaopdanan ang wala nagakuha sa mga posisyon sa pag-seize sa power ang matutod nga concern para sa Senador. Amo ang efforts sa pagpugong sang scrutiny sang flood control spending kag ang role sang Senado sa pag-imbestigar sini. Ang gahom kunta ni sa pag-imbestigar ang hindi privilege nga kinahanglan tipigan kundi ini ang pagsali nga ginhatag sang mga Filipino sa diin ang mga biktima nga hindi sa kundi inmanhalin nga partido kundi simple nga mga Filipino kag sang bugos nga nasyon. Dugang ni Cayetano nga sa katapusan maresolbar ang Senate leadership apang ang pagdemand sang publiko sa sabat angot sa korupsyon ang magapabilin.
1: Lasa is 24 na natin ng oras. Sinigabayan nga nadulong sa inyo sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based ng vitamin C. Ginfile na sang House Prosecution Panel ang 57 kapahinang nga pre-trial brief para sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte sa Senado sininga Lunes sa itong nagligad nga Lunes, Hunyo 15. Sunod sa kay House Secretary General Chiloy Garafil, 29 ka kopya sang pre-trial brief ang ilang ginfile. Dugang man ni Garafil nga nagfile man sang formal entry o papiran sa ang ilang mga abogado.
3: Saan yung file po ang ilang copies of the trial brief, which is more than enough copies for all senators, 24 of them. And then we also filed new formal entry of appearance ng ating lawyers.
4: For private prosecution.
3: Yes, yes.
5: Yung pre-trial brief, ma'am, ilang pages po yun?
3: I think it's 57.
5: And can you tell us anything about
3: that? I'm not, with respect to the contents of the brief, I'm not authorized to speak about it, so sorry.
5: Yun lang. I'm just safe to say no.
1: Ang kabahin sang pagpag ni House Secretary General Chiloy Garafil.
0: Samtang masobra 30 ka mga testigo sa i-present sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa subong wala pa sa insakto nga numero sa mga testigos bangod, mag-file pa ang House Prosecutors sa pleadings para sa ila trial brief sa Nagpabutyag man sa iya pagkabalaka si House Lead Prosecutor Jervil Luistro nga mahimo gamiton sa kampo ni Duterte ang leadership impasse sa Senado agud nga questionon ang impeachment case sa Supreme Court. Nangabay man si Luistro sa Senado nga resulbahon ang issue angon sa leadership sini sa pagpatawag sa special session ni President Ferdinand Marcos Jr. Natala na ang pre-trial conference sa Senado sa Webes, Hunyo 18.
5: Sa Senate President.
6: Yes, sapagkat nakita nyo naman, dito pa lang sa House of Representatives, they raised as an issue the referral from plenary to justice committee. They even raised violation of one-year bar rule, di ba? What else did they raise? They raised as well that we have predetermined the impeachment complaints even before the clarificatory hearing in the Justice Committee. They're also invoking the confidentiality in their allegation that we violated the confidentiality provision of AMLOC in spite of the clear exception in the bank secrecy law and the fact that the subject matter of the AMLOC report are bank reports. Diba? So, what else will they not elevate to the Supreme Court? Kung ito? Anticipation.
0: Nabakyan ang kabahinsang pagpahayag ni House Lead Prosecutor Gervil Luis Tro.
1: Pahayag naman ni Senator Erwin Tulfo nga wala sang Blue Ribbon Committee hearing karon nga adlaw Hunyo 16 baliskad sa announcement na sang-anay mamalida nga si Mike Defensor. Suno pa sa senador nga ang official statement sang Senate Blue Ribbon Committee ang nagasiling and authorize ang may official logo sang Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Dugang pa ni Tulfo nga ang legislative proceedings ang dapat istrikto nga magasunod naman sa ginapatuman nga protocol sa diin sa idalom sang Senate rules ang formal 3-day notice kag agenda distribution ang mandatory antes ang kunanano man ng mga committee hearing. Ginklaro man sa nasambit ni Senador nga si Defensor ang hindi miyembro sang Senate o kunsang Blue Ribbon Committee kag mas hindi familiar sa official nga investigations of the body gani wala ni sang legal standing agud nga mag-anunsyo sang kunanano man ng mga proceedings sang ngalan sang Senado.
0: Sa piyak nga bahin, wala nagsipot si Ateneo Basketball Head Coach Da Baldwin matapos sinanggin patawag sa Department of Labor and Employment na kontoli agad niya presentar ang alien employment permit. Abogado lang ni Baldwin na nag-abot sa hearing apang alien certificate of registration ni Baldwin lang ang ginpakita sini. Samtang wala man ini nagpakita sa Criminal Investigation and Detection Group matapos iniman ang ginpasabi na sunok Interior Secretary John Vicri Mulya. Sunok ka rin Mulya nga si Ateneo Athletics Head Emmanuel Fernandez lang ang nagpakikita sa ilahalin sa opisina sa Ateneo de Manila University men's basketball team. Bagod sini, mag-i-issue sa liwat ang CIDG sa ikaduhang sabpina agad nga masiguro nga magsipot ang mga officials sa nasamit ng eskwelahan sa Biyernes, Hunyo 19.
1: Ipatawag naman sa National Bureau of Investigation ang 20 ka mga individual ang sa pagkapatay sa 2 ka mga student athletes sa Ateneo de Manila University. Ipatawag ina subong adlaw Hunyo 16. Sunod sa NBI Director Melvin Matibag, lakip sa mga ipatawag mo sanday, Coach Tab Baldwin, pila ka mga membro sa Ateneo Blue Eagles kag mga opisyal sa universidad. Gin-confirm man sa nasambit ni Director nga upod sa mga pag-imbestigaran, amo ang nagpakilala nga asawa ni Coach Tab. Dugang pa ni Matibag, wala pa sila sa konklusyon sa natabu nga insidente. Matandaan nga Hunyo 8 na lumos patay sanday Rene Baterbonya kag Divine Adili nga mga basketball players sa Ateneo Blue Eagles.
7: And we also subpoena some of the agencies na may kinalaman sa ito. We're hoping to finish the investigation with this week's tomorrow. Sana tapos na yung autopsy report doon sa dalawa na nagawa na natin. So yung mga interview na natin sa mga possible witnesses.
8: So bukas po mag-a-apply
7: nung dalawa po ba mag-a-apply po bukas? I think more than kasi yung in-miss point.
1: Kabahin sang pagpahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
0: Samtang ginpangalan kay Rene Baterbonya ang court sa Ateneo de Davao Senior High School. Kaniya ang sawong ginatawag na Rene Baterbonya Covered Court o kon RBCC. Dakip sa ginhatag nga pasidungog amo ang pag-retire sa iya numero 2 nga jersey. Sa seremonya, ginpabutiag sa Ateneo de Davao University nga ini nga pasidungog ang magapadayon sa pagdumdum sa isa ka pamatanon nga nagpilin sa ini malipatan nga marka ilabina sa mga nakakita sa iya pagpangabudlay kag handog. Victim. Si Baterboni ang taga Talacagoan, Agusan del Sur, na nagdala sa kadungganan sa Ateneo de Davao to si Davao Region. Tapos niya ang pangunahan ang kupunan, padulong sa makasaysay niya gold medal sa secondary basketball boys sa Palarong Pambansa 2025 sa Diin siyang giningadlan bilang most valuable player kon MVP. Kabahin man siya sa Philippine team na nag-champion sa 2025 ASEAN School Games na nagdala sa dugog sa Pilipinas international na kompetisyon. Ang pangalan sa covered court kagpag-retire sa jersey ang ginakawig ang permanente ng handumanan sa iya dedikasyon, talento, kagkontribusyon sa basketball amuman sa komunidad sa Ateneo de Davao University.
1: Lasa 6:32 ng atong oras, nagpasalig naman si Senador Panpiluping Lacson nga hindi mapiktuhan ang Armed Forces of the Philippines.

0: Ginatagan man niya sang pagtamod nga ang anuman nga mga posibleng nga pagpamahog nga nagadalaig sa 18 ka mga bagmen ang mahimo nga na preempt na pagkatapos nga si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang nagmando sa paghugot sang seguridad sang Senado.
1: Sa dugang nga balita national, voluntaryo nga gin-surrender sa Philippine National Police sa Davao City ang binding nga mga registered nga firearms ni Senator Ronald De La Rosa. Niyang kasunod sa revocations and essential kag registrations sa iyang nga firearms ang among mga pusilang yara na subong sa kustodiya sa Regional Civil Security Unit 11. Matandaan nga sang damlaglang ginpahayag sang PNP nga may yara sa 117 ka mga registered nga firearms ang senador samtang pa ayon nga napangita si De La Rosa matapos naging issuehan sa warrant of arrest sa International Criminal Court. Siyang uli nga nakita sa Senado sa Mayo 14 sa kaagahon matapos na nagluntad nga shooting incident sa Senado.
0: Padayon naman nga pagpanguna sa Department of Public Roads and Highways sa rehabilitasyon sa mga infrastruktura na napiktuhan sa Mindanao matapos naman ang magnitude 7.0 nga linog kung 7.8 nga linog na nagluntad sang nagligad ng Hunyo 8. Suno pa sa ensya, 14 ka mga road sections kag mga tulay ang ginbuksan para sa mga motorista samtang padayon ang pagkayo sa iban pa nga mga apektado nga mga lugar. Ining pamaagi agud nga mapadasig ang pagbalik sang normal nga biyahe kag economic activity sa mga apektado nga mga probinsya. Ginpasiguro man ni DPWS Secretary Vince Dizon nga prioridad sang gobyerno ang mas madasig pa nga pagpakayo sa mga critical nga mga infrastructure pareho sang mga tulay, national roads kag mga pasilidad sa ospital nga napiktuhan sang linog. Sa karon nagapadayon pa ang clearing operation sa iban pa nga dalan nga natabunan sang landslide kag debris samtang ginapatuman naman ang temporaryo nga solusyon sa mga delikado nga bahin agud indi mapiktuhan ang transportasyon. Nagapadayon man ang koordinasyon sang DPWS sa mga lokal nga mga gobyerno kag iban pa nga mga national agencies para sa 24 hours nga trabaho sang mga engineering team sa field. Ginatagan Manila sang prioridad ang mga lugar nga nagaserbe nga vital link sa transportasyon kag paghatag sang serbisyo medikal. Sa health sector naman ang mga ospital nga apektado sang linog ang padayon nga ginarepair kag ginapalabot man ang dugang pang suporta kag pasilidad para sa mga pasyente kag mga healthcare workers. Ginpasiguro dugang sang DPWS nga padayon ang monitoring kag inspeksyon sa mga instruktur o kung mga infrastructure kag sumaman ang mga buildings nga amalikawan ng peligro kag masiguro naman ang seguridad sang publiko.
1: Las 6:38 mga katropa balita national ng inyo nabatian ginadurong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus himo sa lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin nga produkto sang Yes 12 Incorporated nga makabulig sa aton mga problema sa mata kangay sang cataract, pterygium, glaucoma kag poor vision. Vision X Plus epektibo, safe inon, FDA approved kag halal certified, available sa mga butika nga lapit sa inyong mga lugar, mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tubang sa Midtown Hotel. Mahimo man nga mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Vision X Plus, mangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Available man sa mga butikang malapit sa inyong mga lugar, kaangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP, South Sur Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Sa East, 39 mga katropa. Saylo kita sa detalye sa nagapanguna nga balita international.
2: International News.
1: Nagapadayon ang pagdiskusyon sa tunga sang United States kag Iran para sa framework agreement nga posible magauntat sang dugay nang sang madugay nang atensyon sa Middle East. Apang bisan pa sa positibo nga pananaw sang pila ka mga lider, wala pa gihapon ini napirmahan kag nagapabilin nga wala sang klaro nga schedule. Suno kay President Donald Trump, parado na ang kasugtanan sang Hunyo 14 apang ginpahayag sang Iranian officials nga hindi pa ini matuod ka o kung hindi pa ini matuod kag posible pa nga mag-extend sa mga masunod nga inadlaw. Nagsugod naman ang Pakistan sa pag-facilitate sang proseso paagi sa pagpanguna ni Prime Minister

0: Shehbaz Sharif nga nagahambal nga mayara na sa preliminary agreement kag electronics signing ang masunod nga tikang isa ka sentro sa nga issue amo ang Strait of Hormuz nga amo ang ginaagyan sa mga barko nga may karga nga mga petroleum products. Sa proposal, ang pagbukas sang restriction mahimo amo ang pag-alsa sa pila ka mga US sanction sa pagbalik sang frozen Iranian assets. Samtang nagapaday na negosasyon na nagluntad man ang internal nga tensyon sa Iran kung sariin ang mga hardline groups nagapakita sang pagsupak sa ginpahayag ng kasugtanan samtang may padayon nga military developments sa rehiyon. Kinahulat sa international community ang final nga resulta sa negosasyon nga posible nga maghimo sang dako nga epekto sa nagasupply sa enerhiya kag seguridad sa rehiyon.
1: Sa 6:39 ang ining oras, ginadulong sa inyo ang Clear Skin Herbal Beauty Soap na gapamis ang kutis, nagapaputi sang panit. Napatay na si Princess Bajarikityabha Narindira Dibyavati, subang anak ni Thai King Maha Bajralungkor, bangon sa sininga heart problem. Nagaedad si Bajarikityabha sa 47 anyos. Kag nakumato sa sulod sang 4 ka tuig, December 2022 sang ospital ini matapos nga nalipong samtang nagabisita sa Northeastern Province sang Nakhon Ratchasima. Napatay si Bajarikityabha. Bahut sa paglala sa ngayon nga kondisyon, tuga naman sang ginatawag nga intra-abdominal infection, colitis, low blood pressure, arthritis o kung artismias, kagsumuman blood clotting disorders kagiman pa. Gindumdum sa Thailand, ang ngayon nga papel sa public life, ang ngayon nga pagpanikasog, nga mapaumwad ang palangabuyan sa mga babae nga priso, kag mismo sa ngayon nga diplomatic career. 2012 to 2014, siya ang naging ambassador sang Thailand sa Austria, Slovenia, kag Slovakia. Ginapamunuan man siniya ang charity nga nagapakigbato sa kinamatarong sa mga female inmates, partikular na sa mga nagabusong sa sulod sang prisuhan.
0: Sa 6:42 mga katropa ay nabatian ang detalye sa mga balita international. Balita international na inyo nabatian, ginadulong sa inyo sa Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix is a magasteen moringa kag soya powder drink mix. Ang kape nga natural, wala sang side effects, nakakape ka na may bulong ka pa. Ang kape nga makabulig sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe inon, FDA approved kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee sa TikTok Shop pag available sa mga butika kagaya sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southside Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica.
2: Entertainment News.
0: Sa 6:43, silo kita sa detalye sa aton balita entertainment. Celeste Cordesi kag Jonathan Sterling, maayo ang relasyon sa piyak sang ila pagbulaganay. May detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
3: Nagpagwa si Celeste Cortesi sang iya reaksyon ang sa isyo sa pagbulaganay nila sang iya nobyo nga si Jonathan Sterling paagi sa Instagram story. Sunod kay Celeste nga maayong relasyon nila ni Jonathan sa diin, ang ila focus ang nagapabilin sa pag-atipan sang ila anak nga si Sergio kag ang pagsuporta sa ila pamilya. Huling-huling nga third party sa relasyon sang duha amo ang beauty queen nga si Bianca Manalo. Apang hugot man ini nga ginapanginwala sang kampo ni Bianca ang alegasyon pinaagi sa official statement nga ginpagwa sang Sparkle GMA artist. Sanay baluan parehong sparkle artist sanay Bianca kag Celeste. Sa subong, nagahingi si Celeste sang privacy sa iya kabuhi. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, ililo ako si katropang Bea Joy Subalo, XFM News.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Kakaroon sa ato naman balita sa sports, naghimo sang kaysaysayan si Jordan Clarkson matapos nga siya ang labing unang Filipino-American NBA player nga naka-champion sa NBA Finals. Ginbuligan niya ang New York Knicks nga mapirde ang San Antonio Spurs sa score nga 94-90 sa Game 5 sa NBA Finals. Limitado man ang iyang playing time kag kontribusyon apang nangin kabahin siya sang grupo nga nagdala sang Knicks pagkadto sa ilauna nga titulo sa sulod sang 53 katuig. Ang among nga kadalagaan ang nagdugang pa sang espesyal nga kahulugan bangod siya ang unang Pilipino nga nakakuha sang Larry O'Brien Trophy. Sa sulod sang pila katuig nangin kilala siya hindi lamang bilang NBA star kundi bilang isa man ka representante sang Pilipinas sa international nga kompetisyon. Samtang wala naman ini ni Clarkson ginatago ang iya kalipay kag pagpasalamat. Suno sa iya nga overwhelming ang mga eksperyensya kag isa ini kahandom nga natuman pagkatapos sang iya nga pagpangabudlay kag pagsakripisyo. Ang 34 anyos nga guard ang kilala sa iya sini nga madalom nga koneksyon sa Pilipinas. Apo siya sang Filipina nga si Marcelina Tulyao King Solver kag anak sang Filipino-American nga si Annette Tulyao Davis kag African-American nga si Mike Clarkson.
0: Sa 6:46 mga katropa, nabatian ang detalye sa aton balita sa Hinampang. Balita sa Hinampang inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag Clavowaska. Basko gako na katurbo ka epektibo, safe imnon, 100% natural, safe and effective, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
5: Extra! Wow! Balita!
0: Sa 6:47 sa karon sa detalye sang aton extra wow balita. Hindi makapati ang 65 years old nga babae sa California, USA matapos nga nakitaan ang $36,000 kung masobra sa 1.9 million pesos nga cash sa segunda mano nga sofa nga ginhatag sa iya. Sunod kay Vicky Omodo nga bago lang siya nagsaylo sa iya bago mapulian sa Colton San Bernardino County, California. Kag agud nga makatipid sa furnitures, nagpangita siya sang second-hand nga sofa sa Craigslist kag isa ka online classified ads website. Ginkalipay naman ni Omodo sang nakita niya nga may listing sa among website para sa isa ka set sang sofa kag ginapanghatag lang ini sa luyag magkuha. Ginagin contact ni Omodo ang naghimo sang listing kag naibaluan nga ang matuod-tuod nga nagapanag-iya sang sofa ang nagtaliwa na. Nagduwa-duwa pa si Omodo kag ginkadtuan ang himata sang nagtaliwan nga sofa kag ginkuha ini. Pag-abot sa iya puloy-an, natalupangdan ni Omodo ang papel nga naipit sa caution sang sofa. Sang inbukad ni Omodo ang envelope, isa ka nakabundle nga cash ang iya nakitaan. Ilayon nga gintawgan ni Omodo ang iya ginkuhaan sang sofa. Sunod sa iya himata nga pila ka mga envelope nga may unod nga kwarta ang ila nakitaan sa palibot sang puloy-an sang nagtaliwan. Apang envelope nga naipit sa sofa ang may pinakadako nga unod. Nagpasalamat naman ang pamilya sa honesty ni Omodo gani ginata agan paliwat sang pamilya si Omodo sang dugang nga $2,200 ukon masobra sa 133,000 pesos.
1: Balo ka dito abis Amerika kun indi ka na luyag sang mga gamit mo, ipagwa mo lang na da, kay may naga may naga pang pick up sina.
0: Oo.
1: Magluwas lamang kun winter season kay tingin pagwa mo way sang may makuha.
0: Mm-hmm. May mga OFWs kita
1: pang tipon.
0: Oo, kadra pang Alvin.
1: Kaya
0: mga dumpster na ang tawag. Mm-hmm. Dumpster na tong tawag nila kay ti gaano sila ang mga basura balagi na pang check nila. Mm-hmm. Kay kun kaisa may mga ano
1: tapos lang pa may mga values
0: kaysa
1: pa.
0: May mga bago pa nga mga items or mga canned goods. Mm-hmm. Nga ginapa nga boy lang.
1: Kagiban gani, isa rin ginapili nila, kaginapadala pa din sa Pilipinas, container van, tapos sinabaligyan nila di auction or on sale eh.
0: Grabe.
1: Pero, ang iba na abing, may mga propiedad, kag may mga kwarta, may mga kas, tapos wala sang mapanublian, ginabalik ina sa gobyerno, ginakuha. Mm. Alibaw, propiedad mo, solo lawas ka na lang, wala ka man bata, wala ka man asawa, balo ka na.
0: Mm-mm.
1: Ang mga propiedad mo nga ina, ginabali sa gobyerno. Amo na iban nga mga nag-obra to as caregiver, nagabantay sa matigulang, kung mapusuan ka nila, mahamutan ka nila, ginapasubli ka nila sang ilang mga propiedad.
0: Yes. No?
1: Depende sa relasyon mo sa imo nga amo o ama. Kagi man ko sana dito na
0: ginpamalibaran ka?
1: Ginpamalibaran ko ang lalaki nga gina-assistiran ko ba?
0: Nga. No.
1: Kaya ang ginbiling niya sa last will and testament niya, iasawa. Tigura mi mutso naman.
0: Ginbiling niya asawa niya sa inyo.
1: Oo, hindi takon. Kun mga iban na ito, guro, binilin niya. Puli, tako na yun eh.
0: Extra wow, balita mga katropang ngayon yung nabatian. Ginadalong sa inyo, Sinclair Skin Herbal Soap.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Mga kidropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express, balita sa aga, Martes, Hunyo 16, 2026. Good morning sa ating mga kidropay listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club. Di naman nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga kidropay. Good morning guys sa ating mga taxi patrollers, di naman nga parte sang syudad, kag probinsya sang Iloilo, mayong aga sa atin mga katropa. Sa atin mga katropa drivers, sa mga jeepney, sa mga tricycle drivers. Good morning, good morning. Mayong aga gid sa inyo tanan mga katropa. Keep safe and happy Tuesday sa atin tanan. Good morning kay Mama Raya Crispo, nag-upload sa atin Facebook live streaming sa atin Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Kay Sir Reynaldo Abeto, kay Ma'am Meredy Cabar. Good morning, stay safe and healthy. Kay Sir Mayo Katarsang Candelo Cabana, kay Angelo de Monteverde, kay Mark Joy Arevalo Alayon, kay Sir Mayo Katarsang pa-shoutout sa mga Kalugas Kapilitan Kalawigan Candelo Cabana Kangkang Kabansagan Family sa Banggig Kadyos Leon Iloilo. Good morning man kay Sir Randy Santisas, kay Tristan White Gulay, mayong aga sa initanan kay Jenny Halyorina. Good morning gid sa kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Celsa Balones o kan Balenia Balones. Good morning kag sa iban pag naton ng mga katropa nga nag-upload sa atin nga pagbalita sa mga aga. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Bantayan ang mas sunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
0: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito'y pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang lang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
1: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
7: Kasubong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
8: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
9: Exciting.
10: Playtime Entertainment in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kami collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo?
9: ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
16: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
17: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
18: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
19: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
18: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
22: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili-kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
24: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong pa-premyo.
23: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
25: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
26: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko nag-huben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Suntone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Suntone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
5: magaan.
7: Suntone Plus Herbal Oil.
2: Suntone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Suntone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Suntone Vitamin C.
2: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Si Daddy, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo, wala nagsakit ang ako likod.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibigay sa mga butika.

0: Padayat na ko buwas ah.
1: XFM. Patropa mo.
2: Exciting!
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Saan Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Ang tabi ko, Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Saan Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM. Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Orasa XFM 100.7 Ilo Ilo a las 7:19. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki na ito niya matag panamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Tuesday, Martes, sato sa ring pagparagad, June 16, 2026. Ari kita sa Martes, sato sa ring pagparagad, ikatatlo sini nga Martes ang Hunyo. Balik na sa eskulahan ng elementary kag high school, kalabanan sa mga eskulahan subong pribado kag pampubliko, balik na mga estudyante. Pero ang mga ara sa kolehiyo, way pa. And most likely, maumpisa pa rin klase nila mga June 22. Except sa mga eskulahan nga nag-prefer nga maumpisa sila sa klase either August o kon hindi gani September. Sa ato sa ring pagparagad sa Gyapon ng podato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna ng mga balita kag informasyon. Kon panahon ng paghambalan dari karon sa siyudad sa Iloilo, manayanayang panahon taga pa, mabatyaga na ito ng pagbiti sang silak sang adlaw. And daway gana magulan, no? Ha? Dari karon sa ato sa siyudad. Pero ang nag-apikto dari sa aton kaginakabalakan ta, amoning linog. Kaya hindi tama pulong mo, waya bisang forecast, waya bisang prior sa no bala pagtayog, daway kita sang patimaan sini nga basihan. Ang ulan niya may pag-asa, may bagyo may pag-asa. Ang pag-asa bala forecaster maka preparar kita kiti bisan arapas kadagatan outside of the Philippine area of responsibility, tigpila pa kadlaw kag makalandfall, maka preparar kita. Bangod kay ti, may forecast ang pag-asa. May ara kita sang monitoring. Pero ang linog, amo ng problema, kay lugar mo babatsyagan, ga-uyog-uyog dun. Ang pinakamabasko, galinog so far for this year, nag-igo sa Mindanao, 7.8 ang magnitude. Hasta subong may mga evacuees pa. Bangod kay naguba, ay lasin nga mga pamalay. Ang iban sa rin mga estudyante, huwag kabalik pa sa eskulahan, nag-modular lang, bangod kay guba ang ila sa rin mga classrooms. Kag ang iban sa rin mga lugar, nabudlayan ang public transport, bangod kay guba ang dalan. Nagkalabiak-biak ang dalan, labi na ginito iya sa Sarangani Province and also sa General Santos City. Dari sa aton gintayog kita nagligad yung gabi isang linog. Ang epicenter ato dito sa may Antique pagkatapos ang Miag-Out Church na igo man apektado may natipi sa Miag-Out Church, isa sa pinaka ginakadtuan sa mga turista bangod isa ini sa pinaka daan sining church o kon simbahan nga na put up. Ang gingamit sinadra mga bricks pagkatapos ng istorya nila. Ang gingamit sining papilit hindi lang kay simple nga simento kundi egg white pilahan ka libo no pila ka gatos ka libo sang egg white ang ila sila ginmasa para lang mapatapik-tapik ang mga bricks dira iya sa simbahan sang Miag-Aw. May update kita karon ladies and gentlemen sa ato sining pagparagad as to the structural stability sang Miag-Aw church kon pwede pa ini bala magamit and no mga ginahimo karon yung intervention sang pamunuan sa simbahan Katoliko para nga ma-repair kon dapat i-repair or kinanglan gid ang remove and replace sang Miag-Aw church. Boy, hindi man ay, ha? Pwede repair lang. Kung pwede pa man madisponiran. Pero daw gamay man lang ito na tipi, no? Nagkalapak-ad la, bangod sang pag-uyog. Pila man lang itong magnitude dari sa ton, 5.8. Nabatsyagan sa Miag-Aw kag sa Antique. Pero amon ikadako ang halit yang natuga sa mga structures. And sa ito sa ring pagparagad, basi matingala mga taga Miag-Aw kag taga San Joaquin. Nga may mga helicopter da, may mga tanke di gira da, may mga military da naka full battle gear, ha? May activity. Actually, it's just like a SIMEX, simulation exercises. Hibaloon takaroon ng rasyonalis, ini, ladies and gentlemen. Pero kung may dapat kita i-train sa tao, subong preparasyon gidya sa linog mo. Amon ang pinaka dapat gid naton sa ning preparahan bangod kay wala mga abyan sang tiempo kita leeway bala nga makapreparar gid. That's why nga ti dapat may dukar ta tao on what to do, especially kung mag-umpisa ng pag-uyog, pagkatapos ni different scenarios. Ga-star ka na karon sa simentado nga balay, o di ganig ga-star ka na karon sa landslide prone areas. Anong dapat mo sining himuon? E basi mag-duros blaw, mag-landslide? Kung balay mo simentado, basi kung magkalatiphag na karon kaga, matampukan ka balasang debris? Ano ma dapat himuon? Hindi lang ni para dari sa siyudad sa Iloilo, kundi ini maabyan para gidya sa tanan. So amo nang isa ka gina tanaw na to and our suggestion nga kung pwede, amo nang aton sini nga mas preparahan. Ha? Kay ti ang bagyo again kagbaha, makapreparar kita, pero ang linog hindi. 7:25 sa ato sini nga pagparagad. Ang kampanaryo sang Miag-out Church amo ni nga natiphag natipig diya katropan dyan rin, no? Nagkalapalak ang iya sininga kampanaryo. Maghambal kita ang kampanaryo amo ning inabutangan sang lingganay ang mataas ka portion dabla sang Miag-out Church dira manabutang ang trumpa. Ang trumpa nga ini kon may ara misa pwede ka kapamati sa misa bisan dira ka lang sa plaza kay bation kay may trumpa gin butang da sa kampanaryo. Tinagkalatiphag ang iya sininga finishing. May mga nagkalatiping parte. Kiti very, very artistic ang design maniya sa ano, Miag-out Church. Katulad blasang European style nga building. Ano pa kiti ang mga manipis sa sininga parte ara sa ibabaw, nagkalatiphag. Why man marumpaga? Nagkalatiphag lang. Buta mo nagkalatipi. May mga portion sininga nagkalakakas ang kalabanan sa debris nagtumpok dito sa atop sang Miag-out Church. It's already 7:26 sa ato sa ringa pagparagad. Tiyempo na ni para mag-check kita kung nakakape na kamo, kung ay pa kamo kakape, pangita kamo da sa Sunstone Gold Coffee Mix kaya may makuha kamo da nga suplemento or may makuha kamo da vitamina kag minerals kaya nga may collagen kag may glutathione, magluwas na may mangosteen, may palaya, may malunggay, may garlic kag spirulina. Makabulig para sa pagpanami sa imo skin condition kag makabulig agud ma-detox ang imo sining lawas para makagwa ang toxin, makalikaw kita sa malala sininga pamalatian. Sunstone Gold Coffee Mix sa clinic mabakali ni sa Yes to Health Wellness Center arada sa city proper sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre padra nga konsultasyon. Now, sa ato sininga pagparagad, tagaanta na'y tiyempo nga makakuha kita sa update. Kung bala madayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing Cayetano Marcoleta Group. Kaya ang Senado karon ginadusdus man niya ka ginaduso gini Senator Win Gatsalian nga siya karon ang in charge mo. Siya ang acting president, Senate president. Tiyang buti hindi gin sila makinistoryahan na isin niya. Damapati man kita nga may duha tuod ka Senado kita. The Senate of the Republic of the Philippines and the Senate of Malacanang. Ti ang Senado, ginakdown nila sa nagliga do tatlo kadlaw. Ti daway man to resulta sa investigasyon kon di inaghalin ang threat. Ha? Why pihobla? Ang assessment siya ni, posible gusto lang hindi pagdayunon ang committee investigation sa Marcoleta Group. Asa nagligad sininga Webes? Tika na lockdown ng Senado kundi wala madayon ang Senate Blue Ribbon Committee investigation Cayetano Marcoleta Group. Tikaron kun sa Senado sila base may senaryo pagid ang Gatsalian Group ngahimuon nag-transfer sila venue ara sa Double Gem Garden Events Place sa Paranaque. Part pa ni sang EDSA. Tibalon ta diri, ladies and gentlemen, sa ato sa ringa pagparagad, kung bala madayon ini kag kung anong sitwasyon dito iya sa Senado. At this point in time, kasama po natin si Katropang Rambo Labay for the latest update. Natuloy ba yung Senate Blue Ribbon Committee investigation kay Tano Marcoleta Group? Sa linya po, kasama natin ang ating reporter from the Senate, Katropang Rambo Labay. Katropang Rambo, si Katropang Josel Banya sa XFM Ililo. Good morning.
1: Good morning, Katropang Josel. Ay aalamin natin ngayon dahil ako'y tutungo na rin sa Dumogen Etcha Garden Events Place na gaganapting mamayang alas 10 ng umaga. Yan ay pinatawag din ng dating Congressman Mike Defensor, kung saan ay ito yung itutuloy na dahil hindi matuloy-tuloy sa Senado, ay itutuloy na yan sa mamaya, no? Yan ang aalamin natin, Katropang Josel. Pero yung mga nagtatanong, may mga katanungan naghihintay na dapat ding sagutin, no? Ang mga tanong, maaari bang magtanghal o magsagawa ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee sa labas ng gusali ng Senado? Katropang Josel, ayon sa Section 16, babasahan natin sila ng Konstitusyon. Ayon sa Section 16, Article 6 ng ating Konstitusyon, yan ay kung babasahin natin ng provision yan, nakalagay dyan na dapat sa loob ng Senadong ginagampanan ang trabaho. Kung sakali sa ibang lugar, sa labas ng Senado ito gagampanan, Katropang Josel, dapat ay may sang-ayon ang kapulungan ng mga kinatawan. Kaya lang, may session pa ba? Yan ang tanong, Katropang Josel, no? Ayon sa kalendaryo nito, tapos na, Katropang Josel, eh. Yung session noon pang June 5, naka-recess na. Yung tinatawag lang semi-adjournment. At ito yung ika-6 ng Hunyo hanggang 26 ng Hunyo, no? Ayon yan sa Section 15 ng Article 6 ng Constitution. At magkukonvene dapat ang Kongreso minsan lang sa kada taon sa ika-4 na Lunes ng Hunyo. So para sa regular session, yan ay mga July 27 babalik. Ibig sabihin, tapos na, Katropang Jose, yung kasalukuyan ngayong session. At hindi nagtatalaga naman ng pecha kung kailan ba talaga muli nga magtipon-tipon o mag-convene, no? Pero gayon pa man, Katropang Josel, dapat na magpapatuloy pa rin itong trabaho ng mga senador bilang tagagawa ng batas, no? Kung kaya't ayon sa provision, no, sa kanina, yung binasa ko sa iyo at yung kalendaryo, hindi na pinipigilan, Katropang Josel, na magtanghal pa ng pagdinig sa ibang lugar dahil wala ng session ang Kongreso at hindi rin kailangan ng pagsang-ayon ng kapulungan ng mga kinatawan. Ano naman ang sinasabi ng rules ng Senado hinggil dito? So kailangan basahan natin ng rules. Walang pagbabawal sa mga alintuntunin nito, Katropang Josel. No? Walang sinasabi. Sa katunayan, Katropang Josel, ayon sa Section 22 ng naturang Senado, walang limitasyon kung saang lugar maaring magaganap ng mga pagdinig basta't ang pinuno nito ang nagtawag. Ibig sabihin, Senate President. Sino bang kasalukuyan Senate President? Kundi si Senate President Alan Peter Cayetano. Dito muling papasok, Katropang Josel, yung tanong kung sino ang pinuno na binoto noong may quorum pa. O, alam naman natin lahat, hindi na makikailang noong may quorum pa, kundi si Senate President Alan Peter Cayetano. So maaari bang kasuhan ang mga dadalo? Kasi nagbanta, kaya ko na banggit yun, nagbanta ang NBI, si NBI Director Melvin Matibag, na ang sino mang mga senador na dadalo sa labas ng Senado, e kakasuhan nila. Ang tanong, maaari bang kasuhan? Hindi. Wala namang batas na nilalabag.

0: 1. Probation na yan, interruption and dissolution of peaceful meetings. Kung ituturing ito na hindi pagdinig, halimbawa meeting lang, sabihin na meeting lang yun. Yun ay kaso nila. Kung katropang Josel, no, sa Senado naman, Article 143, tending to prevent the meeting of legislator. Kung ituturing itong pagdinig sa Senado, ang sinasabi nga ay pagdinig, no, dahil nga sa wala namang nakasaad sa rules ng Senado. Article 144, yung disturbance of proceedings. Article 145, violation of parliamentary immunity, at marami pang iba. So kung hindi kikilalanin katropang Josel ng mga mayorya ngayon yung gagawing meeting ng minority, tinawag lang minority yung katropa ni Cayetano, talaga magkakaroon ng constitutional crisis, dahil yan ay nakabatay sa constitution na katropang Josel. Yan ang mangyayari, katropang Josel.
1: Yun yung hindi po natin talaga ma-fathom, no, katropa Rambo. Kasi ibig ng lahat, or nais ng lahat, na malaman kung ano bang katotohanan sa flood control corruption na ito. Bakit hindi na lang mag-isa lahat sila? Kahit saan gawin? Lahat sila. If they want, di ba, katropa Rambo?
0: Tama yan. Tama yung mungkahi mo yan. No? Kahit saan. Kahit sa labas ng Senado, kung at sa loob ng Senado, kung gusto talaga nilang katotohanan. Napakasimple naman para sa akin, katropang Josel. Halimbawa, yung 18 witness, tawagin natin yung saksi, para ano, saksi naman talaga sila. So 18 saksi, katropang Josel. No, kung halimbawa dumulog sila, yung minorya at mayorya dapat ay dumalo. Kung magsisinungaling yung 18, pwede naman nilang i-contempt, ikulong sa Senado, katropang Josel.
1: Mm-hmm.
0: At diba, ganun lang kasimple. Yung katotohanan ba talagang hanap nila? Kung yung katotohanan.
1: Yung isa pa, yung ibang mga ahensya ng gobyerno, just like for the NBI, sabi ni Director Matibag, baka kasuhan yung mag-attend na mga senador sa...
0: Yes, binalaan, nagbabala.
1: Oo, nagbabala si Director Matibag. Bakit yung mga ahensya ng gobyerno is parang they're trying to muscle out the group of the Cayetano and Marcoleta in this investigation. Yun yung hindi natin maintindihan.
0: Precisely.
1: Lalo.
0: Yun na nga, tama. At saka simple lang naman, di ba, unang-una katropang Josel, ito lang. Alam nang natin sa high school, tinuturo yan, yung three branches of government, separation, legislative, judiciary, and executive. Bakit uutusan ng executive ang legislative? Mm-hmm. Ito ang gawin nyo, magkaroon kayo ng special session. Dapat na ganun. Di ba merong independent sila na pareho yung function nila?
1: Oho. Sa ngayon, parang medyo, very, very, sabi natin na busy yung schedule po ninyong nagko-cover sa Senate. Kasi bukas meron ding special session na pinatawag yung presidente.
0: Ngayon, ang tanong, ang special session pinatawag ng Pangulo dahil doon sa mga nakabimbin daw tungkol sa education, infrastruktura, at yung mga citizenship, at iba pang mga malalaking panukalang batas. No? Hindi natukoy niya yung flood control. Pero ang tanong, yan ba ay tatalakay o biglang mag-convene? Dahil merong mga ugong-ugong na balita na merong lilipat sa ibang bakod. Katropang yung minority ngayon, yung kampo ni Cayetano, ilan sa mga miyembro niya ay di umano'y lilipat sa kabilang bakod.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang malaking question yan, at aalamin natin, no, kung matutuloy kung ang pag-uusapan ba ay pag-uusapan ba nila, katropang Josel, ay tungkol doon sa panukalang batas na nakabinbin, dahil yun ang natalakayin. Kaya yung pag-uusapan nila, yung pagpapalit ng lideriato, madagdagan para ma-formalize na 13 na sila at sasabihin pwede na, no, na magiging legal na Senate President, katropang Josel.
1: Okay. Yung threat po sa Senado, kasi hanggang kahapon or maybe hanggang ngayon, may merong very, very strict

0: guidelines at saka sistema sa pagpasok ng Senado, natukoy ba na kung galing saan yung threat at saka ano po yung status ng threat na natanggap ng NBI?
1: Napakaganda yung tanongan mo, Katropang Josel. Natukoy ba? Katunayan, sumulat na ang Office of the Senate Sergeant at Arms, yung USAA, sa intelligence community na kinabibilangan ng Armed Forces of the Philippines, ENP, at NICA, yung National Intelligence Coordinating Council, kung saan ay wala pa silang tugon. Yung tugon naman ng PNP, aalamin pa. Ang tugon ng AFP, wala silang natanggap ng balita. So yun ang nangyayari. At isa pa, kapag merong threat, Katropang Joseph, ang Senado dapat lockdown yon. Ibig sabihin sa labas, walang papapasukin sa loob, no, also within the vicinity, sa harap, malapit lang. Pero bakit ang mga sasakyan labas-pasok, dumadaan, although mahigpit yung pagpasok sa loob, pero yung paligid, kung merong threat talaga, dapat ipaikuti na nila, wag na nilang padadaanin sa harapan ng Senado, Katropang Joseph, kasi may threat eh. Pero nakakadaan yung mga sasakyan.
0: Oo. Kasi we wonder, Katropa Rambo, kasi ganito. Yung first committee hearing ng Marcoleta Cayetano Group sa St. Floribon Committee, may nagka-problema. Yung yes. Schedule nila sana last week, Thursday, nagka-problema kasi lockdown, yes. Kasi may threat. Ngayon naman, continuous pa yung pag-istriktong proseso sa paglabas-pasok ng Senado. Parang yung thinking namin dito sa probinsya, parang minamuscle out nila na hindi matuloy yung Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Marcoleta Group.
1: Yung unang magpapadinig sana si Senate Marcoleta at Katropang Joseph, no? Biglang nagkaroon ng banta ayon sa NDI. Yan ha, inawin natin Katropang Josel. Ngayon naman, so hindi natuloy kasi may banta ng threat eh. Ang Senado, pinospone na ni Senador Marcoleta at tumutok na siya doon sa mga kababayan natin biktima ng lindol sa Mindanao. Pangalawa, ngayong itutuloy na, ngayong Martes, sa labas ng Senado, biglang nagbanta ang NDI na lahat mga senador na dadalo sa naturang hearing aarestuhin, Katropang Josel.
0: Kasi walang pinagkaiba yung sesyon ng Senate sa atin eh. In the exercise of our profession, we are seeking for the truth. Kasi yes. There's always two sides of the story, as I will say. Gusto yes. nating malaman and siguro may pinag-aralan naman tayo kahit konti para makapag-analisa kung nagsasabi ng totoo at saka may resibo yung pinagsasabi ng mga witnesses na ipatawag yes. sa St. Blue Ribbon Committee, Katropa Rambo.
1: Yes. Oo. Yun nga, Katropang Josel, yun nga ang napakahirap unawain talaga. Dahil kahapon, pili lamang yung pinapapasok. No? Although ako, nagsubmit ako ng accreditation, pero wala pa akong ID. Matagal na, medyo matagal-tagal na ako nagsubmit accreditation sa Senado. Ibig sabihin, ako yung tinanggap nila. Pero ang tanong, pati yung mga mainstream media na hindi yung nagsubmit pa lang, ongoing pa rin yung process, hindi na pinapapasok Katropang Joseph. Kundi yung pinapapasok lamang, yung matagal nang nakabit sa Senado. Matagal na doon, naka-imbid na sila.
0: Mm-hmm. Sa ngayon, parang...
1: Yung panahon ni Cayetano, yung panahon niya, nung siya pa ay nagmamando sa Senado, Senate President, nung siya pa mayroong power na magpirma sa payroll, lahat ng media, walang exemption, pwedeng pumasok Katropang Joseph. No. Kaya maraming bumabatikos, tanggap niya lahat. Kasi walang tinatago si Senate President Alan. Hindi ako kumakampi kay Senate President Cayetano, no? Nagsasabi lang tayo kung ano yung nakikita natin at naririnig, Katropang Josel. Wala tayong kinikilingan, wala tayong pinapanigan sa kanilang dalawa, ng majority o minority. Kinitingal na pinireport lang natin. Napapansin ko, kapag ikaw ay nasa gitna, media ka, parang hindi pinapapasok yung nasa gitna ka lang, nasasabihin mo kung anong nangyayari. Para bang kinakailangan kumiling ka sa kaliwa o sa kanan, katropang Joseph. Parang ganun ang nangyayari ngayon sa Senado. Kailangan pumabor ka. So tayo bilang isang media, kaya nga media, sa gitna lang tayo. Yung katotohanan lang natin na ibinabalita ko. Ano ba totoo? Pero ang problema na sinasabi nila na ang pinapapasok ka, pinapintulutan, yung accreditation. Ito yung time kung saan si Sir Roy Garafil ay pumunta sa Senado katropang Jocel, no? Yung dumating kahapon, yung representative, yung secretary general ng House of Representatives, si Cheloy Garapel, no? At sinalubong naman kagito ni Secretary Renato Rey Bantog para yung isimiti nila yung pre-trial briefing, no? Kaugnay pa rin to sa impeachment trial. At dumating din, no, halos mga ilang minuto rin, yung kampo ni Vice President Sara Duterte sa pangunguna naman ni Attorney Mike Poa para naman mag-submite rin sa tanggapan ni Senate Secretary Rey Bantog yung kanilang pre-trial briefing, no, impeachment, yung mga dokumento para doon sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Doon naghigpit katropang Jocel nung dumating. At bukas din, tinanong natin, dahil bukas yun na nga, yung special session, ay ganun din daw, maghihigpit sila. So hindi natin alam kung yung laman ng special session, kung magpapalit ng liderato o special session na talaga yung mga nakadindi na mga mahalagang panukalang batas na kanilang tatalakayin, kung talagang matatalakay na ba katropang Jocel.
0: Oh, kasi yung observation po natin noon, katropa Rambo, na kapag member ka ng media at masubstantiate mo talaga na ikaw isang media at saka mayroong outlet ka, magla-log in ka lang doon sa kanilang guest book. Pagkatapos, yung ID, ang ID mo, ipapakita mo lang na talagang you are a member of the Fourth Estate. Makapasok ka, especially kung mayroong session yung Senado, kasi open naman yun sa public.
1: Yes, tama ka. Tama yung binabanggit mo. Yung ang nanunungkulan pa ay si Senate President. Ibig sabihin, nung siya pa may power. Mm-hmm. Nakuha mo ka doon, Jocel, nung siya pa hawak pa niya yung USAA. Nagbago kasi yung USAA, hawak ni acting Senate President Kerwin Gatchalian. So may kautosan si Senator Gatchalian na yung accredited Senate reporters lang, yung matagal nang nagko-cover. Kahit media ka, pero kung wala kang Senate ID, ay hindi ka kukover katropang Jocel.
0: Oo.
1: So,
0: kasi ano katropa Rambo this is for the sake of public interest. Hindi naman palaging kung sino yung naka-assign dyan sa Senado, siya na lang palagi, katulad po sa atin. Sometimes may mga reassignment po tayo, may mga reinforcements po tayo. Anong mangyayari dyan, katropa Rambo, sa makasamahan natin?
1: Ay, wala. Okay, yun ang mangyayari. Dapat talaga accredited. Yun ang sinasabi nila, accredited. Ibig sabihin, matagal na sa Senado na nag-cover at meron ka ng Senate ID katropang Jocel.
0: No.
1: So yun ang nakakapagtataka nga dahil yung panahon ni siya pa ang may hawak. Ibig sabihin, may hawak pa ng USAA kasi dalawang sina, ano kasi, di ba, katropang Jocel? Dalawang Senate President kayon, Cayetano Black at Gatchalian Black. Yung Cayetano Black, siyempre may sariling USAA, mayroong sekretary sarili. Sa Gatchalian Black, mayroong sariling USAA at mayroon ding sariling sekretary. Ngayon, siya na raw, sabi nila na siya nang pumipirma sa payroll ng mga Senado, mga empleyado ng Senado, kaya siya na yung may right kung sino ang papasukin sa Senado. So yung lahat ng mga media na legitimate, meron pa tayong alam na malalaking TV station, radio station at mga ilang mga print din at mga photographer. Karamihan na nakikita ko yung mga photographer at cameraman ang hindi pinapapasok katropang Jocel, ano?
0: Uh-huh.
1: Na hindi accredited. So yun, yun ang nangyari, katropang Josiel, kung bakit ganun sila kahigpit gayong public records naman yan na dapat malaman ng ating mga kababayan kung ano ba talaga ang nangyayari, nagaganap sa Senado, no? Dapat malaman ng taong bayan kung ano ba talaga. Pero ang problema, ganun na nga, talagang sinasalang-sala nila, katropang Josiel.
0: Oh, ano yung kinakakatakutan ng grupo ni Senate Pro Tempore, Sir Win Gatsalian at saka ng USAA? Anong kinakatakutan nila? Kasi yung sa kabila, parang wala namang kinakatakutan. Kahit sinong tao, pwedeng pumasok. Hindi natin maintindihan, katropa Rambo, eh. Ano may murto, sabi ng mga Ilonggo, ano may murto ba dyan sa Senado?
1: May, yun na nga, katropa, may murto ba? May cost ba?
0: Oh, may cost ba dyan?
1: Napapatawa na lang tayo, katropang Josiel, eh. Bakit nung si Senador Cayetano pa, Senate President, siyan pa naman ang Senate President sa Constitution, nung siyang may power pa, may power pumirma, alam mo ba ang katindi yung mga batikos sa kanya, below the belt pa, pero pinahintulutan niya. Sige, may kalayaan kang magbatikos, magpapahayag ng iyong mga saloobin kung yan ang sa tingin mo. Karamihan, mga mainstream media ang bumabanat sa kanya, katropang Josiel. Pero ngayon, nakatataka ako bakit sinisikil, no? Sinisikil ang kalayaan ng pamamahayag, katropang Josiel. Meron bang ganon sa atin ngayon, sa ating bansa, na fourth state ang media? Yeah, nakakatakot na yan. Nakakatakot kapag sinikil mo na yung fourth state, nawala na yung balance, eh, no? Talagang nawawala na yung katotohanan na nais malaman ng ating mga kababayan. Ano bang nasa likod? Nakikita ko lang kasi na parang ayaw nilang imbisigahan talaga ng flood control anomalies. Parang pinapatay na, para bang sinasabi nila na ipaubaya na lang yan, di na natin trabaho yan. Hayaan mo na yung ombudsman, ang DPWH magsasagawa ng imbisigasyon. Sa atin, iba na lang mga panukalang batas ang gagawin natin. Gagawa tayong batas. Yung imbisigasyon na yan, bahala na yung ombudsman at Sandigan Bayan, katropang Josiel. Yun parang gano'n ang binabanggit nila, katropang Josiel. Para bang unti-unting inililibing, ibinabaon sa limot yung usapin kapag tinalakay ang flood control anomaly. Kung sino ang nasa likod ng flood control anomaly, kapag pangalan pa lang ng flood control, binabaha na ng iba't ibang mga reaksyon at komento, katropang Josiel. Nakakalungkot talagang isipin dahil pinagbabawalan ang karamihan sa ating mga kasamahan sa hanap buhay, katropang Josiel.
0: Oo, baka takot sila sa multo ni Marites. Hanapin mo nga, hanapin mo yung ano, multo ni Marites. Baka ano, andyan lang sa tabi-tabi.
1: Kaya nga, eh. Kasi ganito lang kasi, kahit sa kiniko lang, mapapanood natin. Kapag threat, ibig sabihin, talagang may banta, katropang Josiel. Kung totoo, ha, ang totoong may banta, kahit sa paligid doon, hindi ka papapasukin yung mga sasakyan, hindi pa padadaanin, di ba? Tama ba, katropan Joseph? Kasi may banta, delikado. Di ba? Kung meron talaga.
0: Tulad ng Malacanang, kasi may banta sa Malacanang, yung ano pa lang, yung barikada pa lang, ilang kilometro 'yon.
1: Oh, di ba?
0: Oh,
1: ilang kilometro pa lang. Tama naman yung ginagawa nila kasi may banta, ganun nangyari. Pero dito sa Senado wala, eh. Sa loob lang may mga ano lang sila. Yung gadget na dadaan ka doon na bawal dumaan doon sa ibig sabihin, sumailalim ka sa inspeksyon, no? Mayroong silang tolda na inilalagay at lahat ng mga sasakyan dumaan doon. Merong Philippine Coast Guard ang nagbabantay, Philippine Marine, PNP, USAA, ang dami na, lahat na yatang law enforcement agency ay nagbabantay, katropang Josiel. Papasok yan sa Senado. Pero yung sa harapan ng Senado, labas-pasok, makikita mo yung mga sasakyan. Walang rerouting, walang nakaharang doon na ito may bantang Senado, dapat nating harangin, pigilan yung mga puwapasok.
0: Kasi ano, ano kulang pa ba dyan yung puwersa? Kasi dami pa sa amin dito yung CAFGO at saka dito galing si Ililo, National Awardee ng mga CVO ba sa barangay? Barangay Tanod? National awardee po, galing po dito sa amin, eh, baka makapagtulong dyan, pagkulang pa yung porsa dyan.
1: Baka kulang pa, dagdagan dito, 1,000 na eh, mahigit na eh. Yan ang sinasabi ng RTO, National Capital Police Region Office, na 1,000 na ang pinakakalat sa paligid at sa loob ng Senado. Saan ka nakakita na Senado, eh, merong sariling security, eh, pinababantay pa ng PNP sa loob. Naka-uniforme, katropang Josel. Isa pa, ang 3 branches of government, merong kanya-kanyang power yan, may kanya-kanyang separation yan. Hindi pwedeng diktahan ng executive ang judiciary o legislative. Hindi rin pwedeng diktahan ng legislative ang executive. At vice versa, silang tatlo, may kanya-kanya silang sarili. Ang judiciary, to interpret the law. Ibig sabihin, kung tama ba yung 13 senador, yan sa konstitusyon, tama, sabi ng Supreme Court, Korte Suprema, tama yun. At bawal yung 12 lang yan. Ang executive, anong trabaho? Hindi mo po pwedeng ipapatupad lang yung batas, yung ginawa ng legislative. Ayun, ang taggawa ng batas, yung legislative, yung Senado at Kamara, House of Representatives. So may kanya-kanya silang mga trabaho, katropang Josel. Pero bukas, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Senado na magsagawa ng special session. So ibig sabihin, para bang under ang Senado, katropang Josel, na meron namang, di ba?
0: Yun yung tanong natin, Katropa Rambo. Yun yung next na tanong sana. Kasi we would like to ask somebody about the Constitution and about the law. Kasi ano eh, pwede makapag-request yung executive, the president, na mag-conduct ng special session. But the president, hindi, the way we look at it, hindi pwede na siya yung mag-identify ng PETSA kung kailan mag-conduct ng special session.
1: Precisely, tama ka. Siya, hihiling lang kung pupwede. Pupwede ba, madaliin natin to, itong panukala, pwede bang ganito? Pero ang mag-decide ang legislative, ang Senado o Kongreso, o mababang kapulungan, yung House of Representatives, either sa kanila, yung mataas at mababa, sila yung mag-decide kung kailan. Hindi pupwedeng diktahan. Ika nga, katropang Josel.
0: Pero yung bottom line dito, kasi yung bottom line ng kaguluhang ito, Katropa Rambo, we don't know if you will agree, at saka yun rin yung sentimiento ng mga taga Maynila dyan, taga NCR, it's because of the investigation on the flood control corruption, Katropa Rambo. Yun talaga yung pinaka-bottom na problem.
1: Hindi ako tutukol ako si dyan. Sasang-ayon ako, 100%. Pampura ko doon sa binigit mo. Yun talagang bottom line, talagang.
0: Yung impeachment ka ni VP Sara, parang na-sideline eh. Parang yung tao parang hindi masyadong atat na atat. Eh. Atat na atat yung tao sa flood control corruption issue.
1: Oo, correct. Kasi doon sa flood control, magkakaisa ang tao eh. Doon sa kay VP, hati ang pananaw. Mm-hmm. Nakuha mo katropang Josel, no? Sa BP, hati 'yon kasi merong maka Duterte at meron ding maka PBBM. So hati ang pananaw nila. Pero doon sa flood control, hindi pwedeng hati dahil corruption 'yan. Alam na ng lahat eh. Malaki 'yon. So 'yan 100% sinasang-ayunan ng taong bayan na dapat matuloy, maimbisigahan at hindi pwedeng mabaon sa limot lamang. Dapat merong makasuhan katropang Josel. Dahil trillion ang pinag-usapan dito. Billion-billion, daang billion ang pinag-usapan, katropang Josel.
0: Okay. Sige, katropa Rambo, we do understand marami ka pang gagawin dyan. We would like to thank you. Pero last po na katanungan po natin, may deployment ba ng porsa ng kapulisan po natin at sa kamilitar doon po sa venue? Sa, if we're not mistaken, Paranaque nata yun, EDSA Park. Yung venue hindi po ng St. Floribund Committee. Ah, Mandaluyong.
1: Oo, okay. Mandaluyong, katropang ano. Dito lang yung sa Mega Mall, malapit sa Mega Mall, southbound. Oo. Malapit lang, sakop ng Mandaluyong, katropang. Meron naman, ang Eastern Police District ay nakadeploy na, katropang Josel, ano, sa mga dadalo sa naturang pagdinig At alamin natin yan kung ano yung nilalaman ng naturang pagdinig katropang Josiel. At malaman na rin ng ating